0: magka-like, magka-follow sa ito mga Facebook pages. DYHPR in Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo. So, doon ay blue bar check sa iyahang kilid. O niya i-share po ng programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. So, kung balikon, kisa man tong hipis ka polisyas nakbayan sa Subo nga gihulipan na siya sa iyahang katungdanan as of kagahapon kay kung ano ni siya, pataas sa ranggo. So, na nasa PRO 7. Sakto nang tani niyo mga tubag, pero ari na punta mo mabikil diri sa pag-follow ninyo sa atong promo mechanics. So, kato mo ay i-follow akong giingon, ha? Like, follow, and share. O niya, yun ang mga nakalak din ha, ng mga profile. Okay, sige. Kato nang balikan karon taon-taon. Napa mo ay enough nga higayon ni Ana nga kuan. Matanaw na ninyo da para ma-unlock na inyong mga profile. Makita po na to, ha? Siyarita sa itong balita sa sports, uban sa itong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasamang Edward Ligas, linya na ito ron. Kasamang Edward, maing buntag!
1: Mayong buntag, kasamang kyan. Kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Duha ka basketball players no ang nalumos og namatay gyud kagahapong adlawa. Gikumpirma kini sa Ateneo de Manila University nga duha sa ilang mga players no sa Blue Eagles ang namatay kagahapon. Ang namatay giila nila nga si Rene Clark Baterbunya og si Divine Adili, puro ni mga players no sa Blue Eagles. Si Adili nga adunay gitas-on nga 6'10" nahimo kining sentro og nakaduwa kini sa UAAP sa season 88, samtang si Clark Baterbunya gidahuman no agi ni duwa na kininos bag-uhay lang sa UAAP season 89. Si Baterbunya usa sa mga household name sa basketball diri sa Pilipinas tungod kay gikan kini sa probinsya sa Mindanao ug nakahimo kining pangalan ani adtong ni aging tuig sa dihang ilang agi midaog kinino sa palarong pambansa no dito sa Ilocos Norte diin nakuha nila ang gold medal no sa Davao region no og siya mismo ang nahimong MVP sa maong duwa diin basta basketball idominar kini sa Calabarzon, NCR og sa taga Visayas apan sila na taga Mindanao sila ay nakakuha ni adtong sa miaging tuig. Naging buwan pa karong 2026 no buwan sa Mayo miduwa sab kinino representing sa iyang probinsya sa Agusan del Sur diin nakuha nila ang silver medal no sa maong palarong pambansa sa 2026. Daghan kaayo ang gisayangan ni Baterbunya tungod kay maayo kini nga ang player no sa edad nga 19 ug adunay gitas-on nga size 4 o 6'4 dako pagay siya maabot no sa iyang pagka basketball players ug labaw sa tanan no kini siya produkto mismo sa Talakugon National High School didto mismo sa probinsya no sa wa pa kini kuha sa Ateneo di Davao. Unya ang sa initial nga investigasyon sa kapulisan sa Region 3 ang duha ka basketball players kabahin sa Blue Eagles nga nagpahigayon og team building dito sa Dipakulaw Aurora ug ang nag-swimming kini ug gianod kini sa bulog sa tubig no kusog nga current sa tubig dito paingon sa Laom no ug mao'y hinungdan sa ilang pagkalumos. Gisuwayan pa kinig revive sa mga medics apan nakabsan gyud sa kinabuhi. May pahimang no ang kapulisan nga dili magpataka himo og istorya kabahin sa ilang kamatayon labi na kay nagpadayon pang investigasyon. Daghan usay nagduda og misyag ito gustisya alang sa ilang kamatayon kay daghay nagduda nga basig biktima sila sa hising no or bisan unsa diha og kinahanglan palawman pagyud ang investigasyon. Nagbangutan karon no di lang ang Ateneo kundi ang tanang basketbolista sa nasud. Arita sa boxing, walay laraw. Si Naoya Inoue nga makigsukli ay ugkumo ni General Cuadro Alas Casimero. Bisan pa man o gihagit kini ni Casimero human sa iyang away no nga iyang gipaundang si Luis Neri sa fourth round. Matod ni Inoue mas mangita na lang siya glain nga kontra alang niya dili deserving nga awayon kini si Casimero tungod kay respeto sa iyang isa kabuksedor o labaw sa tanan. puro lang kini hambog ya, ibabaw sa ring o wala siya ma-impress sa kadaogan ni Casimero tungod kay si Luis Nere grabe kapiga o green kaayo sa mong away tungod kay overweight kay ni oga 3 pounds. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
0: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa itong balita sa sports! Aray na ta sa itong winner! Makadawa itong 200 pesos ng GCash kaya nasaktong iyan tubag. Sakto ang iyan tubag plus naka-follow pa yun sa itong promo mechanic. Busa di tabaglangan. Iyan tubag di Colonel George Ilanan. Ang uban ito ni Colonel Ilanan, George Ilanan. O niya ang uban kompleto yun. Huwag di ragihapon. Basta mugawas lang na yung apelyado. Karon, nakatubag ba ni sakto? O niya naka-follow sa itong Facebook kung DYHP answer to win promo nga mechanic. Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banio. At doon blue mark check sa kilid. Basta congratulations ito manglangan atong mapalipayin ng 200 pesos sa atong ipagi sa GCash si Cherry Herdelis. Congratulations, Cherry Herdelis. Sunya, paliwag taong message pagbalik din sa itong Facebook page, Ma'am Cherry, ha? Para sa paghatag na si mong complete name, katong sakto na yun di mong apangan, plus ang imong GCash number, ato na itong mapadang atong premium na 200 pesos sa GCash. Congratulations! Nanalang ka sa iyo ng atong DYHP Answer to Win promo. Mani atong mga pamaaging ato sang mapasalamatan ng atong mga listeners sa DYHP IFM sa inyong kanunay nga pagsunod sa tanantag mga programa. Unya tangi pod karon taud-taud ang pagbalik ni Attorney Rufil man lang sa atong pipila ka mga pahinom do para ipadayon na iyang mga isyu mga komentaryo. Bana ko dress control kasamang cases many and names kan Jonas ug Gerald Albius. Ako sa inyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw og maayong nga buntag. At oras karon alas 8:10 na.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama Sig Unilab.
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kugmatabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit, maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:15 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon mga kaigsunan.
7: Straight to the
4: point. Oga atong sa tagapagtagad may galas atong mga winners long buntaga sa mga nasakpang na Minaw sa DYHP busa makadawat mga pahalipay no. Gikan sa atong sibianan mga sukid di Paminaw unya nanabaka sa atong linya ron ang atong mga winners mga higalan sa tulin niya atong sa tagapagtagad mga kaigalan dili pa tamo adto sa atong mga hisgutanan. Og ang mga stressful nga panghitabo dito sa Mindanao area may gala gumikan ning linog og inguman ang mga stressful nga panghitabo linog mahigala diri sa Mindanao linog sa politika diri sa atong nasod mga higala porbida daghan kitag topics mga sukit ning Mindanao but sa dili pa yeah! Ari sa tama kay gilaan sa itong mga winners mga nasakpang na Minaw sa DYHP o Gay FM busa magadawat ng mga pahalipay gikan sa itong Sibianan gasto linya karoon may galas kasamang Lailin Raban sa Ligadas yes kasamang Lailin
7: DYHP RMM Report.
8: DYHP. Last kita karon sa Mandawi City. Nilaino sa maswerte makadawa sa itong mapalipay nga bugas of chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sa Lelikinia Aliasot. Dani Idolantes. Tata Binigno. Salome Alfante. Concepcion Carasina. Leonora Manila, Reina Parrawan, Victoriano Di Lina Victoria. Okay, Lina Bacilar. O kaya na siya kasingitin niya sa DYHP.
9: Andam na ba mo?
4: Okay! Daga salamat! Asaman si kasamang Idol B o Julius Balili, mga tinudluan ni Idol Boyke.

Okay! Salamat! Sa atong mga kaigsunan, na mga nasakpan na minaw sa DYHBG-FM, salamat Julius Balili, Idol B, o kasamang Lailin Rabanes Aligadas, Askang Ilngiga. Ay, kayo dahil sayaw na yung taga-hipodromo da, Askang Ilngiga, Julius Balili. Okay, money mahigala to mga listeners. Nasakpang na minaw sa DYHP. Og IFM. Busa na galaw at mga palipay.

Okay, mahigalas kang ilngiya nanay, tatay diha og mga si ate kuya. Thank you so much sa ato mga listeners. Nasakpan namin os DYHP ug IFM busa na kadawat ang mapalipay gikan sa atong Sibian. Okay, unya nga atong panawagan sa binina mga kaigalaan. Akong balikon tong numero mga higala sa mga cellphones or GCash numbers. Ato lang sa ni mahigala ang gipang atong gipang post sub sa atong FB page, no? Alang sa atong panawagan, tabang mahigala sa maigsoon nga dito sa Mindanao mga kaigalaan, particularly dito sa Sarangani province. Dito sa Jensan mahigala nga naigo nining maong linog. Ang ato mga higalang update ron, abot na tag 20,000. Ang ato mga higalang panawagan, alang sa maigsoon dito sa Mindanao. Nga nasulod mahigala sa GCash number ni kasamang Rimar Pugoy, kasamang Marisa Abadjes. O gingo man kang kasamang Aida Tampos, ang kasamang Aida wala pa dahi. Sige. So ang kang Rimar pala ni kang Inday Marisa Abadjes. At ibalik niya ito ng mga numbers ko nung pwede nilang makadonate sila kasamang Nimuel. Kay usan ay ka-opportunity mga higalas to mga kaigsoonan. Na makatabang sa sila, no? Kita atong gigamit atong microphone, mga higala, puslan man nga ni atong microphone, atong gamiton nga instrumento, pagtabang sa atong maigsuon nga nanginahanglan. Inya nga atong mga listeners, sad, doon na lang mga gracias sad nga ni abot, no? Kaya the more you give, the more you receive, man. Katong doon na lang mga gracias, ilang paksian gamay para sa atong tabang mahigala para sa maigsuon sa Mindanao. Ang kasamang remark Pugoy, 0916-525-5663. Ang kasamang Aida Tampos, ang GCash niya o ang Paymaya. Same number, 0991-207-9880. O gangkang Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Niya po'y go time ni kasamang

Okay, mahigalas, dili pa ta moadto sa mga panghitabo sa Senado kagahapon. Ato sa balikan mahigala ning panghitabo mga kaigalaan sa General Santos City. So kung maapil lang kang Inday Aida day, dako na day, no?

kaliguran pirme. So, salamat sa mga listeners ha, nga, diba, paspas lang ni Tubag sa itong mga panawagan. Sabot sa iyang baruganan, buntag ang tudalas. Iabot na takalon sa kang Inday Aida Tampos, kang Inday Marisa Abadjes, o kang kasamang Remart Pugoy. Iabot na tag 42,000, 18 pesos and 73 centavos.

0: Atong tagapagtagad mahigala ang atong padayon na to nga relief operation relief campaign. Og ingon sa mahigala, pasalamat man ta nga kita mahigala safety ta diri napita. So kita nga gikaluyan sa Ginoo nga naatay grasya, ya gibutang ta sa safety nato nga lugar, matag adlaw mapasalamaton ta mga kahigalaan nga ni ata mahigala no gitagaan ta padayon tang nagkapanginabuhi sa normal. Na ito mga igsuon sa niya mga nagkaproblema, kita po yung tabang nila. Sa panahon kita po yung nagkaproblema dahil silang po yung itabang na to. No? Nana, baos-baos lang mga sukit di paminaw. Okay, sa pikas gabahin mga kagalan, alas atas ng mga lokal ng mga balita, sabog ato mga balita sa kauluhan, ang dugang na to may galang hisgutanan sa latas politika human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon niya mga pahinumdom o standby. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angelis!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nutrimeats o lang na. Sa midi sarap o sa kadaghan sa choices, daugyot ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka chan!
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mahigala alas 8:30 na sa ato babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
3: At sa tagang pagtagad mahigala ang atong report karon sa kauban on board sa patrol usap. Onya ang ato mga higalang mga hinabang din abot na taog 46,408 pesos and 73 centavos sa mga kaigsunan nato nga willing lang no nga mipaambit sa ilang mga grasyasad no alang sa mga nabiktima sa linog dito mga higala sa Sarangani province mga suking tigpamilya. Nini mo ulas sa tagag pagtagad mga kahigalaan ang report una ta kadali mga higala sa mga panghitabo diri sa ato na may bana na maak sa asawa o gipapriso. Ato lang yagi katawa-katawa ni mahigalaon sa pambanaha nga na maak mahinoon sa asawa mga kaigsuna. Ato tagag pagtagad mahigalaon sa linya karon sa kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
6: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
7: Yes, Radyo Man, Atty. Rufiel. Murag palahi isad ni nga bana, Atty. Rufiel.
3: Palahi, palahi.
7: Atty. Rufiel, kay kasagaran na itong mahibawaan, kanyang mangulata, kanyang managmal, Atty. Rufiel. Kani siya, kulata, dalaman paak, Atty. Rufiel.
3: Basta natakda ni Nikuan, Mike Tyson nga, kanini ang boxing dang paaks dungga.
7: Nahimo yan. Na siguro ni Abad Atty. Rufiel. Mao nang yani gidagi nato dinhi sa may Mabolo Police Station. Kay gipapriso gidi siya sa iyahang asawa Atty. Rufiel kay matud ba gawa sa gitaak, gitamparos o gitambras pagid niya ang iyahang asawa Atty. Rufiel.
3: Oy.
7: Diba ka ni Kiring Atty. Rufiel or iro kay murag Murag nahug na katawan niya natin ni Rufiel. Kaya pagkahibaw na ito nga na maak, punta nga klase nga baak at ni Rufiel. Isusigid na ito din ni. Kaya murag talag saon mga kaining mahitabo nga bana mamaak, nang gigil baka ni siya at ni Rufiel. Or ba siguro agyatag iyang gusto mo itong nipaak din siya. So sa ato ang pagkiginabi din niya ni Rufiel, ato lang tagaan po o gamay nga background ang mga pahitabo. Ang kining mong suspect, usan ni siya ka e-bike driver at ni Rufiel nga aliasan lang ni nato nga si Joel taga proper ermita ni siya niya sumala sa investigasyon sa ato ang kapulisan din sa may Mabolo Police Station. Nagpatabang ang iyahang asawa nga si alias sa Jenny Atty. Rufila sa ilahang barangay kay matod pa gidagmalan siya pag-ayo sa iyahang bana nga si Joel mautong gidakop nila nya giturn over dayo nila dinhi sa may Mabolo Police Station Atty. Rufila matod sa biktima nga gipasakitan siya sa iyang bana dihang iyaha kini nga gikumpronta si mahitungod sa utang niini sa laing tao ang iyahang asawa nga magsigid pa nila na Atty. Rufila kusog mangutang ni Buna nga mamaa, pero di mo bayad, Atty. Rufila. Mm-hmm. Yung murag yan, nakuha ng kining asawa ba, nga siya may paninglan. No, itong iyang gi-kumpronta siyang iyahang bana nga bayaran ang utang niya. Gikasuko man ni sa suspect, Atty. Rufila. Tungod lang ni ini, nasuko niya ang suspect, hinungdan niya iyahang gisumbag ang iyahang asawa sa ulo o toong abangin sa naong, Atty. Rufila. So ako nga itong imagine, murag grabe gidgayo, kakusog siguro, Atty. Rufila, kaya nabunog man ni matod pa ang kining maong iyahang asawa niya. Lahir na bigid kaayo o ga kusog ning laki at ni Rufil na sa babae. Nga gawas sa maong panaglalis tungod sa utang at ni Rufil, ni Saisay po din maong biktima sa kapulisan niya. Nasakpan po ni niyayahang bana nga mo hatagunta o kwarta po niya pinagis sa Gcash at ni Rufil at sa laing babae.
3: So
7: wala siya para asa itong kwarta at ni Rufil. May gani kay nasakpan sa asawa mautong wala na hinayon. Mauna po siyang hinungdan sa ilahang panaglalis at Atty. Rufila. Tungod ato, nasuko na sa ni si Joel, kaning suspect at Atty. Rufila, dito na niya gipaak ang bukton o gikawras ang liog sa iyahang. Banta, Atty. Rufila ba nga magyaw-yawa na siya sa iyang asawa, mamaak na mahinoon, Atty. Rufila.
3: Wala na niya iring kumagat siguro ni.
7: Dahil nga pa, Atty. Rufila, kaya nakapasakit, mahinoon, Atty. Rufila.
3: Naunsa.
7: Murag mama, murag himo, nagirinig abat. Yan, ato ang kaning gikwa, Atty. Rufila, ato ang gisawayan yun, o kuha ang habig ni ining maong Joel, kaning susitsado nga nabalhog karon din sa Mabolo, Atty. Rufila. Lalo po ni siya nga, di siya magpa-live interview. Mautong nihangyo po siya, Atty. Rufila, nga madunggan niyang habig, girecorded lang nato, Atty. Rufila, yung kingoga. May nang madungugod nato sa iyaha, ang iyahang rason, kay gihimakakrabani ni Atty. Rufila, nga wala siya na maa. Pero iyahang giangkon, nga iyahang gitamparos, ang iyahang asawa. Natay interview po ni Joel din ha, Atty. Rufila, basi pwede po na to.
3: Okay, atong, ato yung padungog ng iyang interview, be. Tagantag, pagtagad ko no, kasama nga names, asama to yung interview.
5: Yung punta, Gaino PTO, Rajman Jean Galliardo, Studio HPX, IFM. Sir, unsa to katinod ang pasangil sa imuha nga namaa ka sa imong asawa, sir?
8: Wala.
5: Dili to tinood?
8: Dili.
5: Pero ang papriso ni mo imong asawa? Nano na ito, sir?
8: Wala ko na itamparos siya ng mga.
5: Itamparos ni mo? Kay, so may hinungdan, sir, nga nung natamparos ni mo imong asawa?
8: Wala, gawa, hinungdaan yan. Wala ko palayas.
5: Ang ipalayas ka niya?
8: Dili ka na ako sa mga at parita. Nara nga sa mga na sige pag ka ng yaw-yaw. Ako di ba dilong ka ang ate pag upang nga nalutan. Ayaw, dura sa mga. Ako sa ilang ate. Mga distract sila nga dito. At tuloy siya nga dito sa mga.
5: Kung okay, ipalayas mong kakaniya, iya po kang giapas.
9: Siguro lang ako na nag-iskandalo dahil siya dito sa...
5: Motog, ibadlong mo siya?
8: Ayaw, diha. Ito yung sa balay, sige-sige-gaw-yaw. Ang ati, bago mo nawasan, kahiblad mo ng ati. Ilan
9: mo siya dito
8: ang pangis? Mas sarawag.
5: Pero kusog-kusog ito.
9: Sa ibang malagot siya. Kasi ba, ganyan mo mag-away siya sa mga asawa.
8: Oh. Kaya
9: so, may mga
8: hinungdan
9: ka sa
8: garan
9: po siya?
8: Ay, yun. Wala akong
5: kababay. Parang selos. Selos. Pero wala pa siya. Itaan nga mga ebidensya, sir. Nga mga selos siya.
9: Pero wala masyuga kay babae, sir.
8: Wala.
9: Ilan mo katukin
8: na yung asawa sa'yo?
9: Dami mga anak mo.
8: Ano?
9: Tulo. Pero pa mga gagmay.
8: Gagko ang hindi ang usap ay bago ko nga.
9: Ilang edads ka namang kinamagwangan?
8: Sinubi.
9: Kinamang uran?
8: One lang pa.
9: Ah, one man pa?
10: Ah,
9: basing nagkuan siya, postpartum ba ron? Oo. Maunang kanang murag ng selo siya.
10: Basing nagkuan siya.
8: Oh,
9: o saan ni mo siya natamparos kinilayas ka?
8: Taod na ka daw, kas maan na naman ko dahil sa mukha.
9: Ah, so sige, balik-balik. Ah, basi na, kuan to siya, sir, nga wag yung kaning balik sa ilaha. Ah,
10: bas kuan siya, sir, balay, sir.
9: Kasi kapawin mo, sir?
8: I-bike driver.
9: Ah, i-bike? Sa kareta?
8: Dili, sa ermita ako nag-i-bike.
9: Ah, sa ermita. Pero taga-kareta ang imong pamilya. Kamu sa imuhang kaning asawa sa ermita mo nag-stay?
8: Sa ilaha.
10: Kasi nga ngayon, ito ang pangunso mo, sir. Rabi na bago pang pangunso.
8: Insulte yun ka siya.
10: Pero magatagan niya po ka, sir. Magatagan ba?
8: Wala. Sa wala na mga kaibigan.
9: Ah, pagbiyan ni mo.
8: Ah.
10: Unang igayon ni mga nakakamparos ko sa pasawa, sir.
8: Dili, sir.
9: Kadaghan na?
10: So, unsa man, sir, kulatado ni mga pasawa?
8: Dili, sir. Kanang...
9: Matamparos lagi din mo?
8: Maglagot lang din niya.
10: Makapukainan niyo sa mukha
8: mo. Oo, ka nang... Kaan kayo yung dasan mo, ka nang... Dili ko ka, kaan ka nang tubag yun niya, may magsalsayot ba niya?
9: Hindi, magpastorya para ni mo.
8: Ka nang taso garbo.
10: Babaan kayo yung mga asawa sa... Murang malimot ka niya, tapos yung mga lagot mo na...
8: Dili
10: sa
8: gawa
10: sa mga matampar, natamparos na yung mga asawa sa mga niagi, sa mga away, naunsan mo siya sa...
8: Wala ka tag. Kada buwan ako kausa, wala naman yun, ma. Makakuan
9: mo. Kakuwasan ko ka. Pero ka, kahuna-una siya, magpo siyang anak, sir. Kuya, posibleng mabughan.
10: Kumusta man siya rin, sir?
8: Okay rin lang. Dari niya lang ako.
9: Sa Sanaw? Sanaw, hindi mo siya natamparos?
8: Dari rin.
9: Ah, maragisag pa. Yung anana.
10: Wala sa kayaw. Pero hindi, hindi pa.
8: Hindi.
9: Katoy kayo na nga natamparos niyo siya, sir. Kuyog-kuyog, inyong 1 month old nga anak.
8: Dili, wala.
9: Sir, osa.
8: Sir, osa.
10: Sir, sa 2 semana niyo mo dito pa sa inyong mga or sa inyong atin. Sige, gini siya kalaadlaw ng tukod.
8: Dili, katorosin.
9: Ah, katorosin kayo na ba? Sige, lingaw na to ni mo, sir. Lingaw raguro to ni mo ba niya? Ganahan na po siya makakita sa imo, ha? Imong mga anak, nabimil tulong kabuk anak, labaw nagnamoy 1 month old nga anak. Sige, lingaw na to ni mo. Wala ka na kaunaw na nga, basta lingaw na nina ko. Sadala na jug ka.
10: First time.
8: Wala kayo, iyan mo yung glayas.
9: Amra kag nalain kay gipalayas niya. Basin tungod ra to siyang emotion sir kay naalagi siya bago pa siyang anak na basin na siya sa postpartum depression. Pero unang higayon ni mo sir nga nagpriso.
8: Dali sir.
9: Unsa man to?
8: Kaduhan.
9: Katulo?
8: Kaduhan. Kaduhan.
9: Asa on na?
8: Tapos siya ito ay gida.
9: Sus,
8: nila. Ilaya ko ng tasang hindi po.
9: Na, mag-uway na gidi ay.
10: Ayos. Yan sa may planis ng asawa,
8: sir. Pagpo na ganit na tanga. Tsaka man nga. Tuyos pa na hon nga kon ba?
10: Balik na on gida
8: ni po. Aram dyan niya gido. Magawa.
9: Pero basi sa inyong panag-storya, sir, nga naabot na kadiri sa kanang Mabolo police station mo. Pada yung check pa sa kagkasan.
8: Yan dyan ako pa-visit.
9: Para patagamon kaniya.
10: Pero sir, wala kong ka-imurin na, wala kong dinak-imurin yung ba ay yung asawang ako nagbuwag siya.
8: Buwag dito yan.
9: Ah, nagkibuwag siya at higayon na mo at tumurakag na pa ba? Hello.
10: Kasi may plano nga niyo siya. Naragisuka na po ninyo mo nga. Bagura man po kita kang pagawas.
8: Ano na yun? Ano na yun? Ano na yun?
10: Balik siya.
11: dili ka mga ipasaylo sa imo.
8: Wala nga, ang cellulo nga yapon, di mo siya.
11: Nabasi na may team song. Na may team song. Gantahin na lang, ipagpatawad mo. Ano ba? Pero doon na, pag yung kay Gugmaan, yung mga asawa.
8: Ako mga asawa, na yung anak masado niya.
11: Pinangga, pero mo lagi na. Pinangga niya na. Kuha na niya, nanimot na. Kasi, oh, istorya na lang sa mga asawa. Pasaylo ba ron?
8: Pasaylo na ako.
11: Pero makasaad ka, sir, nga di na tumabalik.
8: Oo.
11: Imo na lang yung control nun, yung mga emosyon.
8: Panaan mo gano'y ang pag-apaan.
11: Pag-apaan.
10: Pero hindi siya mamuntog po din niya, sir.
8: Makapuan siya dyan ako. Malapat siya.
11: Ah. Pero lahi ragit, basta laki o babae yung atustog man. Salamat. Salamat kaayo, Sir Joel.
3: Okay, mga sumunin siya, idol, kasamang kinini ang Jin.
7: Joel Atty. Rufil nga iyang gihimakak gawa sa pasangil nga namaak ni siya Atty. Rufil nasayra na to nga gaan gid ni siya og gamot.
3: Gaano gamot? Niya ang background ano kay gamay naman ay kaso niyang di atubang sa una nga nakagawas baguhay lang. Kano labiri with homicide naman di ay.
7: Atty. Rufil nga grabe ka gaan og gamot. Ya 14 katong siya pag 2024 na siya nakagawas, karon balik na po siya kay disidido mang ginang iyahang asawa Atty. Rufil, abina nga nakaangkon din mga punog in tao niya bago pang anak Atty. Rufil, 1 month pagod ang ilahang kinamanghuran. Maunang ipapriso din siya sa iyahang asawa tungod po sa maong nahatag na kahadlok po din tao na Atty. Rufil. Maunang karon, gipasakaan na gid ni siya o tukmang kaso nga nakaroon din niya sa Mabolo Police Station na Atty. Rufil. So far, maunang atong nakuha din niya sa may Mabolo Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol at ang State Pilot Regiman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Regiman Jane Galliardo, DYHP. Tapap, RMN.
6: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Balik na ka na tutuon mahigala sa duga mga isgutanan. Balik ka na ito mahigala ang Mindanao area o gayuman ang mga pahintabo sa Senado humalamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 8:46 na.
12: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. Kada

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra. Andin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit ng pudoguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
7: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa po ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan po ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Bye!

0: Y Rufiel Fernández Bañoc, straight to the point.
1: Atong attack na may galas 8.52 na sa atong pagbanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Kini nga portion to gato may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa advanced formulation o bago na ang iyang karton, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
0: Straight to the point.
1: Alas 8.53 na may galas uban-uban karoning atong tulumanon ginyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Katong banahang report ni kasamang Jane Gallardo o ni Idol Tweety mga higala. Medyo kwantong banahan, naghain ni comment sila iba sintong vampira ko no to. Ako ni comment may gala, basig bio to. Monay, tanawon nun sa mga babae, tanawan ninyo red flag na ha, kung ang bana mahigalang ni anak, manumbag, labi pa, mamaak eh. Iyan di pang himakak, iyan pang pamaak, pero na may agis paak. Gaan pagkamot, ha? Gaan pagkamot, hain, hait pagngipon. Lagi pa ni kato katawa, mga sukit di paminaw, purbida. Iyan na priso, nagdugay-dugay. Iyan, kalma na kay kaso, mahigala kay robbery with homicide. Ay, ay hindi, ipadayon pa. Gitagad pa siya balik siyang asawa rekin. Niya kalma, maak lang mahigala. Astilan, money mga kigala ay usa kadakong problema makigalaan sa inani nga magtiayon nga naanan nini pero nakapanganak pa magyapon sa punan pa may anak kinoon daikin. Inani nga mga klase sa bana makigala bidas na sobraan na pod kayo mga sugit ni Pabinaw. Kana mag-away, away lang, madadala na kay natulala man na mag-away mahigala o ga kinini ang babaay lang away. Istorya lang, madara. Pero yung tanga mo, physical line na mga kaigalaan, medyo, wa na. Di na ginamayo, bisag kung saon pa. Kay delikado, kay na may galag magkadugay o pasagdan na limo na, delikado makahimo ng krimen nga mas dako-dako pa unya, mga kaigsunan. O na nga doon ay violence against women and their children, mga kaigsunan. Alas 8.55, natubalikan sa kadali niya ato mga nakuha ng mga videos, no? Sa naitabo nga earthquake diri sa may Jensen kagahapon. Ang Jensen gyud nagkadaghan og mga kwan, mga matawag na to may galag mga namatay og mga naangol sa maong nga linog. Sige ko no names. Hasta yung tulay gani sa kwan, hagsa ang tulay dayoy. Kalbihan no, kani kani. Ang mao ni ang dagat katong ni kwan. Ang dagat ni sibog, sige ko na to kuno.
2: Pero sa mo pero ang dagat ni kalitog. Gani no.
3: Parihan ni Japan si Bakulang. Tsunami.
2: Ni Hubas! Jobs! Diri pa ni Karun lang! Pag ingon ako, nga naku ang dagat! Tanawa Karun, ni Hubas! Oh, nga Karun, oh, ning galita kwan, padulong na dito! Na po, Jobs! Tanawa! Nibalik na po! Oh, nibalik na po! Kusog!
3: Sige na, sige na, sige na! Uy! Wala mo dito ba? Palayo na ko!
2: Uy! Luis! Tara, Jabs! Ba't sinata ka, oh? Nagkuhan ang dagat, oh! Ba't si Radina dira, Jabs! Si Radina balay! Kay, oh! Diyos ko, Lord! Galit yun siya, muhunas niya, di dako na po, nahugsan ang mga isda! Tura! Tura dito, oh! Dako kayo! Jabs!
1: Kanina na musibok ang dagat, dako, tinimad ko. Lord!
2: Pakuha sa sikisiya pa, be!
1: Okay, morning tabu amay galo. So wala na dunay tsunami alert warning.
2: Pagibutan ko mga kuan pa, pagibda pa. I-off sa siguro ang kuan.
4: Wala na, okay na. Dito sa mga tanaw, lagi ni Bukit Dako, kung ano rin, kanagibat sila. Yan, wala man, oh.
5: Naman, dali ang burot.

0: lanjut.
1: Kan eh, kahit ko nang video.
2: Dapa.
1: Ang dahap po ni Tabo Amay Galo, hindi ha.
3: Dapa. Puste.
1: Sus, ginoob. Grabe ha, oh. Mana dunay mga nabutong transformer san? Natandong.
4: Ibaba na, ibaba. Ibaba.
1: Sabi ha. Oh, kanila, hipon eh. Uy, saan mo na inakuan? Nalaka ang bukit. Landslide. Wala, kuyawa. Sus, ginawa ko. Landslide, oh.
5: Lee! Ang gas outlet mo.
1: Grabe ha, oh.
5: Gawin lang, gis, outlet mo!
1: Landslide, may gala. Tandog ang bukit. Huwag nyo dahili, kini.
5: Kinsi ka mo.
2: Outlet yung kita.
1: Lake Hulong. Ang bukit yung ibuto. Tapay lang yan.
6: Lord. Lord, kusog kayo, Lord. Lord. Lord, kusog kayo ang linog, ginoo ko. Napa. Lord, it's shaking.
1: Airport niya si Jinsan. Bago na sila nga natakot sa Montanos Airport, susunod. Bago ilang pagkamatkot.
6: Mga katawahan naglingkod sa salog, Lord. Inuo ko. Tabang.
1: May pag-abot nila din eh sa airport si Jinsan. Kani sa ato ng IFM. Manay pagkahitabo. Okay.
7: Pun saglan sa Rangani province niyo. Barangay Tapod, Sumpay Jalaya.
1: Atulay na
7: hagsa. First time sa tanang linog. Karon pa ni na hugmak, guys. Pinakadakong tulay sa glanon, hugmak first time.
8: May gani no, ay nangagit kayo no.
7: Grabe, first time, guys.
1: Tapod Bridge. Glan sa Rangani.
9: Hi, Diyos ko, Lord!
8: Hoy! Friends!
9: Hello? Patay! Hoy, Diyos ko! Sukusog ang linog! Hoy, friends!
1: Okay, so muna yung mahigala mga videos na itong nahipos sa linog kagahapon. Tapon Bridge itong nakuan. Katotoang na hagsa mga higala. Oh. Monisan Tapon Bridge. So, ang pasabol ning iriyaha sa padong sa Jinsan, ginoo ko mga kagilaan. O, na hugno may gala ni maong tulay, so, delikado kayo. Okay. Unya, unsa man ning kalakiha mga higala perting ko anagyod no. Ato ko ni balik tong gamay tong lake dong, anak to ni bukid bitaw ni buto dong. Ni buto ang bukid niya paghuman ng landslide mga higala, grabe ha eh. Grabe ang pagkakusugas sa landslide eh. Motoy kuyaw nga kwan, naaka sa ubos na kay balay mo to ni tabo baya sa bugos una. Kani oh. Kini kini. Sige kani. Oh, ang yuta ko no? Murag nahimong tubig ang yuta ko eh. Nahimong, nahimong tubig ba nga may ikwan?
0: No, no.
1: Oh? Grabe ya, oy.
5: Be! Anggis outlet mo.
1: Na ay tao dito napita mga kagilan. Lisod yun maka...
5: Ikawas,
1: pilagod ka tans ng yuta ng datog. Sus, ginoo ko. Huwag may laki ng katalagman, mga higala.
0: Bilang ito narote, senyor?
1: Lake Hulon sa Tibuli, South Cotabato ni. Lake Hulon sa Tibuli, South Cotabato. Oh, biha eh. So nakita yun, ang bukid yun, mga higala. Walang ginsaugun pala eh. Kana bukid ni Kwan. Grabihan ng kuwan ng tabo ay. No? Sus, ngiga. Lake Hulon.
5: Be!
1: Salamat na ikin sa kuwan, no? Lake Hulon na. Si Buiki doon ay info sa ang Lake Hulon kay naanay sa crater sa Mount Malibingoy. Mount Parker. So, sa usan ni sa mga adtuunon tani ay Buiki di ay. Bon. Kuyawan, Idol Buiki, huwag na.
5: Kinsi ka mo.
1: Hindi basta-basta mo adto-adto na yung mga lugar. Mount Milibingoy. Mount Parker. Okay. Sumuni siya kung ano. Ang mga, ato na yung mga mountaineers, mula ko sana yung kasagalan, abili sa ilang mga naasa bucket list sa mga hikers o mga campers. Taas-taas yung bukila eh. Tama o? Labihang. Ngilngiga ng mga hitabua, mga kaigsunan. Okay, napatela yung mga videos dong, uban pang mga videos ko, nobe. Asa man itong mga panghitabo sa General Santos City, mga Sukit di Paminaw, nga uban pa mga videos nga itong na hipo sa mga panghitabo kagahapon. Gamay lang kaya ha, kay murag ni hang gamay ng atong internet, mga kaigsunan. Okay, nai, lahit po ni Sala. Lahit ni nga anggol. Lagi na nagkaping-kamping na dyan.
5: Hey, relax lang!
3: Huwag ka nga, relax lang! Ano
5: ba? Dinami ang buwan ko ba
1: yun? Grabiha eh. Kami mag-camping sa kapling ng Baba Sultan o ng Lake Hulon.
5: Hey, relax lang!
3: Relax lang!
5: Dinami ang buwan ko ba
1: yun? So, mo. Grabe yung pagkakalita. Kani, oh. So mo mga videos mga higala, o niya padayon tanga nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga listeners, no? Niya tayo itong mga GCash numbers o gatong good time nga niya karoon mga higala alang sa atong panawagan, no? Sa itong mga listeners. Niya ato sa nanggipo sa itong FB pages mga Sukin Tipo Minas. Standby sa kadali, humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:07 na.
10: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. O tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
5: Kining corned beef na lang usab, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Di man sa'yo pang okay ra.
5: Pero,
6: sa start

0: diet and exercise, nakabudyot ka! Star Noodle Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack nala sa 9-11 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Hearing a portion of Tugalato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligyon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa magmaayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar, o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City, nga himutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors sa building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, may ADM building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
10: Straight to the point!
11: Okay, mahigala tong balikan ron ang dugang pa mga hisgutanan labot aning naitabo kagahapon. Pastilan mahigala ng katalagman. Ay, di malalim. Kinisag niya portion to grato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina ay ukulon. Kiniro malikan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga colon polyps o na'y mutubo sod sa tuntina ay o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nito sa walang oras lang, humans pag-inom sa Super Fiber, imo ng matagantaman ang kahupay sa colon, sa tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, maghula kayo sa kasasay, imang isagulos sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, isay kumayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
11: Okay. Alas 9:30 na mga higala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kiring linog ganit tabo sa Mindanao, may higala kusog kain ng linoga. So far ha? Pero doon na day 8.0 nga linog sa una day. Kanang iriya ha, gyapon diya? Kanang iriya ha? Muna nga ilang gituuhan may higala nga na experience na tsunami na sa una. Kay 1976, sus, pila na ka katuigan ang nanglabay, may gala. 50 years ago, nga na-experience na niya og linog, nga magnitude 8, suga eh. Unya mo itong tsunami na sila niya, og libuan na nangamatay. Sumunay lang gituhan nga malagmit, milihok ang Cotabato Trench, may hinungdan, may higala nga grabe ning kakusog na maong linog, mga higala. August 17, 1976, mo itong gitawag og Moro Gulf Earthquake. Alas 12 itos gabi, mahigala. Mo nang gitawag to og Midnight Killer, katumaong linog. Kani, oh, mo ni ang itong mga pictures, kani adto, mahigala. Na itong naitabo nga linog, dugay ng katuigan anang labay. So, ni-experience na rin, ha? Kining building nga, maka ng 8.0 magnitude, suga ng linog, eh. Kay kitagod, o nga ito kong itandi, may gala, naka-experience sa bayata. Di man ta kalimot sa linog sa 2012. Kami, may gala, sa DYHP, niabot man tag Negros o panghatag dito na ng 2012 nga linog. Pila man to? 6.7 magnitude to nga linog. Kay dumdum ko ana dito ko sa Palace of Justice anang panahon, doon ako hearing anang panahon na daikin. Unya, may tayog kusugay, basta naundang ang hearing. Muna siya sa 2012. Unya, mo itong panahon na, kanang 2012, di kumalimot sa anak mahigala, kay mauna ka itong tsunami, scare day. Nga, doon ay napilting pagka, gubutas mga tao, subo, kay tungod lagi sa gingon, tsunami, tsunami, ana. Ha? Para hindi ko kalimot, mahigala, ako'y naghandol ng kasuha, pribuyag. Wako na lang kay i-discuss kahanginan kay disod man kay mahigala nga kita labay naghandol. Di ko kalimot, anak, 2012, kusuga tong linuga. Pag 2013, mausad. Pwede kusuga sa linog mahigala 2013, kay mauto yung pagkatagat sa Bell Tower, anang Basilica Minor de la Santo Niño, ang epicenter, ana, ang Bohol. So, nagsunod to rin, 2012, Negros, dito may Negros. Pag 2013, Bohol. Abot sa may Bohol, mahigala. Ha? Ang DYHP o AFM. Inana, mahigalang atong ginahimo sa mga katalagman nga ang atong sibianan mahigala wa ta mo piyong lang, wa ta kutob lang sa pagbalita, kundili mihimo ta o unsay kutob sa atong mahimo mahigala within the power mahigala sa DYHP o IFM nga makatabang ta. Abot ni Miguhol ato. Nya, pila man to, unsa man tong linuga? 7.2 nga linog. Basta kay kanagod mga higalang tubigon church, pilting pagkagubaa. Ang luon yun, gabihan pagkabakto, kwan yun, mura yun og na ground zero yun ang luon Bohol nga simbahan day. Nga si Father Darwin Gitiano dito man. Kanang luon Bohol, nakaadom sa kong gibital mo kunya dito. Kita, sige ko sa ilang simbahan dito, purbida. Bungka yun. Unya, kusog tong linuga. Ha? Katong na-experience ato. Last year, ang linog sa Bugo, pila man to, 6.9. Kusog yapon nga linog. Pero imagina 6.9 nga linog last year. Nga atong nasinati sa Bugo o kining linugaron nga 7.8 magnitude. Sus, Ginoo ko.
12: Straight to the point.
11: Inana, kakusog mga higala. At balikan tong mga, doon na pa tayo doon ang mga videos dong sa linog sa Jinsan. Kung ako no, na pa ba uban pa mga videos. Kani-kani, Moni. Natay audio ani sa Jinsan. O kani-kani. Sige ko no, ato ko nung paminawan ang video ani, audio. Oh? Ah, 7.8 magnitude. Hindi ka ka-imagine kusuga. Grabe ha. Sana ko doon?
13: Alam, mga tao sa Sidmore. Jesus. Kuan ba? Sa pilahan ba?
11: Ito, grabiha mga higala. Mula na yung pagkuhan sa mga patay, oh. Doon naging mga nakalas. Ang atong record doon, latest day, 37. Ang namatay taon. Sus, Ginoo ko. Morning, hitabu, amigala.
14: Pag-apag lang, pinalbag. Bala ka mo magbara. Pinalbag lang ang utot sa sibilyan. Pwede, magaliyo ko sa inyo.
11: Sus, Ginoo ko. Kaneo, simbahan, o. Oh. Biha. Sus, Ginoo ko. Ang tao, no? Ngayon sa patay, mahigal lang ako, eh.
13: Uy, kaluoy. Ang tao na ni.
15: Ibi na sila ni Kwan. Ni Kwan, binit nga. Huwag na nila kusad.
11: Ang tao, no? Ang sabi niya, ang inahan niya siya nga, Kwan?
15: Isip na nakagawas.
11: Iyan ang taong gitapan ang bata, tao, no?
13: Palaport!
11: Sus, Ginoo ko. Grabe, ha? Ang aftershocks mga gunang naapa. Ibalik ko na ito gamay, dong. Katodong. Ay, sali pa ni dong. Ibalik ko na ito dong, katong nga video dong. Limang kana, o kani o. So ang inahan eh, niya, niya ano, mabana ni day usa, niya iyang anak itaon niyang gikugos. Iya pa ganing gipatapad iyang anak o butang, tututao ni linog na sag, no?
16: Uy, kaluoy itaon na ni.
15: Ibina sila ni Kwan, ni Kwan ni bidit nga, buwan na nilapasan, dali man kadulong.
11: Oh, no. Wala na po. Sus Ginoo ko. Oh? Mudat ugan ka ng linog, may kalapating lisura yun. Matay niya ang asawa, iyang ipatapad niya ang anak o kwan? Iyang ikugos yung anak. Kugos ug anak ni Bana.
15: Oh.
11: Yang ipatapad og higda ang iyang anak sa patayng lawas ang asawa.
17: Iya na dala na
15: gawas.
11: Telepon. Sus na telepon. Grabe ha kani ang asawa ni lahi pod ni oh. Gakuan man eh. Uyog-uyog man eh.
14: Ala pala ang dede sa bridge.
11: Rabiha sa bridge oh. Kani, lahat ko nga video. Oh, sa rescue operation na ni. Grabihan ni tabo ah. Sus. Okay. So mo ni may gala ang laing nga panghitabo sa mga primo.
13: Alam mga tao sa Sipmur. Jesus. Kuan ba sa pilahan ba?
11: Okay, sumunin yung labiha, mahigala yung tabo. O, sa makausap pa, mahigala kami sa DYHP, RMN Cebu, o IFM, mga sukit ng Pabinaw. Amo na saan mahigala ang gilusad ang atong uplan tabang. Alang mahigala sa mga biktima dito sa General Santos City. Atong GCash number 0991207-9880 kang kasamang Aida Tampus na yang GCash mahigala o ganyang Paymaya o yung sa mahigala kang kasamang Remart Pugoy sa 0916-525-5663 o ganyan man mahigala kang Remart Pugoy balik ko na ko 0916-525-5663 o ganyang kasamang Inday Maris Abadjes 0906-298-3429. O ni Mahigala ang nahitabo. So mga bata may naluoy ko sa mga bata makigalaan nga nagkuhan in town. Kinini ang di ka malalim ni Mahigala ang nani ay pagka magkapanimbaot sa paglihibo. Ang atong update karon mahigala sa ato na kuha nga tabang, ato na tigo mahigala niya, abot na ta og 67,264 pesos and 73 centavos. Salamat sa ato mga kaigsunan nga andam nga nitubag mahigala sa ato mga panawagan sa pagtabang. Ining ato mga igsuon nga tinuray nang inahanglan no mga panahon na.

Okay, so maning atong mga videos mahigala nga nakuha kagahapon mga sukit di paminaw atol sa linog nga niigo dito sa General Santos City. Kini usaw na unsa ni? Sus ginuo ko kanang giriskyo nang nanlatat ugan og mga semento dai. Sura ni kada kihaw eh. Sao man imo na pag kuan? Sura ning inani nga sitwasyon mga kaigalan. Wala, kuha ginila o. Pero wala naman eh. Sus ginuo ko. Jesus, ginuk mga bata man ni kuan, datugan.

0: Okay, ato may galang gikuha ron ang report sa atong Arimen Jensen alang sa duga mga updates mga sugid ni Paminaw atong gipaabot ron ang atong reporter basi makahatag na to og dugang update may galang. Kini nga portion ato gilato mga kagalan sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ning insomnia, constipation, high blood o giguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon atong gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa mga pagkatulog sama ining insomnia, constipation, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level o nga mao hinungdan ining diabetes. Manang sama kanato sa kanunay matag adlaw nag Sugar Troll. Atong update mahigala karon sa atong mga nadawat nga hinabang atong ginang gi-account sa kahanginan. Kay kini mga tabang man nga kini singkasing gikan sa itong mga kaigsunan atong giamot-amutan no at least naghiusa ta nga mga subuanon alang mahigala sa atong pagpaambit sa atong mga grasya pagtabang sa maigsuon nga taga didto mahigala sa Sarangani province mga sukid ti Paminaw. Abot na ta karon og 71,803 pesos and 73 centavos as of this time alas 9:29 mga kaigala. Katong kusog kay itong kuana dong, tanawal ko itong katong pagkahag sa Jollibee dong. Kumusta ka ang katong kuano, Love Radio dito day? Tanawal ko ito balik itong sa may Jollibee dong. Katong pagkakuan, bitaw katong video nga pagkahag sa bitaw dayon. Ako na kuyawan kay, basig na yung mga tao nga dito ba? Sayo pamahaw, sayo o kuan, mga workers nila. Nga katong sa radio station sa taas, ginoo ko. At ako nang ibalik ito, kani-kani-o. Oh, asa na yung audio ni dong, asa man yun.
1: Ano na yung tao dito? Hulo! Ay, sir! Hulo na! Oh my God! Akong kamot! Hulo na! Ikaw o kaya dito? Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo! May tao?
2: Hulo!
1: Matumba, Diyos ko.
0: Mauna yung mga higa lang, hintabo, oh. Pastilan.
1: Ay, ginakuloy! Hulo na, oh my God, akong kamot. Hulo na, ikaw o kaya dito? Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo! Na, ay tao?
0: Mone, gabiha mone, pinakakuan na nga na building na kung nahigala.
1: Hulo.
0: Kagay, uy, mone, kagay ba? Oh, so mone, hitabuha, oh, paghumana ni mga kagalaan. Nagitanaw nilang sitwasyon kani o. Nani say audio dong? Ato lang ko ng audio ko no. O kani.
3: Tao! Tao! Tao! Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo!
0: Sus, dapat din manasa suod ng mga tao day town. Sus, ginoo ko. Lima ka nang nakasood sa building? Inana ang sitwasyon?
3: Lord Jesus Christ! Tao!
4: Tao!
3: Tao!
4: Yes, tao!
3: Labas na! Labas na!
4: Siya sa Pilipina!
0: Sus, naratol siguro itong usa. Pagawson, pagawson sa mga rescuers.
3: Tao! Tao! Tao! Ano ginagawa niyo dyan? O, labas na! Ano ka dito?
4: Hindi, nagkita akong tao ba?
3: Ay! May nagkasulad! May nagkasulad! Ano ka, rescuer?
4: Sawala ko, sir.
3: O, sila, kami na!
0: Iyang asawa ko, no? Sus, mo ni sa ilaw mahigala, oh. Okay. Sige dong, asa mang audio ni? Audio, okay. Ya atras ni sa kanan og iya lang, oh. Grabe kusuga mahigala. Okay, so muna yung mga panghitabo, makigilaan ka rin mga oras sa ato i-check si kasamang Radyoman Rose Siuko sa Arimen Jensan. Atong balikan mga kigilaan alang sa atong pagpangamusta. Unsay latest karon dito sa General Santos City, mahigala nining mga orasa. O kumusta ang ila mahigala nga pagpahigayon sa search and rescue operation o guban pa nga mga panghitabo dito mga sukit ni Pamanaw. Yes, kasamang Rose, good morning. Live ta karon sa DYHP Arimen Cebu, IFM. Kumusta unsay latest dia?
5: DYHP. RMN Report.
6: Yes, Rajuman, Atty. Rufil, no? Latest diri sa Jensan, mukabat na sa 13 ang nakabsan o kinabuhi. Gumikan aning pag-tayog karon o na sinatian na mo kusog na linog din sa General Santos City. So, gawas aning 13 ka mga nakabsan o kinabuhi. Ana sa 144 ang injured samtang aduna pa mi upat ka mga namising nga kasamtangan pa karon nga ginapangita sa ato ang mga otoridad human aning gituuhan nga natabunan og nalumos kay ang duha mangud ani Attorney Rufil ang trabahante so sa kamol samtang ang duha niini katong nangaligo sa dagat o sa resort dinhi sa moang area. So kada hapong adlaw na hingpit nang nadeklara ilawang sa state of calamity ang General Santos City, no, gumikan na usab sa kining nasayran nga sa dakadako sa Damyos, no, aning natigayon karon nga linog dinhi sa moang area. So gani kada hapong adlaw nangabot na dinhi sa Jensen ang pipila nato ka mga opisyal gikan sa DPWA sa pagpangunan ni DPWA Secretary Vince Dison, Secretary sa DSWD, si Secretary Rex Gatchalian o guban pa para nga magpahigayon usab og assessment dinhi sa natigayon nga linog, no, epekto sa linog dinhi sa moang area. So ilang inspeksyon ang mga pasilidad sa mga pampublikong kining buildings, no, sama na lamang sa mga hospital dinhi, ilang gisuta kung unsa ang sitwasyon sa mga pasyente ingon man ang sitwasyon sa building. So gani kagapong adlaw nang hatag na og kining family food packs ang DSWD ngadto na sa mga kabanay sa pasyente nga anaa naka-confine karon sa amo ang nag-inusarang public hospital diri sa Jensen, ang Dr. George Soyeca Hospital. Samtang ang DPWH usab nagpahigayon og inspection sa mga tulay sa mga kalsada o nasuta nga kining duha na mo ka mga tulay dinhi adunay cracks nga nakit-an, no? So mao na karon nga ang usa na mo katulay nga nagsumpay gikan diri sa Jensen padulong og Sarangani province ang gisarado una atong daan nga tulay unya kay do na may tulay nga bag-o nga gihimo gipaablihan to ni Secretary Vince Dison aron nga mao'y agian sa mga motorista sa mga sakyanan padung og Sarangani province. So dako magud ang papel aning tulaya gumikan kay di nagaagi ang mga dagko o gagmay nga sakyanan gikan diri sa Jensen padung og Sarangani province o gikan sa Sarangani pabalik usab dinhi sa Jensen. So Mao na iya pinaka.
0: So ang uban nga mga kalsada kasama nga rose pasabol ra pasabol ra.
6: Andre sa mo sa Jensen, walay problema din ni Radyo Man Rufil, pero sa Sarangani, ubay-ubay yun ang ilang guba nga dalan. Isigong pagani ni Secretary Dison, ang pinaka, ang usas sa mga problema na mo din na amanggoy ka ng murag diversion road or farm to market di ay, nga gikan din sa Jensen, nga mulusot dito sa South Cotabato, particular na sa Maytiboli. So na ay kalsada dito, nga medyo naigo o landslide o gadi na maagian sa karon sumuunay usa sa mga problema do doon na maghapoy agianan pero mas layo lang kung diri ka moagi o mulusot kag Tiboli libot tuyok yung kag South Cotabato ayha pa ka makaabot og Tiboli
0: kaning pero, Tapon Bridge kaning Tapon Bridge nga nahugno asa man layo lang eh
6: kanang Tapon Bridge dina na sa Sarangani Radyo Man Rufil no ang Tapon Bridge is gikan ka og Jensen, moagi pa kag lungsod sa Alabel, Malapatan, unya padulong na uglan, mao gani na kagahapon adlaw ni proceed unta ang ato ang makauban ng Radyo Man dito sa Glan kay gibani og manggod nga dunay daghan nga mga nakabsan dito. Wa ta kalusot, wala na kalusot ato ang patrol tungod kay dili wala gipaagian ang maong tulay tungod kay ginapahigayon pa ang assessment. So dili siya pagian og mga sakyanan sama sa tuang sakyanan. Una nga hangtod karon, wa gihapon ta nakalusot ditong dapita sa may Glan Sarangani province.
0: Mm-hmm. So diha sa Jensen mismo, sa General Santo City, pila ka mga buildings gyud ana damage kasama ang rose?
6: Kapin sa 60 adjuman na Rufil no, ka mga buildings na damage dire sa Jensen. So duna mi unom ka mga hotel, nagkaroon og mga damage, 14 ka mga eskulahan, 7 ka mga malls. Upat ka mga restaurant o food chain naapay napulo kalaing establishmento doon na po duha ka mga parmasya duha ka mga tulay mato akong dimension ka ganina doon na po duha ka bangko duha ka terminal apinan niini ang amuang public terminal o ang Jensen City International Airport siyam ka mga hospital doon na mi duha ka residential nga naguba duha ka warehouse ug upat ka simbahan Radyo Man Rufil mo ni na damage sa moa so sobra siya sa 60 ka mga buildings no ang naapektuhan sa pagka pag-igo sa katong 7.8 nga linog kagapong adlaw
0: katong building dito ang Jollibee o dito nay radio station sa taas kumusta man wa bay namatay dito nga area na bay na injured kay ang atong gay ka balak-an magod kay ina na nga fast food chain bisag sayo nga mo ang ilang operation sayo o nya ang katupong sa radio station basin simba ko lang og dunay kuan simba ko lang kay sayo man sa ang operation
6: walay namatay dito Radyo Man Rufil no wala kay na injured tungod kay sa dihang ni uyog matud pa ang yuta nakagawas ang mga kuan ang kining mga
0: tao.
6: Customer ug ang mga tao dito sa may radio station
0: so sumayo no
6: ang nakabisan og kinabuhi dinhi sa amuang usa ka mall kining KCC tulo ka buok Radyo Man Rufil ug kining usa ka warehouse nga makaplagan dito sa may Purok Filomena Barangay Kalumpang tulo pod ang patay dito no apil naning mag-inahan og laing usa pa ka lalaki so ang usa niini Radyo Man Rufil gikan sa Water Grand katong usa ka resort dinhi tugikan katong duha pa ka na missing og ang usa sa Silway West morning ni tabok sa dalan nga nakuan nag panic unya regi kuan ni siya na nervous ba giatake so kining usa na pod gikan sa same mall kalumpang katong mall Radyo Man Rufil nga usa sa mga grabbing apektado diri sa Jensen dinhi gikan tong usa ka patay unya duna pay duha nga ginatuohan nga na trap dito sulod hangtod karon og mao ning ginapangita sa ato ang mga rescuers. Usa po dito sa may San Jose, sa landslide ni siya, and then na ay usa ka 60 years old sa may Barangay Labangal, particular na sa may elementary school. Wala minasayod kung ay wala pa impormasyon Radyo Man na Rufil kung ngano nga nakaabot siya dito sa may elementary school, kining sa 60 anyos. O niya, kining usa po nga gikan sa Balite o sa Barangay Lagaw o usa po sa public market.
0: Mm-hmm.
6: So, morning mga nangalipong na Juman Rufil, no? Kining sa public market, kagahapong Adlawa.
0: So, asa man ang ato mga kaigsunan, no? Doon na ba'y evacuation center dahil nga gibutang? Lisod sa guni mo bakwit kag linog. Unsa man kasamtangan nga mga tug, kamo niya, kasamang Ross, kay inani mo kong linog. Kuyawan man tao, nas balay, simbako o gagsigipang aftershocks.
6: Kagahapong kagabi, doon na tayo naagian, Radyo Man Rufil, na mga pipila ka residente nga naglatag silang tent dito sa mo ang covered, ay sa mo ang Oval Plaza.
0: Mm.
6: So dito sila naglatag, inindot mo yun dito nga area ha, kay open, Radyo Man Rufil, so mas bipili nila nga dito, pero pipila lamang ni, o doon na po yung pipila ka mga residente, gikan dito sa may barangay Kalumpang, kung asa na imutang katong Save More o katong warehouse, dito sila sa barangay hall o sa barangay gym sa mo ang sa ilang barangay.
0: Mm.
6: So dito sila nagpabilin susi sa kagabi, so saon pa nato unya kung hangtod kanusa sila magpabilin dito kay sagad manggod sa mga nasampit katong mga nagpuyo daplin sa dagat. Ang uban po kay dito dool sa nahagsa nga kining pader atong warehouse. So dito sila karon sa may evacuation center sa may barangay Kalumpang.
0: Mm.
6: So far mao pa lang na Radyo Man Rufil, no, ang mga residente nga amo nakuha nga nag-adto sa evacuation center, pero sagad gyud sa mga residente dinhi Radyo Man Rufil kagabi, pagwa gyud halos tulog kay kagabi imang gud medyo mga kusog nakasinati pa mig medyo kusog-kusog nga mga aftershocks hangtod kaganina nga kabuntagon mao na karon nga kada bito iligtulog nimo makurat-kuratan ka kay mutayog na pod.
0: Yeah.
6: Pila ka higayon, no, sunod-sunod mao nang ang mga tawo gaigmat nagabantay way sakto nga tulog tungod lagi kay ang ginabantayan ang safety umikan ani posible nga mo kusog o unsa ba ang mga aftershocks nga among nasinatian karon.
0: Okay, considering nga 7.8 magnitude ang main shock, so ang aftershocks unsa gikusgon sa aftershock nga pinakakusog inyo na sinati niya kasamang Ross?
6: Naami kuan kagahapon 4. Something magnitude nga nabatigan diri sa Jensen kagahapon to sa hapon or kung di ko masaya pa dyan man na Rufil sa 4. something ang gikusgon.
0: Mm-hmm.
6: So pero karon karong adlaw di ay ipahigay na kay kagahapon subay sa meeting sa kining CDRMO o gauban pa nga mga government agency diri sa Jensen gihulat pa ang 24 hours ayat nila sudlon katong mga buildings kapiktado kining 60 ka mga building. So karong adlaw sugdan na nila og sulod kay para mapatuman. Okay, doon na po ipagtayog karong nga panahon na Radyo Man Rufil
0: tayog na po samtang nagreport ka ni tayog na po doon.
6: Oh, hinoon hinay ra kumpara nimo kagahapong adlaw.
0: Mm.
6: Ipanayon nila karon ang adlaw ang pagsuta sa mga buildings, no, o ilan ang sublon para makita nila kung unsa kalapad ang damage sa mga buildings. So tanan nga mga buildings apektado kining ilang gitala nga mga buildings ilan ning sublon at sa tabang na usab, no, kay nanay nag-abot dinhi nga mga inspector gikan sa uban nga mga lugar probinsya diri sa mo asok surgeon ga naghatag og gatabang sa mo ang CDRRMO dinhi og syempre pa kagahapon adlaw mao to akong sublion gideklara na ang state of calamity og gani ingon si Mayor Lorly Pacquiao nga dako ni siya tabang para sa paspas na paglihok sa syudad para sa recovery kay gani iyang panawagan sa katawan sa syudad nga pabiling magmakalmahon magpabiling lang sa balay kay sagad sa mo dinhi karon way trabaho mga katawan na mo dinhi labi na katong mga trabaho aning mga apekta mga building mga establishmento walay trabaho. So sumala pa ni ini nga magigmat lang magmakalmahon og siyempre pa inubanan sa pag-ampo kay aron nga tagaan miga kaligon dining dapita labi na karon nga giatubang namo ang dakong hagit, no, trahedya aning nahitabo karon nga pagtayog sa linog dinhi sa mo ang lugar. Gipaniguro usab sa mayor nga mubangon ang Jensen human ani og pinaagi na usab sa tabang kay gikumpirma kagahapon ni Mayor Lorely Pacquiao nga daghan na og nagpadala og mensahe, magpadala daw puno sila og tabang diri sa mga syudad. Sa mga radyo Mandofil sa Cebu, murag magpadala yata ang Cebu, no?
0: Yeah, dunay plano ang province of Cebu nga mo ang province of Cebu nga naplanuhan tong 10 million nga ilang ihatag sa diha sa General Santos alang sa pagtabang. Og of course ang private sector sa do na po'y mga gipanghimo nga mga kining mga pamaagi og sa ato sa diri sa atong sibyanan na hinay lang sa takutob sa atong mahimo lasad kasama nga Rose nga makatinabanga ini panahon sa katalagman din mapakita nato sad ang panaghiusa ang panaghigugmaay og ang concern sa atong isigkatawon ini panahon sa katalagman.
6: Yes, Motor Regiment na Rufil Nogani kagahapong adlaw nagpaabot og pasalamat daan ang amo ang mayor dinhi sa tanan nga mutabang kay karong nga panahon na giangkon sa amo ang syudad nga kinahanglan gyud namo tabang tungod kay daghan gyud ang apektado aning natigayon karon nga pagtayog diri sa amo ang area.
0: Mm. Kasamang Rose ang mayor diha si Mayor Lorelei Pacquiao?
6: Yes po.
0: Siya igsuon ni Manny Pacquiao?
6: Lorelei Pacquiao. Yes po.
0: Okay, ang gobernador diha sa Salangani Province
6: si Governor Ruel Pacquiao kining igsuon ni former senator og ni People's Champ ni Pacquiao po.
0: Aha. Okay. So sige, salamat Rose, no. Mangayon na migdugang update na matag karon ko niya kung unsa pay dugang nga mga reports nga tumakuha gikan diha sa General Santos City.
6: Okay, kinalang una ang update gikan diri sa General Santos, Regiment Rose Tabosari Shoko, Tatak Armen.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radio Boy Nationwide.
0: Okay, salamat Rose Asyoko, atong Radio Man Mahigala. Reporter na to, gikan sa RMN General Santos City. Atong hatagal-patagal ng dugang pa mga report karong atong taon. Alas 9:49 na, humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin!
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa-bonus. Dilibitin! Kay kada load ni mo, na-bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Zed, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
14: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, okay, karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal mahal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
13: Zed Health Testimonies.
12: Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisa lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Loves. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galas sa 9:57 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the
7: atong gitagad pagtagad mahigala kini nga portion atong ginato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usas active gisa gulini ang Rosehip ganun ay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sabar nalibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila og bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
6: Straight to the point.
7: Ang atong update kalam higala sa atong nahipos no, nga mga hinabang gikan sa itong mga kaigsunan ato na nga transparent lang.

tama higala no kay kita gisaligan sa ato mga listeners nanatay na dawat dire nga 104,103 pesos and 73 centavos as of this time mga sukid ti paminaw mo na nga padayon gyapon may nga nanuktok sa kasing-kasing sa mga listeners kay medyo dako-dako man nga katalagman ha kining panghitabo mahigala so ang atong GCash number ang kang inday ay datampo sa 0991-207-9880 ang iya pod mga higala nga maya the same number no 0991-207-9880 ang kang kasamang remark pugoy sa 0916-525-5663 0916-525-5663 o gyaman ang kang inday Marisa Abadyes sa 0906-298-3429 akong balikon 0906-298-3429 mo ni ang atong mga GCash numbers. Unya do na po'y good time mahigala si kasama nga Marisa Abadyes o do na'y QR code rin, no? Nga pwede saan nga makahimuosan mo sa pag-donate mga kahigalaan alang sa ato mga biktima sa linog dito mahigala sa Mindanao area. Dako ning maong katalagman o medyo kusog ni maong linog kay sa ato mahigala nakuhang report gikan mga kahigalaan sa Fibolx nga niabot kini mahigala og 7.8 magnitude. Porting kusuga mahigala sa recent history dai murag mo ni kusog-kusog ha nga linog mga kaigalaan sumoni ang pagpangrescue mga sugid di paminaw kagahapong adlaw dito mahigala sa General Santos City sa report ni kasamang Rose Yuko ang Jinsan Landaan dunay 13 ang patay kining atong record mahigala 30 city tanan ang patay apil na sa ubang mga lugar dito sa Sarangani province dito sa Cotabato area o uban pa nga mga dapit mga sugid di paminaw mo ni ang atong ato mahigalang gisundan karon. Padayon ang ilang search and rescue operation dito sa ato mga rescuers. Kaneo, doon ay sa gikubkub mga higala, lisura ning sus ginuo ko madatugan ko kanang kon wagi maing laki eh. Dili naman na sa imong capacity kung panalitan simbako ng nanipadir mga higala na tumba. Ewa, yung taon siya maka-eskapo ng usah. Kini o, na, nakuha nila ni. Murag bata man yung nakuha. Pero, wa na yung taon. Wa na yung kinabuhi mga higala.

Okay, dunay nag-donate sa kang kasamang Remart Pugoy. Oga sa iyang GCash number og 5,000 pesos ang mag-acknowledge na. Nya di lang magpaila, anonymous lang, ha? So salamat kayo. Babae ni nag-donate or lalaki? Papo isulti. Ah, babae. Okay, salamat kay ma'am, no? Acknowledge na to ning maong mga donations. Kunya amo ni mahigala nga gi CBI gyud para transparent ta mahigala. Ning atong donasyon, no, kay tinabangay mo ning ato nya inyo man ning kwarta. So atong gitigom kay kung mo daghan ni mahigala, mas dako-dako og impact nga atong itunol dito mahigala sa mga nabiktima ining linog.

Katong linog sa Davao nakatabang sa tanan ato pinaagi sa atong gipada mahigala tong tabang pinaagi kasamang Arnold Bustamante at the time day. So ang Cebu mahigala kita ang atong mga listeners sa DYHP Aramin Cebu IFM. Madugangan tag mga grasya mahigala tungod sab sa atong pagka matinabangon o pagsabot sa atong isig katao na nanginahanglan og tabang mga sukid ng Paminaw. Dunay nagchat na ko diri nga attorney nagatabang ko na lang ko mag kwintada o dunay baos. Of course, mo na sakto pero ang mga grasya day natingala siya mga kagilaan nga dunay lang sige maabot ng mga grasya mahigala. O salamat kayo no. Ang uban mga higala na tayo mga negosyante sa gani, mga kaigsunan nga ni Tabang Sad, ana? Pero ang glasya mga kagalaan, dili mo nga baos, dayon dayon, kaya nga nakabaos, ana? Pero tingala lang ka nga, medyo mahalinan sa kain dekin. Lahi, no, doon naman ko yung mga butang nga biyan sa tong control. So muna nga, doon natin mga kaigsunan nga opportunity ni Karon para nila sad niya magkatabang ta sa mga tao nga tinulay nga nanginhanglan.

0: kaning itabuog. Ato ko na ibalik ko na nilong niya with audio dong. Kaning ko na, okay, kini, mula na siya ganang ato planning na tumba, ana ko na, ni collapse, pero dunay madatugan aning bata. Delikado kayo, asa man to dong, katong atop nga kwan dong, katong ni kwan, natumba dong NIMS. Balik ko na itong usa, katong kwan bitaw, nagtaytayog itong mga bata bitaw nga kwan. Before aning nga video dong, katong before aning nga video, natalawa daw. Kani,
1: oh. Bantay mo, oh. Bantay mo diya, eh.
0: Kano? Batas mga bata. Ano? Sus, ginoo ko. Nibuto na, saray mo na, tipak ba? No? Nilugti.
1: Lingkod lang.
0: May ganun yung maestra, okay. Wala ka maratol, maestra.
1: Lingkod lang.
0: Sus, ginoo ko. Ang importante rin lang, hindi ka marato lang. Mawag ang importante, presence of mind lang. Hindi ka magpanik. Oh, hilak ka mga bata. Ato, kaneo. Grabe ko sugas linog.
1: Bantay mo, anak. Bantay mo diya, eh.
0: Ang kalitong tipak, oh. Minawon to, ha? Libuto siya rin. Huwag na kayo susunod. Magkadagang ka. Kadagang yung kagkwan.
1: Lingkod lang.
0: May ganun yung maestra, oh. Kay, kalma lang kayo. Tanaw lang. Rewind dong. Kani ka mga bata magigunigod. Ano? Oh.
1: Bantay mo, anak. Bantay mo diya, eh.
0: Bisa maigo ka ng sihin, dahil delikado kayo, eh.
1: Lingkod lang.
0: Nisayaw-sayaw siya, niyan, ligti. Nidibuto itong iyang kwan. Haligi.
1: Lingkod lang.
0: Wa makagwanta may gala sa siging sayo-sayaw.
1: Lingkod lang.
0: Ilawam sa kwan. Siin doon na po yung mga kahoy na mga kisame ba? Maigo kasi mong uuana. Sus, ginoo ko. Oh, hilak ka mga bata. Ratol.
1: Bantay mo, anak.
0: Tawa, oh.
1: Bantay.

0: lingkod lang, lingkod lang, lingkod lang, lingkod lang.
1: Nga kini sang maestra nga nagkuan dai nga lingkod lang, lingkod lang. Kalma na sa kayo ba no?
0: Lingkod lang, lingkod lang, lingkod lang, lingkod lang, lingkod lang.
1: Sa lubat sa mga bata din, no? Buto mo ko siya?
0: Lingkod lang, lingkod lang!
1: Nibuto siya niya. Mo ipagkahagsa?
0: Lingkod lang!
1: Iyahay tao mga bata dagan.
0: Lingkod lang! Lingkod! Lingkod lang! Lingkod lang!
1: Muna, kung tuwa ka dito sa sulod, gay, muli ka mo at yung kagawas. Gawas ka gas building, gawas ka na yung kwan. Grabe, ha? Uy. Ay. Okay na, ato balik ka na higala, ha? Oh. Dramatic kayo para sa mga bata. Mataw-tawuran ba kito sila? Unang magsamaulian.
2: Thank you, Lord.
1: Kani-kani niya riyaha, oh.
2: Buti wala pang pasok. Oh, my God. Ah. Hindi di yun.
1: Kani, oh. Pwede ba ito sa mga kwandong? Ma-freeze dong. Katong riyaha, oh. Usa man yung building, ani? Usa man yung building, dahi? Rubihan, oh. Katong riyaha, katong tunga-tunga, doon ba ka na, oh? Pwede na ma-zoom in? Grabihan ko na ning itabuaw eh. Unsa man ni? Unsa man ning building nga? Ato ko na i-zoom in ko no dong, pwede ra? Gamay lang ha, gamay lang, oh. Pwede pagka kuan na gid mga kaigsunan. Pwede pagka grabihan nga kuan. Oho. Okay. Oh, lumang ka na? Wa na. Unsa man ning building nga kada mo lang ang kuan? Notre Dame nila nga kuan. University. Pwede grabihan pagkaguba agid mga sugid ti paminaw. Di naman ay magamit ning kuana, di naging magamit ning building, kini nga area din ha, no? Hugno magyod mga kaigsunan. Mao ning kalakiha gyud. Okay. So mao ning hitabo ang mga sukit ning paminaw, no? Okay. Dili na madag ayo ni, ipabungkag na lang gyud ning kuana, nya ila lang tukuran og balik. Kini nani nga sitwasyon mga sukit ning paminaw. Di naman, no? Kita ka nang grabe ha. Eskwilahan na mo na yung university dito. Gubaa, oy. Pati pagkagubaa, oh. Sus, ginoo ko. Ang atong kakuyawan, ane, kaya dito sa pagkakaroon, doon na pa yung mga aftershocks. Maginay ko dito. Sige pa yung mga aftershocks, mga higala. Niya, ang ilalabang aftershocks, kusog ni, ang mga aftershocks.
2: Ah, okay, niyo. Hindi di yun. Oh my goodness, Lord, sana. Buti nilang walang pasok. Sana walang nasugatan.

Kani o? Eurotel. Money. Money sa 10th floor. In floor. Kani, maabtang kaglinog na suod, wala gi kay lamahimo pag ampo na sinuog yun.

0: So, quin i dong, talama de corong, agamay la names, posa names. Ah. Kala, bakwanan ni mo, no, ang katubang mga bata, ganina, pag katong mga bata, may ligti, maguday. So, kabatay siya nga, nagsigiglinog, siglinog niya, ligti, una pa mahigala, collapse, katoto ang scene. But, kinin sa may Jollibee dong names, talama de names, ato ibalik to play itong kanyo. So, pag ligti, iahay dagan ang mga bata. No, although nanasa sa safe nga lugar kay wa naman sa dito sa sulod. Ang kanin sa mga Jollibee day kay nagtan-aw ta do na gyud mga empleyado nang naa kay Alas City 27 na gud. Alas City 27 do mga empleyado ta mo. Oh. Hagsa oi. Mayo gani kay way na matay ani lugar ah. Matud pa ni kasamang Rose Rasuko sa report nakadagan ang mga tao ani. Nakagawas mga higala. So, perteng sultiha, ato ipakita tong angle na kanong. Giyon sa paglinog, paggamayin, tayog, dagan na yun. Nakagawas ang mga tao, kay paghuman sa tayog, diya pa natumba ang maong building. So, di tayog daan, ang gawa sila, sa din nakagawas na mo, ipagkuhan mo, nandi ka makumpiyansa, gina yung nakas building, no? Paggawas-gawas, sige na yun. Tama, ha? Okay, sige dong, ato ipakita nung kining angle, katong klaro kay nga angle. Kay, ang kanamagong Jollibee, nagi mga trabahante, nagi mga on, labi na, Alas City, 30 City na kuna, ting pamahaw mo ng mga uliha. Unya ang radio station pa ba? Amo?
1: Ano na yung tao dito? Hulo! Hulo na, oh my god, akong kamot. Hulo na, tao kayo, diro. Hulo, may tao kayo, may tao. Hulo.
0: Nabihaw eh.
1: Na, tao.
0: So, kanisa oh. Kung imo matanaw mga kaigalaan, igo-igo yung pagtayog, anak, wasa ba hugno na yun? So, pagtayog, nakadagan sa dayon. Nya taon-taon, mo pa'y pagkakuan. Talawa, oh. Grabe, murang magna-kuan. Murang magna-nahilis ang kuan dayon. Murang natunaw na kuan man. Murang natunaw ang building, grabe, ano? So, kung naa ka sa taas, makadagan ka dayon kasamang kay, kalingkawas ka na napita. Kay ako nabalakan magod. Jollibee magod na. So, doon yung mga empleyado, doon yung mga mangaon. Ikaduha ka itong radio station sa babaw. Nani, doon na mag-i-operation mga kagalaan. O, oh, muna nga, diigin mo kumpiyansa. Una sa mga buildings, mga sugit, di pa minaw. Okay, so, katong usak ka kung names ka, doon yung mga nahabilin pa sa sulod, na trap tong uban. Katong building, bitaw nga doon yung magsirin. Katong yung gawas-gawas, naitaw. Lahit tong nga building, or mora na building nga. Katong usa names, katong bitaw na icon, napusta na ako ni sa atong FB page. Kani names. Mauni sa Gapon? Mauni, no? O sige, ato sa paminaon. O? Oh? Nahugno ang dito napit nga area. So, doon mga tao nga napasasulod, o? Oh?
2: Customer! Wala pa!
0: Sige, kato, rewind lang to. Kato lang ko na. Ito, Jollibee lang. Kato ko lang. Kani lang.
2: Customer!
3: Dalit!
2: Wala pa, gamahita ko. Customer, tao!
3: Hero ka ako kay tao!
0: Disorder sa rescuers, man. Hindi po lalim ng rescuers. Hero sa disorder ay. Kaya naman ka, nana, niya ikaw may muad to. Kasi makog doon ay aftershock.
2: Wala pa, gamahita ko. Customer, tao!
3: Hero ka ako kay tao!
2: Tao, para nanang rescuer!
3: Tao!
0: Sus, ginoo ko.
2: Tao, pakpok!
3: Pakpok!
2: Pakpok!
3: Tao!
2: Tama na, kakulistor yan. Pakpok, kung na'y tao! Pakpok!
0: Kanagin, mga ikagtabang yung kuna. sura ni tabu ay. So na rescuer ha, mana ka maka-appreciate sa mga rescuer sa day. Kuman sa linog sila may mo attack ngadto ba unya karon. Si bakog mo after shock pa. Ni malalim.
2: Pokpok. Sir. Pokpok. Customer, customer, tao. Kung naka diya, pokpok lang. I-save ka na mo.
0: Hmm? Sige, kini, kini, oh.
2: Tao, tao! Ay!
0: Pag-rescue ni.
2: Tao, labas kayo dyan! Labas kayo!
4: May nag-trap, may nag-trap.
0: Labas, labas. Oh, naging mga nasa sa sood, gire. May giway na kanila. Surti pa yun, surti pa yun.

0: Doon ay usan ni sa unahan niya, doon ay nakita ang lalaki.
1: Ano ginagawa niyo dyan? O, labas na! Ano ka dito?
2: Hindi, nangita akong tao ba?
1: Ay!
0: Ano nangita ba, nagtao
1: ko
0: sa?
1: May nalatulod! Ano ka, rescuer?
2: Asawa na ko, sir.
1: O, sila kami na!
0: Nangita siyang asawa, nangita siyang asawa. Okay, so mo na hitabo ang mga kagilaan. Kagahapong adlaw. Okay, kini nga portion mahigalatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagulini ang Rosehip. Kino na pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa malalibuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtunsap nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
0: Okay, ang ato karon mahigalang update sa atong uplan tabang, no, sa atong mga igsuon alang sa General Santos City dito sa Sarangani Province, mga kagilan. Niabot na tanon, salamat kayo sa mga kaigsunan, propadayon may nga mo adawat sa inyong mga hinabang, atong hiusahon ang atong mga tabang para itong matunol nila. Niabot na tayo noong 119,633 pesos o 73 centavos.
3: Straight to the point.
0: Salamat kayo, atong gigamit mahigala ang cellphone number, GCash number ni kasamang Aida Tampos sa 0991-207-9880. Mausad ni mahigala ang iyang Maya number 0991-207-9880, the same number. Ang kang kasamang Rimart Pugoy sa 0916-525-5663. Akong balikon, 0916-525-5663. O ang kasamang Inday Marisa Abadjes, 0906-298-3429. Ako balikon, 0906-298-3429. Salamat. Nabot na tamay gala og 119,633 pesos and 73 centavos, mga higala nining mga oras. Okay, so padayon gyapon natong relief campaign alang sa tumay igsuon nga mga biktima in town sa linog, mga suking tigpamilya. Okay, ni mga oras ato sa tagay pagtagad si kasamang Lailin Rabanes Aligadas, may gala alang sa mga nasakpang naminaw sa DYHP sa makadawat mga palipay gikan sa tong Sibianan. Yes, kasama nga Lailin, kumusta diha? Kasama nga Lailin.
3: DYHP. RMM Report.
4: Ayon po na po sa kasamang regimen na Tornier of Real, balik rin sa Mandawi City. Din ang grupo ng 7 panawat sa atong mapalipay na bugas o chorizo. Isi po salamat sa ang kanunan pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Maria Lourdes Boy Boy, Helen Di La Sena, Rosy Sanchez, Jeremy Rico Itzal, Rodrigo Suman, Edwina Susina, o Mario Ruiz. Magkara na sa ikasigin ninyo sa DYHP. Sa wala po si kasamang Julius Balilugay Bubisa na 3.9 IFM, kinisi kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP, tatapos.

0: Okay, kinisag niya portion may gatod ka nato sa said Panyawan Liniment Oil, mga kaigalaan, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalaw na pandunay, maayong balita, gikan sa pait, kana ang said Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa atong giantos nga mga balatian, sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bilibili, hubag-hubag, buni, mga pinakansgag, may mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaat. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa said Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o gyapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
1: Subo pa minaw na.
2: Sugod na ang aksyon.
1: Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, subo ready sa impormasyon.
0: Salamat sa itong mga igsoon nga dunay mga malumog kasing-kasing padayon nga nitubag sa atong panawagan. Anaon na sa Megala sa atong pag kinabangay alang nining laing katalagman maka panimbaot sa balhibo mahigala kini mo ang panghitabo. Kinisag niya portion may gatod ka na to sa DTX 500. Taas mga presyon sa mundugo, ikabadunay hypertension. Basin taas mong sugar, basin may diabetes, kao niya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakalason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon ang hulat na pa nga makagrabi imong kondisyon, mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay chalanting gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makaparindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Shout-out nga to ka Ma'am Ada, dire sa atong pamantalaang The Freeman. Kanunay sa nagsunod sa atong tulumanon, niya nakasakay sa may gala sa ayang sa kinan karon naga sipa kay itong sibianan ng DYHP. Okay, shout out nga to ni Renanti Gugero, ang driver dito may gala nga avid fan sub nato sa DYHP RMN Cebu. Ogunya mga kaigalaan, ang atong update karon sa ato mga higalang nadawat ng mga hinabang, niabot na ta mahigalag 125,333 pesos and 73

Okay, mahigala, padayon ta sa atong dugang pang mga isgutanan ugban lang adlaw mahigala giuna tala ning linog dito sa Mindanao area. Ang linog sa politika mga kaigalan ato lasang gipaulahi gamay. Ugma talanta magtiwas og isgot mga kaigsunan sa Mindanao. Ang gipahigayon mahigala nga hearing kagahapon. Di man ko to hearing nga Blue Ribbon dai ngon si Kiko Pangilinan consultative meeting. Aha.

0: Ano man og kana na ang og hearing blue ribbon, ipatawag to sa si Amina pangandaman, mo to importante sa mga bersamin. Ang ipatawag si kuan naman si Matibag mahinon sa NBI ray. So ang ilang target sa ilang pagpahigayon og consultative meeting naman hinon to, og blue ribbon to panalitan. Mas may pag-iusap na pong Kiko dahil nga consultative to. Nga lain paminaw no blue ribbon to. Unya ang target mahigala ang mga witnesses. Ang ilang po ang ilang resource person si Matibag. Para nga dauton ang mga witnesses. Ang ato ba nga tong i-trace tong mga kuan? Kay kawat man gyud di man mga kuan yun. Di naman malimon dunay kawat mahigala sa flood control. Mura mag pang-absilto tong meeting aday, ha? Kinini ang hearing para pang absuelto mga higala sa mga na-involve. Andam na naunsa ang kalakiha. Pero ugma na lang ta magtiwas. Di ta magkuan ha, kanang prangka-prangka pag-istorya, ba doon ay gikinawatay? Agree ta na ha? Doon ay gikinawatay. In fact, ang presidente mismo may ingon, mahiya naman kayo. Uyang unsa man, walang tayo ma... kuha aning mga kinawatay niya. Kadang na yung musulti mo, mahino ay gi-operasyonan, ugma ayaw dahi ugwan. Naunsang kalakiha mahigala. Okay, padayon ta sa atong mga isgutanan ug mga adlaw. Ug unya ang sa atong padayon nga mga sa atong padayon nga pagpangayag hinabang ninyo. Pwede ga GCash, pwede pud mo hatod diri ah, walk in o may personal og ari mo hatod sa tong sibianan sa ilang mga donasyon. Ato lang sang ipalista diri, no? Komentaryo diretso gud ka ayo. Okay, mahigala kini nga portion natong sab kanato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timilhon nga kay dunay daghang mga toksin sa mulawas, mo dili ka regular nga makapagawas sa muhugaw, dugay ka mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, exist weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, alamaan ko naman panglawas, inumatagad daw sa pinakakusog ng herbal capsule, G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Kamaturan niyang dalamatag, buntag diri, kung kuunsayang ay iyang isulti dayon. Ini nga portion mahigala usab. Magsunod na karon ang tulumanon ko ako pasultino bre kasamang Alan Guliat Takolda ug ati Priscilla Raganas. Unyang gabi tangi sa mahigalang sincerely ati Arlene wa ni kasamang ati Arlene. Last two bina ngadto sa Jess ang taknas kagabion. O gas Jess ngadto sa 12 ang tulumanon straight to the point evening edition wa ni kasamang Binji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok ang namilit kaninyo pwede gusto pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
9: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
5: Kung ako sa magusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni Bus, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong maninda ko diha, may asaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
8: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Seth, health testimonies.
10: Health testimonies.
9: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
9: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Nila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong siguro na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Benzi, kaubad sa kong partner. Andi tayad, mga musta ka ninyong tanan. O sa tanang mga eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogo Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usaka babae nga nagpatago lang sa nga nga juve. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kigalaan, ang atong magtatampo si Juve.

0: Kina kong problema bahin ni sa mga tao. Kay doon na magod ko yung negosyo nga tindahan. Dili inoon kay sa dako pero dili sa siya gamay. Mura na siya ka ng convenience store ba? Kay bisan unsa naman lang ang akong ipaninda basta doon ay kusog, mo'y pangitaon sa mga tao o mo sa na akong ibaligya. O kung nga nung na problema ko, ingon magod ini ang mga panghitabo. Nasasaktan ako, oh baby! Sa tuwing nakikita ka, naninibago ako, baby! Pag may kasama kang iba, pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay! Ang halik mo!
1: Madam Jovi! Napuntang kiyordering mo bugas, madam!
0: Ay, Dinjo, ipahakot nilang bugas. Ipabutang nito sa Luis sa bodega, ha? Ayaw isagol sa mga feeds ang bugas, ha?
1: Yes, madam!
0: Okay, thank you.
1: Sabo, ha?
0: Hala, huwag pa mo na ako umaandam ang kwarta para bayad sa bugas. Ay, hala ko sa kuhaon, bi. Ubayad ko sa bugas. Nang tasing, ikaw lang sa'yo bahala din yung sindahan ng ha, kay mo pahuway sa ako kadiyot ha.
2: Ay, okay ra dahil Juve. Ako rin bahala din yung sindahan. Pahuway lang sa ngadto.
0: Ipapukol ako doon ay problema ha, nang.
2: Ah, sige, day. Ay, kanagtuod di ay day, si Diego ba, atong trabahante. Na ako na to siya'y toyo ni mo.
0: Oh, unsa man?
2: Ay, wak man mo sultigod sa'y toyo, day. Basta kay biingon to siya nga doon na siya ituyo unta ni mo.
0: Ah, sige lang. Ako lang at doon nang. Oy, Diego.
3: Oy, madam.
0: Nangita mang kuno ka na ako? May tuyo ka?
3: Ha? Kukuhan lagi, madam. Baka nang kining pwede ko mo CA? CA ba? CA, madam ba?
0: Kay ba akong CA, oy?
3: Okay.
0: Unya?
3: Ilang lano nung ganda kong kwarta, madam?
0: Unsaon man ni mo, Diego?
3: Ay, naunta ko'y paliton ba? Pero, wag ni out. Di lang kung mugos ni mo, madam. Lain siya mugos ko ni mo. Pero, marangin lang kung namundaan. Kuan man naman, naamugin nag-duha ka company nga nag-gukko na ko. Sa'yo naon na ni mo?
0: Mubalhin ka? Uy, Diego, ay pagbinuang, uy. Pilagi kinahanglan na ni mo.
3: Hello, tricky, madam. Tricky.
0: Ay, so tricky. Oh, sige, oh. Mm.
3: Salamat, madam! Salamat kayo!
0: Uy, time pa. Unsa dahing ang company ang nagukod ni mo?
3: Ang tagabi kong pinditi, madam. Matlanan ko.
4: Ha?
0: Ito'y ni mo.
3: Sige, madam. Alis ako. Salamat, madam!
0: Animas! Nakahatag ko. Kakidor tawa na siya at kustar.

0: Hello, Berta. Kumusta, ha?
1: Oy, Sir George! Ikaw na, sir! Hala, no? Bisa mo kagagwapo, sir?
0: Ay, buyag. Bernie Santor, maroon. Niya usor magbiok.
1: Ha? Huh? Oh, Sir Roy!
0: Asa man din mo?
2: Nasa yung kwarto, aning tindahan, sir, ay. I get it, sir, ha? Akong pibawon si ma'am, ako ingnon nga, na igwapo na sa...
0: Ay, lagi na gwapo. Lagi, busi makahulbo, tas pitaka na niya. Mara, tekiho, tas biok.
2: Ay, I get it, sir, ha?
0: Ah, sige.
3: George?
0: Ay, Joby?
3: Kumusta? Kumusta ka na uli?
0: Ato pa ako sa ngadlaw. Walang ko dahil man hindi na remedyo na jetlog ko.
3: Wow, jetlog ha? Kung maka-jetlog, wagas. Mau ba?
0: Walang gitaw na. Okay, lingaw. Ay, bataw to ito mga untos gawas. Okay rin mo?
3: Okay naman. Asa mo ito mga on?
0: Sa pida ka mahal ng restaurant, ha?
3: Wow.
0: Oh, sa Flores.
3: Flores?
0: Flores Pasil.
3: Ay, sa Pasil?
0: Oh, Ay, dugay. Ano mga kaon ng mga mahalon nga may restaurant. Ha?
3: Wow, restaurant. Lisura na noon eh.
0: Kung saon nga, di ba? Naka nga, kami, pero may resbar ko.
3: Sige. Mag-inis ko kadiyot, ha?
0: Sige.

0: Berta, kena si Sir George ba? Uy, hab na sila ni Madam Juve?
1: Ambot lang, oy. Kesa tanaw na ko, no? Wag yun na, makagusto si Madam anang tawahana kay medyo may pagkahambog man.
0: Aha.
1: Hamagiro man na. Ako lang ganing giululuhan kay may ampay ana niya. Kanang ulog-ulogan siya ba? Gusto na siya'y sip-sipon. Ikaw, musip-sip ka na. 500 na yun.
0: Ah, di ko, oy. Manyakis palang hinuon.
1: Mama, oh God. Oh, ang buta ka si Madam, oy. Buri kasabot, muntingali si Madam anak niya. Pero, bilib kong Ma'am Juvie, oy. Kay, kamo siya mo daba. Tanong ganina ko, murag nabiso si Sir George anang Madam, oy.
0: Sa ato pa, ay dili pa na sila, oyab.
1: Uy, dili pa, oy. Isa-kaysa kaira na siya ni Madam Juvie. Kailaki ko anang Madam. Kamao nang mukilatis. Mabitang huwag na siya maminyag usap sagad nga nabiyuda na siya.
0: Ah, mausad no.
1: Ay lagsaba, ha? Ato oran ni.
0: Ah, o lagi-lagi. Ay di masako ganahan ang tawahan na pod. May pagkambugiro lagi.
1: Na, hilom na. Ay nanggawas na sila. Murag manglakaw tingali na.
0: Uy, asa ka na sila.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Clima ko karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Clima ko, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatian. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
2: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.

0: Flavor, mapalit sa mga butika.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Tubo, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for hell. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dinig, ganahan ka ba?
1: Ay, okay na sa George. Di man kay ko mamili og mga mahalon nga kananan gud. Ang ako og ganahan ko sa sud-an aw daog na.
0: Aw, oh, yes, sige, sige, pag-order to. Unsay gusto ni ba? Ako ri bala.
1: Aw, lagi. Ay, kanang wanay problema sad nako. Mukha ona sa ko bisag unsa, ikaw na lay bahala.
0: Ah, sige, sige, wala pala. Ah, waiter.
1: Waiter.
0: Tagay mo rin yung mahalong pagkaon, be. O sa mahalo ninyo yung mga pagkaon. Ikaw, Joey, ang sa'yo mo gusto?
1: O sila inununan?
0: Huh?
1: Kuan lang, palihog day. Naamoy dugo-dugo. Dugo-dugo lay ako.
0: Naungo na ka?
1: Uy, dugo-dugo mo na.
0: Ah, dugo-dugo. Okay, okay.
1: Ikaw, George, ang sa'yo mo?
0: Ako lang sa ako, pinak-babe.
2: Huh? Sir, kamalhin na lang mo. Karinderya, sir, kay mo kami baligyaan.
0: Huh?

0: dinlan tanay. Ah, maling paborito.
1: Papagid ka mausap, George. Ikaw na gid gihapon ni. Abi na ang George karon lahi nas kani adto.
0: Ug na to paborito sa Amerika o sa Japan o sa asa ba to si Espanya, Jorge na nga ako.
1: Mo ba? Pero okay na ibaon ako ani. Klaro na kay ni. Basi mo kakadag cash diha ako nalay bayad ani.
0: Ay, yun. Ngayon, kaya ako yung bitan mo. Lain na sa runana. Niya, kaya mo bayad? Nakakaliyo tayo. Saan mo to?
1: So good na.
0: Akaliyo ka kaya?
1: Jandalan. So good na. Wa na.
0: Iyay, mo nabilin sa kong office.
1: Oh, nabilin mo bitaka, no?
0: Yes, kaliyo tayo manawag ko. Kaliyo ko kaliyo.
1: Kabulay o nalang yung klases tao inintuhan niya.
0: Aday, nakisisiyo niya?
1: Nga naman.
0: Bila limot ko na, bida, ako paluod ganin na. Nangroot akong load, bida. Muamtag, 20 ni mo di habit.
2: Huh?
1: Bila?
0: Bila pisos, ano?
1: Nakadiyot, kadiyot ha. Ay, na lang paluod, uy. Kay nahibaw, ragyapon ko, di kakabayad ini. Sunod, paluod, o siguro ha. Ayaw ng 20 pesos. Naunsa, baya ka. Si man, ayaw 20 pesos na ipaluod. Kauna di ha, hore. Hore yung bayad, ani.
0: Bangas ka.
1: Kaning tawhana, kini si George, kani adto lagi ni siya, sa so, wapan na siya makasakay barko. Nanguyam ni siya nako, niya hambog rin gaayo ani niya. Pag uli, abi na kong natarong ng utok aning tawhana, ni samot man hinuon. Unya to?
3: Masi na madam?
1: Da, ang buta na tawhana, wag hapoy ayo.
3: Unya, sugto ni mo siya, madam?
1: Nya, ngita di ko problema. Imbis okay na kaayo ko, wag ko'y problema. Maproblema ko, tungod lang niya kung sugto na ko siya.
3: Ito, madam, oy, bisan kami? Nakabantay may misaliho ka ng Sir George? May pagka, hambugiro noon siya.
1: Dili kay hambugiro on. Hambugiro, cute. Nya pulos palpak ang mga liho. Wag yoy ayo. Og muari gani, ayaw ninyo pasudla, ha?
3: Unya, mangita ni mo, madam.
1: Tingnan nilarga ko. Wako din sa Pilipinas.
3: Oh, okay kay madam. Sus! Mangita nagiglaing madam, ha? Kay bisan kami? Di kami buto ng tawhana. But try gayo at to.
1: Nahala, sige. Basta mauna

ayaw to ninyo pasudla. Kadi na ko gusto nga magsigik at tubang ato daw hana. Giatubang ko lang to siya kay nagtuo kong nausab na. Pero unsaon ni samot man hinuon eh, wagay ayo. Way ayo taw hana, nagdalan tog beset.

0: Hi.
1: Uy! Sir! Ikaw mag din eh!
0: Oo, ako gi-expose ang akong gagawa. Huh? Kaya ni Sir, kaya nga natos bay? Hindi mo nga utag dukot. Or di ba? Hindi mo ang panos.
1: Huh? Ano? Isutod kayo, sir. Kaya nang mga inanag mga naong, sir, no?
0: Oo.
1: Sa tanahon ako, murag endangered species na.
0: Huh? Ay, sure, di hawa eh.
1: Bitaw, sir. Pastay lang, sir. Kung di man gani ka, sugto ni Madam Juby, sir. Ako na lang ka, sir.
0: Aha, what is your name?
1: Ako na lang, bro. Hindi ka mahasol.
0: Hey, naon sabi na. O saan, pinsing ta? Magpinsing na tayo?
1: Dili, sir, uy. Igor atang mag-E.T. Mag-extra terrestrial.
0: Ay! Imong litang tag-namawan kitaan. Imong giyosiksikan akong oras na. Hibawa ka magtagpila akong oras. Imong giyosiksikan, ha? Gamay ra kayong 1,000 aning giyosik-usikan rin nimo.
1: Ha? Grabe, sa hangin. Uy, kusog na kayo. Murag, mabuliskan may akong simod.
0: Oh, mabuliskan ka na. Ano man mabuliskan?
1: Sama ka na, sir, oy. Joke lang kayo. Joke lang ka.
0: Excuse me. Pislito ni matubogan daw. Asa ba daw ni mo, ha? Pagwasa. Ingnangan niyang yung charming of friends.
1: Huh? Ala, no? LR, Lahira!
0: Say Lahira, ha?
1: May nga ni kag friend charming, sir. Kanang mukilig jug ka ba?
0: Ha?
1: Pero tanaw na ko si madam, no? Murag dili mukilig. Murag tanaw na ko kung makita ni si madam ni mo. Murag kahion!
0: Kahion? Huh? Tuturin mo sa kunaw, ha? CR?
1: Dili!
0: Usap niya eh.
1: Arinola!
0: Sa iyo, hanging bas. Kabaos ako, ha? Kabaos, hindi ka!
1: Anda! Layas lagi ka!

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, usa lang diha naghagay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ng panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This portion is brought to you by Yakult, panalo ka dyan. Yakult.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilets.
13: Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
18: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
15: United Home.
19: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
21: Pag may acid, Supra-Sid.
20: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
15: United Home.
19: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maayo nga imong ingon adto. Gahig o tawhana. Abi kay gikuyugan ako usyang nangaon, nigara sang kanahan, murarabag. Murarabag ni success si siya pag-imbitar na ako, palpak rabak.
23: Da, murag, bagay kay ngaong madam no?
22: Ang buta na tawahan na, eh. Bisag ako nang giplangkahan, nga wadyo kay gusto niya. Tungo siyang pagkahambugiro, magsigit yung dut-dut siyang kaugalingon diri, hanggaw yun.
23: Madam, ang may namang buhato na nan, no? Para bulik kay nanan imong tawahana, pakita siya nga may hinigugman na ka. Aron din na siya masigig samok ni mo.
22: Unya kinsa man. Nga ba man ko hinigog ma?
23: Mangita ka, madam, oy! Gusto ka? Ako'y mangita para himuon na tong imong uyab kunuhay?
22: Na, ay na lang, Berta, oy. Di ko magsilbi, ana. labinag din ako kaila o suod, amot lang. Aw, kuan, pwede kun ikaw.
0: Saan ako niya, madam? Akog! Masibot na may pasabot. Maglinaki ko?
22: Oo, maglinaki ka. Unya, ipailata dayon kaniya nga ikaw mo akong uyab nagikan sa abroad. Unya, ayog tingog para di ka masakpan. O kung mo lampos, taber ta, ako'y muhatag ni mo og kwarta. Dakong bonus!
0: Oh! Ha?
22: Tuot man akong gibistihan og linaki si Berta Bayot. Unya gipausab sa nako iyang buhok nga murag linaki gyud ba. Og tuot man, aw dako kay siya kausaban. Uy, unya to? Oh, kana. Di na ka mailhan nga ikaw si Berta ang Bayot nga way suwab.
0: Ha? Daoy. Guwapo man ko maglinaki ko, uy. Mura man kog maibog ngon sa kong naw.
22: Ha? Sana po ang lagit ka. Amo, makamirta ay.
0: Pero madam, oy. Dili ka ako mabuking ani. Basi may ilan niya akong tingog.
22: Usbang imutingog lagi paglinaki, yun. O kung mahimo, ay lang pagtingog, uy. Pero og di ka ganit mapugnan, makatingogid ka. Linaki ha, ay kalimot ha.
0: Okay, madam.
22: Kana, kana, bisag inana lang. Bubula isulti para dili kay kamailhan ha. May lang andam kadaan. Kay muari ra baturon, ingon siya. Gusto na kong maputol na iyang pagsamok-samok nako. Og maputol na iyang pagsamok-samok nako kung makakita na siya nga may hinigugman ako, Berta.

0: Azadu Bayu Dini? Huh? What Dini, huh? Dai, Azadu Bayu Dini?
1: Yes, sir.
0: Dai, si madam ninyo, yung napalihog nga niya yung Prince Charming.
2: Di na kinanglan.
0: Oh. Oy, babes! Oh, babes! Isang halik mo lang. Come on, babes. Hi, babes. Gusto ko manuro ito.
2: Ayaw na. Di na pwede.
0: Babes, ang sa'yo buhutin mo pa sa bata?
2: Di na pwedeng mukuyog ko ni Bisang Kinsa. Kay naabot na akong hinigugma. Gikan sa gawas.
0: You mean, what?
2: May hinigugma na ko, George. Ugmahin mo ba? Ayaw na pagsamok pa na ako?
0: Oo, di ko makatuon mo, ano, babes. Nasukulang ka na ako, ha? Imol kong ipasakitan.
2: Dili ko ka matao. Honey!
0: Oh, uy, buyog na siya?
2: Honey, kamataw ganay.
0: Mau ba? oh, siya ay buyog mo, mau ba?
2: Yes. Usa ka half Mexican, half German.
0: Uy.
2: Pero taga Germany gini siya. Siya si Hilminihinio Kibotsky. Honey, this is my friend sometimes.
0: Huh? Di ko makadawat ini. Di ko makadawat.
3: Hey, are you okay?
0: Di ko okay, ha? Do you understand? Kisa kayo nga mo, Hilminihinio
3: Kibotsky.
0: Di ko okay, ha?
2: Honey, let's go. Dali na. Pauli na lang sa inyo, George B. O pagbunbun itong imo, bibunbun na imong itlog ito. Honey, let's go, honey.
0: Let's go. Nga, lumataw to siya. Abay na kong lalaki.

Nakabantay din kadahan nga murag bayot ang akong hinigugma, pero wa siya kahibaw nga ako ratong tao nga bayot nga mao si Berta. Pero mao lagi, wag siya muhunong sa pagsamok na ako ay, unsaon ko ni siya? Bisag iunsan ako siyag prangka, magsige mo lang gyapon siyag samok na ako. Mularga na lang unta ko, pero unsaon sa ako paglarga nga naamang ko'y negosyo ang among sa akong biyaan. Unsa man ug kamo ang pasiltihon, Juvie!

0: sa tanan.
1: Okay. Kung okay. Sa natupan na itong sa atong presidente sa senior citizen, okay. Boy Prahinog.
2: Ah, sige. Arnold Galiste, ang atong kutsal niya.
1: Arnold Galiste o Redeem Cabrera.
2: Redeem Cabrera. Umabot atong kutsihal sa lutupan, Pedro Pungasik.
1: Okay, lati man ay ginanin nyo. Kaya mo lang sa lagi ko tinuod.
3: Uli ko ay.
2: Oy, ato sa pasalamatan ang tanan ato mga kaigsunan. Mga bata, oy, hala, inumog doon pepe tabliya para nindot kayo pagpamati sa ato ang mga programa sa RMND White Visible, labi na mabutag. Una radyo, una balita ni Sir Arnold ug ni Ate Ken. Maunay nindot kayo niya. Ang sunod na mga dokumentaryo nga, komentaryo. Oh, mauna siya. Kanang mga importante nga komentaryo ba nga, dunay dokumento ba, dili kay pataka, latag yaw-yaw na yung utsa niya. Kanika turni, rupil, banyo, kanang straight to the point, anak ka makakuha o mga tarunga dokumentaryo, mga pagtulunan, mga tarunga, may bauan mo. Ah, mauna nga, straight to the point, kita, inikabuntag, o inikahuman ni attorney rupil, banyo, kang atuwa na yung mga drama, kung ako pasultiyon, o kung sa pana niya, katong drama, maskara ni Conseil Francis Suarez, o sa gabi na, sa tanan, o goman sa itong drama, ang Straight to Point Evening Edition ni Sir Benji Ogningon man kung Sabado si Atty. Buen Algon. Wala mga bata! Ay no, inoon doon pepe tabliyaw niya. Kaon-kaon sa mong Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch maunay nindot kayo nyo magsuroy-suroy mo. Ugum-ugum sa mga Ubi Yema Special o Diamond Yema Special. Kay the best kay na natong ugum-ugum mo. Sa mga tao ni Kuya Nagpipito diha sa Toledo, basta Toledo, Kuya Nagpipito Dudong GR Pipito o sa Bromance Page ni Ma'am Shen Pipito. At ang awalan nyo sa Facebook ang Bromance Page, makita nyo kung say gusto sa inyong panimahe nga kanang busy kay mo di mo ka limpyo na ang Bromance Page, limpyuhan ang inyong panimahe. Unsa pa na din ha, at ang awal lang sa Facebook kung unsa inyong gustong mahitabo sa inyong panimahe. Labinag yun sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arra o gingon man ta lister daan ang atong kutsihal diha o sa opisina ni Kujal Francis is Paris ang ilahang ipaggamit ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Kaya kaning Sid Panyawan Coffee Mix magkatabang ni nato, labi nagduka kay kakanya, gusto kang trabaho, labi na mapuaw ka niya na kay trabaho ni kabuntag, inom na mong Sid Panyawan Coffee Mix kay nindot kay datong imnon kondisyon kita panington pata sa atong trabaho, mahuman ang atong trabaho kung makainom ta og Sid Panyawan Coffee Mix. At impress!
0: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas o sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, at unang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaot sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ipadiuto ni mo, maughihapon. Usagihapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Maughihapon sa imong pagpanihapon unya, inom na pudaan o usag ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na ni makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basakugon lawas baskugon.
2: Salamat at impresong sa tanan po na itong mga kaisunan. Kita mo haplas yung taning sedle ni Mituel. Kaya dindot kayo na itong sedle ni Mituel. Huwag tangyo na itong panuutan eh. Pamaol para gin sa kalawasan. Barikos bins katul-katul kutos kabataan na pinapig yung magsakit. At itong bagtak na bikugan haplasan na ito sa sedle ni Mituel. Ilikay pagyuta sa dinggi. Ang kutos kabataan tikangkang. Pinagi sa ito ang sedle ni Mituel. Pero sabot ha? Anak tapalit sabot. Butika, di ba, Dwil?
3: Tinuna, sa butik ka rin ang mga palit. Pero naagi yung Facebook page, ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal, unya makita na ang produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kungo Herbal Capsule, Sin Element Away, Lug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Confirmation na mag-iimno ni Permi ni Tatay Sirio. Mag-guna-guna si siyang kayutaan dyan sa... Pinamungahan.
1: Gimbawian.
2: Gimbawian.
3: Gimbawian. Salamat kay Tay Sirio. Og ni Ma'am Solidad, og ni si Kuya, og ni Bernabe Laparan. Salamat kay rinyo. Og kung wasas tayo, wasa tayo ka ng transportation, wasa tayo motor, kasakya pa doon sa ubos, kaya nalagit na sila yoking natas kabukira ng puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
2: Shopee na lang. Kay para ihatod pa sinyo. Thank you po kayo ka Felix Runyaga. Ha? Diya sa tawala. Paglaubhol. Thank you kayo Sir Felix. Salamat kayo Kapitan Felix Runyaga. Salamat kayo din ha. Ang atong kapitan nga buutan kay Purabuyag Lataon. Ma'am!
4: Good morning! Aminok ka na ito ang mga habal-habal driver sa Tumalog Falls, Oslo, Gulyat, no? Kumusta niya mga habal-habal? Maglinyas na diha samtang mag-monitor. Thank you, Floranti Meramontes, Itoy Meramontes, o talagang mga kabanan sa Habal-Habal Association diha sa Tumalog Falls, Oslo, Cebu. Thank you. Ingin man na ito ang mga nag-monitor pinagi sa FB, Arisgado, Aropo, Rene, thank you. Vector Laudi Abcamotes, thank you. Lisa Aranita, Kido, Janus Montesilio and Roldan Francisco. Ayaw ka makalimut ha sa inyong matag-adlaw nga pagpangalok-lihok. Labi na sa sayong buntag inipangaligo ni a Set Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Set Celebrity Kojic Beauty Soap. Wala itong mga misis di ha. Magpabilin kitang batanoon, no? Younger looking Curtis artista, Curtis Porcelana, Sen Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga tanan naman ta butika, ha? Kalibinig doon tayo mga up-up nga patuloy, pugis-pugis, katul-katul. Doon na ba kay blackheads or whiteheads? Kinahanglan nga mo gamit kita ni ini niya. Mga tanan naman sa butika, kaya ba si mailad ta? Dili original ang atong mapalit. Sen Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maayo nga tanaw ni mo doon na ba yung silyo nga nakabutan di, ha? S-C-E-D Sid Marketing Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
2: Okay, salamat kay Bam. Ug sa atong mga kaisunan, kinahanglan mo inog yung kag-detox. Kay kining G-detox maunit tigpugong sa mga toksin nga masuot sa atong kalawasan. Kaya kina toksin maunay mo daot sa atong blood cells. Maunay mo patay na to. O niya, inigadaot naman sa itong blood cells. Mistake yung lapot at dugo. Daghan kay tag mga major-major ng mga sakit. Nga mo takboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Mauna nga, inom yung kag-G-detox. Kada adlaw, simple rin yung kayo. G-detox, usa ka adlaw, usa ka ragyon ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya kung duna na kay balatian, kinahanglan yung kanga mo inom og katulo. Buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya imna na nato walungad to sa dusi ka basog tubig matag adlaw. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin nga ni Pilites o nisood sa iyong kalawatan, o garuligon, kanunay nga itong vital organs, inum, yudam, matang adlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kining mo, flash out sa toksin sa tuang kalawatan. Ati Pres?
0: Okay, ang sender na ito ka ng adlaw.
2: Kinisin na yung Jubi, Ati Pres.
0: Jubi.
2: Kanisin na yung Jubi. Nain ang uyab niya, bugiro kay Ati Pres. Bisag, waday trabaho ang kanahan. Bugiro kayo nga gikan ko ro siya, siman ko ro siya. Nya bugiro, mao nang
1: maniman ang nakabayad ang atoy.
2: Ang oh, mga on sila, bisag asa nya kan leba atik-atik ba. Uy, wa man mada kung kuan ana. Uy, sorry kero. So yam uyab mo imo kuan makabayad. So naglagos Jobi, nagbuhat siya kadang murag impostor nga lalaki nga mao kuno iyang uyab. karon pag-abot sa higayon na ti Pres, nagkita sila sa katong iyang uyab nga si George. Nikalit matos George, so gunsa itong marag kisumbag mo siguro ito niyang lamisa. Oh, nai, nai.
1: Bundak yan.
2: Oh, kanang gibundak niya yung kamot sa lamisa. Tingog mo. Oh, ganun. Pinaana ba niya? Ay! Naulian pagkabayo taon. Ano yung problema kay layasan tadi Adis George? Ang problema ba kay duna sa tindahan, duna sa negosyo? Unsaon man, unsa may yung buhato taon ini? Be.
1: Ikaw ba? Ha? Ama si JC Baril na utros itong problema.
2: At to lang ang nanik, day.
1: Nanik na baro?
2: Dapat nanik na baro.
1: Ubo kay Tiliang Manok.
4: Ang dapat, ani, no, ako, bisag di ko pure nga babae, pero... ang kanang kinaiyaan ng malalaki ng una na dili maayo para nako. Daghang mga lalaki ayo pag dali-dali day.
2: Bitaw. Ate Pres, kun sa imo kusog tebe.
0: Maugyot, maugyot. Pero ato kay ing bambina. Di mo magjali. Oo. Oh.
4: Tungod lang
2: piliun gyud, piliun gyud.
4: Tungod lang ana ni mambiyaan ang imong kahimtang karon na ikagaling ng imong negosyo.
1: Na, may nakalikabutang nimo.
4: Sa imong kahimtang karon dahil nga doon na kay kagalingong panginabuhi, doon na kay kagalingong pangwarta, mas maayo nga magkita ni mong lalaki nga dili ikaw pangwartahon.
2: Tinoda.
4: Bahala na. Nailaki mo doon mo, dagan siya kwarta, iyang ipasata mga kwartahan siya, ino ni mo, nama sa kuya ko.
0: Bahala kita yung mangwarta.
2: Pero kato si Ate Preso, agyo to siya yung kwarta, huwag trabaho, at atik-atik rin niya, bam. Pati ko niyang babae, baga. Uy, pitak, bilin, Marco. Siya, nga, o taday, asa gusto ni mo restaurant? Dito sila, bam. Karoon ang i-order, pakbit, marmangkuan. Pakbit rin siya, uy, huwag may pakbit rin, sir. Siya, atulatas ko, anday, karindiriya.
1: Karindiriya, sir. Huwag man natin rin, sir.
2: Ato sa karindiriya.
4: Kuha na siya ka
2: ng... Dito mo ilang mampi, lami pa kayo dito, kuha, adobo.
4: Kasi tawag na...
2: Mampi vertical.
4: Kasi tawag na hangin nun. Kasi may tawag
2: doon. Hangin nun. Kaya yung dahapris buhol, bam, nasa ila ma'am ni Nin Moreno, si Ricardo Moreno, kanap itong latak yung kabaw na best na niya.
1: Bulalo, bulalo.
2: Umur bulalo. O, mao na niya. Butang ang kam... Ay, kinampay. Mga na best kayo.
4: Ato pa ang bita. Ma'am Jovi, ari ka diri sa Juan 14, verse 6. Si Jesus mi tubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kundi li muagi kanako. This is John 14 verse 6. Muatras sa dili sa Mateo.
2: Atras.
4: Mateo 28 verse 20. Ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Si Jesus mo ningon ani. Ug ginumdumi, ako mag-auban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
2: Mm-hmm.
4: So, ayaw ka balakad ay, kay kung ba din, ari dangop sa Ginoo, makasubay kita sa tarundalan, karo maglibog ka, dagang laki, makasubay ka sa tarundalan, o magkita kang laki nga angay kanimo sa tumuisdan. Mm-hmm. At, kanang na imong negosyo, ayaw eh, at imanangin mo negosyo, pasagdahin ng mga lagi niya. May pimututok lang sa imang pagpanginabuhi karon kay buong pang... Sa tingin mo ganyan, Ate Priscilla, nga ka na, binta pa kita mga babae, kita may mga warta.
0: May pa kita yung mga warta?
4: O, sa'yo po itong ako.
0: Sa kita yung
4: sa'yo po itong ako.
0: Pangwarta hon. Nga nun na imo?
4: Dito ko sa kamutis, dito ko sa sorteng di inapita, gida ko laki sa luyo.
0: Niya?
4: Ang laki nag-jacket o maong. Unya, pag-agbay niya sa ako, kikuyawan ko kayo sa una, nakauyab man kong militare.
2: Ah.
4: Inayin ko ng militare nga, agbay ang ganit kang laki nga mag-jacket, ayaw kong piyasa kaya ang ginagiluklok.
2: Diba?
4: Oo. Ganit ko man, mag-miss gadi, nakagubot ang mga bayot, ganit gwapo, na may laki nag-jacket, agbay na ko. Kuyawan ko.
2: Karan.
4: Iyan ginagawa mo, wawawawawaw. Abayan ko, ano, itakit na siya. Ako ba mula tayo ko bayot? Ingun sa atin, kuyaman ko. Siya nga, pero ikaw man, ay lang, kablaka kay, ako di ko mga ibayad, ako nagang kwarta. Anan siya? Siya, i-great lang ko di way HP. Anan siya? Kagbayad ko, karoon di. Oh, karoon pa ko man, gitagaan ko niyang 500.
1: Wala.
4: Isang pa ko. Da, isang pa ko. Ikaw nga, kasi magtuloy mo na ko. Nabalig niya ako sa kundungog. Dito mo rin, Priscilla, ako kita magwarte.
2: Pero why na itabo niyo ito?
4: Ha?
2: Why na itabo niya ito, laki mo?
4: Unsa to?
2: Why na itabo?
4: Di man mabati. Salamat pa sa akin dito ng mando.
0: Kaya ko ang puzzle, Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. numero uno. Tatak RNN.
6: May apa ka, Angel? Wala ba tayo hilap, diha? Abi pa lang sa makadungog, giunsa di ka!
7: Maupit ako kong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon!
6: Usa!
7: Sige na! Sige na! Sige na! Ano man mo! Ako may kontrabida, dinidili man ka mo! Anong idong-daong magkulinyo!
8: Pahinumdumi na si Angel kay nakalimot.
9: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daogon gid ka. Ay, salamat. Nahumanagid po sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nagka-decide ko nga mupahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Hmm? O sa diya ibang giampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: O sa?
10: Angel, dugay na kay kung na in love ni mo.
9: Hmm?
10: Will you?
9: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili lai

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
16: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule, hypertension, buntugon.
17: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
18: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
19: to... O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
18: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
19: Liguto man ko.
20: Uy, na, tumauna, tanah. Mamalik tayo sa suot. Ibiyaan pa ito na ito ang itong pagkaon.
19: Oh.
21: Back up now, Irene! The last year!
20: Runa! Oh, Han, tana. Manood tagbalik sa mansyon. Ayaw nagtagda.
19: Si Ron na ron?
20: Oo, pero ayaw na siya talaga. Si attorney na nga ito pahandulo niya. Tara, dali na!
19: Na-intruder!
20: Attorney!
19: Na si Ron na!
22: Ano naman siya nababayala?
4: bayhana na.
0: Ayaw na ato ah.
4: Si ayaw. Ato lang na siya pasagda.
0: Manawag ra ko pulis. Ato na siya ipapick up.
4: Ha? Wapak ko kabaw sa nababayana.
0: Relax lang. Di para baka totally recovered. Lingkod nagbalik. Diwa sukaon. Palingko na si Irene Ryan.
20: Ah.
0: Oh, diri lang ka. Ako ra'y muatiman kang runa.
20: Okay, attorney.
21: Murag na! Gawas niya! Gawas na lang manchal nga dili imo! Bagagaw! Gawas! Mga sir! Mga sir! Mga sir, wakoy sa mga sir, ha? Wakoy sa! Ano na mga polis? Wakoy ibuhat, mga sir!
0: Wakagi pagkatagam, ha? Baguhay ka palang ganing nakagawas niya na saga. Nagsamok-samok na saga.
21: Attorney, pag-aos sa'yo na si Irene. Baka akong ganun siyang dako. Ha? Ingon pa niya nga dili na siya makig-uli pa ni Ryan. Pero ano na buntis na siya karon? O di ba mangingilan siya? Baka akong siya.
1: Ibon sa'yo na yung file ng kaso, attorney.
0: Hubog ba ni babayhan na, sir? Dito na lang niya siya pakatulga sa pasyento. Pagkawasalaw niya ni Ugma, kung mahuwasan na.
1: Okay, attorney.
21: Ay!
1: Yes?
21: Anda ba?
1: Umanamo.
21: Anda! Anda, ikaw gunit! Buhay ko ninyo! Buhay ko!

0: Ayaw na mo kabalaka. Gidanas mga polisiro na. Hubog man dito mabayhan, ha? Dito na to siya matugog sa presinto.
1: Ugbuhi, ano sa dugma?
0: Oo.
1: Kanya, mabalik na sa siya din, he. Magsamok-samok.
0: Oh, dak po na sab siya.
1: Ah, balik-balik na lang. Grabe ka, hasol.
2: Sa ilo ako ninyo. Ako rin po ning sa tanan.
1: Oo, imo yun.
0: Asa yung maayo kung magpalayo lang na mo din, he, Ryan. Irene.
3: Kaming duha?
0: Hmm.
1: Sila lang duha?
0: For the meantime lang. Nga na pa sa stage nga na nga si Irene. Dili safe si Irene din, he. I mean, dili kalikayan nga mas stress kid siya. Mas maayo nga ito sa lugar nga mingaw. Layo sa mga tao nga pares ni Rona.
3: Ha? Mauna ni Ron? Ako nga legal nga asawa, mauna'y mulik kay sa kabit?
0: Oh. For the meantime lang, Irene. Para sa imong kayuhan ba? Huwag sa imong baby. Okay?
1: Mausad, Irene. Naana magkakay baby nga umaabot. Dili na to pwede i-compromise ang imong kahimtang.
2: Sige. Mundang na lang sa akong trabaho, bisan bago pa ko. Makakita na lagi unya ko, Glyne. Ang importante lang nga, masecure ka, Han. Huwag nga itong baby.
3: Sige. Musagot ko nga magpalayo lang una, Mia.
1: Sa ato pa, okay na gidaay mo, ha? Okay na gidaay mo, Irene?
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
7: This time check is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
14: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde. O sa atong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?

0: glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Huh? Angel, ikabala ka. For the meantime, Rani, ugang mo isa at di na ako mulapas.
4: Hila mo ay. Udang kway piya ni mo.
3: Oo.
4: Di ka mulapas. Kaya nabuntis naman at ni mo. Humana na kaglapas, uy.
3: Angel, ayaw palapi.
4: Huh?
5: Asa man ni mo planong dadon si Erin Ryan?
3: Oo.
4: Ako'y magbuot kung asa sila mo, Arto.

0: Balay bakasyonan sa gihapon is pamilya ni Angel.
1: Pamilya ni Angel or pamilya ni Attorney?
0: Pamilya, hmm? Pamilya din ni Attorney, uy. Pamilya siya may baw sa tinuod na pagkataon ni Angel.
1: Bibigyan na ako, tabukon og dagat ang padtuan na to ni Attorney. Out of town, Ramonday.
0: Gusto ni Angel nga makadali ratag adto sa syudad in case nga dunay emergency.
1: I mean, maminaw si Attorney ni Angel, no? Believe ba ginagong attorney, eh? Huwag siya ma-discourage sa batasan ni Angel. Sila na bigid ka, no? Official na bigid ka sila?
0: Dili pa sila. Gani, wapag na makaingon si Attorney kang Angel. Pero bisan pa man, gipakita gini Attorney ang iyang sincerity. Ang iyang loyalty. Maogi na'y tinuod niya na higugma.
1: Oh.
0: Sige na, oy. Ipahilo na na tumabutang.
1: Okay, han.
0: Tanawon sa nakonti bukbay.
1: Sige, okay, han. Wala na siya mariklamo nga. Tawagun ako siya, han. May paglaong pa. May paglaong pa yun. Ipahilo na sa din ako mga gamit.

0: unsa na katong tuhada. Nagkasinhapot naman katubalik. Sila narabag yung duha. Wani makasanta. Ay! Wa palang lagi ko maglikay sa mga tripping ni Erin. Di man kito makahigayon pa. Di kito makahigayon, Rayana. Si Erin. Uy, si Mervyn man. Hello?
1: Hello. Ano ang tagagikan ako diri sa opisina, ha?
0: Arina, saan ka mustay? Wala naman silang Erin diri. Di pwede, uy.
1: Doon na tayo atinan nga party.
0: Na? Di ko, eh.
1: Birthday siya kong igagaw. Kailan magkag-ing-ing, no? Ing-ing V? Di ba? Nagkahimamata mo niya?
0: Katong guwapa o cute ni mong igagaw, niya charming pag-cute?
1: Oo, oh, katong kong igwad kay sampot, cute.
0: Oo,
1: to. Happy 20 ka, ha? Mga, alasize na ako niya.
0: Okay.

sa may mayo irikalo sa ikakaw ni Mervyn, uy. Mayon tatu kung naapa si Erin. Dalirigid kaya ito siya makauna-una ugunsa. Staff toy na lang baka sa? Ang pangutana, mo appreciate pa baka siya? Di naman siya teenager. Ay! Sa may akong palitun, uy.

0: Nindur tas pamati uy, nga wak kunya balibari uy. Pamasin na betong ako, abaya. Pero misugot man. As kang nindur tas pamati uy. Uy, nanawag. Unsa makituyo ini? Nausab ka ngayang wala ho na? Hello, Angel?
1: Nangita ko, irigalo sa imong igaagaw pa. Pero, wala pa magiging ko'y nakitaan, uy. Unsa di yung mga hilit? Unsa yung ganahan?
0: Mao ba? Ako ang lang bisagun sa langgod. For sure, kung gikan gini mo, iya ginang ma-appreciate.
1: Actually, naakuron dali sa mga staff toys. Naadiri giant teddy bear. Ganahan tingali siya ini.
0: Ay, ikaw?
1: Basin sa dili. Mas ganahan ko kanang ganahan sa siya ba?
0: Ay, ikaw good. Kung doon ay muhatag ni mo, ana, bangutan unti ka, malipay ka.
1: Malipay ka, ayaw. Nindot man siya ihag.
0: Oh, kana na lang. Ganahan man ka, labing siguro. Ganahan sa siya, ana. Doon na bayan mo yung mga similar preferences kamo mga babae, di ba?
1: Sige, ay, kini na lang akong paliton. Doon na rabay, nagkabutan sa dugan ining teddy bear nga, I love you.
0: I love you too.
1: Unsa't imong gisulti?
0: Ha?
1: Unsa't imong gisulti, oy? Wala ko maglaro. Unsa man to?

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Gwanta pa.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabri. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
13: May buhay sa makabuhay.
9: This newscast is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
16: Mga igala, at ang iyang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Ang radyo mo nationwide.

0: Spanish. Uruguay, Musiagi, come on! Lord, I have to run Guantanamo, Samango, Batali! Aguardia, Grim!
1: Ni Dagsang ang tulisan. Kidnapping, kahilayan.
2: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong ipaon ng musika? Kinsoy!
3: Down the master!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Alduin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Talit ka rin niyo sa RMN Drama.
4: This newscast is brought to you by United Home Kitlets, chewable paracetamol in candy flavors.
5: Gaaga, sakita ayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
6: Hala, luyan nimo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber, ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My body.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsehal Warren N. Abalde, ug sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osbonago, June 15 sa gabi, magkita-kita taniha ug maglingaw.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Bay, murag na i-check po ito.
2: Watay ang aking blakal. Brito mo ito. Naantay, lisensya, helmet, bida. Sudaw, tingin nila na kayo nagpatigman.
1: Hunong bay.
2: Armas! Bay, pamiyan, bida! Hapa! Ani boleh jauh sih, ikisiki sudah kudengar
1: pemca.
2: Bayar bel, kita kan sakai sila motor ni kau sila dato.
1: Pagi bayi tengah bakal dekai tadi
2: dah. Yes, rindu tidak bida hidup dana deh. Apel mengelita motor racing perbida kan ni depan ni, rindu deh. Sige, go kau.

0: Подожди, предатель! Кинолин Гамма, ты в бинофиле! Кус тебя! Крач! Яма, трогон! Di pa isa bang pangunahang ligid? Huwag ang ligid sa luyo ang kipatukod. Amatra!
1: Exhibition pa!
0: Mapunting mo na ko. Samahin eh.
1: Ano ba? Ang pangunahang ligid na sana kipatukod. Kipatuwa na ko to.
0: Gugda! Panuli pa! Panuli!
1: Yeah! Yeah!

0: Maitig!
1: Oh!
0: Nakadulo sila na to!
1: Yes! Kibaw ko may!
0: O siya itong buhaton!
1: Ay, kapalaga! Ako'y wala! Nihi kayo na! Ako ang binabog! Mili, ay lang di haki ako! Nakapan ko ni Reha! Nakapan ako! Gusto silang aksyon? Pwis, si Magda Club!
0: Si Magda?
1: Oh! Musotahan ang kalimunan, bay!
0: Unsa, bay?
1: Oh, bay! Pangguni itong bayo! Likod, ha? Panong, watas, way, karsara! Suotas kalimunan, dagdos, kakauyan!
0: Oh,
1: likod na tapo! Ah! Gunit, bay! Gunit! Kalimungon kayo!

0: Bainti.
1: Bain.
0: Misunod sila na ito. Oh, bisa kausap sila, paingulta sa
1: akon. Sundoday mo, ha, pwes. Malingaw mo, ani akong buhaton, Ron.
0: Ngano, unsay buhaton, imo, Bainti.
1: Anilimay, kitang duha, kitang duha.
0: Unsay ato buhaton?
1: Ato sa nilingon, pinaagis magligin na ng mga dagkong bato, tanawa.
0: Unsa?
1: Ligaw na ito sila. Adunay na kong bato, mga sugat nila ba? Di ba? Okay kayo?
0: Okay, sige. Bawa ka na itong buhaton.
1: Adali na yun!

0: Lisod kayo! Tumason ng god!
1: Sige ba? Tadyaw biya din mo eh. Nagayin mo mo lagi sila ha?
0: Ay! Anong tingali sila? Kapagpatungan sa bukid!
1: Padayon! Padayon! Padayon!
0: Alagay! Ha? Niya! Animal!
1: Ano ha?
0: Ay, mga bato! Ganagaligid! Upiya! Baigo na ito!
1: Unsa?
0: Ding kong galing kay! Yeah!

0: Risi, tanggam mo mga kanahala mo! Ha! Umsala! O tsay gibatay niyo ni Agamos! Ha! Oy, oy! Oy, doon talay! Ibutang si Claudia, dong! Ha! Doon talay rin mo doon sa taas! Oo, oh, saman! Ha? Oo! Oh, naligin-ligin mo! Ha? Ah, oh, bay. Ha?
1: Di palik sa subos. Uban sa ilang motorsiklo na oh, gisag yan.
0: Ah, Usman. Ah, Usman pa na to. Ah, Usman pa mo, oy! Nasaka mo ni Rin, alay! Kay Usman mo na mo paligid na mga tangkong ba to!
1: Oh, sige, bay. Paligid na.
0: Ani ah! Ah, sanggan yun ako ba to? Ah!

0: Minta. Saya ni kuat dia.
1: Kaki bot.
0: Ni ada mic.
2: Emergency meeting ni, ha?
0: Emergency meeting ni.
2: Okay. Kinahanglan, ha? Nga atong suportaran ang pamilya sa atong mga kakibot. Kabantay mo na?
0: Katong nasakpan.
2: Pakyastas pagtulis ni Daddy Rafael.
0: Ito, no?
1: Bulilyaso.
2: Okay. Napakuti sila. O, naibaw ko. Nga, klaro kayo. Harakiri ito sila.
0: Mau mo na yung kasabutan.
2: Amaw gina. Paglaban sa itong grupo. O, tungo na. Ato pod nga obligasyon ang pagtabang sa ilang pamilya. Suportahan na to ang ilang pamilya. Pinaagi sa itong grupo.
0: Dapat lang.
2: Hilom. Manawag na ko ang akong gisugo nga mo salvage nila ni Abil o Ginting. Hello?
1: Kakibot. Pakyas me.
2: Masa? Mga inutil!
1: Ayaw, kakibot. Ba't di mong komentaryo? Hapit mo yung mga matay tungo sa yung gisugo na mo. Yan na lang minin mo ginutil. Galit siya!
2: Uy! Kakibot!
3: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain naman ako!
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: ngano ikaw? Ngano ikaw? Wala siya di kay giubanan sab karon?
1: Ha? Ha? Tibo naman kong gihato ni Lolo. Kaya may tuyo sa siya din sa eskwilahan. Dili ba, lo?
2: May tuyo ko?
1: Oo.
2: Ang siya ganito?
1: Na?
2: Si Bakuta. Oo, dito di ka. Di unya ka mo sots klase. Ha? Munda na sab ka. Ha? Mupay pagsugod.
1: Bangag sa ilong, lo!
2: Ha?
1: Ay, kabala ka, lo. Dili na kumundang lang eh. Gadahan akong miskwila, lo. Kung kanang naglakaw pa ingon din eh, maunang akong maestra.
0: Kisabay, oh, siya? Maestra siya nining iskwilahan? Yes!
2: Eh, ito si Biyaga. Kagwapagunan ang naglakaw pa ingon din eh. Kabantay mo anak.
1: Lo, si Denise bitaw na. Ang umaabot akong pangasaw unon.
2: Ah.
0: Unsa?
1: Sako ka? Suya ka? Itagin mong gwapa.
0: Ah, kining, nay. Pauli na mo si Kap, nay. Ikaw na'y bahala ni Kapitan nga matod sa ilan, nay, kay mawa niya na. Ay, kabalakan ako, nay. Sigurado na ako nga dili mundang ini. Babay, nay. Amping mo sa pauli, ha?
1: Oy, oy, oy, asam ka! Ay, ay, ay. May tagbo ni Denise ang kanahan, nay. Tagbo sa go! Ay, ay, ay!
2: Ay, ay, ay!
3: Si Ma'am Denise, mandi ka na. Si ang giingon ko sa kong apo kagahapon nga gwapa niyang mamahimong maestra. Kap, tanak Kap, sila na'y bahala din sa eskwilahan. Murag nakakita, nag-inspirasyon ng atong mga apo. Abi kong maliit ko, da.
4: Hi!
3: Oh, ikaw na, sad?
1: Oy, what up, oy!
3: Ngayon ni amang ka? Giat ngayon kyo kunimog toyo din sa eskwilahan? Mahimo ba?
4: Piyulo.
3: Bisa ko sa paypangani mo, mahimo ba? Makapila ta nakasultihin nga hunungin ako. Hangtod ba din sa eskwilahan? Diligyapon ko ni mo buwagan?
4: Ha? Kita na di ay. Wala kayo ma-inform.
3: Unsa?
4: Ingon, magka nga dili ka buwagan. Wapaganit ta, wapaganit ka sugda. Unya, buwagan na.
5: Hi, Denise! Hello!
3: Ni ata sa eskwilahan, potensyano. Ahura ko.
1: Ay, sorry na, good ma'am. Naanad magod ko nga sang pitong kasi mong pangaan sa dito pa kasamo.
3: Oh. Nisi mo ka diha?
4: Kailan na day mo? Denise di ay ka?
1: Oh, kadungog. Ha? Ma'am, gani kay na ata sa eskwilahan. Bungol ka? O hindi ka magkakita? Ha? Maestra si ma'am. Ma'am Denise, dinhe.
4: Ah, maestra de ka, ma'am?
3: Please lang. Unang adlaw ron sa klase. Dili ko gusto magguba ang akong adlaw. Paagi anak ko.
4: Ako'y da sa imong mga butang, be. Ug bag.
1: Ano ikaw yung muda?
4: Aro dili, bugatan si ma'am.
3: Ayaw na. Kayaran ni nako.
1: Uwaw.
4: Aray! Ha? Double impact, ha?
1: Aray, kaduha man dun. Kinakatawa mo? Bisik ko kung ilumam sa kiti ang gilid. Uy.
4: Sa ang magbutang-butang ha, potensyano? Makasya ka na ni Lord.
3: Ay, Diyos ko. Kinahala makabiyan ako din eh. Excuse me. Musod ako sa gates eskwilahan.
4: Dungan ta, ma'am. Ako na ida sa imo mga butang.
3: Dili lagi mahimo. Dili pa sudlon ang dili estudyante din.
4: Estudyante man ko, ma'am. Makasud ako.
3: Unsa? Estudyante ka din eh? Oh, kinuo ko. Andi naman tingali ko din yung mamatay sa'yo eh. It's okay. Kaya rin ako. Matubas ako sa principal.
1: Hi. So pal-pal ka, no? Wa ihatag ni ma'am ang niyang bag o mga bit-bit na butag.
4: Kanindot yung tanawang na maglakaw. Samot ba na nag-miniskirt? Kanindot ragsampot na. Puti rakig lukon-lukon.
1: Woo! Woo! Nabuan na ka? Woo!
4: Pasin hapit na.
1: Uy! Yab, nabuang. Yung tingaling buang. Nangisi man nung trikod. Hoy! Watak, hoy! Sila yung pamilya, ha? Mas gwapo man ako nito! Ari ka barkada na ako, arong matagdang kasi kong gwapo! Hoy! Kanawag gawa! Hoy! Biyolo! Hoy!

0: 不准挨不挨个玩意儿。
1: I know, right?
0: 我这个地方，我这个地方。
1: Iyon ka guwapo ko. Dugay na kong naibawa na. Okay? So, thank you.
0: Ay! Kailan ko patakalag ang pasagyan? Tumanti ka anya.
1: Sa?
0: Di ka ikaw, no?
1: Kinsam rin ang sige magtanaw na ko dari, ha? Dari nga side.
0: Di nga side. Pero ikaw ang tanaw. Labaw na dari ikaw ang gipa sa bot nga guwapo.
1: Eh, kinsam rin! May laing rin guwapo din sa room. Gawas na ko!
0: Ay, wag ka ba eh. Klaro, ana. Nay, kanya din siya, oh.
1: Ako, lagi ako.
0: Ay, babag di, ha? Ay, bayay, babag ka na gini mo. Ay, babag akong tadlo. Di lagi ikaw. Pa, kanya lagi siya. Di ba, girls? Guwapo kay siya. Tingog, girl, tingog. Ah, marami sige po bayo. Titingog akong girls. Ay, pwede magbalo tag chair. Busi ko magpadiol alat niya. Ay, vote on niya. Ako na siyang i-vote. Kamantay ka na, i-vote ako siya. Prince Charming, o ako ang muse. Ay, dawang!
2: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Hilas!
0: Ah, balag ka. Basta kay balot ka.
1: No, man.
0: Magpadool ko anong guwapo na itong kwan. Classmate ka na. Ala, ganawa. Ay, maya ka na gano'n na limog lingkod. Ganaan ko alam niya.
1: Si Piolo?
0: Ah.
1: Hilas. Guwapo na. Mas taas na siya na ako. Mas maskulado.
0: O mas guwapo lagi eh. Ay, bailo tabi eh. Bailo ta.
1: Ay. Usap na ha. Ngayon may sabak pagkana ko ha.
0: Kundi ka mapahawa. Musabak pa niya mo.
1: Unsa? Hoy, bastos! Di ka mo patog bayot!
0: Laban hindi ka mo patog diot.
1: Unsa diot?
0: Ah, ang iyong atubangan, diot.
1: Unsa? Unsa na?
0: Ah, Alexia, makasabot. Ay, diot ba? Awa girls, bisan ako ng giling koran. Mararaga po nagwa, kabantay mo anak ng diot. Wa game, masabot, oy. Gibilan din ay mo sa inyo. Ako mga girls, maligyang bayo sa tingok.
1: Hoy! Bayit mo lang!
0: Ay! Nakasama ka ako, Opiolo. Sorry. Wala ko to you. Shoy! Yung mong gitok mo. Nakagakos na ang kalagay mo guwapo. I'm Gemma sa school. Gemma. Jordan sa amo. Yan ay Gemma. Katawa mo mga girls.
4: Okay.
0: Katawa mo.
4: Sige.
0: Ay, alam na mo. Gamay kayo magkatawa. Alam na lagi. Ay, kamantay ka na. Ang ilang bakba lang magkatawa. Kana mo smile ba? Ay, ang ilang bakba katawa kayo, pero minus kay tingog. Ah, baya, ay. Ay. Nagkakos na ako ni mo, papa. Ano ba? Buhay na ko ba? Ano?
4: Ikaw may nagsigakos na ako. Kay buhi.
0: Ay, ano ba? Okay, di ay, oka. Kaslurpy, sa mga skills, ay, ah. Baka matgamay,
1: Sus, mas gahe, pakuha na.
0: Tinaat?
1: Lagi!
0: Di ko sure. Kaya wako na feel nga gahe. Nga, giling ko rin ako ganihang. Ah! Kwante na, anak.
5: Ilam na mo.
0: Ha?
5: Yes, ma'am, ilam na mo.
0: Ay, kagwapa ni Ma'am. Uy, murag ako.
5: Okay, everyone. Please settle down.
4: Siyang among advisor? Oh, murag ako'y makatunan ini kalaki. Hada, ahak baya ini, uy. Murag kong bawa sa kalibutan kung ang naong ni Ma'am ang kanulang naasa kong atubangan.
6: Ni anasan sila. Under sila na ako. Kinuo ko panabangi in tawana.
5: Since it's our first day, let me introduce myself first. I am Denise Serna, and I will be your class advisor and your English teacher. So, introduce yourselves, starting with the front row, please.
7: My name is Kenneth Macabre. Just call me Ken or Ned for short. Woo! Thank you, Ma'am.
5: Ikaw.
1: Uy, ikaw na. Barog na diya. Nung sige magkapanampiling diya.
8: Ma'am, ako na lang una, Ma'am. My name is...
5: No. Si Aona, the man in front of you. Introduce yourself to us.
4: Shit.
5: Stand up.
1: Dali, uy.
4: Kadiot lang, ma'am. May mihigot siya kung listo sa sapatos din is kilis bangko, ma'am.
2: This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco. Karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco. Barangay Officials. Headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha og maglingaw.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakabloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS! Ach! Ilong Ranger?
20: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
17: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
20: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
17: Sipon agad?
20: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
21: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
21: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ganyan ang Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!

0: mahal. Kaigalan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sudilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, may sakining
1: ibati ko, I love my... RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Treasurer's Office o yun nga makiga-recognizar o sabag ang taxpayers of small and medium enterprises din sa Dakbayan. Samtang niya 17 anyos na by Basket Espedeya 7 sa Guadalupe ng Dakbayan sa Sugbo. Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP niyawag kumitugot sa mga simbahan nga muhimog second collection karong Domingo para itabang sa mga bitima sa linog dito sa Mindanao. Samtang ang FIVOX naka-record na gapin o sa kalibo ka mga aftershocks hangtod alas 7 kaganina nga buntag human sa kusog nga linog dito sa Mindanao. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: In 5 meters, turn the right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500! Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500! Karun dayon!
8: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500! DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog, nitawag si ate nga ni na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radyoman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa

0: Mangis bila-bila herbal capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
1: Muka ba tadi si Ismail Kapin ka mga tinun-an nga mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace ang wala mo padayon sa pag-eskwela dinhi sa Rion 7. Kini ang gibutyag ni Nilani Sanico, ang PDO2 o God Focal Person sa DSWD Central Visayas. Sumala niya nga amao nga gidaghanon nagikan kini sa Bohol ug Cebu nga gilangkuban sa elementary, high school ug senior high school. Dugang ni Sanico nga nakita nila nga rason kung ano nga wala mo padayon sa pag-eskwela ang mga bata tungod sa psychological factors bullying samtang ang uban nga makababayenan nangabuntis o nanganak ug lakip nila nakita nga rason mao nga nagkabuwag ang mga ginikanan.
0: Kadtong balita, hatod ka nato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta! Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: At oras karon, alas 12:44 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, arirata sa ato ang DYHP na promo. Maghatag ni nimo kay gayunan nga magkadaog og 200 pesos nga GCash kung nimo matubag. O insakto kining atong simple kay nga pangutana, o niya taon-taon nga atong ipabati. O niya plus, naka-follow pagika sa promo mechanics na to sa DYHP at answer to win promo. Kinala naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong mga Facebook pages sa DYHP. DYHP Arimen Cebu, Attorney Rufiel Fernandez Banyo ka Facebook page. O niya katong dunay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangan. Plus, kinanglan nga i-share ang atong programa karon ng Metro Ratsyada nga mapabati sa ato mga labas kay nga mga balita karon nga kauntuhon. Daghan ta makapaminaw sa inyong radio, makakita sa atong Facebook Live ug maka-appeal ning atong DYHP Answer to Win promo. Kinanglan ha? Dala i-share, i-share, i-share na din ha sa inyong tag sa mga Facebook accounts, no? Ang nag-live na tong programa karon sa DYHP Metro Ratsyada. Ay, karon taon-taon, muhatag na tag-simple kayo nga pangutana, niya mo na inyong tubagon. Kinanglan nga saktong tubag, plus naka-follow pa yun sa itong pamaagi sa itong promo. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. Niya, i-share po ng itong programa karon sa mga balita ang Metro Ratsyada. Alas 12:46 na, dugang doon natin mga reminders ha, para magkabaton kita maayong panlawas kanunay. Taas bang presyon si Mundugoy Kabadunay hypertension. Basin o ga. Taas ang imong sugar o basin may diabetes kanyo ara ka may bow. At taas nga level sa blood sugar, magkapag-hiking sa arterial wall, sumapalapot si Mundugo o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kris pagkabuta, pagdaos si mong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 direk ni Charantin gikan sa Palia nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa bag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot si mong katog makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. Umistaw sa bang klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized na general machine analyzer. Naakin may mutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Naminaw na ito karon si Chacha Boylez. Dina sa Ubay Bohol. O ingon man usab si Habonitz Jen Bueno. O si Rian Mar. Nga naminaw sa nato karon. O karon sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Treasurer's Office, uyon nga ma-recognize usab kato mga top taxpayers sa small and medium enterprises kon SMEs din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatod ka ito sa Life Extension, Vitamin D3. O yun, ang Cebu City Treasurer's Office kay Marikwisar usab ang top taxpayers sa small and medium enterprises kung SME sa syudad. Kinato sa tinuig nga Taxpayers Appreciation Event nga pasigdahan sa kagamhanan sa dakbayan. Ang konseho sa syudad bang nisugyot niini aron pagdasig usab sa mga magpapatigayong sa dakbayan nga naa sa naisigutang kategorya. Wisab-lisar pahinoon o guidelines sa City Treasurer's Office pag-appeal sa SME's category alang sa sunod nga Taxpayers Recognition Event. Sa nangaging katuigan, ang top business taxpayers sa corporate and sole proprietors, top real property taxpayers, o lain pang kategorya ang gihalagan o pasadungog sa kagamhanan sa dakbayan na guwa maapil niini ang SME. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion ana sa ADM Building sa barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, Dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Daily Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa na ay lechon humbado.

Sa dili pa sa dugang detalye sa ato mga balita, ari na ta ha, mohatag ra tag question karon para inyuhan na ni siya nga matubag. Kay simple na ra ba kaayo ni nara gyud ni sa ato mga balita. Pila gali ni sa atong headlines kaganina. Unsa man kini mga unsa man kadtong organisasyon o kagpungan sa mga obispo nga mga Katoliko dinhi sa nasod nga maoy ni auhag no sa mga magtutuo nga mga Katoliko nga magampo alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Unya mitugot kini sa samang higayon ngadto sa mga simbahan nga maka second collection para itabang sa mga biktima sa linog. Unsa man siya nga kahugpungan sa mga obispo dinhi sa nasod nga mga Katoliko ha? Banaman na sila ilahang kahugpungan nga kaugalingon mga bishops. Ana kay clue ana ha. Magkada award na ana sa ilahang ngan sa ilang association or organisasyon or kahugpungan. Sige, kagkatong makatubag na, ibutang dayon na din na sa comment section sa nag-live na itong programa karon. Nakashare na baka din na sa itong program. Siguraduhan na ha, kay Digtan Aura ba na ito unya, makuwang gani sa pagsubay sa promo mechanics, hindi na siya mag-qualify. Like, share, follow sa itong mga Facebook pages. Unya, naaday ito'y daghang sa nangutan na, kaya ito ibalik turong taon-taon ang mga GCash numbers, uguban pag ang mga accounts na pwede ninyo mapadalhan sa inyo mga hinabang ha. Kain taon ang General Santos City o ang silingan niini nga mga lugar sa Glan or kining sa probinsya sa Sarangani o guban pa nga mga affected nga lugar no sa linog na kinahanglan kaayo sa atong tabang. So bisan og unsay ma-afford nato din ha no kinagmay madako man og ato nang tipon-tipon tanan madako naman na siya og pwede na kaayo natong ikahinabang alang sa atong mga kaigsuonan nga biktima sa linog usab dito sa Mindanao. Kay katubitaong kita po'y nabiktima sa linog po din sa Sugbo, katong kuano, bagyong Tino, sinatitag mga kalamidad. O daghan sa kaayon taon ato nga mga listeners nato nga diligikan sa Sugbo, outside sa Sugbo, o gani katong ubansan nga nabiktima mga kalamidad. Kaya nabitaong nibawasan sila kay sa panahon nga sila nagkinahanglan ato sad silang gisuportahan. Kuna kun do na mo ikatunol din ha no mga nagsobra-sobra ninyo din ha nga mga grasya. Pwede kay na ninyo ikapaambit po sab sa ato mga kaigsuonan nga nabiktima sa linog dito sa Mindanao karong mga panahon na ay dako kaayo og panginahanglan sa tabang no. Considering sa nakita nato sa mga balita nga dako kayo ang danius pod sa maong linog dito sa lain-lain nga mga areas sa Mindanao. So ato na ibalik karon taud-taud ang mga GCash numbers nga pwede ninyo mapadalhan anang inyuhang mga tabang kun mo na pinakasayo ninyo nga pamaagi nga makahatag mo. Katong ni ara sa duol niya gusto sad nga moari gid diri in person or personal og tunol sa ilang mga tabang, pwede ra pod no. Aril mo din ha inlang ninyo garden ha nga namo itunol nga hinabang para sa mga nalinugan in town dito sa Lalawig o dito sa Mindanao. Pwede mo makasend sa inyuhang mga donations. GCash number ni kasamang Aida Tampos ang 0991-207-9880. Unya, ang iyasang pay Maya maugi hapon ha. Alang ni atong dunay account pod sa Maya. Nya, ato dito mo mag ipaagi ninyong inyuhang pag-send pod o donations. Maugi hapon nga number 0991-207-9880. Aida Tampos gihapon ang account. Kang Raymart Pugoy, GCash number 0916-525-5663. Kasamang Marisa Abadiez, maniyahang GCash number 0906-298-3429. Akong balikon, 0906-298-3429. Unya, doon na po siya ay QR code din na para sa iyang go time nga account gaya po ni kasamang Marisa Abadiaz. Pwede rin niyo ipaagi din ha kung asa mas convenient ninyo nga makasend sa inyohang donation. Muna ito mga GCash accounts or mga numbers, Maya, o katong go time na itong gihatag. Yung update sa takaron kung pila na nahipos na itong donations, gikan kaganina sa pag-

0: sugod ni Attorney Rufil sa iyang programa sa Straight to the Point nga mi auhag o nanawagan kita og tabang. Sa kadtong dunay kinasingkasing kay nga matunol usab sa ato mga kaigsuunan nga nanginahanglan sa atong tabang karong mga panahona dito sa Mindanao. Atong oras suntop nang alauna o kinimbahin nato kanato sa Genetox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan nga ikaw adunay daghang toksin sa mulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw dili ka mailisan magbuto di imong tiyan makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan og lutahan dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Siguman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Paginumat ng adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ng mga butika din sa Sugbo ng Manusab sa uban pang lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Padayon ta sa ato mga balita, 17 anyos minor pa man eh, na baiba sa Pedea Service Guadalupe ng Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kasamang kayo, Madam Puson, nga na-rescue sa mga sangap sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Bansa Guadalupe Police Station 9, sa Cebu City Police Office, ang usaka 17 anyos ka lalaki, atong sa ginusang bypass operation sa sitio Tabay, Barangay Guadalupe, Dakbay Sugbo, alas 6:35 kagabi. O neto garmingo sa gabi, si Perea 7 Director Joel Plaza, may kasuriya sa mga minor de edad, human marambigit sa pagpamaligyag sa Cebu sa usaka undercover operative sa Perea, dinhi panasuta na usade kini ka 17 anyos o mani ma kusturiya na sakmit sa mga operatiba o kapulisan ang nakarinlaing na mga pakete sa gituang Cebu na mutimbang sa 75 gramos gado na estimated average market value ng 510,000 pesos lakip sa nasakmit ang bypass money cellular phone o gubang ebidensya na ginusto na sa Perea 7 office laboratory ang nalambigit ng minor. Gireport kini ngadto sa Perea 7 ngadto sa Cebu City Social Welfare and Development Office og misyo kini og certificate sa preliminary determination of the discernment apan ang hingpit nga paghukom sa discernment mao na ang korte. Matud ni Dia Alcantara, ang information officer sa Perea 7 nga base sa pamahayag sa ilang informant makabaligya ang mao nga minor og 500 gramos nga Cebu matag semana atong sigilosad nga case build up wala masayri kung nagpangidaron ba kini og 17 o gyan na lang yung nahibawan, human sa gimong operasyon. Giyangkos sa minor, nga doon siya ay partner sa negosyo nini sa ilegal na druga sa pan na ipaubos pa kini sa investigasyon kung kinsa ang maong partner sa suspitsado o kini nga minoridad. Samtang gyandam na ang kasong kanapasan Section 5 Article 2 Republic Act 9165 o gitakdang i-turnover siya ngadto sa Operation Second Chance. Kasama mo sa Perea 7 yung Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one
3: Radyo mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan Extra maayo na up to 3 times faster versus Alaksan FR New Alaksan Extra.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Zed Health Report.
10: Health Report.
3: nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko ka, kalag-kalag, ayungon, Hydros Oriental.
1: Zed Health Testimonies.
5: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
10: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur, 40.
11: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na.
16: Pag 1 month kape
15: na ayo na ako.
13: DTX 500 mapalit sa mga butika.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
4: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
5: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
6: At oras karon, alauna 8 na sa kahaponon. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Panginoon magtuto 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig og mga paragang, mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag ng Panginoon sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% minimum sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kining atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka na magpakonsulta, pwede na magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay muhatag kini og libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa Konsolasyon, na kini may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan kini sa Jollibee o ganda Baguete City. May House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension na Clinic sa 416-1655 o 0917-318-1161. Alang niya itong gustong mangutana or katong gustong mapadeliver ang Life Extension Vitamin D3. Diyas yung tagsatag sa mga balay. Pwede po na mawalk-in mo glargo dito sa Life Extension Clinic. Ha? Open ikan sa Lunes at sa adlaw nga Sabado. Samtang sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Paginuman ng Super Fiber, kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, ginamakanagi ka sa mga utanon, mga berries, prutas, mo nang taas.

0: kay fiber. Unya ang imong buhaton lang ini ana kay sachet man siya powder soot, imo lang nang i-mix sa kasag baso nga tubig, pwede kag moinom ani kunari sa buntag kana before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi ka na before pod ka nga matulog ug para mas nindot pa gyud epektos pag take nimo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit ka na sa mga butika pero sab din na sa Life Extension Clinics. Barayon ta sa itong mga balita, gitugot sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP. Ngadto sa mga diocese, Lukop Nasod, gamuhimog second collection, aron itabang sa mga biktima sa linog sa Mindanao, atul sila mga misa karong umaabot nga adlaw nga Domingo. Ang presidente sa CBCP nga si Lipa Archbishop Gilbert Garcera, ipagawas og suwat karong adlaw nga nagauhag usab sa mga Katoliko nga magtutuo nga musimba karong Domingo, Hunyo 14, nga muhalad ug mga pag-ampo alang sa mga biktima sa linog. Samtang sa pikas gabayad ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOLCS naka-record na og 1,055 ka mga aftershocks hangtod na sa kaganina nga buntag human sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Matod sa FIVOLCS 301 ka mga aftershocks ang ilang na-located while samtang ang 21 nabati kini sa mga residente sa lain-lain nga mga lugar. Ang gikusgon sa mga aftershocks nag-range gikan sa 1.3 ngadto ra sa magnitude 6.7. Kusog-kusog na ni murang puding main nga quake yun. Ang natala usab nga mga nakalas gikan sa linog sa record sa Office of Civil Defense anaa gihapon sa 37. Samtang nagpadayon ang search rescue operation sa mga nagpabilin nga missing nga mga individual human sa linog. Ang earthquake o linog nakaapekto na usab sa 17,689 ka mga pamilya o 77,186 ka mga individual sa lain-lain nga mga lugar sa Mindanao base sa initial palangkini nga ihap o data gikan sa Office of Civil Defense kun OCD. Atong oras karon alauna 12 na sa kahaponon.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga pud apud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, niluwat og talagsaon nga apelasyon ang presidente sa Lebanon ngadto sa Israeli government o sa katawhan niini nga moduol sa negotiating table aron tukion ang tinguhang pagtapos na sa gera. Nasairan nga ang Lebanese government mihimo na og direct talks uban ang Israel. Di nagpatunga ang Washington aron makakabot og tibuok nga ceasefire taliwas pagsupak sa armanong grupo nga Hezbollah nga padayon nagigbatok sa mga tropa sa Israel ngadto sa Southern Lebanon. Nipaibaw ang presidente sa Lebanon nga magtagbo kini kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa dili pa makakabot og kasabutan pagtapos sa gera. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Argument. Kantong ang balita ang hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting og Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 14 na sa kahapon.

0: Are na ta itong siren karon kun na... Isading ato makarawat sa 200 pesos nga GCash kay nakasakto sa iyang tubag. Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Ako ba, ni-spell out gin sa meaning sa CBCP. Ako ba, katulang iyang acronym. Pwede rin gihapon. Busa, correct. Sakto ni ang tubag, no? Pero tanaw na to kung naka-follow ba po siya sa ito nga promo mechanics. Basis pagsubay-subay ni kasaman Gerald Albius. Ah, naka-kuan gyud, naka-subay gyud. Mauna makarawat kinig 200 pesos. Congratulations ka to ni... Angel Smith, ikaw mo ay makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Palihog ta o PM direk balik no, sa ito nga Facebook page. Ihatag ang imuhang kompleto nga pangalan. Katong correct na yun eh, para masinda na to sa premium 200 pesos. Plus ang imong GCash number. So congratulations! Sinala lang ka sa yon ang pag-apil na to sa DYHP Answer to Win promo. At tangin na po ninyo ang laing hugna ni Iniha o niya sa musunod na sad nga mga oras. Ah, makatabang-tabang na kinikarong panahon na pwedeng mabound sa mga kabataan or ipalit ba dugang-dugang sa mga requirements. Ana, no? Nara mo sa inyo din na minaw rin yun na yung views sa itong Facebook Live. Salamat kaayo! Congratulations! Ay, kalimot ha, mga pitan, ini mga orasa, lamig kay higop-higop og kape, samtang gikantang naniod to, nga relax gamay kay taon-taon, balik na sa tag, kamada sa atong duty, trabaho. Wala mga piga ni kang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix, kay magkaring pinakaunang kape, nga doon na sa isagol nga vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigini og Rishi Mushroom Extract, doon ay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigini og mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kining daling nga pagdaos sa itong mga cellula, gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, aribas udto, aribas sa hapon. Hindi kayo tagsarakay ng mga pinong gabi, no? Ang nindot siya kayo ka ng sa iyo sa buntag. O ka udto, o ka na mag-snacks, taba nga pe. Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain niya mga butika, apilaw sab din ha sa mga Life Extension Clinic. Atong oras, sa launa, 17 na. O niya, amo mong i-update ha sa atong nahipos na nga mga tabang nga gipaagi sa nagkalain-lain lang nga mga pamaagi. Ari sa GCash, Maya, o ang uban nag-hog sa atong mga bank accounts nga ato nang ipakita karon. Niya ato gidugangan ang bank account o BPI na ni kasamang kang Radio Man Jane Gallardo na mga QR codes din ha, no? Ka mga teki kaayo nga kamauna mo bank transfer, mamanay pinakasayon sa QR code kaysa mag-type-type ka atong bank account. Say, masayo pa ta. QR code na lang kay para sigurado yung kaayo. Mauna din ha, do ka mga bangko ng atong gibutang. Ang Go Time, kang kasamang Marisa Abadiez. O niya ang usasa nato ka BPI account, iyan na ni Radio Man Jane Gallardo. O niya ang atong mga GCash numbers usab no nga pwede ka ininyo nga mabutangan or mapadalhan sa inyohang mga tabang mao kining mosunod no magdugang lang niya usahay magdugang niya ta og laing numbers sad nga alternatibo ninyo nga mapadalhan sa inyong mga tabang no kay usahay kung mabisig og kaayo daghan nga mo padala moingon dai din ha mo notify na nga di masun masindan actually masindan pa na siya na busy lang na taud-taud ana maulian na no pero kung ganahan gid mo makasend diha diha dayo natay mga ibutagi additional unya nato nga mga GCash numbers no kay para inig try ninyo sa usa di gani makasulod o napatay laing mga numbers nga pwede nato mapili anong atong mapadalhan ha so ato nang i-add unyang taud-taon GCash number ni kasamang Aida Tampo 0991-207-9880. O plan tabang ni nato para sa Mindanao ato mga kaigsuonan dito nga nagkinahanglan sa tong tabang karo mga panahon na any amount no will do or makatabang na kaayo na agdako. Bisang gali magpiso-piso ka nya imo nang tigumon kadaghan nato nga mga listeners na view pa gyud sa atong Facebook Live. Ato nang tigum-tigumon, daghan na kayo na dako na nga maabot nga amount. Muna nga, bisag unsa kagamay, no? Dito mingon nga, gamay ra ni akong tabang, maurag yun ni. Importante nga kinasingkasing ang atong paghatag og tabang. Og Among ipaniguro nga dako gyud kay nagmatabang no sa mga biktimas linog dito sa Mindanao nga nakinanglan kay sa atong pag-atiman, pagtagad, pagtabang karong mga panahon na. So atong balikon, GCash number ni kasamang Ida Tampos, pwede niyo ikasend sa 0991-207-9880 para sa mga naminaw na ito, nga diha lang sa inyong tagsatag sa karadyo, ha? Para makasuwat, pambudin na atong balikon. Unya, mo-viewsad mo ang mga nag-view na ito sa atong Facebook Live, naka-flash po na din na sa atong screen, sa atong ongoing na programa karon. GCash number ni kasamang Raymart Pugoy, 0916525-5663. Maya, kato naggamit no og mga Maya accounts or Pay Maya, pwede mo makasend kang Ida Tampos, same number ni Maya niya, 0991-207-9880. O kang kasamang Marisa Abadia, sa ngayon, GCash number, 0906-298-3429. Doon na punta din hi Go Time nga kuan account Marisa Abadias gihapon na. Atong gidugang sa BPI account no ni kasama ni Radiman Jane Galliardo para sa mga dunay bank accounts pod or BPI in particular nya mo transfer mo BPI to BPI so man QR code ang atong gigamit para sure ball gyud kayo nga masakto ang inyong pagpadala no dili na katong account number kasi mas masipyat ang atong pagbutang og number o saka digit lang na mapuntas lain kun na QR code sang atong gipagamit nga para safety pod ang inyong pagpada or katong mga niaras duol nato niya maka lugar no og ari sa atong istasyon kay ganahan nga in person or personal lang paghatod sa ilang mga tabang pwede sad kaayo amo nang hangpon amo nang muhatag bidaan sa among pagpasalamat ninyo sa mga nakahuna-huna nya di pa lang tingali maka lugar karon dayong adlaw maybe sa mosunod nga mga adlaw or ang pinaka convenient katong ipaagi ninyo sa atong GCash Maya accounts o mga bangko bank accounts nga atong gi-flash din na sa atong screen og bisag wala tayo live nga program no kaning makapakita ta din ni ato manang gibutang gyud sa atong Facebook page kang Attorney Rufil Fernandez Banyok katong iyang Facebook page nga dunay blue mark check sa kilid ha na dito naka-pin pud na no ang atong mga accounts na pwede ninyo ma-send ang inyong mga donations og sa atong Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Salamat kaayo ninyong tanan. Sa pagkakaroon, so alauna, karong hapuna, nakahipos na ta diri, no? Nakatigom na ta og 145,000 pesos. 145,124 pesos and 73 centavos. Pag maglibog mo nga nung nanay 73. Kaya may bankida ang pagkakuan, no? Ang pagka-send nila. So, muna, up to the last centavo. Nga madawat na ito din nga donation. Ito ginang i-account. Muna, nga dunay tumoy, 0.73 centavos. So, para makita dyan na ito din ha, nga naka-account ang tanan ninyo nga mga donations. So, ito balik ko na natay 145,124 pesos and 73 centavos as of 1 o'clock karong adlawa. Salamat kay ninyong tanan, no? Sa mga pasiuna nga nakahatag sa ilang mga tabang. Huwag among hangpon. Doon na pa'y nakauna-una ninyo din ha nga muhatag usab para sa itong mga kagisuunan nga nagkinanglan sa itong tabang karon kaya na biktima usab sila o dakong kalamidad dito sa Mindanao. Atong oras karon alauna 23 na, wala man tiigo nga panahon. Unya, karon taon-taon, musunod na po nagatong drama, kini ang akong suliran. Uban ako din sa control, kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sabang inyong radio man, Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unya, maayong hapon, amping takanunay.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Atong oras karon alauna 24 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Subog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong wak ko kabarog dayon nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta
11: sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas kaan na ang pati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
23: Nakakarad buntag gyud ko niya ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
24: Mm-hmm.
23: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit na ako na naglighten ang akong kuan. Amo ko pa mga melasma sa face. More dark spots siya, anak. Tapos, ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mangpun siya.
22: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaet Surigao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Hall, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Zed Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa-sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Clyde. Hingkod ang pangidaron. Taga San Fernando, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong mata. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, doon na ako'y trabaho, ma.
1: Oh, maayo. Aron dili ka na magsigig duwa ang cellphone.
0: Ma, masaloy. Di ka na mawa ang duwa, ma. Kay lingaw-lingaw mo na.
1: Sa ato pa, kung may trabaho ka na unya, magduwa lang gihapon ka ng game sa cellphone.
0: Ngano di, ma?
1: Maura unya na kapot bulan ni mo.
0: Ma,

0: Yes, ma'am. Nakuha na ako ang tanan ni mong gisulti, ma'am.
1: Thank you.
0: Uy, kadaghan ba din akong trabaho? Kay tigsuwat sa mga daily activities? Apil na ang distribution? Nyo, accomplishment o kuan? Other paperworks? Wala no? Makadua pa kakuini? Okay.

0: Oh, nansa man ka? Sa man ng mga dani mo?
1: Ako mga trabaho unon, ma.
0: Oh, uli na ka din isbay. Trabaho gihapon.
1: Di man dahil na akong trabaho ang tanan sa opisina mo, eh. Dagan kay ko kinahalan nga swaton.
0: Nya, dili din na madao, gugma.
1: Dili report ba ni ma? Ang para karuning adlaw ang kinahalan ako nga humanon. Kay ugma, lain na masang adlaw. Tayo na siyang report.
0: Ah, mao ba? Aw nala, liho ka na na, aron mahuman na, aron makapahuway ka na. Aw, panihapon sa di ayon na dong. Nanay sudan dito sa lamisa akong gitakuban.
1: Salamat, ma. Gutom na to, da.

0: Ay, salamat. Nauman ra ginakog suwat ang tanan. Sakang ka po, iya. Fuh, sige, tas mataw eh. Oh, wapay, alas 11. Magkadawa pa ko games inay sa kong cellphone. Taas na ba itong rank na ko da? Yes, sa katapusan. Magkadawa na giko. Wala na kayo kagadawa da. Sukad ko nga nakatrabaho.
1: Oh. Siya man na. Ang cellphone naman lagi ka. Uman na rin ka sa imong gibuha?
0: Oo, oh, uma. Duwa lang ko kadit.
1: Uy, ayaw na pagduwa, Clyde. Imbis ipahuway ni mo ang imong lawas kay daghan ka gibuha sa trabaho, magduwa pa man hinoon ka di ha? Pahuway na dito.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ug to, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapang mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik sabihin na bulga matigay sa sugar.
6: DTX 500.
8: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
9: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
10: Pwede na, makakas bilay mo ito.
9: So ano ka, no, binta na ko.
2: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Di pa magiko makatugoy. Bisag nang hanganing akong mga mata. Ah, may pagmagduha. Natuog na siguro sa mama karon. Kay namahong na mga suga. Magduha ko sa kong cellphone.
1: Lay! Oh, hala. Magsiga pa man ang cellphone mo do.
0: Tagmata pa man is mama. Ah, unya na lang, umatog na siya.

0: Ha? Sangit git ka magduwa sa mo cellphone?
1: O good. Ano naman dahi?
0: Uy, makadaot mong kuno na sa mata kung magamit kag cellphone singit-ngit. Kinalang hayag yung kuno ka sa suga. Kinalang hayag yung nga suga.
1: Kanya na gani ko magduwa kung mamaong nas mama sa suga kung matuog na siya.
0: Na, mawaday lang magsigi kag reklamo sa mong mata. Awa na nadaot na dahi na kay magsigi mo kag cellphone bisan o git-ngit o suga.
1: Ha?

0: Murag di man ko makatuo sa gisulti ni mama. Kay daghan magukog na ilhan nga sama nako nga magduha sa cellphone. Apan wa man sila maparehas nako nga manghang o magsakit ang ilang mga mata. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsige nako gamit sa akong cellphone o sa pagsige nako og tutok sa akong swaton nga mga paperworks? Kay parehas sama nang akong batiyon. Manghang o magsakit ang akong mata. Ikaduhang pangutana. Kung mo gamit o muduwa ako sa akong cellphone, gusto na ako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga way suga? Ikatulong pangutana. Wa pa ko'y gitambal ini. Kay mahadlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka na lang ko sa pagpato niya ng mga eye drops nga mapalit over the counter. Kay basin og ma-infected din noon. Pero pwede ra ba? Unsa masab nga eye drops ang maayo? Ikaw pa to katapusan. Kinahanglan na ba ko nga magpakita og doktor o normal lang ni? O kinahanglan na gyud nga ipahuway na kung ako mga mata sa pagsigig cellphone? O di ba ka ako mabutan ini kadugayan? Kung dili na ako ipacheck up og doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Clyde.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa mga medical, psychological, emotional, ug behavioral mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist ug drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo, klasikasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga storms may shake your path but they also strengthen your faith according to Father Aloy na siya, no? So, naghan magitag mga kakulian ng kinabuya. Wa may smooth sailing, no? Asa naman tong atong magtatampo si Clyde. 26 years old, taga San Fernando, Cebu. Wow, San Fernando, Cebu. Punto medical, ha? Ay problem ning kang Clyde. Sabi itong kaila da San Fernando. Ay, kumusta naman day mga manugas family, si Eric ug si Lorna. Diya sa Sangat, San Fernando, Cebu. Ha? Ako rin na-meet diya sa 7-Eleven. Sa Sangat, no, inumig kopi. Kay giduka ko nag-travel pa ingon nga sa South. As mga Alcusiba family, ha? Manaot, tagsatingan, ay, mukantan sa kagbalik din sa Channel 47. No? Huwag si Pitoy, Jewel Dila Pinya, ha? Naot nga dagko ng imong kanding Pitoy. Babatay, maihaw diya karong Pasko. No, dugay putong Pasko, eh. Karong birthday na. Musta na may mga kanding o imong baka, daghana? Mga manok ni mo, mga bantris, or mga, sa to, Rhode Island. Musta ang mga taga-Karkar? Si Yula o si Efren de los Reyes, diya sa Karkar. O gangatong maligyag butong diya sa, kuan? Sa si Bunga. Si Odinisa Ruel Munik. Magtiayo ni sila. Ha? Thank you kayo. Pangyo man mo si mong butong. Regards to mga tanga inabangga. Ha? Mga Veronica, Intal, Husoy. Si ko ande, nalimot naman ko ni Pirmigikimong. Sige, nag-chat na ko. Ning si Galulo, no? Da sa Cagayan de Oro City ug si Popper Yulim sa Inabanga, no? Regards mga taga Mindanao. Okay, going back to our sender si Kwan, si Clyde. Punto Kwan ni kang Clyde, punto medical. May tuod ni sa iyang problema sa iyang problema sa mata. Mata ang problema ni Clyde. So kini nga tong mata bantayanan lagi kini kay Tay. Malugod lang nimo, masudlan o gunsa man diya. Asos, ako na kayong problema ha. Magulangan ko dito sa office ni Dr. Jojo Aquino. diya sa Perpetual Sucre ug sa Beres, kinapacheck up ko sa akong mata. Thank you very much, Dr. Rubin Juju Aquino. Hey, makakita na kong tarong. Okay, so unang pangutana ni Clyde. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsigi nako og gamit og cellphone o sa pagsigi nako og tutok sa akong suwaton ng mga paperwork? Kay parehas raman ang akong bation, manghalang og magsakit ang akong mata. Yes, nata gitawag Clyde og kining kwan, kining eye strain. Ano ba itong intense use sa atong mata? Like kanang mga long distance driver, sigig basa, yung mga computer, cellphone, digital, mga nagitaw na itong digital eye strain. Magluha-luha, usay, lamig kayo kauton, nga, mamula. So, mauna. So, too much use of our eyes, nalagay po ipahulay, nga, mauna maka-cause of eye strain kung tawagon. So, ang solusyon na niya is, muteka o break, kuno, in between, kita, nakamang itong tabaon, 20-20-20 rule. Muteka o break, nga 20 minutes, nga 20 feet, nga object, gikan sa asa ka nagtindog, imong tutukan for 20 seconds. No?

na, kung magamit o maduwa ko sa akong cellphone, gusto na ko nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinood ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga walay suga? Well, adjust the lighting. Adjust good, no? Kanang musod tag kanang movie house, di ba? Wa manginay light sa, wa mo ginay light taghan kayo. Depende ra pud na sa imong naandan. Pero musod nimo ngit-ngit kayo, but after a while, makadas na imong mata, makakita na ka sa surroundings, no? So, ang ako i-suggestion ni is kanang adjust lang sa lighting sa imong naayunan, ha? So, do not kanang use mga artificial nga mga eye glasses nga dili haum sa imo. Sao man pagkontra, utangan nimo cold compress. Kay ang cold compress mo god makaluwer sa circulation sa imong eye area. Nya pwede na nato ipiyong ang imong mata for a while, pila ka seconds. Nya inumtag mga vitamins, vitamin C, exercise, o nya kung mahimo lang, you wear protective glasses. Okay? So, mga na, ako yung istorya. Wala pa, kanoon pang matara, wala pa ko yung gitambal ani kay madlock sab ko nga magtambal-tambal o magpataka-taka o patulo anang mga eye drops na mapalit over the counter kay basin may infeksyon. Pwede ra ba? Kung samansab nga eye drops ang maayo. Dagang kayong klaseng eye drops, no? Na ako yung naibalaan, pero dili lang ko magpatuga-tuga o suggest ni mo kay basing masayop ko. Ang ako'y kaingon, naaraman ka din sa Cebu City, you go and see an ophthalmologist. Dili optometrist, ha? Pinduha mo din ka klaseng doktor sa mata. Na ay optometrist, ka na musukod og kwan, mga glasses, na po'y ophthalmologist. Mga doktor musulbad sa problema sa mata. Medical doctor ng ophthalmologist. Go and see para ma-diagnose o niya ma-resitahan og sakto nga kwan. Dili lang ko mga nung na ako'y idea unsay mga eye drops kay nagamit sa kwan pasinti lagi ko. Pero dili ko ma-recommend nga mo ni mong gamiton kay masig masayop ko. Ako niya yung basulo ni noon og timbak ko og mograbe ang imong kondisyon. Go and see an ophthalmologist. Na si Dr. Edward Tan diya sa Maternity Hospital na diya dole ang yung clinic. Sa Imergo, sa Chungwa. Mga siguro sila mga ENT, rather opta. Sa ACE Clinic, Jojo Aquino. Mga na ako ika-recommend mo. Kung medyo minus lag budget, ato sa ENT Department sa Vicente Soto. Natay mga doktor diyan nagan. Avoid smoking, ha? Kay makagrabe na. Sunod na pangutana, kinanglan ba kong mapakita sa doktor? Yes. Normal ba na kinanglan yung ipahuway? Yes, ipahuway. Mupiyong ka kung grabe na ka, kwan. Udili ba ka kumabuta ani kadugayan kung dili kumapacheck up? Dili kumingong nga mabuta ka, but it will be a high risk nga mong grabe ang sitwasyon. Bata pa man ka, 26 years old. So, kumingong nga mabuta ka ani, but possibly nga mulala, grabe ang sitwasyon. Go and see an ophthalmologist para marisitahan ka. Okay? So, inaot ang kasabutan sa speaker ni mo Clyde, dini sa Cebu City. Musta naman rin mga Lopez family diya sa Tihiro, si Joe o si Doming. Musta naman, no? Mga taga Vicente Soto. Taghan kayo mo, no? Mga narcissist na to ni Vicente Soto. Ma'am Lee si Kamumotay diya sa Badyan Kumili. Kamusta, ma'am? Si Mikey, mga LGBTQ, naminaw din siya sa kuban. Ibutang wa naman ko yung listahan siya mga ngan. Mike, yes ha, nalimot ko ha. So, mga taga Cebu City ni sila, nga, mga membro sa LGBTQ family. Okay? Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanayin ng pagpaminaw sa itong mga RMN program at kita-greeting din sa itong lugar. Pamorbasers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Daghang salamat o. Maayong araw.

0: Tinog G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba dahil sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababaeng at taga Cebu City. Ang atumang tatampo, nagdasingan nga, Lena.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atun kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipaubos sa yellow alert status ang Visayas Grid garong adlaw sud sa tulo ka oras kinitungod sa padayong kakuwangan sa major coal plant sa rehiyon samtang ipalantawan ang pagtaas sa demand niini. Ang maong yellow alert status ipatuman kini sugod garong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabii. Base sa datos, ang available capacity sa maong grid niabot sa 2644 megawatts samtang ang peak demand anaa sa 2457 megawatts. Katong mga balita, ihatod ka natin sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
8: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
11: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
11: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Day, ikay panghugas ng sapato, ha?
1: Ha? Ako na sad, kuya?
0: Ako binanghugas ganina.
1: Ha?
0: Sige na, kay basig mabutan to, mama. Yaw-yaw na sad to.
1: Anya, sagod. Napagibuhat nga sa'yo.

0: Ay, kapuyag, Sorois, mga suan. Oy!
1: Nanas mo, ma!
2: Patay! Wa pa rin ba po makapanghugas?
3: Hina!
2: Wa na! Suko na sa naroon!
1: Magyaw-yaw na sa na... Kaungod!
0: Oy, odsaban mo, ha? Sige lang magpahayahay di, ha? Kapag nga senyorito, senyorita ko ninyo, odsaban mga anak mo dato?
2: Manghugas na ko, ma.
4: Sagdere ko na diya. Sige, saboy. Hindi na lang mag-zigzagin na lang mag-gasunon.
0: Tapa kay otrosag ka. Bulaban ka ni imong mga anak. Mauna dili makat-on. Uya, walang ginakaluto ninyong sunan di ay. Usa ba ta ini? Di lang tamangaon.
2: Magluto ko, ma.
0: Usa ba may gipaabot ninyo? Lihok na mo!

0: Hay, salamat. Sayo kita, mamuhi ron.
1: Ay, hindi pa makaganahan muli, eh.
0: Mana hindi pa makaganahan muli?
1: Kapoy kasi di paminaw siyaw-yaw ni mama sa bahay, eh.
0: Ato na lang ta sa

0: Oh, pag-snack sa mo, oh.
1: Thanks, Ma. Salamat, eh.
0: Sige. Enjoy mo diha, ha?
1: Maayo pa imong mama no, kay buotan kaayo. Uy, hala? Snack sa ninyo ang corned beef?
2: Oh, sa inyo di ay.
1: Maging ani naman mi, basta na yung okasyon.
2: Unsa day kanon ninyo, Permi?
1: Sardinas? Usahay kung makakwarta si mama, sagulan niya gitlog.
2: Mau pa? Kaluoy ka di ay ninyo. Sige na, kawan na. Pagtagpaw.

0: Day, dali na. Matana, uy.
1: Hita, pwede ko inukinubuhi. Matana.
2: Si Yon, hawag ko nag-yaw-yaw ni mama ko niya.
3: Yan, sabay gusto niyo.
0: Nag-away silang papa.
1: Magbuwag ka.
2: Sa may...
1: Ha? Magbuwag ka. Kaklaro, anak. Di ka
2: magbuwag sila.
1: Shhh. Pwede ko. Magbuwag ka. Tawag ang mga bata.
4: Lina, ari ka o banako? Lino, antukas imong amaan.
2: Ha? Anak ko ni mama? Dili ko eh. Ani lang ko ni papa?
4: Lina!

0: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin!
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kagaraw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
9: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
10: same nutrition, half the price,
9: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
11: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price,
9: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bii maigmata sa bumian.
18: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Set Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
16: Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao ang nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kugon o Panyawan, ipalit dahil ko, one week, kalusa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko ibati. Nakahantog karo, nagbimitin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa Kugon o Panyawan. Pablito si Mudlan, amon isa sinta na kapin, sabay na bista.
11: Nak, kita naman lagi yung duha, kay nilayas na mas mama ni mo. Uban sa imong Kuya Lino. Magtinabangay ta, ha?
15: Opa.
11: Sugod ka ron, mangita na kagtrabaho.
15: Ha? Huh? Wa pa may magdawat na ako, pa.
11: Alagin na. Basta pangita lang upagi. Kaya nahibaw kang dili ko makabuhi ni mo, kaya wa ko trabaho.
15: Anyang akong pag-eskwela, di ay pa.
11: Maglabad maganin ang atong oo kung nasa tagpara pagkaon mo, eskwela pagyaw ka.
15: Sato pa. Muundang di ay ko pa. Muundang ka?
0: O, tay. Umangit akong trabaho. Basin nung naipin ng ipatrabaho si mama ni mo na ako ba?
15: Ah, sige. Sawagin na akong ingon.
3: Kay bao ka bang manglaba?
15: Ote.
3: Nahala, sige. Ikaw mo itiglaba sa among mga bulingon, ha?
15: Sige, te.

ng dilalimang napag-inunani ka na kanoy. Hindi naman sa dilalimang nagpaho. Kapoy kayo. Maudin permingi kapoy si mama. Huwag mas grabe pagiging trabaho kaysa ani. Pero, dili na lang ako mareklamo eh. Huwag may makaon kung magtinapulan ko.

0: Papa. Ni anak kong kita, oh.
1: Uy, very good. Anak, good. Pastilan, sige. Mulakaw sa ko, ha?
0: Asa man ka pa?
1: Ay, mag-inumis ko mga amigo. Ikaw, Derekas Bay, ha? O katugong sa'yo.
0: Opa.
1: Dala na. Shhh. Hey, matay. Dala na. Shhh.
0: Pa.
1: Guwapa, yes, kong anak ko, eh.
0: Pa. Sa pa.
1: Eh, paglugnot.
0: Pa.
1: Eh, pagilap.
0: Pa, hubog ka. Ayaw pa dahil sa'yo mukha hubog. Ay, mabay akong anak.
1: Buhaton na, sa'yo gusto na buhaton. Mga ay, pagkiklamo.

0: dilinin ako, Kaya. Kinagabihinin ako pa yung muslan ni Papa.
1: Lena? Oh, naunsa man pa. Naglain ang imong lawas?
0: Ote, lain akong gininhawa.
1: Kun mauna, magpa-check up ta.
2: You're pregnant, dear.
0: Unsa?
1: Unsa? Nganong... Oh, Lena, may uyab ka ba?
0: Wati!
1: Unya, nganong namabdos man ka?
0: Si Papa!
1: Kinuoko! Nakatultol ka ba kung hainagpuyo ang imong inahan? Ha?

0: Linda, kinsa nagkatod ni mo din eh?
1: Ang mama sa akong amiga, ma. Nilakaw na siya. Igon ako niyang katod.
0: Anak! Anak!
1: Ma, masaylo ako. Nagmahay ko nga nawa ko mo, banim mo.
0: Nga no? O sige, buhat sa imo kamahan, ha?
1: Ma, mabdus ko. Gihilaptan ko ni Papa.
0: Kinuho ko.
1: Sorry, ma.
0: Nahitabo naman na. Ayaw ka pala ka. Di na kumusubot ka magpaduol pa ang imong amahan ni mo.
1: Kanya, ma. Akong gimabdos.
0: Kita ang duha mo ay mo atubang aning problema, ha? Uban nanti ka, anak. Dili ta kapasaktan.
1: Salamat, ma.

Naagi mga higayon nga, subag-subago na akong tingan, kay gusto na akong mamatay nga akong gipaptos. Pero naapirmi si mama para na ako. Wagit ko niya pasagdi. Ginhina lang kotop, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
8: Ito. Carl!
9: Palihog gani sa litron!
10: Carl, palihog po ng bupis, please!
7: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro? Uy, ishare po, bi?
11: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl ang bill.
10: Carl? Asa man si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: Mawagat ang mga higalang kaagin ni Lena ang taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga rekolohan, iingatan ka.

Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakaw. Iadres lang nining tulumanon, handumanan sa sakaw with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadaas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon Subo, Kabisayan ug Mindanao. Ako yung Radyo Man po Lauro. Ining bahina sa atong news break nining mga orasa. Aton usab karato sa pinakakusog na herbal capsule. Why lain? G-Detox plus herbal capsule. Di ay batan o lalaki, armado ni armas di puwego. Nagtakpan eh, sa niyang nitubag ang atong kapulisan sa usa ka tawag sa concerned citizen. At doon ay armadong tao diya sa may sityo Bunbunan, barangay Labangon ni atong dakbayan sa Sugbo, mga pasado alas 10 sa kagabion. Ang naabtan dyan sa atong kapulisan o nakuhaan o 38 Baltic revolver, maukining suspect nga si Jesus Di Soyo, nga nagpuyo rosab sa sityo Bunbunan, barangay Labangon ni dakbayan sa Sugbo. Matod sa kapulisan, nga doon ay pahibawong nagdawat sa ilang police station nga doon ay armadong tao. Daling niresponde ang ilang alert team o dito na abtan pa kining maong suspect na nagdayod sa nisgutang 38 Baltic revolver na doon ay duha ka bala niya sa cylinder niini. Sa pagkakaroon, temporary unang kustudiya ang maong batanon sa atong kapulisan. O ginibay na sa atong news break. Katod ka na to sa G-Detox plus Herbal Capsule, ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens, o tubig, ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins, mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guman pa. Musaron imong maanggo ng maayong panglawas, inom ta matag adlaw o G-Detox plus Herbal Capsule ang pila kakusog!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan! Dagan! General Mark, retirado ka na! Apan hilabdanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo, Gaspar, gagaw ka!
6: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kultob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kundili pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya!
5: Michael, maluhoy ka!
4: Ayaw pagtabaw! Kay dili ka makalulo ipaminaw.
5: Ayaw kong patya!
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnaran. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro!
0: Esquadro! Kung
7: Gusma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN!

0: Laboratory ko, akong sugar 304. Uh-huh. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagkagos kabulan. Mm. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Bumikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyong siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-Sed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Sed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
9: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
10: Dr. Lim Willis Medal, 2 days para agong sige. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na try ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako i-try. Dito lang siya sa tiyan. Dito siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
12: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Kurap na opisyal. Og dili angay kaniya ang uniform na tsapa, nga emblina o simbolo unta sa usa ka maisog nga tigpan na lipod sa nasod o sa katangkang magbubuhis. Sa laktod ng pagkasulti, traidor sa iyang gipanumpaan. Kagaw!
2: Bay, Miss Ayan.
1: Bahalag mo patay o mapatay ka mo sa ngaan sa katarong. Basta kay ayaw lang yun ang awhag sa daotan nga para lang sa iyang kaugalingong interest.
2: Oo. Oo, Bay, Miss Ayan. Og takang salamat sa mga tambag, Bay. Ako ginang gitimanan.
1: Salamat, Bay Sarge.
2: Mausanay ka noon na akong gitambag ni Bay Jam, Bay Misael.
1: Gusto kasi mong gihimo, Bay Sarge. Kaya ka naarba si Bay Jam sa akong tanaw. Dali lang nga mahilo ilabi na o bahay na skwarta.
2: Bay Misael.
1: Bay panihog lang. Ayaw ganito akong mag-apil sa sindikato sa drogas. Kaya magubagin mo, Bay Sarge. Mugin na timanin ninyo.

0: Karon nga wa pa may balik si Madam Cheng. Baya, hinay ang grasya nga musood sa akong panudlanan. Kinahanglan nga mahibalik sa normal ang akong mga rakit sa kadalanan na ining sudat. Gilaay ko. Nagkinahanglan ko og parahig sa iring banbanon. Kabulipay og mutagbaw na ako karon.
1: Hello.
0: Kumusta ka na, Maria Picat? Aw, Inday Chika Ding.
1: Okay lang kayo, kubusin, Major.
0: Nagkinahanglan ko karon. Nakaibagong iring banbanon di ha?
1: Naman. Pero, ang butong kapasar ba ka sa imong standard?
0: Why susama kanindot niya itong crystal?
1: Dauroy. Wag yun, nakatupong sa kong superstar nga si Crystal. Sayon, yun kayo ito nga. Gipatay siya, oy, boss major.
0: Dito mag-isgot, atong wa na aning kalibutan ha. Inday Chika Ding.
1: Okay.
0: Di ako karoon sa kong resaus. Parad ikong nga riog iring banbanon. Kanang nai aum sa liog kay Paraygon.
1: Okay. Nakoy aum man og liog, pero kabiyara na ba nagbuhok?
0: Ah, kana, kabiyara buhok, kana. Pandir na bima kana. Ha? Salto magkana ang mulabok.

0: unsa to by Misael? Mag-apply ka og waiter sa bar?
1: O ba, Jam?
2: Pero sila ba'y? Limpyo mo ng klase as trabaho ba?
0: O, nag-detaan isa. Di nag-ili kakahibo sa pagpanalipod na mo. Inutil na gini-ay ka. Kaya wani kapuslanan ang imuhang kaisog ba nga among gisaluduhan sa una.
1: Ba'y, Jam?
2: Ba'y, Jam? Ayok niya, sa naman taong batian mong dagsul, tinibay busa mo agaon, ay?
0: Ay, sus. Ni Pranka, malangkot ko ba'y, Sarge?
2: Ingrato na ko din mo, ba'y? Sana ko taon ka?
1: Ba'y, Sarge, pasagdi siyang mupahungaw kung unsay naakaroon siya kahilan man.
0: Sakto yung ide ang gingon ni Midor Gaspar. Nga kung magsalig mi, ni mo sa marasa naghikog mi, kay nutil naman di ay ka. Di naman gani tingali di ka makapanalipod sa imong kaugalingon mismo, kay talawan naman kayo karon.
1: Huwag ka makasabot na imong ipanulti karon, Bajam.
0: Ikaw ba, Sanz? Naaring hindi mo kung magpabiling ka nga makisuunan ni Misael. Sa kay ako, adto na ko dapig ni Major Gaspar.
2: Ay, kumain na ni Mumdag panulti, goodbye, Jam. Kutawang na ni Bay!
0: Suhay.
1: Kalma lang. Bay, Jam. Huwag ko ikaw pugni nga mubalhin ka sa imong simpatiya nga to sa kagaw nga opisyal. Pero unta hinaot nga dili ka magmahay na nakabuot ni mo karong desisyon.
2: Sige! Balhin, Bay, Jam! Bahala ka sa buhay mo!
0: Gikan karon. Mangkiyahay na tabay, Sarge. Kung ikaw, Misael, ayaw na sa ko isipang higala. Kasi Boss Midjor na, may akong agaon.
1: May gawas sa kina matuod niyang bulok. May patigbabaw gid ang dugo sa iyong pagkatulisan o pagkakriminal.
2: Ay, Misael, abigin akong nabag-ug itong sa iyong pitawa na. Warong digyapon. Wa makutinto sa kinabuhi.
1: Hinaot na diliunta siya magbasol sa kauhayan. Bye, Sarge.

0: Nakaila ko sa duha mo ka mga higala. Mas traitor si Jam kay ni Sarge.
1: Madibi.
0: Kung mao ka na, ayaw nagkipagsalik ni atong tawana. Kay wata ba ka siguro tingali og luiban kaniya?
1: Di siya tingali na mahitabo mai.
0: Musalik ka bala di ay gihapon atong Jam, ha? Misael.
1: Higala paghihapon ang akong pag-ilan ni Bay Jam, Madibi.
0: Misael?
1: Pero, oras nga luiban ko niya. Kung may mahabilin pa sa akong kinabuhi, ma, ipasalig ko yun nga anis siya magbayad sa ako mismong mga kamot.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: edad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinukayo akong tiyan nga grabe ka tuwad ako sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Anak, utob sa bahay mo paglikay na lang yun. Di ko gusto nga mabilang ko kapag usab.
15: Naglikay ko kutob sa kumahay mo, ma. Apan ko na ako naging kapalaran. Oh, unsa unta man.
14: Misael!

0: Ya ikaw na gid mismo ang motod sa imong kaugalingon ngan hinako, Bayjam.
1: Boss Major, ikaw na gid mo akong yukbuan ng akong agaon.
0: Kay kaya kong ihatag nimo ang kabulahanan. Si Bay Sarge ka. Wa basab ka na, muabot sa iyang huna-huna.
1: Ayaw na lang pagdahom, kung Bay Sarge, Boss Major. Kinakita na ko, nga diehard kayo siya kang misail.
0: Sa ato pa, ngahingpit ka na yung nisungag ni Adtong Misail.
1: Oo, Boss Major.
0: O ba'y gisulti ni mo si Bay Sarge? Kabahin sa sekreto na mong gipanagsultihan, apan iyang gibalibaran.
1: Wa man. Ang bahin sa umsa man di ay.
0: Inaot nga pabiling tako mangyang baba. Ilabi na gyod ngadto ni Misael. Kay oras na mo si Piatsia. Apilun ko niya siya patay.
1: Unsay buot ni mong ipasabot? Ha? Boss Major Gaspar?
0: May gi-offer ko ni Bay Sarge nga 100,000. Usak tiga tus kalibo. Tag 50,000 unta mo matag usa.
1: Uy, kadako ko doon na. Unsa man din ang ipatrabaho unta ni mo?
0: Dad-on lang unta ninyo sa akong atubangan si Misael. Aron akong hukmans kamatayon.
1: Unsa?
0: Ikaw, kaya ni mong suluhon ang gi-offer na kong 50,000 nga una nang gibalibaran ni Bay Sarge? Ha? Bay Sarge!

0: Salamat ka nagsaroy yun katini sa bahay, Miss Ella.
1: O, Aliyah. Nakahiga yun yun. Ang gikuha man kong Sir Mark dito sa akong gipuyan, God.
0: Mayong tao ka, Miss Ella. Mugod ay hinungdod nga gaan kayong buot sa akong amahan, lihat ni mo.
1: Salamat sa inyo nang nakita nga rin ako.
0: May ihang yung ta ko ni mo.
1: Oh, unsa man unta na?
0: Daghanong kaaway ang akong amahan. Mga tao nga dautan ug may ngilad nga plano nga to niya. Please, ayaw siya pasakti.
1: Makalaong ba na bahay na Aliyah? Diligin ako siya pasagdan.
0: Ay, daghan kayong salamat, Miss Al.
1: Kutob sa kumahimo. Labanan ginago siya. O kutob sa kumahimo. Pagkamatian ko ang pagpanalipo niya.
0: Ay, wak pa ba ikaw kalimang pamilya? Ang buwan ko ipasabot ko, wak ka pa ba day asawa o mga anak?
1: Wak pa, Aliyah. Ulitaw pa taon ko eh. Wak pala mo samtipos akong hunahuna ang magminyo. Isod na. Wala ba ko'y klarong trabaho?
0: Mao ba? Pasensya na git kaayo ha. Medyo kulita kayo akong pangutana niya ni mo.
1: Okay na eh. Wala'y problema.

0: Sao vậy?
1: Mày mau gọi một số điện đây chứ, Karin.
0: Krista, dali dali, so da yun, katingal mo na makikita ni mo, makasumbong ni Boss Major.
1: Oh, salamat in da chika ding.
0: Okay, dali dali, lingkod ka na sa sofa. Okay, nagkakitang angay ng parang sultihan, Crystal. Okay, kaya sige, lingkod ha. Uy, nadako og buhi pa ng uwat sa imong aping, uy.
1: Mao kini ang agi sa iyang pagtigpas ako.
0: Oh my God!
1: Og niya sa mga buhi ka yung uwat sa akong nakalain-laing party sa lawas. Agi sa mga bala.
0: Ako'y nahadlok para ni mo lagi, oy.

0: Sige! Sundan ko ikaw, bisag asa ka paingon. Ato ni Sam San Liero. Mauni kining higayon na. Gabakabaos ko sa akong mga kaway. Anam-anamon ko kamu sa paghawan sa akong dalan. Bangag sa ilong!
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gihimo na ang restoration efforts sa Department of Energy kung DOE alang sa apektado mga power infrastructure sa pipila kabahin sa Mindanao, man maigo ang magnitude 7.8 na linog sa southern Mindanao. Sigon sa DOE, ang ilang personnel o ba ng National Electrification Administration kung NEA anaan na sa ground o nakikilayo na sa mga electric cooperatives, distribution utilities o gubang energy stakeholders aron ma-facilitate ang luwas ng pagpabalik sa kuryente sa apektadong mga lugar sa linog. Nimando na usab ang maong ahensya sa tanang concern energy stakeholders paghatag og prioridad sa restoration sa kuryente ngadto sa mga pasilidad nga mas gikinahanglan sa katawhan sama sa mga ospital, evacuation centers, water facilities, communication systems o gubang vital installations. Katong maong balita, gihatod ka ato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga kanay lang papaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Karo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Interlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the N Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
10: Lady's Choice Chicken Spread.
9: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
10: Pasikim!
8: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
9: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
11: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pangihigara at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon man ka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
7: Usa ka tawo nga nagasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
9: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
20: Vitamin D complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom o ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Og nga nung gipatay man sila?
2: Og unsay ngan sa imong inahan?
1: Gusto ka ba? Kinsa magidong akong inahan? Nga nung nasukko man si Lulu Pilo niya? Unsa may iyang sa akong apuhan?
2: Sa imo ding birth certificate abay?
1: Ay, late man ko nung girehistro abay. O may ngan sa kong mama.
2: Hala no?
1: Pangutana kong lulo. Masukko mo sab. Tambot eh.
2: Mau ba?
1: Abay, gusto ko mo focus in yung mga retrato sa musulio. Nga naas lulo. Doon na gudya yung buti pasabot ini.
2: Kaya, maraganahan ko na abay.
1: Taksa-taksaon tani ha. Unahon taning akin eh. Eskolastika amador.
2: Sige.
1: Mauni ang musulio nga wana matiman. Daghan nagsagbot.
2: Aw. Mauni atong atiman nun.
1: Ah, sige. Dadaan tani gunang.

0: anhin sa kasminteryo ganahan nga magpundo?
1: Oh, salamat sa pag-drop, ha?
0: Ayaw pagpagabiin din niya.
1: Nga naman, mahalo ka nga ungoon ko.
0: Nahibaw ka na gyud kasi Johnny ang nakadawat sa pagkaungo sa iyong apuhan. Di mayo nga, mukumpiyansa ka niya.
1: Ayaw ka bala ka, na ako'y panagang sa ungo.
0: Unsa man?
1: Ahos.
0: Unsa? Nagdakag ahos?
1: Oo. Ako na nagtupuan og ahos si Johnny kung maungo na na siya.
0: Di ba ka ng ahos hybrid na? Pwede na sa ungo de. Mami. Mada ka ng ahos.
1: Madalag yun ah.
0: Yeah, tira. Ngayon sa man. Balikon ka din eh.
1: Ayaw na. Ako ni mangitag paagi nga makauli.
0: Oh, sige. Pag-amping na sa minteryo ah.
1: Okay. Bye.
0: Ahos. Sa ungo sa din ah. Ha, wala gyud. Dili pagay ko makadiskarte ni Milchi da. Nalingaw naman siya ni Miss Minterio hinoon. Sige, manong panguhag picture.

0: nga unsa naman taw ning musiliyo ha uy. Kataya naman ning maayo sagbot.
1: Mo na yatong hinluan og maayo abay.
0: Usaram day nalubong din he.
1: Ngano ka hungwa nam ni Ate Manna no?
0: Aw. Nangamatay na sa tingali mga tagtungod ini.
1: Ah, sige. Ato ining sugdan og limpyo.
0: Nasuok man sa dining maong musleyo eh.
1: Ma'am, niyalagi ka?
2: Oo. Kaganaan mo ko din yung mental yung manguha o picture para akong ipuno sa imong story.
1: Oo. Ganaan yung gagam. Musamot ko kasikat ka ungo, no?
2: Oo. Oh, laliman ka? Ikaw pang unang ungo ang ganahan tayo magpa-interview.
1: Ako yung mupili sa akong now nga imong ipost unya, mama, ha?
2: Oo, sige, sure. O, dyan yung gibuhat?
0: Nang dipyos mo sa Leo ko pa.
2: Kang kinsa man ni mo sa Leo? O sa kanitso naman di ang suod ining maong mo sa Leo? Escolastica Amador. Uy, kakaraan magpangan, anak niya, uy. Ay, kuhaan ta mong picture nga ng limpyo, ha? Para doon ako ikapuna sa kong story ni mo, Johnny. Butangin ako caption. Ang kugihang si Paul Torero.
1: Eh, ikaw, bahala ka rin. Abay Mikmik, ikaw na sa tubangan sa musuliyo, ha? Ako din sa luyo.
0: Sige, abay. Ma'am, kuha isa kong nangguna, oy. Ako may assistant ni Abay Johnny.
2: And, okay. Ang anong tumbuhi man ka? Ikaw sa maka ni Johnny.
0: Akong alalay.
2: Gwapa ra ba ka? Ang anong nagtumbuhi man ka?
0: Aha?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naileksyon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Zed Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kasi kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo nga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya magpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
11: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: At first I was afraid if...

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
1: Tanglaw gawa. Gwapo ko, mamay. Hindi ko gwapa.
2: Gwapa ka, oy. Babay, manggid ka.
1: Kahara na ako ang babay, pero laki ko. Ibog mong ikunoy mo.
2: Sige, dali. Pag-sure, oy.
1: Gani. Gwapa, manggid ka. Ibog ko ni mo.
2: Ew. Di mo ko ginahagtong boy. Ganahan kong lalaki.
1: Ah, laaya. Pag gani ko makadiskarting maayo, busted naman. Ah.
2: Maayin ang prangka. Bet ako, uy, hindi ko ginagtumboy. Babay man gihapon ka, good, bisan ang saon.
1: Nahuna rana ni mo, ma'am, uy. Pero, may na lang. Nahibaw ka nga, ibog ko ni mo. Basin pa riyay. Kapahagyan ni mo, ma'am, eh. Samot rabay mong kagwapa kung nung katawa ka.
2: Saba ka diha, uy. Makalingaw lang ikasulti, no?
1: Okay, ibog mo ko ni mo.

0: Unsa mo si Milche? Sige mo katawa. Mura magigil kan. Giunsa ka na siyang abay mikmik. Ah, nana. Hawa na gidang doyo sa musuliyo ining Scholastic Amador. Unsa man gikulit sa luyo sa simento? RIP sa likod. Oh. RIP sa likod. RIP sa likod. Unsa man? Mao man yung gisuwat ni Lulu sa tabon sa iyang kaban? Ah, ako ni susimbi.
1: Siya mo man ka, oy.
2: Bye, Mikmik. Padayo na ka di, ha?
3: Gabay.
2: Gay, kayo, lakas ako.
3: Oh, asa mo ka?
2: Nakagawang sabay. Balik ko na yun. Lat-end na yung tubig.
1: Asa mo to siya nga? Nagdali-dali man.
4: Ah, magkuha rato siya tubig.
1: Pero, mura mo lang excited siya.
4: Pito, no? Pasig mag-CR.
1: Who's the sad?
5: Boss. Niya deka.
6: Ani ah. Nagsusi lang ko kung makatrabaho na ba ka? Nangutahan na mas papa.
5: Oh, makatrabaho na ko, boss. Nakapahuway naman ko.
6: Mayo, mayo, mayo noon.
5: Pero, boss.
6: Unsa man?
5: Na ako'y problema.
6: Unsa man? Sige. Sulti na yun. Ayaw ko pakulba, igod.
5: Akong armas, boss ba? Tuan nila ni Johnny o sa tumboy.
6: Oh, may no. Unsa? Ngayon to ka man nila! Unsa ang pagkakita mo, ah?
5: Boss.
6: Hmm?
5: Kuan man, good boss. Nasangit pang good ko sa Corel. Unsa ba pagkaunsa ang nanahog ba ng akong armas?
6: Pita!
5: Sa pag-abot nila, wak man sab na ko ang kuna. Wow, mautuan nila.
6: Pagkayabag, gini mo kuto ko, eh. Kamahal na ba itong armas, ah?
5: Kabalaka, boss. Kaya ako ni Kawaton.
6: Ay, kabalaka, kabalaka. Kinahanglang makuha ginong balik, ha? Eh, kung mahibaw sa papa nga, imo ni giwagdang, aw na. Patayin niyo kaniya.
5: Ayaw lang pa kung ipapatay, boss.
6: Aw, di ka, papatay. Papakas trabaho, tundo.
5: Aw, ayaw lang una nang isulti ni papa ni Moy. Mangita na ko paagi nga ako ni makuha balik.
6: Paninguha agad, ha? O sa sunod, ayaw lang din pag tanga.
5: Yes, boss.
0: Ah, mayo kay dili kayo sagbot ning luyo sa musuliyo ni ining Manolo Berdin. Tanaw na kung luyo ini, pe. Ah. Unsa man kay buti pa sa buti ni? No. No, gipuy na suwat nga. RIP sa likod. Kining musuliyo ining Manolo Berdin. Klaro na kayo. Si Lolo na suwat ining RIP sa likod. Kay mauman niyang iyang ikulit sa tabon sa iyang kaban. Unsa mo kay buot ipasabot ni Lolo ining RIP sa likod?

0: Concepcion Alpuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani. Oh, may unsa man imong kasinatian nga katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Mm. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nanglaw, ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalag sa... Oh, ang bukid ro, ne, gani ay. Nag...
1: Abusig sa kulian?
2: O kato ganing, mga murag na...
1: Abusig sa...
2: Ganing...
1: Sundan?
2: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa uwa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
1: ko. Parang nasa bukid, ikigod ka saka?
2: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na ihayo.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa mga pwede.
2: Kat-kat po.
1: Tanong mo yung
2: sa mga pwede. Ay, magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ikan ang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Tuloy mo idan.
2: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Hala, inig na ay hila na takwa ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol in candy flavors.
14: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang husay!
18: So easy to use. Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
18: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Surilan.
2: Tanyers kay kan karon. Pabuton lapong ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Ini maluwi ka. Nagpaabot mo si Inday nimo. Balik na lang mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang buta nga gusto na ko makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nung ni agagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako nagkalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o gag-atong kagkahapon. Sama sa usag ka anin nung nagdili mo biya ka na ko.
3: Maumiya. Gipaabot paghihapon ka.
4: Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Aninong sa kagahapon. Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Aninong sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Director June Caraca Puhanis. Spinner Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Aninong sa kagahapon.

0: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.
14: Tagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
15: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
1: Unilab yan.
2: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
18: In 5 meters, turn direct.
19: Ha? Asa ko no?
20: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Attention, attention!

0: makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Pagustos, 86 ang edad. Magsigig, taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.

Kadang-kadang Ustaz Saraf puno kini dili lang sa pagkaon, kundi naay mga nagkalain-laing drinks alang sa bata. Naay first milk, may yogurt, may juice, og dinhi sa freezer. May mga karne sa baboy ug manok. Nasa isda ang gisul sa Tupperware. Pero magpalit maghihapon ko na si nanay sa merkado ug isda. Mangita ko na siya og labas. Pero ang tinuod, gusto lang ko niya likayan. Dili siya gusto nga makisulti na ako. Ipagkita na ko ninyo ang nag-usap na ko na eh. Usbon ko ang inyong pag-ila na ko aron sa ingon. Inyo na ko madawat ni Inda Elena. Ah, husto, ipagawas ko ninyo. Kinimanaw ka, mag-fried chicken ko. Paborito ni Elaine ang fried chicken. Mao kay nang ako lutuan aron ganahan siya makaon. Eh, ay kagahi ba ini kuhaon? Gilain-lain na sa pagbutang usod lanan ang matagarni. Tingali, aron sayo na lang sa pagpili kung magluto man sila. In fairness ha, maayo mo organize si Jenny. Lakip ang mga patanti ni sabay, maayon niya pagkahimutang. Pero karon nga ni anak ko, ako na ang ray na pag-usab ni ining baya. Usbo na ko ang pag-arrange sa mga butang. Mas gusto ko nga ako ang mupahiluna ni ini. Humulan ko na kining karne aron nga dali ra mo homework. Magluto ko og sayo. Sa papay, akong buhato na samtang nagpaabot nga mahumukin ng karne sa manok. Ay, husto. Unahon ako sa pag-arrange ang among kwarto ni Dave. Waka ay kumakatagad ni ini kaganina. Yang misood ko aron maligo og mag-ilis. Ang ako mga sinina sa una, naapagihapon sa among aparador. Gipaabot gid ay kuniya nga mupalig. Busa, dili na ko kinahanglan nga mangigi. Ngani apagihapon si Jenny, bisan ko nabalik na ko. Pero, mas gusto ko kung mapahawa na siya dinhi. Aron masayo na lang na ko ang pagkuha og balik sa atensyon sa akong anak.

May gani kay nakatuog na ning bata. Ah. Tapoy kay tubag. Magsigig balik-balik upang untana kung unsang oras ang mauli ang nanay Jenny.

Kalayo na ba na akong nabaktasan? Ay, nabibabihan na. Kusog-kusog ba ang bawod? Hangin mangod. Murag maglaglain ang panahon. Kauwan nun. Muabot na lang ng uwan karong taon-taon, pero huwag ko paghihapon makita si Jenny. Ginigiling bayhan na yun. Wala na siguro siya din hindapita. Nga nabang may subay pa man ko og layo gikan sa baybayon tungod sa amo. Nga, dili naman itong abot babayhan na din eh. Bubalik na lang siguro ko sa kong agi. Kay gikan sa init kayo ko ganina. Kalitra bang amidag om? Ay! Last na lang yun. Gamay na lang yun. Usubay pa ko sa unahan. Kasi nagsigira itong lakaw ka ganina nga, way tumong. Oh, murag doon ay nagbuyod na tao sa unahan. Nagbuyod o tuyo gid nga mihiga sa bus. Sikin sa mga nga. Suwayan ako sa pagdular o nga magkapangutana. Pamasin ko nga nakakita siya ni Jenny.

Ginny, Ginny pagmata. Doon lang ako sa daplin sa daan. Kinalinga, badan ako sa hospital. Ginny, huwag sa retabuli mo!

0: Nene ko sa lapit. Ni anak ko. Baon ka ng ilang lapit. Dini ko lang ibilin ang akong sakyanan ng Dublin's kasada. Huwag ko'y daw. Kay huwag tuwing dinin lapit. Huwag lapad usap ang kalsada. Oh. So where should I start? Unahon ko ba siya sa pag-adto sa bahay nila ni Dave nga iyang giistarang? Oh, yes. Kaya ang angay na kubuhaton.
1: Tabang!
0: Oh, uy!
1: Tabang ikaw!
0: Oh, may nangayog pakitabang. Hoy nang... Oh!
1: Tabang!
0: Dave! Kisa ka nang imugyalsa!
1: Tabang ikaw! Danuda si Jenny sa hospital!
0: Oh, baby! Baby, what happened?
2: Uli na pangutana. Abli ang imong pultahan. Pagdali!
0: Oh, okay. Oops!
2: Nagkapahilo na nami.
0: Usay ni tabo.
2: Huwag ka masayon. Nakita ko na lang siya nga nagbuyod sa baybayon.
0: Shit! Naghilak siya ka ganina. Nga akong ikasulti sa cellphone.
2: Usa?
0: What did you do to her?
2: Huh? Si... Naghilak siya?
0: Yes! Nanong naghilak siya? Irwa siya mutugan. Nga akong ipagutana kung nano. And so I rush here. Kung unsa magani may tabo ni Jenny, manubag ka na ako, Dave.
2: Unsa?
0: And so you better pray. Kaway na utang may tabo niya.
2: Kung may tao man nga labang mabalaka, kung unsa may tabo ni Jenny, ako, ako ka na Diyos. Busa, ayaw ko kundata. Kay kung mahinugdanon siya alang nimo, labaw na mahinugdanon siya para nako.
0: Ha? So you love her? Ha?
2: Oh.
0: Ay na pagtubag. Taguin na lang sa imong unahuna ang imong tubag. Cause whatever the answer may be, kuhaon kong ipon siya o ipalayo ni mo.
2: Usa? Oh,

0: Shit! Namisik ang mantika sa akong paglunod sa manok. Shit! Kapdos akong panit ka na piskan. Mag-liraso niya, dili ko ganahan manluto eh. Pero huwag ko mahimo. Kinala mag-anad-anad ako pagbalik ni ini. Oh, no. Eh, karoon ako mag-anad-anad. Kay si Dave ang mabuhat ni ini kani adto og si nanay. Si Dave ang mangako sa mga trabahoon sa bahay sa una. Sa dili pa siya matrabaho. Pero karoon na, gusto kong ipakita nga nag-usap na ko. O nga, usa na ko kamaayong inahan og asawa. Kinala buhaton ko ang tanang buhatunon sa usa ka buutan nga asawa. Ang pagpanlimpyo, pagpanluto, ug ang pagpanlaba. Ay, madaot na dyan kini akong kamot. Kung lakip ang pagpanlaba, ako pa na buhaton. Shit. Pero bahala na. Kung makuha ko na pagpalik ang ilang mga pagsalig, mahimo mo request na unya ko ni Dave nga magkuha mi og katabang. Ug unya, padak-an pa na mo kining among bahay. Ug unya, mahimong ako na mismo ang muhagad niya og kasal. Yes, why not? Wa na ko'y planong mo palayo pa niya. So nga nung dilit naman lang mi magpakasal, aron mamahimo na ko niyang legal nga asawa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami, undangi ang drama.
2: Angeline,
3: na ako'y na-discover nga timplado na.

0: in Newsbreak. Newsbreak.
1: Ngayon nga pala ng Sirab Jumad, Josephus, J.Q. Garo, sa itong news break, karong-apun, ahanun nga to sa DataX sa 500. Bili mo mamatanon ang nanay-nad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ay mas superior, antioxidants, nga maoy, nga patik na sa mga sinyula, apel na miskin solos, batok sa nanonis nga free radicals, nga parabi sa fusion, yung veris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanbago. Sa ito nga balita, lang dispute, pagdunan sa pagmamusel ng sa kagigong redosan nyo nga, kusikang sitya nyo nga laki, dito ni sa may, netabo sa may barangay Purok ka, kung Purok ng barangay Kamugaw, lungsod sa pinungan kagahapon sa hapon, aga bikima, ilang sa pangalag Feliciano Panir Matmats, kasi siti anyo sa Gapaligon, o lumulusan sa niskutag lugar. Samtang mga suspect nga nalakpan sa Gibughat Post Operation, o sila si gilang sila si Alan Traya Matmat, redos anyos, sa katrak boy, kagapurok ng barangay Kamugaw, o kiniusag ka gilag matmat usab nga gingong nanakpan kayo ni kinuang Gibughat Post Operation, sunsin ang kaknag sa kagabiun na. Ang base sa emisyon sa kapulisan sa pangalan posisyon nga kinig biktima, gingong nag-kural kini sa mga luna dito sa nasigutan ng lugar kaking doon sa duwag kapag suspect o gipusil sa kakining gipusil samtang nga nagkura na ito gayo na sa nasaran basa sa gingong emisyon sa kapulisan nga gingong nagkalis kining duwag kapag suspect pero gabiktima tulad lang sa lalis nung sa luna sa yuta dito sa nasigutan ng lugar. Gihimo na yun ang hot post operasyon sa kapulisan sa pinamungahan nga resulta sa pagasikop ng duha kinsa gitanggong nagkaroon dito sa pinamungahan da position din na attempted murder ang giandang makaso batok ng duha ka mga suspect. Katulong news break karong kapuna ruga to sa DataX sa 500 ang DataX sa 500 kampiyon may point 1.3 million orakinets sa antioxidants at ibig rinpontra sa mga free radicals of oxidation. Sa DataX sa 500, nga itong panit pumataon, internal organ na yun, ang DataX sa 500, ni Jibat Sir Perez, Fatal Liver Disease, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular Disease, Fatal Liver Disease, Kidney Disease, Gas Formation, RPCDT, Insomnia, Acute Arthritis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa magagwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
10: ACS.

0: Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni Jun Caracapuanes. Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nagurda. Dalit sa RMN Drama. Every night I
1: whisper low. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kung maglantaw ni Ina. Pero imo ni giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasama magawang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan, Kuya Hans!
3: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, Mahal.
6: I love you, Mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
2: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
3: Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat ngayon suon!
4: Aisa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglan mo saop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa Sed Marketing.
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO, mag Farex B araw-araw. Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Original.
14: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
19: Rest time to the rescue.
20: Unilab quality yan.
21: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500!
23: At durakirin mo Mordica Charantia Compound.
22: Gikan sa palya.
23: Yung nagahatag og proteksyon.
22: Batok sa liver failure.
23: Ang pingyang imuatay.
22: Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
23: DTX 500!
22: Mapalit sa mga butika. DTX 500!
24: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
25: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
24: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
25: Duwa sa gabi.
24: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
24: Pag 1 month ka pin,
25: naayo na ako.
22: DTX 500!
23: Mapalit sa mga butika.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold. Adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gusulingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow.
12: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Agwanta pa!
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
16: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Zed Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
17: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
19: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
17: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman.
16: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kumusta ang office, Claire?
3: Okay lang. Dagang kagpirmahanan nga nagpaabot ni mo. Hey, Kent. Ano ka? Hello mo lagi ka.
4: Namati ako rin niya. Huwag kong alam magandang negosyo ni Kuya.
2: Ato na yung negosyo, Kent. Gamitan ang utok mo.
4: Oh, abin ako, dili ka gusto nga manghilabot ko sa imong negosyo, Kuya.
2: Kinahanglan na mag-cut-on ka, Kent. Kaya mo ka na ang panugon sa itong amahan. O kinahanglan na mag-menyo na mo si Claire. Kaya mo na iyang gusto.
3: Unsa?
4: Unsa? Kuya Hans. Kakuya, gula na imong ipanulit eh.
3: Ako gina ang gusto ni Dito Emilio nga mahimo ni mong banak, Kent.
2: O Claire, ikaw. Bursa, maayo tingali nga planuhon na ninyo ang inyong future.
4: Do, Kuya.
2: Oh. O ganong dili man, Kent? Balimot ka? Kung unsa kasuod ang atong pamilya sa pamilya ni Claire?
4: Bisa na.
2: O nakabati kagihod sa gisulti ni Papa. Sa wapa siya kabugto sa gininhawa. Ako ang mamahimo ni mong guardian. Ako ang mapailuna ni mo.
4: Oh.
2: Pwes, kung nalimot ka, pahinumduman ta ka.
5: Kent, Hans, pamati mong tuwa. Kunwa na unya ako ining kalibutan. Kinahanglan magminahalay ka mo. Tabangan ni mo ang imong manghon, Hans. Ug ikaw, Kent, tabangan ni mo ang imong kuya, Hans. Ug tahura siya. Kinaibaw siya kung unsay makaya ni mo.
2: Wa pa man tingali ka mabuang nga dili makahinumdum sa iyang panugon o sa imong pagsaad nga sundon mo ang tanan kong buhaton kay magguwang ko nimo, Kent.
4: Mahimo na kong sundon ang imong mga plano pero dili ang imong gusto kung kinsang akong pangasawon.
3: Kent,
4: patiwas ako, Kuya. Og sorry ha kung masakit ang kasakoy panulti karon. Kuya Hans, nahibaw jud ka nga misunod ko nimo sa tanan nimong gusto. Sa tanan nimong ipabuhat nako. Bisan lisod, akong tumarang. Tungod kang Papa. Pero kung ako nang kasing-kasing ang imong labdan, mangayal ako daro pa sa ilo nimo. Kay dili yung mahitabo na magkabuot ka kung kinsang akong binyuan.
2: Lingkod pagbalik, Kent.
4: Nawa akong ganas pagkaon. Ugmayan ang mahibaw ka na nagbuwag na Miss Claire. Iyan akong gibuwagan ug dili na akong kikbalik niya. Claire, sorry. Muna na ko ninyo.
2: Oh. Ayaw paghila, Claire.
3: Nasakitan lang ko sa kipanulti ni Kent.
2: Mausap bang yan una-una?
3: Ka! Muna man, ug may lain na gin siyang gipulin ako.
2: Oh. Kinsa man sa imong pagtuo?
3: Si Ayesa.
2: Huh?

0: dili may mabuot siya kung kinsa kong pangasawon. Help! Ah!
1: Kaya't madawat mo ti Eloy!
0: Oh, ayos ah. Nari ka diha.
1: Oo. Oh. Nagpahangin lang una ako dili sa swing. Makita, marigikan din niya ang syudad sa ubos. Murgi kong supergirl nga, naglupad panahon sa kagabion. Og, naglantaw sa syudad. Tayong pangarang kisapot man ka. Uwa ka makauyon sa kong giloto?
0: May mong mutupad mo.
1: Analakas at bangkay, aron mabalance kining swing. Ngayon na high blood naman, sad ka. Huwag ka kuman og kaon, no?
0: Ganong hiba ko mong ka?
1: BFF, good ko ni mo.
0: Pakita ko sa kwintas, be.
1: Jaran! Biaras ako liog. Hain na ni mo ilabay ang akong pugong.
0: Yan, so pita ka. Ako pa rin para sa unang buhok, aron ako rin magamit.
1: Wow! Gupaha ka ni mo, no? Kumataas yung buhok, no?
0: Gwapo ko. Dili gwapa.
1: Sige na. Sulti na ako nga nag-isapot ka.
0: Si Kuya Hans. Oh. Wa akong makauyong sa gisulti ni Kuya Hans.
1: O, ansa man niyang gisulti?
0: Gusto siya na akong pakaslan si Claire.
2: First, I was afraid

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Olingo, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilets.
6: Chewable paracetamol and candy flavors.
7: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
0: United. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ipaig mata sa bumitan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
14: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
0: United Home. Unilab. Labyan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
26: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Kargado!
2: Sa mga bisdat na musagubang sa hagit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxVit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Cream Silk Condition to Win Promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
28: At first, I was afraid.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kumuingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Unsa?
8: Oh. Anong katawa mo ka? Binabay kita ko na sa musulti.
7: Ang-ang! Grabe na mag-inim mong sakuang. Ipakasal kasi mong ex.
8: Ang-ang! Misulti si Ana sa tubangan pag yun ni Claire.
7: Naikog na ni Claire.
8: Makapag-insulto mga tagdili oras yung gibuhat eh.
7: Anya, masamay mong gitubag si mong kuya?
8: Oh. Dilit siya makabuot. Kung kinsa akong pakaslan.
7: O niya, noon sa manitaon si Claire?
8: Nalain. Kinsa may dilit malain na na.
7: Sabda na lang ko ng imong kuya Hans, good.
8: Kung siya sabda? Wala kong kasabot ang niya. Sa una, siya ang magbuot sa akong mga buhaton. Dilit ko makahikap sa uban na mong negosyo. Pero karon, iyan akong apilon.
7: Mm. Dilit pa ka, anak. Apil na ka sa mga plano si mong kuya Hans?
8: Klaro kayo, Ayesha. Nga doon na siya tumong aron apilon ko.
7: Unsa masikang iyang tumong?
8: Ang iyang bugan na trabaho. Iyang ipasan ako aron. Ako na sa mga busy.
7: Mm. Di mas maayo hinuon. Aron makat-on kasi yung negosyo.
8: Okay na. Kung maayo pa ang iyang tumong.
7: Unsa magdi iyang tumong si mong huna-huna?
8: Gusto siya nga wala ko'y panahon para ni Ma.
7: Ha?
8: Boka, mas happy ko karon nga. Ikaw ang kauban.
7: Ako sab. Lingaw kay ko kung kauban ka. Kay parehas matag-utok.

0: Gusto ko nga makasal mo si Kent sa labing daling panahon.
1: Pero nakapatigit ka. Nagkabuwag na mi. Akong sa, kay ako ang nakigbuwag niya.
0: Pero kinahanglan mangita kag paagi nga magkabalik mo si Kent.
1: Nabuhatan ako ang tanang paagi, pero murao, wala kay ko'y lami para niya, tungod ni Ayesa. Basta kung gusto ka nga mabalik ang gusto ni Kent na ako, palayasa na si Ayesa. Muro na ang buktong paagi nga mabalik ang gusto ni Kent na ako, Hans. Palayaso ni mo si Ayesa. Kay kung dili na siya makita ni Kent, malimtan na niya ang ilang kasuod.
0: Dakog sa Ayesa ako, Claire. O kinahanglan iyan yung bayran.

0: Pangitanaw paagi nga ma-corner ni mo si Kent. May mo kang matuog din eh. Bakang 10 gets room. Good night.
1: Kinsulto na sab ko ni Kent sa tubangan ni Hans na. Bakalakot! Bakalakot!

0: Miss Lamisa?
1: Doa sa iyang kwarto si Hans. Lakaw, adto ang imong account. Ay, ito, asa si Kent?
0: Toa sa swing, sa Loyumiga. Excuse me, ha?
1: Kana? Kinalang magtuo ka nga amiga gyapon ta ayasa. Parehas may kunauna ni Hans. At least, doon ako'y alalay ining paya.
2: Unsam gyud kaya akong buhat ko. Aron ako ang mahal ni Ayesa.
1: Ano pa kaya kahapon ang view din ni?
2: Ni Aka Pakler? Lawan ng gabi.
1: Ay, nagsapot na mi si Kuya Hans ni mo. Anhi ko matug.
2: Unsa?
1: Ah, ngayon akurat man ka. Pero mo ko matug din ni. Diba, sa una? Katong love pa ko ni mo. Kent, ayun nakahatlok na ako. Di na ko mamukus ni mo. Okay na kung higala na lang ta. Ay, nako. Ay, naman para maayo ang imong pagkatug. Wow. Mano di ka, gisapot ka?
2: Wak man.
1: Kent, pariyastag nakurat sa gisulti ni Hans ka kanina. Ako sad. Na-shock ko nga. Gusto siya nga mag-minyo ta. Ayaw ka bala ka. Ako na siya giingnan nga buwag na ta. O guanay kahigayunan nga makasal ta.
2: Tinood ka? Nisulti ka ni anak ni Kuya Hans?
1: Oh, Kent. Gani. Nagunahuna ko nga mo resign sa kontrabaho sa office sa imong makuwang. Gusto kong mupalayo na lang.

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
2: Ihatagani ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Goodbye.

0: Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugdud ka!
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ka ayong bisita! Daa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
12: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
2: Lady's Choice Chicken Spread.
3: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
2: Pasikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm-fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Sigla ang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Igala, nakakape na ka?
16: Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: Hi, Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress tabs!
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Taas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa kakadulong diabetes sa yung lugar. DTX 500!
21: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
20: DTX 500!
22: Pumali sa mga butika.
23: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex, degenerative vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Ang galing! Pang matagalan!
29: Parang tayo lang, han.
30: Everest Appliances.
28: Babe, ano ever best decision mo in life?
29: Siyempre, building a home with you.
30: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
34: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
35: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
36: Lady's Choice Chicken Spread.
35: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
36: Pasikim!
37: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
38: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
26: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado.
6: Maxvit, kargado. Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ACS.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
27: Oras sa DYHP, alas 5:18 sa kahaponon. Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, musnisaka na nga ito sa Tantay Shetty ang namatay or nakalas sa linog na niigo dito sa Mindanao. Samtang 12 ang missing o ubay-ubay pa, gatosan pa ang naangol. Samtang konseho sa syudad sa Sugbo, nagpikisayod labot sa komprehensibong earthquake preparedness sa response capability sa Dakbayan. Scholarship grant sa probinsya Subling gibuksan alang sa first year sa mga tinun-an sa lalawigan sa Sugbo. Samtang nagpatakag labay og basura na kuan og CCTV ipadakop og pamultahon sa Dakbayan sa Mandawi. Mao kato mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Matod sa ato mga balita news updates. Ado karong Martes, mga kasama, Enero or June 9, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Naminaw sa ilang mga radio, inyong mga radio karon mayong hapon na tuntanan. Og sa ato ang digital platform, DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Paghatag kaninyo og mga updates sa ato mga balita, gikan din sa Dakbayan sa Sugbo, Metro Cebu area, Cebu province. Ingon man mga updates sa dito sa Mindanao. Labi na sa linog na niigo kagahapong Adlawa, ang epicenter dito sa Sarangani Province. Ang DYHP o IFM kasama nakaarangkada na sa pagbuka sa Oplang Tabang alang sa Mindanao, tawag sa pagpaambit o paghiusa. Ang DYHP na nawagan o tabang nga pinansyal o sa uban pang matang sa inyohang pagpaambit sa ato magkaigsoon ng biktima sa linog dito sa Mindanao diin. Panginhanglan kaayo karon no? Pagkaon, tubig, labi na kay dunay mga areas nga wapay kuryente. Wapay gali access sa communication, gumikan kay down pa ang telecommunications system sa maong lugar. Diri sa DYHP mga kasama ug IFM as of kaganinang buntag sukad nga gilusad sa DYHP pinagi sa program nga Straight to the Point sa atong station manager Attorney Rofil Banyo. Aso mga 5 karong hapon nakatigom-tigom na ta. Diri sa atuang Oplan Tabang alang sa Mindanao. Atong GCash o cash donations nga langkuban sa atong mga GCash, cash donations, GoTime, PayMaya o mga bank account nga atong i-provide lang sa iyong sayon o dali nga pagpaabot sa inyong hantabang. As of alas 5 karong hapon mga kasama, aduna tayo nahipos nga tabang nga mukabat sa 236,992.73 centavos. 236,972 pesos o 73 centavos as of alas 5 karong hapon. Ang DYHP o gaya pang padayon gihapon nga nanawat sa inyo ha mga tabang sa mga GCash numbers nga atong giprovide o baka account numbers mga kasama alang sa inyohang dalisan nga pagsanong. At mga GCash numbers kang Idol Tweety, Ilaika Joy Hanaban, 0927-648-2390. Kani atong GCash or mga numbers nga ato ang gi-provide or inyohang masendan sa inyong tabang, ato ning gipin post sa ato ang DYHB Facebook page. Muna nag-una sa atong post. Nga atong GCash numbers, Ilaika Joy Hanaban, 0927-648-2390. Kanya ba sa sunod-sunod na gali ang mga transaksyon or ang pagsud sa inyohang mga tabang mo nang usahay no mulag maghang mo na natay daghang GCash numbers yung i-provide. No, Ilaika Joy Hanaban 0927-648-2390 o kang kasama Marisa Abadia 0906-298-3429. Kaling tanong ito ni nga gi-flash karon sa atong screen 0906 GCash ni ha 298-3429 under Marisa Abadies. Napailain nga number Remart Pugoy 0916-525-5663 0916-525-5663. Katong lain pa rin nga GCash number sa akong usa ka GCash number 0991-207-9880 0991-207-9880 mga kasama under Ida Tampos. Unya sa PayMaya, same account number ha, kung galing ipaagin ninyo og Maya PayMaya ang pag-transfer mo nga number 0991-207-9880. Unya karon sa atong giflash ato sa atong screen na QR code alang sa BPI sa account ni Radio Man Jane Christine Galliardo. O baka lain pa yung GCash number 0993-590-8029. Pwede ninyo di atanawin sa atong screen karon 0993-590-8029. Asa may pabor, dali ninyo ma-send ang inyohang mga tabang mga kasama. Kung galing walk-in donation, ato ginanggi dawat po. Nakasugod na tagdawat kagani ng buntag sa katong mga mubisita dali sa ato si Bianan. Mupalista sa ilahang mga kilasing-kasing donasyon. Ato palanggi dawat dali pinagisan sa atong garden duty. Unya, coordinate nato dali sa ato ang newsroom department. Kaning tanan mga paningkamot sa DYHP mga kasama og sa IFM, diin kita. Kamo nga nagpaminaw karo, doon ay tsansa o kahigayunan gano'ng makatabang sa itong kaigsuunan dito sa Mindanao nga nakinhanglan o tabang atong ipaambit. Dumikan kay katusan nga nilabang experience nato niya tumiaging tuig. Kanyang naigo po ang linog sa Northern Cebu. Laki po ang Mindanao nga nakigduyog ka nato diri mga sugbuanon. No, sa pagtabang, kanyang kita po ang nakasinati o mga katalagman na binahuman sa linog na kasnati sa tagbagyo. So far, tumalikon as of alas 5 karong hapon ang atong total na donations niabot na og 236,992.73. Ayan kayong salamat ha, mga kasama sa inyong makarunayon nga tabang og labaw sa tanan ang inyuhang kinasing-kasing nga suporta og ang inyong pagsalig. Importante kaayo na inyong gitahas ang inyuhang gipadala nga tabang makaabot gyud sa itong mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. karon sa detalye sa ato mga balita. Ang Konseho sa Siyudad sa Subo nagpakisayod na labot sa komprehensibong earthquake preparedness response capability sa Dagbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
12: Kining maong balita, hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Napag-isayod na ang Konseho sa Subo labo sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capabilities Dagbayan. Gusto sa Konseho nga matino kung unsa kaanda masiri government kung doon nila ang linog na posibleng igo sa syudad. Kinisubay isob sa labing awahing kusog na linog na igo sa probinsya sa Sarangani dito sa Mindanao kani kalasog ubay nga kinabuhi. Ang City Council pinagin ni Konseho June Alcover na ngayon ang report gikan sa Cebu City Disaster Reconstruction and Management Office,
13: including the inventory and operational status of rescue vehicles, heavy equipments, emergency tools, and disaster response assets. Second, the available manpower complement, training, qualifications, and deployment capability of rescue personnel. Third, the status of emergency communication system, command centers, and inter-agency coordination mechanism. Fourth, existing deficiencies, operational gaps, logistical challenges, and recommendations necessary to enhance the city disaster preparedness and emergency response capability.
12: Sa samang kalamuan, City Council Piagi hapon ni Alcover, na ngayon sa report gikan sa Office of the Building Official kung OBO.
13: To respectfully request the Office of the Building Official, OBO, through the Office of the City Mayor to submit a report on 1. Implementation and enforcement of structural safety inspection. 2. Measures adapted to ensure that commercial, residential, institutional, industrial, and public buildings within Cebu City are structurally sound and earthquake resilient. And existing challenges, deficiencies, and recommendations to strengthen building safety and disaster resilience in the city.
12: Si Konsehal June Alcover, dugang ini, ang Konseho ngayon sa Pag National Disaster Reconstruction and Management Plan sa tuig 2020 ito sa tuig 2030, gikan sa Office of the Civil Defense o sa National Disaster Reconstruction Management Office. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng ang kasagana sa antioxidants. Napapatunan sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP.
1: Radyo Mo Nationwide.
27: At oras alas 5:29 sa kahapon, mga kasama, samtang palayon ng mga aftershocks na sila tekaroon sa Mindanao, gani karong hapon, gitayog o magnitude 5.0 nga linog, kusog-kusog gihapon ni ha, magnitude 5.0 nga linog ang Sarangani Island, Davao Occidental, alas 4:15 karong hapon, Hunyo 9, base ka rin sa report sa Feebox. Nasinati usab ang mga pagtayog sa pipilak ka mga lugar, instrumental intensity, intensity 2, malapatan sa Sarangani, intensity 1, City of Digos and Matanao, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental. Matod sa Feebox na aftershocks gihapon kini sa magnitude 7.8 offshore sa Sarangani earthquake kagahapong adlawa. Samtang dugang pa mga patayng lawas ang na-retrieve or naugkat, gumikan o human sa linog kagahapong adlawa. Gani di ay mag-inahan. Inahan og anak in town, nakalaso man sa 7.8 magnitude nga linog ang maong mga biktima. Nahugnuan sa infrastructure. Nahugno ni ini nga gipuy-an atol sa pag-igo sa maong kalamidad. Dito gihapon sa Mindanao, mga kasama. Usa ka inahan, ingon man ang iyahang anak. Padayon karon nga gi-monitor o gi-hipos ang mga data na bigita ni ining mga casualties or fatalities or kaning mga namatay atol sa linog. Lakip na ang mga na-injured o ang pagpangita sa padayon pa nga missing or gi-pangita pa. Inaot no nga luwas o baka matultulan pa ang katong 12 in town ka mga kinabuhi or mga individual nga wala pa ikita. Na ay mga nanawag na to diri sa atong sibiyaanan kasama Marisa, labi na katong mga nangutana, kumusta man dito sa Mindanao, na sila yung mga pariente sa Sarangani o sa Jensen nga wala nila makontak ang posibilidad doon naghapoy areas karon kasamang ni store sa Sarangani, sa Jensen nga wala pa yung komunikasyon, no? Wala pa yung na-down pa ang ilahang communication lines dito, ilang mga cell site at mga katong nagrabihan gyud katong dool sa epicenter diin ang mga cell sites katong, no? Na-down gyud, nangatumba o na intawon mahitsura mula na putol gud ang linya sa komunikasyon ang mga pariente in town ang uban nagpakisayo dili sa DYHP mo ng ato pod nga gi-advise nga makikalayon ta sa RMN Jensen gumikan kay mo may mas nasayod no ato sa area dool-dool gud sa nahimutangan nahitabuan. Samtang sa dugang pang balita, nagtukod o mga family tent ang DSWD sa Dr. George Royeca Hospital nga nagsilbi isip temporaryong kapuy-an sa mga pasyente o health workers samtang dili paluwas gamiton ang pipila kabahin sa maong tambalanan human miigo ang kusog nga linog sa Mindanao. Kung imong makita no ang atong mga posts or updates diri sa DYHP o sa IFM mga kasama, dunay mga gipang amuntar nga mga tent alang sa mga healthcare workers taon padayon man ang serbisyo sa mga healthcare workers labi na gipagatiman sa mga pasyente nga temporaryo una nga girelocate samtang dili pa kakumpiyansaan ang structure diya sa ospital labi na gyud diya sa Dr. George P. Royeca Hospital. At oras alas 5:33 o galing ang portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw ba naghambin o mga sakit karong panahuna mag DTX 500 na matag-adlaw? Dira ka ni Charantinigan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At ang oras sa 5:34 na lokal na kagamahanan sa probinsya sa Bohol, muhatag sa nugtabang alang sa mga naapektuhan sa linog dito sa Mindanao. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
14: DYHP Tatak RMN Report.
15: Kining balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, muhatag og tabang ang lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol ngadto sa mga naapektuhan sa linog nga miigo sa Mindanao kagahapon adlaw. Gikatakda nga mo-deploy ang Bohol og duha ka search rescue and retrieval teams og mga adlaw sa Sarangani Province og sa General Santos City. Ang konseho sa naasing probinsya nagkasabot sab nga buhatag sila og financial assistance alang sa mga naapektuhan sa maong kalamidad. 2 milyon pesos ang ilang i-donate sa General Santos City samtang 1.5 milyon pesos alang sa Sarangani Province ug South Cotabato pinaagi sa ilang Disaster Risk Reduction and Management Fund. Gawas niini mulusad sab ang Bohol ug relief drive aron makasuporta sa dugang panginahanglan sa mga nalinugan. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, Rajuman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadunga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Nationwide.
27: Ang Life Extension Vitamin D3 regular sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Huwag dito malimot ha, nagpadayon ng libreng medical check-up, libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni Osmeña Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Huwag Lunes nga to sa Sabado ang consultation time. Wani bayad. Minas taga Norte, anha lang sa Kansaga ADM Building sa Consolacion. Huwag din sa Cebu City. Life Extension Vitamin D3 Clinic tupad aning Cebu Gospel Church mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Sa DYHP Answer Tugin Promo mga kasama, ato ang pangutana karong hapon. Napan sugaduha o nga naka-like, naka-follow sa DYHP Alimin Cebu Facebook page o sa Atty. Rofil Fernandez Banyok Facebook o i-share ang atong live program karong hapon na sa DYHP News Update. Sa dilipas ato pangutana, ariuna ka sa laing pang balita, DSWD mong abaga sa mga LGU na labihang naapektuhan sa linog sa Mindanao. Mato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, gaandam ang DSWD nga mutabang sa mga lokal nga kagamhanan aron matubag ang panginahanglan sa mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga as of today ni saka na ato sa 37 ang mga casualties or mga namatay. Ibaybaw kini sa kalihim subay sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ihatod ang sakto nga suporta sa nagpadayong rescue operation o siguraduhon ang pagpanghatag o mga family food packs ngadto sa mga apektadong pamilya. Nangandam na usab kagamhanan alang sa recovery phase aron masayong maplanuhan ang rehabilitation tungod sa kalapad sa danyos nga gibilin sa maong kalamidad. DYHB Answer to Win Promo mga kasama, karong hapon atong pangutana. Ito pa rin yung iampo, no? Sabi na ang nagbangutang pamilya sa mga nakalas. Pilaman so far ang namatay sa linog as of karong adlawa dito sa Mindanao. Tubag! Ang inyohan tubag, i-type lang sa ato ang comment section sa ato nagpalayan nga program sa DYHP News Updates o follow ang ato mga mechanics. Tubag sa atong mga pangutana, mga kasama, ha? Ilan may casualties no, sa nahitabuog nga linog dito sa Mindanao. Sakto makatubag, 200 pesos GCash. At oras sa 5:38 na sa kahaponon, scholarship grant sa probinsya Subling buksan alang sa mga first year ng mga tinunan sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang laing hugna sa Tertiary Education Program Grant din atul sa gihimong kalihukan sa Kapitolyo, gipasidunggan ni ini ama palarang scholars nga nigraduar nga may Latin honors. Subay sa nasayran mo abot sa 5,900 ka mga scholarship slots ang gibuksan sa Kapitolyo karong tuiga. Ubos kini sa buhatan sa gobernador nga gibahinan og 2,500 ka mga slots, ang vice gobernador nga dunay 1,005 ka mga slots o ang 19 ka mga provincial board members nga dunay tag 100 ka slots. Matag tinunan gigahinan kini og tag 10,000 pesos nga financial assistance ngadto sa mga takos nga mamudawat sa scholarship, ilabi na ang pagmintinar sa dako nga grado. Sa bag-ulang nga migraduar nga tinunan, adunay duha ka summa cum laude gikan sa Cebu Normal University og 49 ka mga magna cum laude students sa CNU og Madridejos Community College. Ang mga magna cum laude nakadawat kini og tag 5,000 pesos samtang ang mga summa cum laude nakadawat kini og tag 10,000 pesos ang matag usa. Aron mamintinar ang pagka-scholar, gikinahanglan nga magmintinar usab og 85% nga grado na enroll sa upat ka tuig nga kurso ubos sa usa ka state university o college ingon man ang uban pang mga public higher education institutions sa nasod. Base sa listahan sa Kapitolyo, moabot sa 1,000 pa ka mga scholarship slots ang available alang sa mga incoming first year college students alang sa umaabot nga academic year. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Veloso DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
18: At oras sa 5:41 sa kahaponon, nakapin sa 400 ka mga suspitsado sa lain-lain pang krimen na nadakpan sa PRO 7 sa usa ka semana ining law enforcement operation. Tingo asa kapulisan, mapadayon ang malinawon ug hapsay ang Central Visayas pilagi sa pagsikop sa mga kriminal. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
19: YHP Tatak RMN Report.
20: Mabot sa 446 ka mga suspitsado ang nagdakpan sa Police Regional Office 7 sa kasimana nila nga Regional Law Enforcement Operations batok sa illegal nga drugas, wanted persons, illegal gambling ug loose firearms gikan sa Mayo 31, 2026 kanto na sa Hunyo 6, 2026. Sa dato sa PRO 7 nakasikop ang matag unit sa kapulisan og 216 ka mga suspitsado atol silang paghingusog sa kampanya batok illegal nga drugas. Sa mga ginaganong nga nadakpan nakasakmit sila og 727.57 gramos ng sabu ngadto ni standard drug price nga 5,423,476 pesos. Kini nagpakita sila gawaray hunong nga pagpuhag sa supply sa legal nga drugas sa Central Visayas. Gipakusgan usab sa PRO 7 ang ilang manhunt operation batok sa mga pinangita sa balaod nga resulta sa pagsikop sa 113 ka mga wanted persons nga naglangkob sa 21 ka mga giilang nga most wanted persons ug 22 ka other wanted persons nga nagatubang og dagko og gagmay nga mga kaso aron mahatagan og hustisya ang ilang nahimong krimen. Samtang silang kampanya batok iligal nga sugal, ang kapulisan nakasikop og 108 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 14,128 pesos ka kwarta gikan sa sugal. Wala usa magpaulahi ang ilang operation batok loose firearms, di nakadakop sila og 30 ka mga malapason sa balaod ug pagkasakmit sa 51 ka mga armas nga walay mga lisensya ug usa ka granada nga kung wala pa maembargo mamahimo kini nga magamit sa krimen. Nasakmit usab nila ang kapin sa 100 ka armas sa nakadaiya nga kalibre nga naa na karon sa kustodiya sa matag unit sa kapulisan ug napasakaan na sa tukmang kaso. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang acting regional director sa PRO 7 ni Mibutyag, nga ang ilang accomplishment na nakalinya kini sa ilang pagpadapad sa tinguha sa kahusay kalinaw. Gipasalig sa PRO 7 nga ilang ipadayon ang ilang intelligence-driven operations, inter-agency collaboration o community partnership aron mapaligon pa ang ilang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ninyo Rajman Arbo Samantriwa HP. Tata Carmen.
18: At oras sa 5:43 sa kahaponon, nagpaktakag labay og basura, nagkuhan og CCTV o gipadakop aron pamultahon. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
19: CYHP RMN Report.
21: Di pa sinaan karon ang lokal nga kagamhanan sa Northwest Mandawi nga dili mga sakinan mo i-monitoron o ma-monitor sa ilang command center kun dili apila usab ang mga magpabadlong diha sa kadalanan. Ingon man, abang agianan sa tubig labi na kun dunay kusog nga uwan para makapagawas dayon kining pasidaan ngadto sa publiko kun dunay risgo sa pagbaha. Kagahapon nakuha sa CCTV camera nga konektado sa command center sa syudad ang usa ka individual nga nagpatakag labay sa mga basura ngadto sa sapa nga rimutang sa A. Soriano sa barangay Centro Bridge. Kini mahinungdan nga gidakop kini sa mga personnel sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office tungod sa illegal nga paglabay sa basura aron kini makamulta base sa ordinansa sa dakbayan. Subay nini ang M. Senro di pasidaan sa publiko nga dali nilang ma-identify ang mga makalapas sa environmental ordinances pinaagi sa mga CCTV dinha sa kadalanan nga konektado sa command center. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arlimen.
18: At oras sa 5:44 sa kahaponon. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal.
27: Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan!
0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
27: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang saon ni mo kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang husay!
3: So easy to use. Everest Washing Machine.
4: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
22: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
23: Welcome to our reunion!
24: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
25: Tungod na sa Super Fiber!
23: Unsa?
25: Super Fiber!
28: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
29: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX 500.
30: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
29: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
31: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang mo ni siya glaag? Nabiya na ka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
32: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
33: May buhay sa makabuhay.
27: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: The original Koi Herbal Capsule.
5: O si Evelyn Paraguso, nagidag kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.
27: At oras alas 5:51 sa kahaponon, sa tandog nga pa mga balita na hipo sa itong CNU.com intern. Kalusugan food truck sa OVP igipakatap sa Jensan. Kasama mo sa balita sa CNU.com intern Trisha May Quizon.
33: TYHP Tatak RMN Report.
30: Gipadala sa Office of the Vice President kon OVP ang kalusugan food truck kon KFT ngadto sa nahugno nga commercial building sa Kalumpang General Santos City nga nakutabang sa nagpadayon search and rescue operations. Muabot ngadto sa 150 ka mga frontliners nga naa sa lugar aron mutabang sa operasyon. Isip bahin sa pagsuporta sa ilang walay kakapoy nga pagserbisyo, ang KFT mahimo makatabang kanila pinaagi sa paghatag og mga pagkaon ug ubang panginhalanon ilabi na sa mga responders. Ang OVP Southern Mindanao Satellite Office pabiling nakastan by alang sa dugang panginahanglanon sa maong operasyon. Kasama mo sa balita, Trisha May Quizon, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
33: Radyo mo, nationwide.
27: Sa talaga pa balita, gikan sa to CNU.com intern, e-titles o Certificate of Condemnation Distribution sa Rakbayan sa Naga, Nagbalampuson. Kasama mo sa balita, CNU.com intern, Abitha Giana, Genkono.
33: DYHP, Tatak. RMN Report.
30: Nagmalampuson ang gipahigayong distribution sa electronic titles, certificate of distribution with release of mortgage o farm inputs sa Dakbayan sa Naga. Muabot sa 1,000 ka mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs nga gikan sa Sugbo ug Bohol, diindulan sa 600 niini mga nagahanons ang nakabenepisyo sa maong programa ug nakadawat og dugang farm machineries alang sa pagpalambo sa panguma. Ang maong distribution gipanguhan sa Department of Agrarian Reforms Kondar nga gisaksihan usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, uban ni Naga City Mayor Valdemar Chong ug ang ubang opisyales sa lokal nga kagamhanan sa Naga. Kasama mo sa Dakbayan sa Naga, Abetha Jeanine Kono, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
27: At oras alas 5:53 sa kahaponon, samtang upat ka anda ng school building gitukod sa Mandawi City. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Jasmine Maghanon.
33: DYHP Tatak RMN Report.
30: Gitugyan na sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang bagong 4-story school building adunay upat ka mga classrooms ngadto sa Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo atol sa pagbukas sa klase kagahapong adlaw, Hunyo 8, 2026. Ang maong proyekto, gitinguha kini ni Congresswoman Lollipop Uwano Dizon sa katuyuan nga masulbad ang kakuwangan sa mga lawak sa ringan sa maong tunghaan nga mahimong magamit sa mga tinunan sa grade 5. Si Mandawi City Mayor John K. Uwano ni padayag sa iyang dakong pasalamat sa mong inisyatiba nga dakong tabang nga maloglog ang sitwasyon sa mga estudyante sud sa classroom ingon man nga dili na kinahanglan mo patuman og double shift classes ang maong eskwelahan. Atol sa mong pag-turnover sa 4-story school building, dungan nga gipahigayon usab ang blessing og ribbon cutting ceremony nga gipanguha ni Mayor John K. og ubang mga opisyal sa Mandawi, lakip na ang mga dagkuan sa DepEd Mandawi. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, Jasmine Maghanoy, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
27: At oras alas 5:54 sa kahaponon, natagak na motor, ilikan kay Miikyas sa checkpoint, Dakpan. Kasama mo sa balita si CNU.com intern ni Erica Primaso.
33: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Nasikop ang angkas sa usa ka motor human nga nataga kini sa dihang misuway og ikya sa checkpoint nga gipahigayon sa kapolisan og nakuhaan kini og illegal nga armas pasado alas 9 sa gabi sa dalan Lorega, Barangay Lorega, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan ang ginakpan nga si alias Joshua, 35 anyos, nga residente sa Barangay Dulho, Fatimaning, Dakbayan. Sumala sa taho sa Parian Police Station, usa ka motorsiklo nga dunay duha ka lalaki nga sakay ang nagbiyahe paingon sa maong dapit apan kalit kini nga ni U-turn paingon sa General Echave Street, Barangay San Miguel dihang nakabantay nga dunay checkpoint. Tungod matod pa sa kalit nga pagliko sa driver, natagak ang angkas niini. Daling nakasibat ang driver samtang misuway sa bugdagan ng angkas nga si Joshua apan dali kini nadakpan sa mga kapulisan. Gisuwayan sa pagukod sa mga pulis ang driver apan wala na nila kini naabtan. Nakuha gikan sa dinakpan ang kalibre tantay utso nga armas ug duha ka buhing bala nga walay saktong dokumento. Gitanggong nakaron sa Parian Police Station ang dinakpan ug mag-atubang kini og tukmang kaso. Kasama mo sa Parian Police Station, Erica Premacho, si Anyocom Intern, DYHP, Tatak RMN.
27: Ato na sila 5:55 sa kahapon noon samtang padayon karon nga nimo og mga pakisos og monitoring ngon man mga preparedness. Andak pa yan sa Sugbo. Sabi na kay Roman Masinati ang linog dito sa Mindanao. Kumanusap sa Masinati nga linog dito sa Northern Cebu. Ito na kalabang tuig. Huwag na pa mga pagpanganaw. Sa uban pa, may mga information sa report ni Senyo Commenter na May Alferez.
33: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nagpabiling delikado ang Sugbo sa posibleng pag-igo sa usa ka kusog nga linog nga mosaka ngadto sa magnitude 7.2. Kini ang gipahinumdom sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX Visayas Cluster. Human sa nahitabong kusog nga linog sa Mindanao kagahapon Hunyo 8. Matod ni Engineer Robinson Horio, Director sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga gipakita sa ilang mga pagtuon nga ang Central Cebu Fault ug uban pang mga fault system nga makaapekto sa Sugbo, posibleng makamugna og magnitude 7.2 hangtod sa 7.5 nga linog. Sa pagkakaron, giklaro sa nisgod ang ahensya nga way nakitang timailhan nga dunay umaabot nga dakong linog. Bisan pa man niini, gipahimangnuan ang publiko nga magpabiling andam batok sa mga katalagman nga dala sa linog. Kasama mo sa balita, Sina May Alferez, CNUCOM Intern, DYHP, Tatak, RMN.
33: Radyo mo, nationwide.
27: At oras alas 5:57 na sa kahapunan mga kasama, dugang pa sa atong panag-uban. Mabilagin sa DYHP, sumbonganan, human sa mga pahinomdong.
33: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
33: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante pagatiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga

0: DYHP Sumbunganan, ari lang una ta diri sa to ang live program karon. Ari lang una ta nag-broadcast pinagi sa to ang live, no, pinagi sa to ang Messenger or sa to ang DYHP Arimens sa Facebook page. Okay, nibalik na. Mga tay dispensahan na hunong ta magkadali. Na-interrupt kadali ang ato ang broadcast. Dumikan sa natin ito nga power interruption dito sa transmitter side. Di asa basak sa Nicolas sa pankaroon. Balik na taon la on air sa itong inyong mga radio. Ingon man din sa ito ang Facebook page sa itong online program kasama sa radio o sa Facebook o sa ito ang YouTube. Sa ito ni YHP Sumbunganan sa ito ang panag-uban. Nainom dumo kagahapon at ay nagpatabang ginikanan katong magtiayon no sa ilahang problema nga ilahang taon nga anak nga sinati nakasinati man to og gastropathy og lupus nga unta manawagan pala sa dugang tambal sa iyang anak apan kagahapon adlaw na pahibaw ta nga namatay no ang iyang anak nga 36 years old subo man tuod pero ginikanan sus padayon gid gihapon nga itag mga pamaagi nga makalingkawas sa ubay-ubay sad nila no nga mga obligasyon na pinakay nakautang-utang alang sa pagpatambal sa iyahang anak apan nakalas namatay gud in town og dunay tulo ka mga anak nga gibilin nga mga gagmay para ba nga nag-eskwela. Una nga kagahapon sa panawagan nato diri sa DYHP Sumbunganan nagkatigom ta og na turnover nato kagahapon adlaw ang 5,000 pesos no ngadto sa nga nanawagan kagahapon. Dihan kay salamat mga sukinti paminaw sa iyong makarunayon nga suporta o makarunayon ninyo nga pag tabang labi na sa mga higayon nga manawagan ta on air. Itong panawagan na himo nga mas nilapad pa. Gumikan kay natay panawagan sa mga live guesting nato o ato sang panawagan kagahap karong adlawa labi na good in town sa ato ang live guest nga nakaroon sa ato ang si Bian. 5,100 pesos day ato na turnover kagabi ngadto sa ato ang bisita. Kung karoon sa itong panag-uban, kay limitado ang atong oras, makasama kasama una ta sa ato ang hatagan o pagtagan ang ilang igsuon diagnose ni colon cancer stage 4 taga Busay pinamungahan Cebu. Ang ilaha matabang-tabangan sila sa ilahang ongoing treatment ani. Treatment protocol gumikan sa chemotherapy no sa dipatamo padayon atong i-welcome ang igsuon nga nakaroon sa atong sibianan may gabi paduol sa microphone ang imuhang pangalan palihog
1: Joanne Pasunilaw ma'am.
0: Joanne Pasom
1: Pasunilaw.
0: Pasunilaw. O pero pangidaro ni Joanne
1: 33.
0: Ang pasyente nga imong igsuon kasi pangalan
1: si Johnny Tanghian ma'am.
0: Johnny Tanghian. Oo. Pero pangidaro ni Johnny
1: 26.
0: O kadusa man si Johnny na kuan na diagnose ani nga sakit
1: pag May 8 na kuan na mo pag human sa iyang kaning colonoscopy
0: so karong kanang Mayo ha karon na
1: 2026
0: so sa may status ani nahi may uban nga moingon nga stage 1 early stage stage 3 stage 4 unsa may status
1: stage 4
0: uy ulitaw ni si Johnny
1: ulitaw ma'am.
0: Mm-mm. Pero sa man ni trabaho?
1: Wala.
0: So, naara sa inyo, ha? Sa may panginabuhian lang niya?
1: Last, katungo pa siya na sakit, ma'am, nag-guardian na siya. Pagkakaning, pag October, start na siya na, dili na normal iyang pagkalibang. Dayan, nagpa-check up niya na, wala ramay kuan ang iyang laboratory, iyang ultrasound o x-ray.
0: So, kana lang yun.
1: Pag sunod na pong buwan, nag kuan na pud iyang balik na pud di bitaw mo kuan iyang kalibang balik na pud og kaning kuan pa check up. Wala ra may pwede picto mo to naka decide na lang mi pag kaning April kay sige na medyo sakit dili mo siya mahimutang sa iyang magsakit na iyang tiyan. Nagkuan na lang mi na amo na lang gyud siyang ipakolonoscopy para makita og unsay kuan sa lawang ba kay ang katong iyang mga tambal nga gipang inom wala raman gibali bitaw balik-balik ra
0: di siya so hantod karon nga advice siya sa chemotherapy nakasugod na mo
1: yes ma'am pag June 5 first na na session sa
0: June 5. So pila pa man ka treatment ang gi kuan ani gi require?
1: Wala pa ka kuan ang amo na kuanan ma'am kana siyang pang ikaduha ka session bitaw na chemo.
0: So kani ikaduha nga session siya chemotherapy sa... mo ni kantidad nga 22,000. So sa dakuha man di ay no 92,000 para lang sa ika-second session para sa chemotherapy. Almost 100,000 pod ang panginahanglan. So kamo mga igsuon, ikapila man ka.
1: Kuan man kaning kaduha.
0: Ikaduha. Oo nya kanila ini mo igsuon.
1: Ikatulo.
0: O pila mo kabok magsuon di ay?
1: Kaning 7, ma'am. Then, ang usap po, na po ko igsuon na PWD po na nadaupuan po iyang spine bitaw.
0: Uy.
1: Mag 2 years na po siya rong on July 10. So, katagkuan na, dili po siya nag... Katitir dyan po siya og dayapir.
0: Hangtod karon.
1: Hangtod karon niya.
0: Sus, pastilan. O, inyo mga ginikanan?
1: Nara sa mga ama, mag-kanagumara.
0: So ngano'ng nakahukuman mo nga maanhi mo diri sa DYHP magpa-schedule og mang hangyo para ta sa tabang
1: para na maka kuan pa ito mi sa kinanglanon sa iyang chemotherapy man para mapasin pag makaluyan ba na matabangan pa maka-survive siya sa iyang sakit. Amo lang gigikuan na masunod ang treatment ay kaning gikuan sa doktor. Wala na may kaning ika, kuan yung kaning suporta kwarta mo na namasin ng yun midiri na unta na matabang-tabangan na mo ba kuan. Para mapadayon gina mo ang kanayang pagkuan bito sa iyang
0: treatment. Karo sa may schedule ani sunod?
1: June 26, ma'am.
0: June 26, ato pa katapusan nga Friday, no? So karong buwan na, pero last Friday of the month, June 26. Pero dako-dako po ang kinanglan ninyo nga i-raise. Mauna nga, masabtan po na inyohang sitwasyon karon nga gumikan sa kawadon ang inyohang oras, yung panahon, yung paningkamot mo lang po yung inyohang ika-offer o ikatabang sa inyo. So, na naminaw to siya karon si Johnny sa imong ginikanan. Oo, unsa man imong greetings, unsa man imong mensahe sa imong igsuon.
1: Nagdili lang siya magkuan og paglao, ma'am, sa rasa iyang kuan kay kami. Andam rapod mi man kamot ug mangitag paagi para sa iyang mga sunod na session para sa iyang chemotherapy.
0: So maka Joan, single pa or na kay pamilya po?
1: Ano, widow na, ma'am.
0: Ah, na widow na po. Pila ka buk anak?
1: Tulo.
0: Tulo, pastila, no. Bata pa man ka nga nahugan na byuda?
1: 31,
0: pastila po. So, ay ibang mga anak gagmay pa ron, imong lang gibilin.
1: Oo, akong gibilin sa akong mama.
0: Oo.
1: So, di man kaya kung mama di po kaya ko ano piyabiyahe bitaw.
0: So, inyuhan lang, tinabangay lang as pamilya, tinabangay lang isip man nagsuon. So, muna isig suportahay. Kanisa, gibuhat ka ron no, sa ito mga bisita. Doon ka man ka magsuon nga naadiri, na bati ang ilahang mga katuyuan, nadungog po ito sa igsuon nga si Johnny dito nga nagmasakit, kasi tinuod gid na. Ang suporta, moral support, ang suporta nga naamo, nga dasig kanunay, bisan pag naay mga higayon nga asa pa katano, asa katagpliti para makaadto ani. Sakto ba na? Tinuod ba nga nahitabo? Oo, asa pa man ta mo, mangutang para makaadto ta ani. Asa pa nga mangutang para makaabot ang DYHP. Mag na itinuod nga istorya. Tinuod gina, kasi mga nistory nga mga budangop din sa DYHP sagad, inutang pa ang pamasahe. Apan, para nila sa ato mga bisita, bahala na lang. At least, baka baton man sila o ginagmay nga kahupayan sa ilang gibati, ginagmay nga tabang, apan kinasing-kasing gikan sa ato mga sukintig paminod, di bialalimpun. No, sa pamilya nga kana, na magmasakit, doon ay mga na problema, financial man, o guban pa, tiaw mo na lain-lain yun nga mga problema, suliran nga itong ipaminaw sa ilang mga sumbong diri nato, kagahapon, katong lupus, gastropathy, katong miaging adlaw, chemotherapy. Miaging adlaw, lain pod, karon, lain sa ding colon cancer mo nang, so, lain-lain yun nga sitwasyon, lain-lain nga kalisdanan, apan usara mo ang pagpakalig-on ug ang suporta sa matag pamilya ug ang kita diri sa DYHP sa atong program sa DYHP Subunganan bisan ginagmay gagmay man lang pero ang labing himahinong danon ana mao nga kasing-kasing atong tabang busa karong hapuna or karong gabiuna Joanne unsa may imuhang hangyo sa atong mga sukintig paminaw
1: sa tanang mga kaning sa kuan sa DYHP HP station, radio station og tagpa og tag dumala sa ni mayang hapon sa tanan og labi na gyud sa katong nagtigpaminaw sa atong DOHP. Kami nangayo kami og tabang para sa among chemotherapy sa akong igsuon nga si Johnny Tanghian na diagnose sa colon cancer para sa nagkuan mi og tabang para sa iyang next session sa iyang chemotherapy. Og nagdaghan salamat og maayong gabi.
0: Kasama sa tuang tabangan karon morning colon cancer stage 4 ang ilang igsuon nga 26 years old. Ang ilahang katuyuan nga makatabang-tabang lang po ta ginagmay. You know, sa treatment protocol diri nga moabot og dako-dako gyud nga kantidad hinaot. Nga do na lang po tay ma-share. You know, sa ilahang paginahanglan karon. Para sa yung tabang ato ang GCash number, lahi po ni nga number ang ato ang gamit ha kaning ato ang 0918-554-2071. No, under Aida Tampos, kani ato ang number, ato rin gigamit aning DYHP sambunganan. Apan ka ganina, mukabat sa to sa 8,000 pesos ang ato ang na dawat para to sa biktima sa linog sa Mindanao. So, ato nang gitransfer para madugang no sa donasyon alang sa Uplantabang sa Mindanao niya karon. Ato GCash number nga 0918. Ato gining siyang gitinguha nga mo ni ato ang gi-assign para sa itong DYHP sa bunganan kay Sayod Banta na itabangunon dito sa Mindanao. Apan nasa giday kang tabangunon nga mudangop diri sa atong sibianan. O na nga nag-provide lang kita kami, naningkamot lang kita. This is DYHP nga mga numbers nga inyong mapadalhan para sa ingon makapadayon ta sa atong panerbisyo. Kay saan man itinuod ba giding realidad, may giding kalisdanan. Gabi na kanyang magka-ospital. Gabi na kung mapangandami nga maunay sitwasyon. Para sa yung tabang, i-flash karon din sa atong screen. Kita karon itong nag-Facebook. Ang atong number, 0918-554-2071. Balik ko na, 0918-554-2071. Pwede sa din nyo i-walk in, inyong donasyon, inyong ihatod. Dari sa DYHP, Capital Central Hotel, Iscariot Street, Capital Side, Lakbayan sa Sugbo. Gidlalim, no? Kung galing mga ginikanan, ang mga panikaysikay dito, inatulasad yung kaayo. Ang importante lang nga, makapalit o bugas, no? Makapanudan para sa matag-adlaw-adlaw nga survival. Kapan mo ingon galit nga hospital, pang pakemotherapy, labi na kung dinagyoy kantidad ang maong paginahanglan. Nang lisod yung kaayo, makadangop yung asa pwede nga makaadto. Para sa yung tabang, atong balikon ha, ato ang GCash number 0918-554-2071. Para sa inyo ang tabang mga kasama, 0918-554-2071. Unsa man ka gamay ang amount nga pwede nyo mapaambit. Panda ko gaghapon kayo na. Kamahinong danon alang sa ato ang mga bisita nga nakaroon din sa sibianan. Yawat pa ang ilahang paninhanglang pinansyal, labi na pagtigom alang niining takda na pod nga chemotherapy para sa iyong igsuon. Pagkatigom-tigom sila. At balikon para sa inyong hantabang 0918-554-2071. No, kaya ito ang parag-uban karon sa DYHP sumbunganan, mga kasama. Lahi ni nga GCash number, no? Ang ako po ni nga smart, nga GCash number, ang ato ang gigamit. Wala pa dayon mo ang kapadala sa iyong tabang para sa DYHP sumbunganan nga mga bisita. Apan katong sa ato ang oplan tabang, lahi po nga number ang atong giprovide para all accounted, no? Ang mga tabang ato ang nadawan. Sa mga nagtawag, to confirm kung maumari nga number, yes, maumari nga number, no? 0918-554-2071 para sa iyong tabang, mga kasama. Gamay nga suporta, bisan unsa man kagamay ang pwede ninyo, no, nga mapaabot. Dako na kanang ikatabang sa ato ang nanawagan karon. At balik ko na ito, GCash number 0918-554-2071 under Aida Tampos or kadagaling ihatod ang inyuhang tabang diri sa itong sibianan. Nag-monitor mo pinaagi sa iyong pag-paminaw sa mga taxi units baron nga inyong nasakyan. Mga TNVS at mga Grab drivers, Maxim drivers o in-drive. Nagpaminaw karon ron mga modern POJ drivers or kanang nagpaminaw karon no, kanang nagsakay og sibas o uban pa. Mayong gabi ini yung tanan, uban nito nga pasahero nga nagsakay, naka-tune in sa DYHP, nga ba yung luuya sad sa tinuod yun na. No nga, ato ang matugkad o ang kalisod sa pagpaminaw sa ilang mga sigilanon nga tinuod yun. Maliman kag, mayon kag nga, pamasahi, kuwangon pagali, utangon pagali, ra makaabot lang. Pag na tinuod nga hitabo. Balikon 0918-554-2071 magkasama para sa inyong tabang GCash number alang ni ining stage 4 colon cancer. Nga si Juni taga Busay pinamungahan si Bo. Atong oras salasay sa 21 na. Dugang pa nga panag-uban na ito uman sa mga pahinumdo.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe!
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw!
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Balik sa tapang uban dili sa DYHP Sumbunganan, mga kasama para sa yung krasing-kasing nga tabang alang nining cancer patient or colon cancer patient, mga kasama stage 4 na raba ang sitwasyon sila igsoon nga 23 anyos sa kalalaki. Single ni, apan maulagi nagkasakit, unyagikan sa papacheck up o laboratory, diagnose ni siya nga stage 4 colon cancer. Muna nga sila, nang limbasog nga mapatambalan ilang igsoon, maluwas ang ilang igsoon, pero gumikan sa kakuwang sa pinansyal, lain-lain nga government agencies silang naadtuan na, pero di pa ginigo ko lang pag yun. Muna nga, nidangat din sa itong sibiyaanan, bisan pa man lang no, sa ilagmay-gagmay nga tabang, madugang-dugang. Okay, so, alang sa mga nipaambit na sa inyohang tabang, lingan kayong salamat, apan katuwa pa makasin. Mauni ito number nga gigamit, 0918-554-2071. Liko na, 0918-554-2071 para sa inyohang tabang, mga kasama. Piso man na, 5, 10 pesos, 20 pesos. Sa inyohang kasing-kasing tabang, pwede gugain na nyo isend sa itong GCash. GCash number 0918-554-2071. Unsa ka gamay man gali na kumpara nato sa to kawaboto na to mahatag, pero dako na kay nang butang para sa nanawagan karon. Mo nang ako no galing na isod imong GCash 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, iapil lang na. Kaya wat pa makadugang-dugang sa ilang tigom para sa ilang anak o sa iyang ilang igsuon. No nga ilang gitabangan nga ma-raise ang katidad para sa lain nga session ini sa chemotherapy gumikan sa colon cancer stage 4. 300 pesos gikan sa San Francisco, Southern Leyte. Salamat kaayo ha. Ngayong gabi ininyo diya, bisan unsa man kalayo diya sa San Fran, Southern Leyte. 300 pesos 4876. Salamat kaayo sir. Thank you kaayo ninyo diya ma'am. 25 pesos 0845. Dagan salamat. 20 pesos 8709. 50 pesos salamat gikan sa 8141. Thank you. 68 pesos 9088. Dagan kayong salamat. 500 pesos gikan sa 8207. Dagan kayong salamat ninyo. Di apay 100 pesos 100 pesos gikan sa 4300. 500 pesos donated by Marianne Symphony and Gilbert Luke. Gikan sa 2853. Salamat kaayon niyo. Salamat kay sa inyong tabang. Alang sa mga nangutana, maabani ito ang number sa GCash. Alang sa DYHP Sabunganan program karon. Yes, sa mauni. 0918-554-2071. At balikon ha. 0918-554-2071.

0: Dugang pangatabang, 150 pesos. Ligyan kayo salamat. Gikan sa 4469. Thank you. 100 pesos. Gikan sa 5273. Message from Luway Bohol with prayer. Salamat kaayo. Okay, ito oras alasay sa 28 na. Karong mga oras sa ang atoang natigom is 3,283. No, 3,283 mga kasama. Okay, sa di pa tamo tapos, ato ang pasalamatan, ang tanda nato nga naglangkob sa ilang suporta karon kung galing din mo yung mga paapas pangatabang, pwede rin sa ato ang sibiyaanan, inyong ipaabot, inyong ihatod, or sa GCash, 0918-554-2071. Okay, sa ato ang panag-uban karon usay mensahe ni Joanne sa ato natigom karon gabi una, ginagmay-gagmay man, apan kinasing-kasing.
1: Salamat kayo sa inyong mong tabang o inaot na mag na pagkatagan pa mo kaning grasya sa inyong kwento sa inyong pag kayong maluloy-on o daghan kayong salamat.
0: Mga kasama nyo na dungog, no? Si Joanne Igsoon sa katuntong pasyente nga diagnose og colon cancer. Ganyan kayo salamat sa yung mga gipaambit karon na mas nilapad man ang ato ang panawagan karon para sa katalagman usad nga mga nabiktima dito sa Mindanao o karon sa tinuod, no? Nga sitwasyon po din sa itong sibiyanan nga didangok. Apan, bisan pa man ni Ana sa itong mga gidaghan nga natabangan, naghapon tayo na paambit karon gabi una. Okay, kay salamat kaninyong tanan.

0: Ato na sila sa si Media na sa lipat tapos DYHP Answer to Win Promo Winner. Uy, ang ato ang pangutana karong gabi una mga kasama. Pinamay latest nga ihap tali sa mga casualties sa linog ng igo dito sa Mindanao. Naka-like, naka-follow, DYH Parents Cebu Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Facebook page. O gingon man, naka-share sa toan live program karong gabi una. Congratulations ang Tubag 37. Latest nga count sa casualties, 37. Congratulations, winner of 200 pesos, Edwin Tapil Himungala. Edwin Tapil Himungala, congratulations. Edwin Tapil Himungala, i-message lang ang imong complete name and Gcash number. Unya, ugma pasad din na ito mapaabot no, ang inyohang ang premyo kay out of office naman ato ang in charge karon sa itong sales and marketing research department. Congratulations Edwin Tapil Himungala. Karong panahon na mga kasama, importante kayo itong proteksyon kontra sa paaksalamog. May nagdining dengue, busa, magbaton tag-haplas. Nga naghatag ka na itong proteksyon, batok sa dengue, labaw sa tanong magamit sa nato isip pagpang-haplas. EXL All-in-One Skincare Oil, suwayi gudin nyo mga kasama. Adunay kini calming effect at the same time, adunay halamang gamot nga maoy natural insect repellent property kita mga proteksyon kontra sa paaksalamog. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban nato kontra dengue. Samtang sa itong pagpangape, mga kasama itong piliyon ng kape, nga lamian na, naghatag pa ka na itong energy, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, naghatag ka na itong energy, healthy immune function, brain health, blood sugar control, o gaban pa, balanse kayong lasa sa itong pagpangape. Healthy coffee lovers, uy, unsa pa may inyong pangitaon, ani-ana EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na. Sa so, Botica de Ul, kaninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Yan kayong salamat sa ato mga sukintig paminaw, mga kasama, katanan ninyong supporta, rin kayong salamat, pabalikon, gawa sa DYHP Sumbunganan, sa mataghapon nga tanan, parayon na sa mga tuang oplantabang para sa nabiktima sa linog. Dito sa Mindanao, ang atong mga numbers nga giprovide alang sa inyohang tabang, pwede ninyong i-view ang ato ang DYHP Arimensibo Facebook page, naka-pin post ang mga numbers diha. Ang inyong pagadalhan o mga QR code alon direkta ra inyohang pagpadala sa tabang sa mga accounts nga atong giprovide. Ato partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: The official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ay masundan og lango ang inyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Bulta.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay doon ako espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pamilya mo, mauna istorya, niyong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa man ang hatag na kumigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
1: Tus, tus?
0: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa limata o kang buutang bata. Unya pa yun? Oh, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: mga aso yung nakaibulungan para nato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na itong malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Zed Banyawan Coffee Mix ug Zed Banyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
9: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na ug ang motabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
16: Pag may acid, Supra-Sid.
15: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
18: Unilab yan.
19: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500.
21: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL.
20: Bad cholesterol.
21: Nga mao ang hinundan og responsable
20: sa pagbara sa atong mga ugat.
21: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
20: Batasano nato
21: ang pag-inom og TTX 500.
20: Highly recommended
21: sa mga eksperto.
20: TTX 500.
21: Mabalit sa mga butika. TTX 500.
22: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
21: TTX 500.
20: Mabalit sa mga butika.

0: Bartis mga bata, hala. Adi nila kita mo na sulti mga bata. Kaya dagan kay giyati man sumo may daw eh. Nga sa mga tao na ni Ma'am Ashen, Ashen Pipito sa Brumits Beats, unya, tanawa ninyo di as Facebook, tawagal ninyo ang Brumits Beats kung doon sa'y gusto ninyong mahitabo. Sa inyong panibay, limpyuhan na nilang maayo, o gayuhon ng munsa parang ayuhon nun di hang mga garden. Hala mga bata, mga katama. Andi ang itasumpay sa kung asoy ninyo ni Sibinaw ng Arguluhan. Kick it! Butiki!
1: Gusto ka man yung taon, uy.
2: Naganaan pa ba kung duwap, eh? Di mo sugot.
3: Dili man sa ingon nga, dili may mo sugot ka magduwa ka, Kikit. Gipaduwa man ka.
1: Mao.
3: Pero ikaw na kasi mo takay ka. Unto na sa doon, init na kayo.
2: Yan, ano lang ito sila, Kikit. Sige pa lang ito sila, duwap, eh.
1: Bida, uy.
2: Yako, papauli ko ninyo.
3: Tungoy kay sakto na sa oras, ngating pauli na.
1: Mawala.
3: Masag dito sila. Awa pa man sila papauli as ilang mga ginikanan. Kami kaya ipapauli naman ka. Kaya may gustong masakit ka.
2: Masakit din ang magduwa to. Hindi ko ganaan ninyo. Hindi ko ganaan ninyo.
3: Ay.
2: Ko ganaan ninyo.
3: Mabos lang. Bad
2: ball.
3: Ikit! Nasobra ka na ha? Gusto na na.
1: Ikaw ba? Hindi niya ginay. Nausam ang taong ka eh. Hilam na, hilam na. Samang gusto ka masuko ko ha? Ayaw kong pasok ka ha? Pag-ilis na.
3: Hehehehe. Oh. Dali na, dali na. Hiwi lang naong ni mo. May hubuan ang t-shirt niyo mo be. Arang trapuhan ta ka. Nga, mag-inis kagla yung t-shirt nga kanang uga.

0: Kikit. May paliho ko kukukos das pan, be. Tapas luyo.
1: Yes! Naiko na ko!
0: Kikit!
1: Naiko na ko!
0: Uy, nakadungog ka na ko! Kikit, usa ba?
1: Ha? Ansa ma?
0: Ay, gisugo ta ka. Matod ko kuha ang daspan sa luyo. Sama ba ka kadungog?
1: Ay, ikaw lang makapoy ko.
0: Kikit? Uy, nausa naman taong ka, uy! Nagkatapulan ka na magmaayo. Dili naman ka mutahod sugoon. Bata pa gani ka. Sukol naman ka. Tiin ka man ta maliwat, oy!
1: Anbot, inyem akong anak.
0: Hoy, wati ka tudluing magtinapulan ka, ha, Kikit? Dili na maayo para sa usa ka bata. Nga dili mutahod si ang ginikanan, ha? Masige na. Undangin yung sananduwa ni mo diha. Kuha na tong daspan sa luyo, be.
1: Ay, kapoy lagi.
0: Ola! Dos! Maabtal gini kag tres ron, katilaw gini ka na kubunal. Mani.
1: Susoy! Agay! Agay! Agay! Sakita, oy! Agay! Naigo ko siyang gilabay ng lata! Ikaw kang bataa ka? Nagkamaldito kayo ka na? Di na gini ka mutahod siya mong ginikanan? Imo ba kikong gilab kandili? Wala ba kong mga labot ni Munab? Awaron! Bisan huwag kong makauyon sa imong kipakitang batasan, huwag yun ko mang ilabot ni mo. Nga karon, ako imong gigos lata, kay gilabay ni mo lata. Ay, nila punta din sa bungtod, huwag kong mang ilabot ni mo.
2: Kung padayon mga bata painom-dom sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: makapag mo na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
3: Maayo na lang na ay Kidilets.
2: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal. Ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Uusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako believe.

sumpay sa kong aso'y kaninyo.

kikiskik ko. Dili ko agi sa luya sa amo. Wa kabantay si mama. At ko sa ako mga friends magduwa mi. Bahala na to si mama. Mangita sa das panoy. Ha? Siya ray mo kuha to. Ganahan mag ko nga magduwa. Ha ha.

0: naman to skikit nga akong gisugog daspan, eh. Huwag na mo mabalik. Nahuma naman lang kong silhig sa tibok palibot. Huwag may daspang niabot. Kikit! Kikit! Hay na akong gisugog yung madaspan, eh! Ha, inam ni bata, ah. Ito, ano ko sluyo, be. Kikit! Man din iskikit? Hain man din yung bata, ah. Nagisugo man tato na ako. Nawa naman noon. Ay, pasilan dyan yung bata, ah. Niikyas na sa to. Ha! Kikit!
1: Ay, tanawa! Awa na ko na, ma. Nagsakit-sakit sa nangyang inahan. Gisugo niya, awa mo dahon. Niikyas noon. Nawag galit!
2: Ay, wala! Dilit naman maayo ng kinaiyaan na bataagumi! O sa ganito yung anan ng bataagumi?
1: Kikip man ang katulong! Ang katulong ako bilming manungog! Kikip! Muna isang pwede ang kinikana niya! Kikip!
2: Kikip! Dilit maayo!
1: Adilit yun! Namiigit naman ko ng bataagod, pero hindi pa sagda lang ako. Basin pa din, mausap ng bataagi, bata pa man sagda. Siya og laing konsiderasyon.

0: dili kadakop. Ha! Bli! Bli! Bli!
1: Yes, nadakpan ka, Kikit.
0: Wala na ba?
2: Kita ko'y nadakpan ka ni Chucky.
0: Palagi, taka naman kami na.
1: Nadakpan lagi ka. Nadakpan, out na ka, oy. Kikit. Out na ka.
2: Out na ni.
1: Out na, Kikit.
3: Dakpan
2: naman ka, Kikit. Out. Alo, manong manok mo naman ka, oy. Kitukpan na ni mo si Chucky, Kikit.
3: Ano
1: lang yun, ma?
2: Ayun, man. Manok na. Man ka, masok
0: ka. Ano naman? Laban ka? Laban ka?
3: Laban ko.
0: Da.
2: Gusto na ko naman na, Kikit. Ano, day ka? Gusto na, day ka?
1: Ay, tikasan man ka.
0: Da.
2: Ha? Gusto na mo, ano?
0: Tikasan ko.
2: Ha? Ala! Unong na mo.
0: Kuhaway.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
8: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ako pareha ka-abtik, sama ka ni Adto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
4: This time check is brought to you by

0: yang sama ngasih di kuih guliat kiri terang dalit kena tusa Arimen drama
1: Ambutan ngebata
2: ni tatai mutuman
3: RMN Newsbreak Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ganito sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil celebrity beauty kojic soap said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita gi-review sa Department of Agriculture kon DA ang biofuel policy sa nasod aron nilakip ang mais sa produksyon sa bioethanol taliwa sa pagatubang sa nasod sa krisis sa lana. Nagkanayon si DA Assistant Secretary Unicos Manalo nga mihimo kini og consultation aron makahipos og inputs ug mapadangat ang problema ilabi na sa gatubang nga krisis sa nasod. Taliwa niini ang gisugyot nga amendment maginahanglan gyapon og final approval sa National Biofuels Board. Katong mga balita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulations sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batej sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay.

0: Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
1: May kasakit.
2: Kapag ikaw ni Rima, bayad ka kay Pemiray.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naano'y tinigong lang?
0: Sure ka?
2: Magkasilita.
1: Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
3: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
4: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
5: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
6: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
7: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ACS.
16: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
17: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
19: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo. Stress tabs.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Albert, may kondisyon dahil ko sa dali pa ka ma-apply sa laing nasod.
1: Ha? Kondisyon? Unsa man na?
0: Kinahanglan nga, magpakasal una ta. Una ka malarga.
1: Oh. Ha? Babe, naibaw ba yan ka nga naapatay mga kinahanglan nga importanteng gastuhan? Pwede rumanggod kun, unyan lang ang kasal kun maigo na tang kwarta.
0: Oh, kung mauna, dali ko masugot na malarga ka.
1: Babe!
0: Bisag sa huwis lang, Albert. Kana lang. Okay na ko, ana.
1: Okay. Sige.

0: Congrats, bay. Nagpakasal na din mo ni Marcia?
1: Oh, bay. Wala lang ko mangimpitar ganun ni mo kay sa Hoy Sraman. Unyan lang kung sa simbahan na giyod unya pohon. Kung naanami ay kagasto, bay.
0: Mogid, bay. Siguro alas na imong pagpang-apply.
1: Oh, bay. Ako na nilihokon para nga makalarga dayon ko.

Napaabutan ko sa update sa akong pagpang-apply. Mayon tag, dali ra ko makalarga na. Dagdagan ang panahon. Og, daghan og kastuhan.

0: Babe, wana tayo bugas.
1: Hala? Wana raba ko'y kwarta diri da?
0: Ako sad. Wana gud ko'y makuot diri.
1: Sige lang. Musuway lang ko pangutang sa ilang noy boy.

0: Ah, permi ba mong dunay paltas inyong abang sa kumbay? Unyaan he pagyud mo mangutang o bugas sa kontindahan?
1: Bayran lalagay yun ni Ate Kanoy. Sa pagkakaroon, lisod pagyud kayo mi.
0: Askang paita ni mo, Dong Albert. Patuga-tuga ka magminyo nga wa maday kay kabuhi.
1: Noy.
0: Nahala. Sige. Pautangon di ka duha ka kilo. Bayar hinidayon, ha?
1: Noy. Mangita ko paagi nga makabayad ko na yun. Salamat kayo, Noy.

0: Hinay man ang kita ron sa shop, bay?
1: Ah, mao ba, bay? Wa gid ko makobra diha bisag gamay lang.
0: Wa pagid, bay. Pero sige lang. Pawamunta lang ka, bay. Gamay ra gid hinuon ni pero makataba na ni gamay.
1: Salamat, salamat, bay ha. Ay kabalaka. Dili gid ta kakalimtan kung makalarga na ko pohon.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: pag-amping sa imong biyahe na, ha?
1: Oh, Oma. Ugma, kamo na malang yung duha ni Marcia ang mabilin din isbahay. Ikaw na'y bahala niya, ha?
0: Ayaw ka balaka. Ako'y bahala niya ug sa umaabot na kong apo.
1: Salamat, ma.

0: Panawagdahin kong maabot ka sa Germany, ha?
1: Oh, babe.
0: Oh, babe. Dili ba gid magbinuang dito, ha?
1: Babe, dili gina mahitabo. Nana ko yung maabot nga anak. Og, naku esawa nga nagpaabot na ko. Mo nga, dili gid ko makahimo, anak.
0: I love you.
1: I love you too, babe. Sige na, lagaw na. Eh, muso dapag ko. Mo check in pa ko.

Morenea con cuarto. No, que share sa kong kwarto. Pero, okay na. Hindi naman sa kayo gamay. Ay, hindi ka nga kung kaupan din eh. Ah, ni Jyoti pa siguro. May ganit kayo na re-epistaran ang kumpanya sa mga trabahante. Ah, huwag mag-magkasugod ako sa akong Jyoti. Ah, mupawis ako.

0: 응. 왜? 나 가 도움 내고.
1: 응. 알버트, 이봐.
0: 아, 나 내가 내가 미세야, 내가.
1: 오, 바이. 아, 그건 뭐 스트레스 무슨 나무 나 파리호그 nationality 안 가우반 사룸. 그 아론 마카시나 부드라 요.
0: 아, 마우사드.
1: 디노 데이.
0: 아, 알버트. 수레야가 나가. Aling akong baga, nakatungo ko sa kapag-abot na ko, naluya ko sa biyahe.
1: Okay, Ray. By the way, kanina rin nung sige gurihin yung mong phone. Basta importante nung nawag mo.
0: Ha? Hala, si Marcia. Uwan ako matawaki.
2: Ang, abin ako wala kay planong manawag.
0: Babe, sorry. Sorry kayo, nakatungo ko na yung pag-abot. Naluya man kong good.
2: Albert, naibaw ka gid kalayo na kanako, ha? O pwede ro kayo kamabinuang di akong gusto ko ni mo.
0: Ha?
2: Pero ayaw lagi ko pa ibaw, ha?
0: Babe, unsa ba ng mga gipanulti ni mo di, ha? Tungod lang kayo huwag ko magkatawag ni mo dayon. Masuko na ka?
2: I-update ko! Gusto ko maibaw ko nag-unsa na ka di, ha? Ayaw guwata nga magsipok ang akong, oh!
0: Marcia!
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget? So

0: of shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: It's

Wa ko kay bal. Kun unsay na hitabo ni Marcia Priscilla, nga kalit malang siyag, kamadududaw na ako. Para na ko, gamay ra kaayong butanga, para ikasuko niya. Pero gibig deal gid niya. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Swatampo ni Albert dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danielsos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Pura nang singin bentak balik-balik si tunggagian. Alas libis gabiin manhapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan may natong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Ang Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmanel!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagawt, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, og pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong butiki sa yunga.
7: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko.
10: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
9: Sima na lang nawala dun ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dun kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
16: My yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Mmm!
19: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
20: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
21: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Mommy, don't worry na, please. Safe na ko. Nami karon si Jomari sa La Tiara Doctor's Hospital.
1: Astilan yun, oy. Hatagan ko ni mo kag-uol iha.
0: Mommy.
1: Nag-paris na yun mo si Jomari.
0: Sorry na.
1: Oh, may kay na aday signal diha. Muanak ko diha sa La Tiara.
0: Huh? Muanika, Mami Rolaida? Huh?

0: Gusto kong makatunan ng napita, Daddy. Please.
1: Ako din hatag sa ako pagtukot.
0: Sige lang, Dad. Okay.
1: Piti sa tipar. I told you ulit eh. Kaya ikaw palayo na sa Prina. Ikaw ngita na lang na ipapay.
0: Gibuhat na ka na ako, Dad. Bisa nuglisot kayong himuon.
1: Akala binuang binuang ka na. Kala diskarte hinanggaw pa.
0: Daddy.
1: Ikaw ako, oniko iho. Ikaw pinangga sa ako. Pero ako lagot mas na ikaw subang sa ako.
0: Makikamigaram ko ni Brina, Dad. Kali ko gusto nga supakon ka.
1: Ah, bisata. Aron ni kayo sa titasyon. Bisa amiga. Wala niligi hapot pete.
0: Nabalaka lang ko sa kahimtang karunia dito sa La Tierra. Baka na ang rason. Ano gusto kong mauban ni Atty. Rolaida Bascon sa pagbiyahe dito na pita, Dad?
1: Ah, basta. Kala wala problema sa ako. Bisa ikaw ato pa ikaw biyahe sa Europe, sa Amerika o sa Afrika. Basta ikaw dinibanto sa Brina.
0: Daddy.
1: Hinaot ikaw kasabot sa ako, ha? Ano ba hinapitsi sa dipal? O hinaot nga, klaro na kayo para ni mo. Apatakalan nga gisulti ko kanimo, ha?
0: Alas ako, Dad.
1: Lakaw, lakaw na wala batasan. Ha, wala isang tukartiyo, pinyo sa dipal. Ako lagot sa imo!

control na doon kahapon sa kung amaan ng ako pagkatao. Bisan pa manining akong pangidaron karon. Wala gihapon ko nihatagi o kagawasan ng mabati o gugma. Ang sakit kay ang gusto may tabo. Masupakon ako siya o magtuman ko sa kung gusto. Hapit na git ko mapanood. Hapit na git. Jote, naligit kayo ang kuwang. Kumusta nakakaroon si Brenda? Gusto. So, yan ako kung makontakta pa siya.

0: Na nay signal diri VJ, bag-o lang gyud.
1: Ah, maayo hinoon. Kinabalak ka lang kayo ko ni Mundi Abran.
0: Salamat ha. Pero wa kay angay kabalak anak ko.
1: Abi magud lang ko og ni uban kanila ni Jomare og diskalsya sa ilang lakaw.
0: Ay, wa kay gusto kong ikasulti nga akong inahan aron ma-okay na mi.
1: Unya, okay na mo?
0: Okay na.
1: Wow. Maayo hinoon, Brenna.
0: Nindot na nga mong pagtinagdunay sa usag-usa sa akong mama.
1: Unya, kanon sa day ka mo balik ka sa siyudad? Klase na po ba yan sunod semana?
0: Dili naman ko mo padayon og eskwela, VJ.
1: Unsa?
0: Anhin ako din eh. Dili na nako biyaan ang akong mama.
1: Unya, ako. Ang atong friendship.
0: VJ.

0: Sabi na kong nasuko pag-ayo si Papa Maynard.
1: Nasuko yun ko no. Uy. Pero sa pagkasayod ko no niya sa nahitabo ninyo, napulihan ang kasuko. Grabing kabalaka.
2: Normal ang tingali na nga batiyon sa ginikanan, Jom. Kay nagtuman ba yun ka? Ako man sa kani. Gikulbaan pa ko nga naguna-una sa among panagatubang unya ni Mami Rolaita.
0: Alang sa mga huwa masuhito, no? Makaingon good nga, nagpabadlong tagmayo.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Zed, health disabilities.
4: Health disabilities.
3: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sa kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Mila Intinado, Pol Patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta yung bayad kay 30 mil man. Umulta kong sigur na dinuot ng doi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
9: Kabalo mo karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Ug naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya og to inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
11: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Luya ka ba?
16: Aduna ko'y gibati.
15: Way gana ug masakiton?
16: Galisod na ko.
15: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis pila-bila. Paragis pila-bila.
16: Maraming salamat po.
15: Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, asis ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
18: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
19: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
17: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
20: Pero ang tinuod ay alang sa mga nahipaw sa matuod na itong tumong. Nga bayanihon kinihabuhat, may labot ang pagtuo ug labaw ng espiritual ng aspeto.
21: Gusto ka, Krisha?
22: Fight lang, Giyod. Laban lang. Wat na kiniatrasay. Labaw ng walasad ni Daganay. Matirang matibay.
21: Oh, Maki. Matirang matibay.

0: Ayan ay kabalak ang imong alaga ing grasya. Naana siya sa luwas nga kahimtang uban ni Krisya.
1: Maayo hinoon, Sir Maynard.
0: Paingon na sabtungan hi sa Latiera, Sir Laida. Wao na tingali niya ang iyang unika iya.
1: Unia, si Brenna. Buoban ba sabsya nila ni Ma'am Rulaida balik nga rin sa syudad, sir?
0: Dili na magunos siya kay dili na niya biyaan ang iyang mamatar sila.
1: Uy, kasayang-sayang pagtuon kun mo undang siya.
0: Ambot ka ha, ug unsa gyud ang final nining desisyon.
1: Sige, sir. Dili na ti kadisturbuhon pa diha. Salamat sa imo gihatag karon nga kasayuran. Nga dili na ang ayang kabalak at ang kahimtang ni Dudong Juma.
0: Bye.
1: Bye, sir. Ay, salamat in taon, Diyos ko. Huwag yun ni mo pasagdi ang akong alaka nga si Dudong Juma. Kanunay yun ako nga magpasalamat kanimo, Lord. O padayon yun ako nga mag-ampo o magasimba kanimo. Bisan pa man o gialirungan ako o mga binuhat, nga tua nag-aliluya kang Satanas.

0: Layo pa kaayo ko, iha. Nihapit ko ang restaurant aron mukaon kay gigutom ko.
1: Ay, okay, ma'am. Sorry, na-disturbo na akong imong pagkaon.
0: No, okay lang. Wasab ko mag-start, wapas ako mag-start o kaon, iha.
1: Mami, bye.
0: Bye, iha. Diyan na paingon din hi ang waiter para mo-serve sa kong gi-order ng food. Kigutom na kiko.

0: Igo-igo na po kay padayon sa pag-drive paingon sa La Tierra. Wara ba ko'y driver? Ah, naapay tao sa kong sakyanan, nagtalikod. Ay, masinog na namin na siya sa windshield. Excuse me, sir. Hey, excuse me. Ikaw?
1: Welcome sa lungsod sa Alpaca, Attorney Rolaida Bascun.
0: Marceno?
1: Kalma lang. Ayaw o kahadlok. Ako pagihapon kini. Ang Varsino kaniadto og karon. Bisan pa man sa dakong kalainan na imo karong nakita.
0: Unsa day na hitapo nimo?
1: Gipatay ko, dilibak. Gipatay sa tao nga karon mauhi imong gikarelasyon.
0: Varsino?
1: Nainumdom kapatingali nining lungsura. Ang alpaka.
0: Kuan, nainumdom pa ko. Nagsabot kita kaniadto nga ani magpakasal.
1: Apan pakyas ang maong panaad. Pakyas kay gidagit si Varsino ug gipatay.
0: Pasaylo ako kung nagtuo kong patay ka na cute. Inugdan na gitudluan kong akong kaugalingon nga hikugmaon si Menard Benavides. Pasaylo ako, Varsino.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magilim sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Said Celebrity Beauty Show.
6: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isang sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili na rin yun nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-logid ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Said Celebrity Beauty Show.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puhol, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagoon D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino, habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio,
4: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alivio na.
4: Pag 1 month kape.
5: Naayo na ako.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab Quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
14: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluoy man gud ko nilura Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
14: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
20: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. na tabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
21: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
20: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
22: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila capsule o coffee. Kay ang finding na ko adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
23: Paragis Bila Bila.
22: O Paragis Bila Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
23: Bila edad din mo ron, ma'am?
22: Ako 55 na.
20: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Pila Pila Herbal Coffee o Paragis Pila Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Alarap, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
25: Dili!
24: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
26: RMN Production Center! Mudalit ka rin yun, nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon!
27: Bun-bun o pipinka!
24: Nanong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod? Kung kinsan akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
28: Paidigo! No. Bada!
24: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan sa tagiro!
28: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
24: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
28: Dugo! Dugo!
24: Silang ko.
29: Di mo na ko check ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agad ka.
24: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Di na lang.
29: Bunso?
24: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way laing kundili si Takla.
30: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
24: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dinila ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapan, kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May hello na tong dre. May bungha, good morning. May ngoto, may hapon, may gabi. Ug mayo pag yung kadlawon. Niya na sa dinyo higalas kang inan kini si Ray Arellano. Uban sa kong partner, well and guapo sa diwa, HP si Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd.
1: Tumarta kada adlaw aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug inom ta ani matag adlaw ang avocado coffee mix with guava.
0: Okay, unya isa galimot mo ikala kinala imo yun dahil ang paluapan dahil sa ato ang Paragis Bela Bela Herbal Coffee. Kigawas nga pampalangsik na pampagana pa. Okay, shoutout time! Shoutout gato ni Sinchay Cardosa, no? O naman ni Jillian Yun. Yun. Si Jillian Yun. Gayon si Jean Marie Alarde. O naman si Charito Diano Castro, Christian Lola, Klimsil Bintulan, si Yuna Ginny Maria, Marito Libradilla Duhilang, o gima si Janice Rubiato, o liklita tunday, ika ginisa mo Bisay founder, pangag sa ilong, walay ko nga mo writer, director, o di kumpok rakasa. Lay, shout out to sabiya sa Bugo San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, Bin Aranias, si Godo Aranias, gikan gini ni Pedro Pungasi, ang among kauban nga kanunay magpungasi. Bueno, shout out. Shout out. Ato ding hinumduman ang nangagi, no? Nga nalumos si Takla o giluwas yan ni Jigo. Samtang sila yung bayan usap, may dootan ng plano si Haring BBT. Nga ito ni Reyna Taras, eh, gayon nga siya na ang makaangkon sa kusog ayong puwersa sa gahong sa kangitngit. O gikabalakan kayo kininila ni Reyna Tara. Kay matod pa, abusado naman gani karon na unsa naghakon makabato na sa maong gahong. Balik usap sa nimutangan nila ni Jigo sa swimming pool. Mapasalamaton kayo si Takla nga naluwas siya. Ingon nini ang naitabo niya dahil sumpay ni ngatong sugilalon budbod o bibingka.
2: Maoyod Jago, salamat akong hero.
3: Taka, yagkan ko ni mo. Ang lami!
4: Buinasan ni Gunako, ha?
2: Fight nak! Kumbati, good!
5: Oh, kumbati, Hojigo! Aron makakita na biyoga po ni Maria Picat.
2: Maoyod!
6: Saway pagduha-duha. Ingnon ko ikaw, Jeko, nga uyon ako nga makasalta.
7: Yes!
3: Wow! OMG!
7: Wow! Yes!
3: Yes! Yes! Yahoo.com!

0: Ngayon nga siya ka magting siya, ha, tukoy? Nung sa ka?
1: Hehe, karabogo sa kayo og airplane, Hercules. Hehehe.
0: Mau ba?
1: Hehehe, nindot man di ay, nindot kayo.
0: Hehehe. Ugili kay passenger airplane na kini. Tukoy, private airplane kini ni Donaturo. Ug kita lang ang sa kini.
1: Hehehe, kamantay ko.
0: Dato kayo na nga itong amo kasi Donaturo.
1: Liwat sa mga congressman. Sa pipila ka sila lor o sa mga kanakuan sa mga department sa gobyerno.
0: Oo, pero dili liwat nila ang mga kurako itong buhaya kay lihitin mo man ang mga dagkong negosyo ni Donaturo.
1: Kamatay, kamatay ko na. Kamatay ko. Taro kayo. Diyotay.
0: Uy, ang langgam ka ng tabihan. Migo ko din ng aeroplano nga itong isakyan.
2: 558
0: 558 Ah, 558 Ah, grabe ha. Ti, ti, maman.

0: Wait. Mau ba asawang ko ka?
1: Mga reason ni sa senadores nga si Titi Sotsot. Plano sa minority nga mo ilog sa kahon. Aron sila na usabang mahimong majority o mailog ang posisyon isip pangulo sa mga senadores.
0: Wait. Mau ba? Wait. Palihokon ko nga kong mga DBI.
1: DBI?
0: DBI. Gwendis Biororo Investigation.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang jud. Sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mong atik. Dahil nagyod ang imuhang UTI, wala nagyod siya yung kuan. Okay nagyod, wala na yung sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kung mo ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang din siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simple, ako din ang giampo no nga, Lord, tagail lang yun ko o ka ng maayong na tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto mo, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paradis nila-dila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takoy ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa plaster masi. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
7: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Mm. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, ang lawa naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Gani ay. Nag...
5: Abusig sa kulian?
7: At ito ganing ama nga mo rin na.
5: Abusig sa...
7: Ganing.
5: Sundan?
7: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod.
5: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede ko na iha.
5: Pwede lang, makakat-kat tayo ka sa bukid.
7: Makakat-kat ko. Tanong mo yung sa mga malayon. Magrapag yung ito atong mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ikan ang tiguang naman ka ikan. Ay, salamat.
5: Sige pa ka na limulay?
7: Sean.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tuloy mo idan.
7: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sumpay sa itong sugilanon.
0: Wait, wait, wait. Ang DBI.
1: Ang DBI? May imong sangunan? Nganong dili naman lang ang DNP?
0: Wait, wait, wait. DNP. Duendes Nacional Polesnes.
1: Oh! Mahal niya hari.
0: Wait, wait, wait. Lakip sila. Apil. Sila ang mapalibot sa baybalauranan sa mga senadoros.
1: Labing maayo!
0: Wait, wait, wait. Aron sigurado dyan nga dili makasod si senadoros. Senadoros Toto de la Sasa!
1: Tinood na! Tinood na!
0: Wait, wait, wait. Imposibleng makasod pa siya sa baybalauranan sa mga senadoros. Aron magabotar. Kay siguradong madakpan siya sa libuan ka mga DNP o DNI na nagbantay sa sud o gawas.
1: O kung madakpan si Senadoros Toto de la Sasa?
0: Wait, wait, wait. Aw natural, dakpon gayod huwag pagsanong isakay sa iganting buwak aron isurinder ngadto sa ISOSO. Diin may warrant siya.
1: Wait.
0: Busa, mga tawa, tagdako. Wah!

0: más senadores?
1: Ay,

0: kaibisan pa man. Dili nila ma-underestimate si Senadoros Toto de la Sasa. General siya kani adto. So hito sa mga lihok o operasyon sa mga tinugyanan sa balaod din eh sa gingharian.
1: Mayan.
0: Iampo na lang nato nga makalusot siya. Bisan sa hukot nga seguridad. Aron mailog ang renda isip pangulo sa mga senadoros. Huwag hingpit nang maimbestigar ang mga kahiwian.

0: 哎呀，你老给们个憨狗。
1: 大
0: 俺憨狗个大了，我给人大哥。
2: 你怎么
0: 我等了几名月你结果
2: 啊，哦，我差没事没事没事。

0: Salamat akla. Na sa katapusan, kita gyud magkadayon ug makasala gyud kita.
1: Kalipay sa dako, Jago. Nga kita gyud sa altar sa kaminyoon.
2: Oh, ikaw yung tadayon eh, ha? Oh, gusto kong sa labing daling panahon, magkasal na kamo, Jago, dakla!
3: Yehey! Oh,
2: og dili kay kamo lang. Ah, madayo na yun ang double wedding!
0: Double wedding, dati?
2: Oo, oh, iho, Jago. Kay lakip kami ni Maria Picat, may Delilah. Magpakasal sab anang higayuna!
3: Oh, yes, Arturo, my Samson.
2: Oh!

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kaya ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
2: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo rin ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon ug sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa Maayong Panglawas.
12: Mayong adlaw, Dok. Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Super Antioxidant. Magbaytis eh, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
12: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Ondok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
13: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
12: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
13: Yes sir GP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
12: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gi-publish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
13: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
12: Mm.
13: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope.
12: Mm.
13: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
12: oh.
13: Ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres.
12: Mm.
13: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
12: Oh. Oh.
13: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
12: Sobra na.
13: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong MyTC Sir JP.
12: Oh.
13: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
14: DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
12: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
13: Mm.
12: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
13: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
12: Mm.
13: Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan.
12: Mm.
13: Tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
12: Oh.
13: So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
12: Mo
13: pay pag-adtos clinic, magpakonsulta, mo pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
12: Correct.
14: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
17: Sakit ipangihi og ako pud yung kuson sakit.
16: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
17: tulo pud ka kapsul sa gabi.
16: Sima na lang nawala jud ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ugusahay. Mao na pang akong panglantaw.
19: Isulay ko og tumad MyTC.
18: Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw.
19: Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong.
18: Tin-aw na usab ang akong panandam.
14: MyTC. Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
11: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Mayong adlaw po, Sir GP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
12: I agree.
13: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
12: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
13: Monelison. Sayon ra man, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
12: Gusto.
13: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
12: Kadagana.
13: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
12: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
13: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
12: O kana.
13: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
11: DTX 500!
20: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayogin, duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
11: DTX 500! Pabali sa mga butika.
12: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
13: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
12: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa ng pag-inom, pag-alak,
13: sigarilyo,
12: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
13: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
12: No.
13: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
12: nya
13: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
12: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
13: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
12: ako
13: pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
12: Kana.
11: DTX 500!
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500! Mabali sa mga butika.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbar ron dyan ato, Sir JP.
12: Mm.
13: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
12: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
13: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
12: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
13: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
12: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
12: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
12: of
13: pa.
12: Of course. Pero, Doc, kung naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
13: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
13: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya

0: News Kasayuran sa Maayong Panglawas.
1: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
2: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong ditribayo nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain ditri. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o ditribayo?
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
2: Nga naman, Sir GP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
2: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang ditribayo sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
2: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
2: In fairness pod sa plain nga ditri, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
2: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga ditri. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain ditri kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron katong S21 Sir GP. Pareho pod sakyanan, di jud ka motuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 bayo ka, mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa ditribayo sa imong selula tungod kay ang ditribayo bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
3: Ditribayo.
4: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang ditribayo weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang VCO, gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
2: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
2: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa ditribayo.
2: So, sa to pa, kung nag-inom ka og ditribayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa ditribayo. Pareha jud na. Mo na'y wala jud sa plain ditri nga naa sa ditribayo.
1: Correct.
2: Inom dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
2: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
2: Ang medium chain
1: triglyceride.
2: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
2: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, Doc.
2: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Patagan
2: ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
2: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP. Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
2: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang day ka.
2: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
2: Wala, John.
3: D3 Bio!
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok sa mot akong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap kay kini adunay mga ingredient

0: nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw, nga mo'y hinungdan aning baho. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok
0: nga
1: adlaw.
0: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
0: Hala. Tay pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc.
0: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.

0: Daytree Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og Daytree Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: Daytree Bio. Ang Daytree gamay Visio. Ang Visio gamay Daytree. Mapalit sa mga butik. Daytree Bio.
2: Mga ka Daytree Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong Daytree Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain Daytree. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayad.
2: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree ko anak, Dr. Mil. Gigahin na jud nato ang one-third sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapahuway sa imong lawas. Aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni Daytree Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si Daytree Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang Daytree Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan.
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag Daytree Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duwa kabutang nga ang Daytree Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Daytree. Number one, naay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog Daytree Bio, ang BCO sa Daytree Bio naay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikan na jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Daytree Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: Daytree Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Daytree Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: Daytree Bio. Ang Daytree nga may Visio. Ang Visio nga may Daytree. Mapalit sa mga butika. Daytree Bio.
3: Pag inom sa Daytree Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
2: Unsa man na, Dok?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
2: Wow.
3: Aron mugawas ang melatonin.
2: Oh.
3: Nako'y pangutana, Sir GP.
2: Oh.
3: Ang imuhang plain Daytree, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Adili, Dok Ramil. Ang plain Daytree, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Correct.
3: Pero kining Daytree Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang Daytree Bio, Sir GP.
2: No.
3: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
2: Ang Daytree Bio,
3: tapos ang print Daytree, murag tag-G's ratingali na. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Daytree, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang Daytree nga nasa Daytree Bio, gika na sa US. Kin sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og Daytree, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
3: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa. Importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
0: Daytree Bio. Daytree Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Nga pag-inom ni mog Daytree Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Daytree Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Daytree Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain Daytree? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain Daytree nga pakapin.
2: Nya wadatay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, mayong panglawas. ipadayon,
2: ayaw abusuhon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Islam. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
7: If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinumang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. June 9, 2026. Lais wa tampon sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Jelay. Bueno, stand by Jelay, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Uspon ko standby, Jelay, alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Tawagan lamang ko sa pangalang Jalay. 27 anyos sa Panginoon o kasamtangang nanimuyo dinhi sa probensya sa Bohol. Nagahat ko sa pagpadangat niya akong suwatampo ate. Tungod kay usaman ko sa libuhang suking tigpaminaw sa imong wife kupas nga programa sa kahanginan. Ang sensor li ate Arlene nga karon makita na usab sa social media. Gikan ko sa simple nga pamilya ate. Dili mi dato apan enough ang income sa akong ginikanan para mapaeskwela mi nga mga anak. Upat mi ka managsuon ug ako ang ikaduha. Tarong man ko nga gipadako sa akong ginikanan. Apan mi agi ko gribelde sa akong mga ginikanan ate. Nagsugod kini ni atong high school pa ko. Nadaot ko sa barkada og uyab-uyab at ER. Ug tungod sa barkada nakakat-on kog bisyo sama sa inom ug panigarilyo. Sikat among barkada og kabuang sa eskwelahan. Huna-huna na ko that time nga superior ko ate kumpara sa ubang mga estudyante. Ug proud kaayo ko sa akong kaugalingon at ER. Hangtod miabot sa point nga gisudlan na pod nako ang mag-uyab-uyab. Ang una na kong nauyab barkada ra gihapon nako. Siya usab ang unang nakakuha sa akong pagkababae ate. Para ka nako normal lang kini. Kay lagi liberated bang ko o panghuna-huna. Way adlaw nga dili ko kasabaan sa akong ginikanan. Apan ako lang kiningi pala po sa akong pikas dalunggan ate. Amot ba? Gipadako manunta kong tarong sa akong ginikanan. Pero mo si Mang manggid kog dalan ate R. Hangtod, napuno na gid sila mama ug ilan akong nadapatan. Halos atakihon si mama sa diyang naa siya nakita nga mga kondom sa akong bag. Muragid kog suspect na doon panahon kay gi-interrogate ko nila. Kung anong naay nakita nga contraceptives sa akong bag, lighter o sigarilyo. Gi-question ko nila ate kung naa pa ba sila'y pagkulang rekan ako. Apantikom lang akong baba ate. Muraglutang kaayo ko ni ato higayuna. Nagdesisyon si Papa nga paundangon ako sa pag-eskwela. Apan wa misigot si Mama ate. Kay grade 10 pa ko. Sayang ko no kaayo kung maundang ko. Sa laktod nga pagkasulti, nakapadayon ko sa pag-eskwela. Ate R. Apan, daghan na og mga rules ang ngayon akong sundon. Kinahanglan, gikan sa eskwelahan, diretso ko mapauli sa balay. Dili ko pwedeng mulakaw og weekends. Pero kinilaging gahi tag-ulo. Mangita gyud pa maagi nga i-break ang rules ate. Taliwala nga gihigpitan ko sa akong mga ginikanan, mahimo pagihapon ako makipag-jamming sa akong mga barkada ate R. Makalakwat siya gihapon ko nga di kabaw akong ginikanan. Bisag 30 minutos lang, inom gamay, sabay sa uyab, sulit gihapon. Pag-abot sa balay muragway na hitabo ate. Tuod man, naka-moving up gid ko. Apan ang problema gamay kay ko grado, dili kini pwede sa STEM nga strand. Gusto na ko nga makuhag nursing. Kay nursing man po na akong ate. Nawadan ko gana ate. Nga mapadayon sa senior high. Gignan ako akong mama nga manarbahos ako. May eskwela lang po kong Japanese language kay na may offer nga free that time sa Cebu ate. Mutabang pa sila o palarga sa Japan. Tungod lagi kay gusto po sila mama nga naay paingnan akong kinabuhi, misugot sila. Gani si mama pa ang nagpa-enroll nako og nangita sa akong boarding house. Apan inay nga magtarong nako, padayon hinuon ko sa akong kabuang ate. Mas na-enjoy ko nga ako na lang. Nakabaton kong freedom. Mura kong nakawala sa poder sa kong ginikanan. Nakita gihapon mi sa kong uyab ate kay bisitahon man ko niya once a week. Gani mura na mi nag-live-in kay sa ako man siyang boarding house ga stay. Usahay kong wa siya'y klase, mabiyahe siya gikan sa Camiguin para makauban lang ko ate. Apan natingala ko kadugayan kay dili naman siya halos muduaw nako. Ang ako mga chat ug text dili na niya gina-replyan. Hangtod hibaw anako nga naa na kinilaing uyab.
masakit, suod pa na akong barkada. Nasakitan ko pag-ayo ate sa ingibuhat. Busa, wa na pod ko nagtarong sa dihan nakauyab kog lain. Ate R, wa na ako natapos ang Japanese class kay daghan naman og absent. Wa na ko dawata sa training school. Ikasukok kini pag-ayo sa kumaginikanan. Ila kong giignan. Bahala na kuno ko sa akong kinabuhi. Kung unsay gusto na ko mahitabo. Busa na narbaho na lamang ko ate sa dakong mall og na-assign ko sa cosmetics. Daghan kog nahimong boyfriend ate. Apan, come and go lang ang mga lalaki sa kong kinabuhi. Hangtod miabot si Adrian, ate R, ang lalaki nga nakapausab sa kong pagkatao. Si Adrian ate, 42 years old na. May kaya, kailagi negosyante man. Sa una pa lang, sayod na ko nga, doon na siya'y asawa o mga anak. May sugot ko kang Adrian ate. Kay matod niya, bulag na kuno sila sa iyong asawa. Bisan pa man nga nagpuyo, raghihapon sila sa usa ka balay. Para lang kuno sa mga bata. Busag itugutan niya nga, magbabilin ang iyong asawa sa ilang Pinoyanan. Palangga ko ni Adrian ate. Iyapod kong gisuportahan financially. Gipaundang ko niya sa akong trabaho o nag-ipon gud mi sa apartment ngayang giabangan para namo. Human sa 5 kabulan. Nabuntis ko ate. Ning higayon na, nagdesisyon si Adrian nga dadun ko niya sa ilang panimalay para kuno nga maatiman ko niya pag-ayo o mailaila ang iya mga anak. 4 kabulan ang akong tiyan sa nihang miuban ko kang Adrian ate. Dako ang iyang balay nga nahimutang sa Mahalong Subdivision. Kumpleto og mga gamit. Ug dunay mga sakinan. Gipailaila ko niya sa iyang duha ka mga anak. Apan ate, wa ko magdahom doon na pa siya'y laing anak nga duha ka buok sa lain pa niyang ka-live-in kanhi. Mga dagko na usab ate. Wa manggod niya kini masulti nga rekan nako. So matotal 4 na iyang anak sa duha ka babay. Ang iya lang giingon ang iya ramang asawa nga pinakaslan. Wa dala na akong ipadako ang problema. Dili pod kini big deal nga rekan nako. Ato adlaw wa nako na met ang asawa ni Adrian kay lagi wa man kini migawas sa kwarto. Pagkaugma nagkita mi ate. Gani gali kay likay pa siya nako. Maldita ang akong first impression sa iya. Kay maldita hon man siya gnaong. Udi po siya matanaw nako. Namatod anako nga wa na makak si Adrian. Tinuod yun di ay nga wa na sila sa iyang asawa. Kung ako lang taon, murag na apa sa mid-30s ang iyang asawa ate. Itsaraan. Apan, makita nga stress kini. Ang sulti ni Adrian. Nagkabulag siya o ganyang asawa. Kay nasakpan niya nga dunay laing lalaki. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, nga nganong wa man siya may pahawa sa ilang balay. Ate sa tinuod lang, dili ko comfortable sa mong sitwasyon. Apan mahal na ko si Adrian, busa nagpabilin ko. Hangtod sa kaadlaw, nag-istoryahanay mi sa iyang kamagwangang anak. Sa iyang legal wife ate. Di pangutana ko niya kung nganong nahigugma ko sa ilang amahan. Matod ko, mapinanggaon ang ilang papa. Ug mahal ko niya. May katawa iyang anak ate. Matod niya mo po nagisulti sa una niyang ka-live-in. Dinhi na nag-istorya ang anak ni Adrian. Kung nganong nagbulag ang ilang inahan og amahan. Nakasala ang ilang mama. Gibiyaan sila og after 2 years, mibalik kini. Nangayog pasaylo. Apan dili na gusto sa ilang papa nga makigbalik. Apan gidawat lang kuno kini tungod sa ilang nga mga anak. Sa tinuod lang,
magkatimbayayo ang iyang mamag papa sa pagpalambo sa ilang negosyo. Kauban sa ilang papa sa pagpatukod sa ilang negosyo, ang ilang inahan. Daghan na kayo ang miagi nga problema sa ilang pamilya apan ila kining nalampasan. Apan sa dihang, nagluib iyang mama. Ug miuban kini sa laing lalaki na usab ang tanan ate. Ang dati nga malipayon nilang pamilya nawala, ug karon matag makita nila ilang mama. Maghilak, masakitan sila nga mga anak. Matod pa niya nga, butan ang ilang inahan, gani giisip niya nga tinuod nga mga anak ang duha ka mga anak si ang papa sa una niining ka-live-in. Nasayop lang gid iyang mama, ug gibasulan na niini ang iyang gibuhat. Samtang istorya mi sa anak ni Adrian, nabati na ako nga doon na siya gustong i-istorya. Ingon siya, way anak nga gustong mabungkag ang ilang pamilya. Ikalain man ko na ako apan, naging prangka siya nga gusto nilang magkabalikan ang ilang mama o papa. At inalain ko sa iyang gisulti, kinasayod man siya nga, buntis ko sa among anak ni Adrian. Nakapangutanag ko kang Adrian kung nganong dili niya mapapahawa iyang asawa. Lain man kayo na hunaon nga kaming duha sa usa ka balay. Apan gitubag lang ko ni Adrian nga ang iyang gibuhat. Para lang sa iyang mga anak. Kay mo kinihangyo sa iyang mga anak nga dili papahawaon ilang mama. Matud niya, dili man siya tarong asawa, apan tarong kining inahan sa iyang mga anak. Busa iya kining gidawat. Dati gayon na nakahunahon na ako ate, kung unsa man, kung maglahi na lamang ni ate, matod ni Adrian, di na kuno kinahanglan. Gani halos, di naman siya makigsulti sa iyong asawa ate. Ako na iyang giilang nga kapikas. Apan, di na ko tuyuan. Sakitan ko. Ilabi na nga mihangyo ang iyang mga anak. Kung pwede, layuan ko ang ilang papa para magkabalik ilang mga ginikanan. Naglibog ko sa ngayon kong pagkabuhaton ate. Dili na ako kaya nga, bulakaw nga ako rang usay ilabi na nga buntis ko. Palihog tambagi ko sa angin kong pagabuhaton. Sincerely yours, Jelay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos, naalibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yuid of kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga, gigamot niyo akong mga sakit. Magpasalamat po ako
3: po si Luisa Mercado de la Peña, taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo'y akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Marti Lola Libertad.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Well, daghang salamat kali mas Jelay sa imong pagpadangat imong suwatan po ni aton tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Ikaw ang present pero naa ang kanhi.
1: Previous.
0: Ang previous. Unsa imong buhaton nga naamong duha sa usa ka balay daw nasayad ka nga ikaw ang kasamtangan pero lisod man kay nga naang ex sa usa ka balay ra mo gauban. Of course, atong hisgutan ang problema ni Jelay. Kauban na to. Deji Nova Abanye.
2: Yes, why you adlaw Ate Arlene Cap Jun. Nasa na natong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Jun Jun di Asis.
1: Yes, maswerte ng adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ako mahutan on Deji Nova, mura maglisod ka ayun nga. Kabaw ka nga love ka. Kabaw ka nga minyo na ni. Pero gisulti ka nga gabulag na sila. Of course, ang babae, pag nasayod ka nga bulag na, murag mo, sugot na lamang ka. Pero kani sitwasyon na bulag, pero naras balay gihapon. Kung ikaw, si Jelay, usi mong buhaton.
2: Lisod good, hunaw-naon ang sitwasyon ni Jelay, ma'am, no? Kanang, kung ako kay naminaw ganina, nalibog ko nga, unsa kay kayang angay buhaton, okay? Again, kanang, siya ang present, pero...
0: Na ang ex,
2: pero mumuntoy legal good. So, kabit lang gihapon siya. Makonsider siya nga kabit gihapon.
1: Other woman.
2: Legally. Other woman, di ideally, di kabit ka.
0: Pangit pa minahon ng kabit.
2: Other woman. Sige ah. Pero mo lagi, maskin pag siya mong good ang gihigugma, siya ang present kuan. Pero sa ngalan nga, dili siya legal nga kuan. Makuan siya ba? Wa siya katungod, in short. Pero, kung ako si Jelay, mas pili yun siguro na ako nga mo adto sa lugar kung asa ko komportable. Kaya awkward bang git kayo nang ingana, ma'am. Kisa may,
0: di ka ganahan, oy.
2: Lai ka ayay liho kay ilahang balay naa ang ka ng asawa, daw ex-asawa na makonsider
1: na. Murag iso naman lang daw sila.
2: Uy, simba ko.
0: ako personally, na ako'y anak. If ever magminyo ko usab, ako niya pang ako aling opinion na, if ever magminyo ko usab, may maabot sa kong kinabuhi, magminyo ko usab, dili ko musugot na mag-uban mi sa anak sa lalaki daan. Magkinahala, maglayo sila puyo. Kaya di ko gusto nga, kalabang, masi magka bikil.
2: Yes.
0: And same with my children, di po ko gusto nga mauban sila na magpuyo.
1: Gusto ko rin kag-sulog yun, ha?
0: Ay, kapoy kayo na nga magkasipir.
2: Aron walay mabikil ba? Aron walay mabikil.
0: Dapat, kamo rag yung duha. Kung kamo na kasinabot, kung na kay pamilya, ikaw bahala sa imong pamilya. Kung na kay pamilya, na kay mga anak, ako'y bahala sa mga anak. Kaya pareha mo, kung ibutang ta, pareha mo, wanay kabilingan po, doon na may mga pamilya daan.
2: Yes,
0: so ikaw bahala sa imong pamilya, ako'y bahala sa pamilya, sa butang ta ni daan. Ano nga dapat?
2: Muna yung awkward lang yun sa sitwasyon ni Jelay. Like, ang lalaki, si Adrian, o kung sa'yo, si Adrian, kay ihang giipon ba? Kanang dapat dili ginunta kay mo may nakakos bitaw nga murag wala niya giconsider unsay mabati pud ni Jelay. Awkward ba ya kaayo maski ingunta nga bulag na niya kana pa samot na nahimong awkward nga gisuriyahan gyud si Jelay sa mga anak niya nga.
0: Correct.
2: Kanang kung mahimo ingana kay gusto sila magbalik yamang magpapa kisa may syempre ikaw as babae kung ako si Jelay murag gigug malain nga kanang sa muhawa na lang ba ko diri or unsa ba kaha. So again no para sa ako kung ako si Jelay mangita kog lugar kung diin ko komportable kinahanglan gyud na i-sort out bitaw ni Adrian ang iyang kahimtang kay dili man gud pwede nga kana bitang mingon na ta nga ala bitaw ta ka ikaw ita ako ang kuan karon ikaw akong gikonsidera nga asawa karon so dapat okay ra ka so dili gyud okay kay naa man ang kuan so kinahanglan si Adrian
0: ni gyapon ang iyang asawa do gigabulag na sila
2: lain gyud kana murag wala niya i-consider ang feelings ni Jelay ba so kung ako si Jelay mangita ko kog lugar nga asa ko komportable and kinahanglan i-sort out ni Adrian nga kana bitong iyahang ipahilo na si Jelay ba nga dili niya pwede ipugos
0: si safety niya si Jelay
2: yes dili niya pwede ipugos an ang kahimtang kay dili man siya pwede nga iyang i-expect lang si Jelay nga kanang musabot sa ilahang kahimtang kay si Jelay naman po siya iyahang feelings ba ya dili pa na robot nga sige na lang musabot na lang ko bati kayo so labi na nga buro si Jelay samot na siya nga grabe ka sensitive and kinalan i kuan gyud na ni Adrian niya mga anak nga kanang pasabton ba
0: pero kamano ka no unsa gyud pinaka pinaka-lesson ani nga letter, pag ang babae ang makasala.
2: Yes. Grabe na ginig kayo.
0: Pwede ka dalaan ang asawa sa iyong balay.
2: Oh, mura grabe. Ginag, kung ang babae gani makasala, kay grabe na din kaayo ang discrimination.
1: Pag tinarogin mo, girls.
2: Pura grabe na din kakakan bitang ubos na kayo pananasi mo.
0: Dalaan nag-asawa. Dalaan nag-asawa nga bago.
2: Imagine.
0: Ang grabe.
2: Grabe na ka kung ano nga, mura, wala, mawala gid ang tanan ni mong dignidad kung kanang usaka ka babae nga nagbinuang. Pero ang lalaki gani, sus.
1: Motorized.
2: Normal, oh. Pura na sila permission magbinuang pero ang babae, murag ana ba?
0: Grabe. Ngano yun, ana? Ngano yun, ana? Ay, no, dako. Why hostess yan?
2: And, murag expected.
1: Dili mang guna pagpakasala kong lalaki.
2: Ay! Ay! Unsa di ay?
0: Unsa dili? Wala ra lang sala.
2: Iyawan.
1: Pag-accommodate mang guna.
0: Hoy! Ay, no? Hoy, hoy, hoy.
2: Lahira gini powers ni mga lalaki. Murag hadlo kayo.
0: Mas, mas. Kaya ikaw na, URP professor. Kap dyan, Vera.
1: Yes. Before ko, before taga ano buluan ng advice, Jilay, atensyon sa imong kanang atensyon Adrian.
0: Oh, okay, Adrian.
1: Ikaw Adrian mura kag feeling ni mo si bugo guling unsa dik ka gwapo. Ha? Dili ko diri ang URP ate di magtolerate ngani nga mga klase nga mga lalaki.
0: Nga dadag asawa.
1: Imagine gilukong nimo ang duha ka babae sa isa ka balay.
2: Sana all.
0: De ang reason ni Kuan, ang reason ni Adrian dili naman niya madawat ang asawa kay nangabit man ni uli sa ilaha. Gipasaka lang niya tungod sa mga anak pa dili na sila. Magtiayon. Bulag digit sila kay nangabit naman yang o ni man maglaki.
1: That's why lagi unta. Adrian, garo-garo mang kag panguyap og bag-o, dapat nati man nimo na tanan, dili nimo giloko ang tanan kay babaye ba na. Sensitive sa baya ning gibati sa mga babaye. Dapat Adrian, ginagbalay kag lahi para kang Jilay, nagbalay kag lahi para sa kanang way batasan ng asawa po nimo nga duha ka tuig tong nag ako dili ko magtolerate nobs sa akin yung mga ilalaki nga mga ingani.
0: Sabot ipasabot.
1: Nasukoy ko kang Adrian yun. Kay gibati kinako ang feeling ni Jilay o feeling sa asawa ni Adrian.
0: So, unsa may ikatambag
1: yung kang Jilay? Ang akong advice kang Jilay, paugat yung Jilay. Una, buros ka.
0: Paugat sa balay?
1: Oh! Maghawa palang kadaya niya, way mo at imani mo, disgrasya ka. Kinsa kid lalaki mo sa loob sa imong karon kay buros naman ka.
2: So pasabot magwan bahala na lang lugar iyang feelings, iyang lugar ang antuson.
0: Ilang duha na lang.
1: Oh, di ara gi ka sa balay. Good. Ihatag na kang Adrian nga problema. Ingna si Adrian nga pakitay na sila balay ila.

0: magpapahawa.
1: Basta pahugot ka niya, matira ang matibay, ayaw gini.
0: Dili, oi, kay, kuan man, ka ng conjugal property man na, kung yes. Ibang gindanawan, balay na ni...
1: Nakasalamang ka.
0: Bisan pa. Na.
1: Oh. Bisan mga consequence pa na sa iyong pagpakasala.
0: Dili, ay, kung nakasala siya, kung nagbulag sila, butang tabahinon ilang property, kay conjugal man na. So, doon nag-happy ka tungod yung asawa.
2: Yes. Kaya wala basta na nabukuan ng legal action.
0: Oh,
2: so,
0: legal action.
1: Oh, stop ba? Pahugot ka, Jilay, kung... Ay, gigawa. Kailuoy kay ka kumuhawa ka.
2: Or mura hinungdan, ma-stress si Jilay kay mag-antos gid siya sa kasakit yung buot.
1: Ang asawa ang ma-stress, anak. Kay maglambing-lambing man mo, Jilay. Pasilo-silo sa
0: nakas. Nayabag na niya. Murang ahamang justisya, anak, lagar. Ang asawa...
1: Sa sugod pa lang, ate, wala na may justisya. Sa gibuhat ni Adrian. Aba na yung justisya, anak. Iuban niya ang duwa kababae sa kabalay.
0: Kami sensitive po kayo yes. Si Adrian. Uy.
1: Mugay na, si Adrian ang... Lami kayog. Feeling hindi mo, Adrian, guwapo ni kayo kay. Huwag kayo na nahimu na nga sus pastilan.
0: Asa, makatawa sa kanjot.
2: Pero nalang ito'y pasabot.
0: Hindi, go po na siya. Anyway.
1: Di ba? Adrian, huwag ka rin nahimu ni Junjun. Ikaw pa kaha.
0: URP professor.
1: URP ko professor lang. Sus pastilan.
0: That's the point. Karon si Jelay, maman ihang murag
2: struggle niya.
0: Struggle kay ang mga anak ni hangyo na niya nga kung pwede gusto mi nga mag-uli among gininganan but again sa mga anak ko naminaw mo karon ayo na mapagdahom ana kay kung wa nay gusto inyong papa tuod kay nagbinuang yes. Inyong mama in the first place inyong mama ang nagbinuang
2: yes.
0: Siya naguna si Adrian inyo ma blame
2: and dili pwede ma'am nga kung ano nila si Jelay ilahang i-convince nga biyaan kay again wa may sala si Jelay nga gidala siya sa papa dinana oh, no so
1: buros naman God.
2: That's why nga ang mga anak dili pwede nga ilang i-pressure si Jelay kay what dili si Jelay ang makadesisyon ana.
1: Wala ugat ni Jelay.
2: Wala sala si Jelay.
0: Ayo correct.
2: Nya imagine nimo nga muugat lugar si Jelay diha kap nga aside sa ma-awkward siya sa asawa, ma-pressure siya sa mga anak, di ba? Laing kayo murag gina wala ba siya gi-consider nga murag kuan diha murag ba siya kanang extra ba flower.
0: Oh, tinuod pero kung ako kan Jelay so, sama sa imong giingon ka ganiya, Dejinov, palayo siya.
2: Palayo
0: siya, balay.
2: Yes.
0: Ayaw siya isagol, diri kay mura mag, nakasalayo siya.
1: Daubig dili na sa tabangan ni Adrian. Buros ra ba?
2: Di, kinala siya mo demand, anak kang kuan.
0: Kung nahigok ba si Adrian sa iya, ha? Tabangan siya. Oy,
1: di, tiganagan ni Adrian ang mamaong tinigom sa iyang sisaryan ka, so, magpatukot.
0: Ingon niya nga, mas makadaot sa bata.
2: Yes.
0: Na ako diri, mas stress ko diri. Diba?
1: Wala eh. Ayaw, pagwanta na. Jilay, gisudlan man ni muna. Kaya kumuhawa ka diya, basig di nakatagdon ni Adrian, ikaw ang makaluloy.
0: Isura pa lang yung sitwasyon. No, dapat nga isa sila mong give up
2: ita,
0: ay.
2: Oh.
0: Nag-iisa, di gid pwede nga, duha mo sa usa kabalay. Bisa ka luod nga nakasalay ang asawa.
1: Ayaw.
2: Bilib sa kwa ni musugot rin nga ni nga set up, ma'am, no? Nga. Kana bitong, duha mo sa usa kabalay. Mas kapag may nga tag-ex
0: asawa,
2: na to.
0: Kabalo siya nga
2: oh, wala na nakagusto sa iya. Yes.
0: Dili na niya mapugan yung bana kay nakasala magid siya.
1: Oh,
0: Idawat na lang niya.
1: Baka sasala man gud ning mga babae.
0: Pero hoy, kasi baka sasala mga babae.
2: Grabe siya
0: nga, oh. Sino
1: ba ang asawa ni Adrian?
0: Baka sasala mga babae. Kay ang mga babae may kasalanan na nabiktimas na
2: yes.
0: Mga pasalig.
1: Ngano nito human pud mo?
0: Ah,
2: listen pod. Ngano mo pud nagpatuo mo? Di ba mi mo tuo wala mo gapuan sa mo ah. Oh.
1: Sala manggod na sa usa ka sala manggod na ko ang lalaki dili mo accommodate sa usa ka babae nga nagkinahanglan.
2: Ah, lahi ra giniya hang mga.
0: Lahi gid na. Di gid na mo. Wrong, very wrong.
1: Kini si Jilay ko wala ni giatiman ni Adrian.
0: Ang tinuod gugma isa-isa ra gid na wala lain.
1: Mapunggan dai na mo namo kasing-kasing.
0: Ang mapunggan oi. Kung tinuod ka ni gugma pwede isa-isa ra gid di ba? Nobs.
2: Yes oi, dapat lang.
1: Nagato sa maning bayanan ni nganong duwa man katuig ni nga.
0: Mabitaw nga naiinanay lang sitwasyon kaya nakasala
1: si Jemaya. Sige si Adrian Bito, tarong nga pagkalalaki ni. Galing di na lang niya madawat iyang asawa. Kami nga mga lalaki, tarong mong gitme. Galing, kung once ka binuangan me, di na gidamo na madawat.
2: Lagi kung tarong siya nga pagkalalaki, dili niya iipon si Jelay dato. Kung wala na siya ni himot siyang asawa or and if gusto na siya nga mag-start over or nana siya, gusto na siya nga kanang lahi na iyang kaparis, kinabuhi, dili nga iipon.
1: Dili ka ha, baga aragid naong ning asawa ni Adrian.
0: Dili.
2: Katungod ba guna niya kap? As in, katungod gina niya.
1: Niya
2: ilabi nga na ang naayang anak dato sa ilaha.
1: Makasala,
2: so,
1: ka, makasasala ka ng dako. Saka pa ka din sa balay.
0: Pwede ka masuko, no? Kay inana yung wife. Pero, balay paghihapon na nila.
2: Yes.
0: Pero no, balik tao man lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol.

0: sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung nans, eye drop, pili na magsigig pa nga tula kung mata. Sa inay-hinay na wala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Well, nabalik tapan siyempre ato sang timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello, Ate Arlene. Greetings all the way from San Carlos City, Negros Occidental. Relaxing kayo imong tingog paminaon. Makawala sa stress. From Colleen Bation.
5: From Margie Lion Mabaylan, good afternoon, Auntie Arlene. I would like to give a shout out to the Mabaylan family, Obedensio family, and Yare family from Balongis, Balulang, CDO City.
2: Good vibes for me, basta si Kap Junagani ang mutingog. Makalingaw kayo ang iha mga side comments from Marisa Jichu of Sorala, South Cotabato.
5: Hi to Conrado Paraiso, watching you from Gilamang, Pulumbulok, South Cotabato.
2: Shout out to Connie Bacalanco from Pasay City, Manila.
5: Hi, good afternoon, Ate Arlene. Pag-greet ko sa akong mga silingan diri sa Carmen CDO from Gina Cabiles.
2: Hello, Ate Arlene. Relaxing o puno sa emosyon. Good kaayo kamubasak sa sulat. Tagus sa kasing-kasing from Tessie. Maglasang watching from Osana City.
5: From Dante Sarmiento, pa-shout out ko sa Texon o Sarmiento family sa San Fernando, Cebu. Watching live karon.
2: Grabihan ni mo, Kap Jun. Oy, ikaw good ang pampawala sa doka kadaudto diri sa office. Ayaw good ka usab from Benji Laban.
5: From Joelito Remulio. Maayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jones, pa-shout out sa akong Lola Bebe diri sa Claveria, Misamis Oriental, permisya ka paminaw ninyo.
2: Pa-shout out ko, Ate Arlene, sa akong inahan nga si Mama Berta sa Midsayap. Manawag day na sa ako para ipaandam ang YouTube para mutanaw sa inyo live from Maricel Pangan.
5: From Arnold Pakana, si Cap Jones na jud ang nahimo na mga favorite part sa program. Ningaw jud permiyang kasipat sa pagtambag, watching from Iligan City.
2: Hi to Juana Marie Cabasag, watching from Calamba, Misamis. Samis Occidental.
5: Hi to Marilyn Tagpuno Monzolin, watching from Cebu.
2: From Maria Gracia, ati sa una, magtapok jud mi kay oras na sa imong programa. Namino jud mi ati R. So happy nga, nakita na tika diri sa FB. Radio ra jud mi sa una, kay naaman mi sa Bukid Dagpuyo, ug until now, user Miss Nans.
5: Hi ati R, watching from Saudi Arabia. Shout out sa akong pamilya, Hementiza family sa Butuan City, from Roldan, Hementiza.
2: Ayan. Okay, DJ Novs, unsay mong final para kay Jelay?
5: Alang ka na ko, Jelay. Again, sa akong giyon ka ganina, muhawa ka din ha para mangita kag lugar kung diin ka komportable. Mo ginikinang lang nato timan ang mga babae ba? Nga, kung makakita tag lalaki nga higugmao nato, valid man ang, or kanang accepted or acceptable nga, let's say, mahigugma ka sa taong minyo, pero bulag sa asawa, kan okay ra na siya. Murag normal na siya, pero dili ni normal, nga muipon ka nga naapod ang asawa. So, timanan yun nato mga babae nga, we should not settle for less. Kay we deserve better, no? Kanang dili pwede nga, kanang, ah, sige lang, basta ako yung higugma, okay ra, dili gina siya pwede. Nga, kanabitang imong himuong gamay ang imong pagkatawo para sa usa ka lalaki, kung nahigugmang manggod ang usa ka lalaki gid sa imong pangitaan kanyag lugar nga komportable ka, nga dili ka murag manliit sa imong kaugalingon, dili ka ma-awkward sa imong posisyon, kanang murag ma nabitaw kay kanang pwesto gid ba, nakanam kabalo gid ka asa ka asa imong lugar sa iyang kinabuhi ana bitaw. So kani mo gusto sitwasyon ni Jelay, mura ra gid siya kanang mura siya floating ba kung asa man gid siya og unsa siya unsa yung role niya sa anang balaya. So again Jelay, kung ako nimo para mahilo na ka, kinahanglan nimo nang i-demand na kay right i-demand na nimo kang Adrian nga i-plaster kaniya kung diin ka komportable kanang lugar nga dili ka awkward kanang lugar nga dili ka ma-pressure. Kay again buros labi nagburos ka no, so na nagikay katungod nga i-demand na kang Adrian nga i-plaster kaniya, ayaw girong sugot nga iipon ra kadiha, dili pwede nga magpaugat ra kadiha kay maskin unsa man atong bali-bali siya magud ang legal nga asawa. So wala gid kay legal nga katungod. Siguro emotional nga katungod na aka no, na kay katungod anak ang Adrian, pero legal nga istorya wala gid. So kung ako nimo, ako gid ang muhawa ana nga balay og dapat kang i-plaster ni Adrian. Kay aron mahilo na ka, aron plaster imong pagburos, kay di lali magburos niya, pressured ka na kuan ka na kana bang awkward ka, di ka di ka mahilo na, lain kay na posible pa nga maapektuhan pa imong hang ginaburos. So again Jelay, mo gina timan ani mo nga nakay katungod mo demand ana kang Adrian. Kay siya may nagkuano, siya may nagdala sa imo, o siya dapat mo dala gid sa imo sa lugar kung diin ka magmalipayon nga kanang malinawon ka and kampante ka. Dili anang lugar nga murag mura ra kag wala. So, mura na Jelay, no. Again, sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites, amarig ng bayan.
2: And of course, sa opinion ni Kap Junjun di Asis.
6: Yes, Jelay, kabalogi ko, Jelay, nga grabe kini ang inyong gugmangad to kang Adrian. Para na ko dapat magpabilin di ka diya para kanang maligal na yun imong pagkaasawa kang Adrian.
2: Di magid maligal ka di sa
6: magpabilin ka diya para kanang property ni Adrian magpaingon gid sa imong puhon.
2: Hala,
5: saon man.
6: Magpabilin ka diya para kanang mga anak ni Adrian kanang ikaw na yun ang ilon nga inahan po.
2: Uy! Imposible. Imposible yun.
6: Magpabilin ka diya kanang imong giburos para si Adrian na yun ang mga mahanana og nanay mga igsuon puhon. Tagal kayo krason. Jelay, nga nung magpabilin ka diya, kaya kung mahawa ka diya, tanang giminsyon ako, mawala gito sa imuha.
2: Okay lang yun.
5: Kalain, no? Kalain na nang manguan ka, manginto ka sa...
6: Kasi kalain nga, gipaburusan, loy ba, kay ka Jelay, kay nanginabuhi kag tarong, gikabay ka sa pigado, naningkamot ka, kadang gipanguyaban ka ni Adrian, ikaw, nahigugma ka, na-feel po din mo nahigugma si Adrian, karon nga naalanganin na naburos na ka.
5: Mula gini mga lalaki, yeah. No, mayra magpatuog yun. Mayra magpa-fall niya, iniga boros, iniga kuan, dili, i-plaster o tarong.
2: Usakto pa si Adrian, yun na dadun diya, o
5: yes.
6: Na-feel gina ako, nakita gina ako sa imong sulatan po, Jelay, nga kini si Adrian, nahigugma gini mong tarong. Ano man, karong naka-ako mag-isagdala sa imuha sa balay niya.
5: Wala, baga lang gyur-gyuro siya gnaw.
6: Kadahimo na ni Adrian, tungod siya yung gugma.
2: Insensitive si Adrian.
5: Yes, insensitive.
6: Busa, ang akong pinaka-main good advice sa imuha, kanang magpaugating ka diya para ipaglabanin mo ang imong love kang Adrian.
2: Kang no, bakit paminaw siya lang? Padayon ka.
6: Sabi ni Jelay, ayaw paminaw sila. Kaya kini nga akong advice mo, seryoso kayo ni advice ni sa usa ka older brother. Because ikaw, kita nga.
2: Brother, sige brother. Padayon brother.
6: Gikwanta ka nga. Younger sister, Jelay.
2: Okay,
6: palangga.
2: Sige, brother, palangga. Go ahead.
6: Kanang imong pagpabilin manggudya, nagpasabot na nga grabe ka kagugbahan kag Adrian. At least ma-feel ni Adrian niya, gugmahan gining bayhana sa ako, maunungan ka ni Adrian.
5: Anak, kailain.
6: Kaya kung muhawa ka niya, ma-feel ni Adrian niya, kulang ibang gugma sa iya. Dapat ipaglaban yun ibang
2: katulad. O, dine, basihan, dine.
5: Inanglan yun niya i-prove nga na higugma yun siya kang Adrian.
6: Yes, dapat din mo Jelay.
5: Dapat si Adrian ang mag-prove nga na higugma siyang Jelay.
6: Dili, i-prove yun mo Jelay kag Adrian, nga na higugma ka, kay buros na ba ka? Kinsa magbayad karon sa karang pa-injection sa sintir.
5: Libre na ka. Libre na ka.
6: Wala na yung mae para makaroon kayo. Wala na yung mae mong congressman niya. Pwede mo huyagin ka. Taka si Boka, disikrasyaki ka. Loy kayo ka, Jelay. Muna nga, be practical, no? Advice sa imong older brother. Be practical. Niya, kadang asawa ni Adrian, ikabig na lang na nga igsuon ni mo.
5: Kinuoko.
2: Close friend.
6: Close friend ni mo, amikahan na. ang importante nga ikaw ang magdalit pagkaon, sila dili mo dalit og pagkaon nimo. Kay madisgrasya
2: ka. Hiluan ka.
6: Mahiluan ka niya. No? Ikaduha, ang pinaka-importante, kung biyaan kasi mong bana na mulakaw, sunod-sunod, yun, eh, pabilin niya ikaw isa niya kay mga anak niya na.
2: Hindi siya may biyaan, kaya gano'n naman siya sa balay.
6: Dagko na ba niya, diya? Sunod-sunod, yun. Tabi-tabi, yun ka, Adrian. Kaya ba siya magkakita na
5: problema. O diba, the more reason nga kinahanglan mo hawa si Jelay, kay kalain sa dana, hindi siya komportable, masira yun siya ikong-ikong.
6: Ang akong, bot, akong ginapasabot kang Jelay, kinang lanugot bakos yun siya, nga diri kagawas na si Adrian.
5: Hindi siya feeling safe, anakap na sitwasyon. Hindi happy. Diba?
6: Kadang-kadang.
5: Wait, sige, that muna yung reason nga muhawa yun siya kay masimahiluan niya sa asawa or mga anak, o diba?
6: Dapat kadang mag-tikigag vitamins, mag-choco, kwanika, okay, mag-inom ikag kadang nans capsule para himsog ka kanong permintihap. Palit ka ga-plus ka nans liniment oil para ka nimong pagburos, maayo ba, bayo ang paggawas. Kay kadang imong mga silingan, basi gaampo nga na madisgrasya ka. Sa gihapon, kinisi kuya ka po ingon, dili ko gwapo. Ay, katapusan Jelay, kung dili gid magwanta, dili magwanta tanan. Naa si Kuya Makoy. No, ato na lang ka Kuya Makoy kay andam si Kuya Makoy nga mo atiman nimo. Kundi
2: dili pa kaya. Si Makoy man to.
6: Kini si Kuya Kap mo ingon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
7: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
10: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Mariyerehe na sa Kristan.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
11: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
7: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: you so much, DJ Nove and Cap June. Salamat, Jelay, sa imong pabadang at imong swatampo ni atong tulumanon. Pero maulagi, musutol sa dili, kasado gihapon si Adrian ug iyang wife. Yes, ibutang nato nga buutan si Adrian ay ang asawa mo'y nakasala. Muna nga, huwag siya respeto siyang asawa. Kaya to the point, gidalad yung kanya siyang balay. Kaya huwag siya gugmas siyang asawa. Pero dili gihapon siya insakto. Kay musutol sa dili, ilagihapon ang conjugal property. Ilagihapon ang magtiayon. Dili na niya love yung asawa, pero ano nagpasabot nga mawala na iyang katungod silang panimalay. Susama sa iyang mga anak, naghangyo ni mo nga kung pwede magkabalik iyang ginikanan. Meaning, dili sila gusto nga naaka sa ilang balay. Again, ang pinaka-best ni mong buhaton, hangyoon ni mo si Adrian, maglahi kag puyo. Importante ka na para nga makabaton kag kalinaw, makabaton kag peace of mind, nga kanabang why hassle para ni mo ilabi na nga mga nakay na ka. Dili pwede nga mupuyo ka sa ilaha kay komplikado kayo beside asa nga aspeto dili og dili gid pwede nga sa ilaha kang balay mo puyo. Mas okay pa nga mapauli ka sa inyo dito ka mga anak, magantuan na lang sa Adrian para nga why problema nga imo ma-encounter, mas lisod ay imo sitwasyon sa pagkaroon. Again, thank you so much, Jelay, sa imo papadangat imo swatampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
12: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
13: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, bi.
14: Carl!
15: Palihog gani sa litron?
16: Carl, palihog po ng bupis, please.
13: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro? Oy, i-share po, be?
17: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
13: Ihatagan ni Carl ang bill.
15: Carl? Asa man si Carl?
17: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:31 na sa gabi.

0: ato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon natong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag diay kanato og lain sab nga adlaw. Dada sab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, bitsa 9 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga pinanggandig paminaw, ato ang mga sukindig paminaw? Ang alaminaw karong mga orasa, landatag sa ka mga radio, nagtanaw sa ato ang Facebook Live, sa ato ang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggandig paminaw usab, no? Sa gihapon nako inyo ang Radio Man, nako inyo bos nga lagad sa kahinan, Radio Man Benji Ulpos Langian, ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan ato mga pinanggandig paminaw sa Cebu City, sa probinsya, sa Sugbo, ha? Ato ang makigsunan, ato ang mga pinanggandig paminaw usab diha sa Negros Oriental, no? Diha sa Negros Occidental, ha? Ato makauturan da ang mga Ilonggo, ti kumusta ka mo da sa nga gabi? diha po sa Sikihor, ha? Kumusta itong mga kaigsunan diha sa Sikihor, ha? O niya sa Buhol, ha? Ato mga bulanon na kanunay nga naminaw na ito sa Garon, may pagpaminaw ninyong tanan. Diha sa mga taga Buhol, sa Leyte, sa Barugbang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan usab dito sa Luzon da area, ang mga Bisaya nga naminaw na ito. Garon, ang mga kaigsunan na ito, ang mga Bisaya dito sa Luzon, may pagtanaw, pag-monitor direk kanunay, ha? Ingon man usab ato magisunan dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers kasamang nisto, nagkadaiya ang mga naso dito sa gawas. Mayong pagpaminaw, mayong udto, mayong buntag. Diya sa inyong ha, karong nahimutangan, medyo buntag pa sila dahasad dito kasamang nisto. Dunay buntag, dunay kadlaw, dunay kulimkilo, ma. Depende og asa sila nga nasura.
2: Straight to the point.
1: Aon niya samtang ato ang mga senior citizens at ato mga nanay, tatay nga naminaw na to. Karon, dili gyud matulog og dili ta mahuman sa programa. Salamat kininyo ha. Aon niya salamat yung kanunay pagduyog kanato. Kuyogi gyapon ta ninyo, duyogi ta ninyo hangtod ta alas 12. Karong gabi mga sukindig paminaw nga magkulo kabildo diri sa kahanginan.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga nanikaisikay, tanan mga nanikaisikay, karong mga orasa, may magpanikaisikay ninyong tanan, ha? Ato ang mga pinanggandig paminaw, maayong pagpanikaisikay ninyo diha, o maayong pagpaminaw, pagsunod kanunay, diri sa ato ang mga programa.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa ato ang mga isgutanan sa, no, karong gabi una makasama, tungod kay matod pa, muabot na sa 38 ka mga tao, ang namatay atol sa linog dito sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Samtang 478 ka mga naangol ug upat pa ka mga tao ang padayong namising.
2: Straight to the point.
1: Sumani ang update ron mga sukindig paminaw. Manghinaot ang 9 taon mapunaning ni ang maumpatay. Kanya kaning mga naangol na naan hinoon sa stable ang kahimtang. O kaning upat nga padayong namising manghinaota nga makita ni sila nga aduna pa'y kinabuhi.
2: Straight to the point.
1: Kay 38 na kasamang nisto ang ihapin taon sa namatay dito sa Mindanao niya itong 7.8 magnitude nga linog.
2: Straight to the point.
1: Aon niya samtang sa lain nga bahin. Ato hatagag pagtagad ni karon usab kay Andy SWD. Ani padala na og nagkalain-lain ng mga tabang dito sa mga pamilya na napiktuhan sa linog.
2: Straight to the point.
1: Inibasi mga sukindig paminiyaw sa kamanduan ni Presidente Marcos. Nga mupadala dahil na mga ahinsya sa gobyerno na maoy responsable sa pagtabang. Dito sa igo sa mga nalinugan, kinahanglang mulihok dayon. Muhatag dayon og tabang dito sa mga apiktuhan in town sa linog. Dunay nay mga tabang gikan sa DSWD ang gitunol ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan ni ini nga mao nga linog. Samtang nagpadala na usab og tabang, ha? Tabang nga mga dunay mga pagkaon, dunay mga family food packs usab ang gipadala sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Lakip usab gipadala ni Vice President Sara Duterte ang iyang mga team mutabang sa pag-rescue.
2: Straight to the point.
1: Mutabang mga rescuers kasamang nisor, mutabang sa pag-rescue dito sa mga kanang naang rescue hunon dito sa Mindanao tungod sa linog.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad usab garon kay mupatuma na og heightened security measures og preventive safety protocols ang Senado. Nunot sa nakuha ng impormasyon na matod pa adunay hulga sa seguridad karon diha sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Ilahang ipahugtan kasamang Nestor ang seguridad Senado kay matod pa nga aduna kunoy hulga nga nadawat ang direktor sa NBI nga adunay hulga seguridad diha sa Senado. Unsa mang hulga kaha? Unta ningon sa Senador Alan Peter kay tanu unsa mang hulga? Unsa man nga mga ebidensya? Kinsa man ginakadawat ani ipakita ninyo ipahibalo diri namo kay kami nga mga naa mga sukindig paminaw miyembro sa Senado wa mami makadawat wa mi maka kanan kahibalo unsa nang naa ang inyong nadawat di ang hulga? Unsa man ang hulga ang inyong nadawat? Ha? Masiga kwan ko ilahan na karon nga ilahang stricto kayo. Na mupatuman sila og stricto nga protocol diha mga sukindig paminaw Senado. Ha? Ayay, ngano unsa ka ni? Tinuod yung kang naihulga or tinuod yung kang naihulga or dili nila pasudlon basta mo pa duna na po'y laing hearing ipatawag sa Blue Ribbon Committee nga kay Tano Black, ha? Unsa man nga security measures, unsa man nga mga kanang naang mga ilang security kasamang ni store, ila untang isulti noon, may ngumantang ayo kay kanang confidential mana yan ang naa, pero muna nga stricto kuno kayo ang pag kuwan ro Senado, unsa man aron nga dili diha makabalik ang mga Marines, ha? Ang mga Marines nga gipatawag sa kanang naang komitiba sa Blue Ribbon Committee kay Tano Black. Ha? O baka Senador Bato de la Rosa pananglitan og maka dunan ay voting nga mahitabo. Diha mga sukin tigpaminaw Senado basig mo kalit og tunga si Senador Bato de la Rosa apil ba nilang ilang istriktohon, ha? Dili nila pasudlon kaysa gawas dakpo na nila. Ato ni hatagag pagtagad garon diri sa tuang nga pagkulo kabildo kay unsa man nga threats kasamang nistor ilang nadawat apan ang litan kun dunay hulga nga nadawat ang kanang naa nga Senado ingon Senador Alan Peter Quetano wa man minaka wa mami kanang naa nga naka wa mami ma-inform ana kahibalo na lang mi nga ingon ang NBI atol sa hearing sa Blue Ribbon Committee sa Gatsilian Block. Duha naman kabuk ni Senado, duha naman kabuk ni Senado ron matod pa ni Caetano. Ang usa, Senate of the Philippines, o niya ang usa kay Senate of the Malacanang. Ato ni hatagag pagdagada kay sunod simana, posibleng aduna na po'y hearing kasamang Nestor sa Blue Ribbon Committee kay Tano Black. So, unsa man ni nga kanang naang seguridad. Kaninga seguridad, alang Vanessa, kay matod pa mag-work from home na lang mo, ha? Ato pa, mahitabo, pananglitag mag-work from home. Palitag mag-work from home kasamang ni store ang sit-up. Sa to pa, walay mahitabo nga hearing, ha? Walay, dili mapadayon. Gusto ba nila nga dili ipadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa kay Tano Black? Ha? Ngano'ng mga ilahaman nga... Atulanin ko anon kayo, duda mga tao, ano... samtang sila ing bahin atong hatagag pagtagad kay reklamong kriminal og administratibo batok ni Executive Secretary Ralph Ricto og ni ex or ni kanhi Philippine the President og CEO Emmanuel Ledesma Jr. kabahin sa pagkuha o pagbalhin sa kwarta nga pundo gikan sa PhilHealth aingon ngadto sa National Treasury gibasura sa Ombudsman.
2: Straight to the point.
1: Wa nagyotay kuan ani, wa nagyotay paglaom ani kasamang ni Sor nga kaning ni ang ma, ah, masilutan ning ni ang nangaw ka os kwartas PhilHel. Wa nagyotay paglaom ani kasamang ni Sor. Sunan ka kadto si Ralph Ricto. Si Ralph Ricto si kanang na ang Emmanuel Ledesma sila ang gi pasakaag kaso. Kaya kahinomdo mo sa pundos PhilHealth nga binilyon, kahinomdo mo sa 60 billion nga kwarta pundo na sa PhilHealth, ha? Kanang nga pundo mga sukindig pamino sa PhilHealth, gika nato nga mga nagpatulo og singot para lang nga makahatag tas PhilHealth. Nga kita nga mga mamumuo, kita mga naminaw, karong kato nag-contribute sa PhilHealth, ato katong pundo kasamang nisdor, gikuha aning mga bawhag daggo. Ikuha dito, gibalhin, dito sa National Treasury. O niya, katong kwartaha, murag na-appeal tos mga malita-malita ay. Agihurot sa mga buaya. O niya, niingon ng Ombudsman at niingon ng Supreme Court atong ibalik din niyo na amot o gibalik ba? So karon dunay ni pasakag kaso, batok ni Ralph Ricto o ni Ledesma mga sukindig paminaw. Kay sila man at siya may president ha niadtong panahon na siya may president sa PhilHealth kanya siya may CEO chief executive sa PhilHealth karon ang ombudsman ang maong kaso ang mong reklamo bato kanila gibasura appeal man tingali Remulia ani nga nak kinsa may patubagon ato diay. Kinsa may patubagon? Pagkadako sa kwarta, 60 bilyones. Ha? Pagkadako sa kwarta, gikas pilit kwartas, mga tao inyo pag yung ipahimuslan. Imbis inyong dungagan, ha? Ang kwarta sa mga tao para nga ang tanan nga mga nanginahanglan nga mga pasyente nga dili ma hatagan tanan og tambal, imbis matagaan, inyo pang gikuhaan. O niya karon, sa kagkaso ka sa mga nistor, wal, wa gipasura. Ha? Mangawat ka diya sa na makawatan des tindahan. Ha? Mangawat lang diya kasamang nistor mungaan, mangawat itlog, mangawat ugatas, priso, mga idayo. Kanihinon din na dagko kay binilyon ang pangkawat. Ha? Wa man di mga priso. Aso pundo tos PhilHealth. Katong pundo sa PhilHealth, ila to nga gikuha. Gibalhin mga sukindig paminaw kuno ang term nila gibalhin ra ha ang ilang termino gibalhin pero klaro man kay na kwarta gunas katawhan sa inyong pagkuhas kwartas katawhan na nanghid ba mo sa mga tao ha na nanghid mo sa mga tao or wa kay kanang wala pagpananghid sa butang nga dili imo kawat kana kasamang nisdo.
2: Straight to the point.
1: Pasti lang mga unggoy nag samtang sa laing bahin ato ang hatagan sa buga pagtagad ha kay lokal na kagamhanan sa probinsya sa Bohol muhatag og tabang alang sa mga napiktuhan sa linog sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Sa mga bulanon mga sukindig paminaw ang ilahang katawhan sa Bohol amo padala og tabang no dito sa kanang naang Mindanao o niya deploy sad ang Bohol og duha ka search rescue and retrieval teams og mang adlawa mga sukindig paminaw dito sa Rangani province og sa General Santos City.
2: Straight to the point.
1: 2 milyones ang ilaha nga i-donate dito sa Jinsan samtang 1.5 milyones alang sa Sarangani Province o South sa Cotabato, pinaagi silang Disaster Risk Reduction and Management Fund.
2: Straight to the point.
1: Ato ang iikuan sa batuang pasalamatan ng ato ang makaigsunan ng mga bulanon, ang mga katauhan sa Bohol, kwarta manis katauhas Bohol, ilahang i-donate no ngadto sa mga apektuhan dito sa linog sa kanang naang Mindanao, muna ang kanang naang karon gyud no, muna ang karong panahuna ang atua nga pag-inigsuunay, managlain man ang mga prinsipyo, managlain man ang atua nga mga sikta, apan panahon sa katalagman, panahon mga sukindig paminaw sa naning nga mga panghitabo, kita magkahiusa, no? Ang atua nga mga tinguha nga makahatag og tabang ngadto sa mga tao, ngadto sa mga kaigsuunan nato nga naapektuhan in tao sa katalagman.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga Sugbo, posible nga adiri Sugbo mga sukindig paminaw, posible kuno nga adunay mo igo nga kusog usab nga linog.
2: Straight to the point.
1: Amo ni pangutana mga sukindig paminaw, ang posible bakaha or posible bang matinuod ang kaning gipanglantawan karon mga sukindig paminaw nga adunay 7.2 nga gikusgon sa linog nga mo igo dinhi sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Simbakol na po ni taon sa manis. Ato lang ning agi og ganan ang kulukumidya mga sukindig paminaw, pero dili man ato mahibawaan gyud ang mga katalagman at tungod kay ang Dios lamang man ang nakahibalo kasamang nisto, pero kanang na ang unta madalas ato ang pangalias ang pag-ampo nga kanang dili idayon o dili mahinayon kanang naa tungod sa iyahang kagahuman nga dili madayon pananglitan og naa magaling wa ba dili intawon madayon og naa magaling madayon manggani nga unta hatagan niya og safety no ang katawhan onya dili ra pod din taon tantong kusog kay kining 7.2 kusog-kusog no manay kasamang nisto ha so mo ni nga kanang na ang kay dona kunoy ha nagpabilin nga delikado karon ang Sugbo sa posible nga pag-igo mga sukindig paminaw sa usa ka kusog nga linog nga mosaka ngadto sa magnitude 7.2 ang gikusgo niini.
2: Straight to the point.
1: Kini sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIBOCS.
2: Straight to the point.
1: Inao taunta nga dili ni mga sukindig paminaw mahitabo. Tabo manggaling ni kasamang ni Sir Antorni dagat in taon unya. Kanang na ang manghinaot nga dili ni kanang na ang mukusog in taon. Ay kani diri maabot kuno 7.2 ngadto sa 7.5 ang gikusgon sa maong linog dinhi sa Sugbo. So si taon oi palayo lang in taon gabi ira baron. Ay katawa ta sa mang nestor sinuod bitaw. So muna manghinaot regyud ta taon unya magampo lang ta unya kinahanglan nga ang atua mga sukindig paminaw nga kanang na ang magampo ta unya i-appeal na to in taon sa ang atuang nasod ang atuang lugar kasamang nestor kay way kumos pagampo unya unta kanang na ang mga syudad mga lungsod na kun maayo kun mahimo pa atuang pa ipahunong ng naang mga balay kahilayan na mga balay kahilayan kay muna nga tungod sa ka nabang mura gisanaba na mga suking gisaniba na sa kanang naang kangit-ngit ang sudad mga sukindig paminaw tungod sa mga daghan po kayong magpabuyag na daghan kayong mga kanang naang makahilayan ang mga dautan ng mga buhat na so muna nga mabot ang panahon nga dunay silot ha, so muna ito mga sulungsod og sudad ha ay lagunahan nyo ng pangwarta ang unahan ang ganang naang pwede man nagnaang pangwarta naghan mo mga paagis pangwarta nga kanang naang dili kahilayan kasamang niso naghan mo mga pangwarta naghan mo mga negosyo nga nandili paagi anang kahilayan kaya ito Sugbo maragdaghan kayo. $89.9 billion ang kwarta sa PhilHealth ngayon lang gihilabdan kasamang benzene. tiaw mo na kasamang Ray Didio Villordon. Dako, ano, no? Anya si Glinda Masong Lagos, may gabi kasama. In Jesus' name, may palayo lang po down. Tod pa ni Pink Disemisa. Ah, may gabi, sir. Ang Ginoo ra gyud ang magbuot tanan. Tanaw mi sa live diri sa Uling City of Naga. Kani Crispin, saya ang Ulieta. Ah, Rosalyn Suson, kanyo? Aniya, and naka, ha? Aninita Tagapa, naminaw sa dato. Kanya si Ivan A.C. Umbo, sa bisag unsa na lang ang diskarte. Adiha sinado anang Gatsilian Black Aron. Alang jo dili kapurma ora dili kapadayon ang hiring sa Caetano Black mahitungod sa flood control scandal. Mawalagi kasamang Ivan A.C. Umbos. Nelson Cabatino, ay gabi watching from Dulho. Kanya kining bahin sad magkasama tud kadto sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ato mga naminaw nato karon diha sa radio ha og sa Facebook ato ang makaigsuonan diha ha. Ah, pananglitan og ato na tay mga sakit og balate nga gihambin sa kalawasan ha, kinahanglan jud makasama nga mo gamita no sa ato ang epektibo or maayo kaayo nga herbal. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, may sabni kay mainis na magsuna nga dunay hubak dali nga makutasan. Kanya dali mga sukindig paminaw nga kanana ang kapuyon na muna nga to ang makaigsunan magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, kanya puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinahanglan sa to ang lawasa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, kung mag-inom taniini, as kugon dayo, no, nga tuwa nga immune system o galiguno na nga itong panglawasan. At tuwa nga mag-isuna mga pinanggandig paminawsan, mapalit ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, GB Boutique, GY Pharmacy, Festway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar.

0: Amay gabi kasama ng Benji watching from North Cotabato. Koy gagaw dito sa Mindanao, Zimar Umandak Tanghian. Amo niya, kasiya nga wala karo, dili ra kayo tantong kusog kunos ila. Amping mo diya kanunay, Mar, ha? Hinay ra kuno dito sa ilaha dapit sa North Cotabato. Ang kusog yun dito kuno sa Jinsan, ha? Okay, nangumusta mangguto si ko, nangumusta mangguto si Tia During ni mo. Abang gabi ika sa mga Benji watching from San Vicente, Liloan. Ginoo ra gid tayo na hibalos tanan. Ika ni Vil Virgilia Anura Albania. Aha. Tes Caballero Barliso. Sila ray naghulga na sinadong isyo. Okay, balik ta karon taon magkasama human lamang sa mga importante kay isto magbalik ato aga mga hisgutan ato mga hisgutanan og dugang pang mga pa shoutout. Alas 10:55 na sa gabi, standby.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, appeal sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap. Yummy.
7: Everest Refrigerators.
8: Love, ano Everbest food mo in the world?
5: Of course, yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
10: Drink responsibly.

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng
10: sa mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling-galing.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk. Made even better versus previous formulation so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kajud lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Ato ang atak na alas 11:00 na sa kagabhion. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhiona.
15: Straight to the point.
14: O niya, sa di pa ta muadto no sa ato ang mga isgutanan sa karon. Ang uban niya basi og nakakuha na ha. Basigi doka-doka ng uban. Ayla sa mo gatulog ha. Apiyong-piyong lang sa mo diha pero ayla mo sa mo

0: Anya ari sa ta makasama sa ato ang mga reports gikan diri sa tuang ang makaubanan. Aka naka-sunbay na speakers linya si Radyo Man Josipos gihano kasamang listor. Okay, dyan na speakers linya. Ato sang i-check mga sukindig paminaw. Yes, Radyo Man JQ. DYHP.
1: Yes, sila pagkasamang Radyo Man Bingino sa mga pagalina din si Gawas Kabahin na kumarasa sa naglaob na gagabihon. Nagpamiling nga way mga nagkugama alarma ron nga gitubat itong kabulisan din sa nakbay sa Subong Metro Cebu area. Sa report at roga, nakuha patay ng nabog din sa Cebu City because nagsaka 40 anos na lahat yung kiniyong lumos samtang naligo niya sa may SRP maalas sa 11:20 o'clock na sa Kabuntagon. Yes, kanagatan sa may South Road property sa may SRP din sa nagbayan sa Subo ang nalumos o namatay nilang sa pag-alag Sertin Dante Baruma 40 anos sa panigod na taga-barangay Santo Niño din sa nagbayan sa Subo. Si Baruma ko yung mga barka nag-inom at idiyo na pagpilag ka butlo na huwag tang kinima o biktima o pilag ka oras na kalabahin na kitang kining wanay panimuhot di adapin sa dagat o gituan nga nalumos kini nalakinigida sa Cebu City Media Center sa rescue team mapan ginikar kini nga patay na aga maog 40 anyos nga lalaki. Sometimes sa pikas na bahin di isa-isa doa kabaga suspek sa pagpamusil ang nanakpan sa gibo na hapos integration sa kapulisan sa pinamungaan na police station kini gitubok na mo ay suspek sa pagpamusil sila sa mga parinti, malasun sintak na sa kagabiyon, kagahapon niya sa may lungsod sa Pinamungahan. Ang nanganakpan, mawa sila kini, nila nga sila si Alan Traya, Magmata, kayo sa anyos sa Sanita Track Boy, na taga-prok ng barangay Kabugaw, Pinamungahan, o piling lain pa niya nga kauban niya si Mirciano Paner, Magmata, City anyos sa Panigon. Agadua mo kini ang ditumbok na suspek sa pagpuses sila sa mga silingan nga nilag seryo matmata 40 anyos o nagtuga po sa nisutad niya lugar. Agadua mo kini ditumbok na suspek sa pagpuses sa biktima sa mga kini nagkural o nagtrabaho sa kural sa usakaluna dito sa nisutad niya lugar o kagigidoon sa duwa o gipusil. Nagay nakakwala ni Kuwa Mantimano o nung gidalin gida sa at ang balanan, dituan nga land dispute ang hinungdan sa maog pagpumusil. Ang doon ka mga suspect, gitanggong na karoon sa pinamungan ng posisyon ng samtang pasigang kinig tukbag ang kaso. On board sa patrol, kung yung Radyo Man, Joseph Huscano, DYHP, Tatak, RRN.
0: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Huscano, sa imuhang report. Samtang nga dugan itali sa tuang mga balita. A minor di edad nga nariskyo sa mga sakop sa PDIA 7 o Guadalupe Police Station human may bypass na sa barangay Guadalupe ni Antong Adlaong Domingos gabi. Ato ang kuhaw ng kompleto itali sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante. DYHP
2: Manampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o man sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office ang usa ka 17 anyos nga lalaki atol sa girusan nga bypass operation sa Sitio Tabay, Barangay Guadalupe, Surakme, Sugbo, alas 6:35 na tuga Domingo sa gabi. Si PDIA 7 Director Joel Plaza, may kustodiya sa maong minor de edad, human manambigit sa pagpamarigyag sa Cebu sa usa ka undercover operative sa PDIA. O din hinasuta nga usa ni ikinika 17 anyos na sakmit sa mga operatiba o kapulisan ang nakalainlain nga mga pakete sa gitong Cebu nga mutimbang ang tanan sa 75 gramos gado ng estimated average market value nga 510 mil pesos lagip sa nasakbit ang bypass money cellphone ug bang ebidensya nga girusot na sa PDIA 7 office laboratory. Ang dalambigit nga minor gireferred kini sa PDIA 7 ngadto sa Cebu City Social Welfare and Development Office ug miisyu kini og certificate sa preliminary determination of the discernment apan ang hingpit nga paghukom sa mga discernment niini mao na ang korte. Mato ni Lee Alcantara, ang information officer sa PDIA 7 nga base sa pamahayag silang informant, makabaligya ang maong nga minor o 500 gramos ka sabo matag simana. Atol sa gilusan nga case build up, wala masayri ko nga nagpagidaron pa kiniga 17 o diyan na lang nila nahibawan human sa operasyon. Giyang kung sa minoridad nga doon siya partner sa negosyo ni sa illegal nga drugas, apan ipaubos pa nila kini sa investigasyon kung kinsa. Giandam na ang kasong kanapasan Section 5 Article 2 Republic Act 9165 batok sa maong nga batanon. Kasama mo sa PDN 7 ninyo Radyo Manuel Bosaman TDYHP, Tata Carmen.
0: Samtang adugan itali sa tuang mga balita. Bagong Senate Majority nag-auhag og hinabang hiniusang tabang alang sa Mindanao. Ato ang paminaon ang kompletong detalye sa report gikan sa ato ang CNU Mascom intern Rob Mosquida.
3: DYHP. Parliament report. Nag-auhag ang Senate New Majority sa tibok Senado nga mag-iusa sa pagtabang sa mga pamilyag komunidad sa Mindanao nga napiktuhan sa kusog nga linog. Isip ilang personal contribution, andam nga idunar sa mga members sa Senate New Majority ang kantidad sa usa ka buwan nilang sweldo aron masuportahan ang relief ug rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Gidapit sa nila mga senador sa minority nga moapil sa mga inisyatiba din matud pa kini ang panahon alang sa mga Senado nga magpakitag panag-iusa ug kaluoy alang sa tanang Pilipino nga nanghanglan ug tabang. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang financial assistance alang sa mga nasunugan sa may sitio Cruzan, Barangay Bulacau, ipanghatag na. Ato ang siren ang detalye sa report. Ni CNUcom intern Olive Diguero.
4: DYHP. Parliament report.
5: Gipanghatag na ang financial assistance sa mga pamilya nga naapektuhan sa sunog sa sitio Crossan, Barangay Bulacau, siyudad sa Talisay. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, nga padayon ang ilang inisyatiba o pagtabang hangtod nga makabangon ang mga biktima sa maong insidente. Nagpasalamat sab ang administrasyon sa Talisay City sa nagkadayong opisina o ahensya nga mitabang sa paghatag o ayuda sa mga apektadong pamilya. Dugang pa ni Gulyas, nga paspas ang pagresponde o epektibo ang koordinasyon sa Barangay Bulacau, nga gipanguluhan ni Barangay Captain Banjo Abastillas aron masiguro nga ang tanang apektadong pamilya maatiman og mahatdan dayon sa hustong tabang. Kasama mo sa dakbayan sa Talisay, Olive Diguero, CNUcom intern DYHP. Tatak, RMN.
0: Agusan del Sur ni pahibaw nga ilahang tutukan og posibleng upasaka og kaso sa mga responsable sa kamatayon ni Bubet Butter Bunia. At ako ang kumpleto detalye sa report ni si CNUcom intern Alisa Ligario.
4: DYHP. Parliament report.
6: Ni paibawo ang provincial government sa Agusan del Sur nga ilang tutukan o posibleng pasakaan o kaso ang mga responsable sa kamatayon sa batanong atleta nga si Bobet Butterbunia atol sa usa ka team building activity sa Aurora Province. Matod sa provincial government sa nasoing probinsya nga daghan pa og mga pangutana nga nanginanglan og tubag kabahin sa maong insidente. Si Butterbunia usa ka paboritong atleta sa Agusan del Sur ug kani MVP gidayeg tungod sa iyang dakong kontribusyon sa basketball ug nihatag og dungog sa probinsya. Kasama mo sa balita. Alisa Ligario, CNUcom intern, DYHP Tatak, RMN.
0: Samtang, ito sa tuang paugnat sa kusog ang spars na kalangkat, kalangkat ang kadaugan batok sa next sa Game 3 sa NBA Finals. Ang kaon ang detalye sa report ni si CNUcom intern Delfin Junior Libot.
4: DYHP. Parliament report.
7: Nalangkat sa San Antonio Spurs ang kadaugan batok sa New York Knicks. Humanggi paloka pa ang maong team sa score nga 115-111 ato sa Game 3 sa NBA Finals nga giduwa sa korte sa Knicks karong adlaw, Hunyo 9. Tungod sa maong kadaugan, 2-1 na ang standing sa NBA Finals, din duha na ang daog sa Knicks ug usa ang sa Spurs. Samtang, ang giila nga MVP sa duha ka kupunan nga sila si Jalen Brunson ug Victor Wembanyama na himong lead players ato sa mong duha human sila nakatala og parehong 32 puntos. Gipaabot nga magbangga pag-usab ang Knicks ug Spurs karong Hunyo 11, alas 8:30 sa buntag oras sa Pilipinas alang sa Game 4 niini nga himuon pag-usab sa korte sa Knicks. Kasama mo sa Balitang Sports, Delphin Jr. Lidot, Sinyo.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang dugan tudling sa to ang mga balita, mga relief goods sa gisakay sa helicopter, o mandili maagian ang kadalanan dito sa Sarangani Province. Kompletong detalye sa balita ihatod ni Sinami Alferes.
3: DYHP. RMN Report.
6: Gisakay og helicopter ang relief goods nga gipadala sa mga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Glen Sarangani, human dili maagian ang mga kalsada padulong sa maong dapit. Mukabat sa duha ka gatos ka family food packs kon FFPs ang malampusong niabot gikan sa General Santos City ngadto sa drop-off area sa Glen Central Elementary School sa naasong dapit. Ang operasyon gipangaluhan ni Assistant Regional Director for Operations Bonifacio Selma Jr. kauban ang Philippine Air Force. Gawas niini, gipahibaw usab sa DSWD 12 nga aduna bay umaabot nga dugang duha ka gatos ka food packs og 157 ka mga tent. Kasama mo sa balita, Chino May Alferes, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat sa tuang mga CNU Mascom intern. Sila hang report na kasamang nista. Kinibay na sa dbaga sa matod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang kape mga kasama 17-in-1 kinipasabot sa 7 ka mga prutas ug utanon nga gisagol sa tuang kape. Ang dunay ni sagol nga rose hip kadiri anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato magisunan mga naminaw sa nato karon ha. Kato mahiligon kay mahigugmaon nga moinom og kape. Kining kape hagyod ganunay maoy atoa nga imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya lakip nga sagol ang luy aduna po ni say dulaw or kanan duaw or turmeric dunay kamunggay dunay mangustin dunay bisaya nga tapol nga mais adunay bayabas nga gisagol aduna say insulin plant aduna stevia nga may kapalami sa tuang kape adunay barley dunay arabica og adunay ginseng ha tuang nga ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Indot kayo ni siya kasamang nisor kay magkapa-update sa tuang panglawas. Kung nagkapangapita ini, tungod kay dunay ginseng, magkalahutay tamatag adlaw na to ang pagpanikay-sikay. O niya, mabinlan pag yung tagamayang lahutay para ni Inday, ha? Inood, Bito. Basta kape, gani mo isgutan, makasama EXL Makabuhay Coffee Mix yun, ha? O niya, kung mag-isgut sa tag-haplas, wala na tayo lang haplas, ha? Dagamiton, ang EXL Makabuhay Oil na po, no? Nga to ang EXL Makabuhay Oil o tong haplasa. All-in-one kini makasama pasabot na dalatanan o niya skincare oil pag yun. Minus mga panakit sa kalawasan ato makaigsuna na kanunay lang makasinatig paminhod, panglaylays mga lutahan, mga panuhod, pangulngulos kaunuran, kining haplasa. Pagkamaayong gamiton ani. Maayog yung kayo taon. Una nga ba sa haplas ganihisgutan, EXL Makabuhay Oil yun. Na kasamang nistor ay naglinya na iyang haplas diyang EXL. EXL, una kasamang nistor ha. Iyang haplas makasama, no? Una, basta haplas ganihisgutan ha. EXL Makabuhay Oil. Anya nga tong haplas makasama kung mga haplas taani dilit na magkasakit o dingge, kay dili man makapaak ang lamok sa tong panit. Minus makatul-katul sa panit, pinakan sa kagmang mga mananap o sa pangagol. Mapalit ang atuang nga kape nga EXL o haplas nga EXL. Diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Nakanindot aning atong produkto sa EXL Makabuhay Coffee Mix o Gauel. Kay mapalit na din po niya makasama din sa Shopee, sa Lazada. Ma-order na na ninyo ha. Pwede na mo, dili mo, antos butika. Kaya naa na sa Shopee, sa Lazada, astil na nindutan, no? Nanindot itong produkto magkasama.

0: Onya nga tuwa nga kuan sa diay ha, tuwa nga mga naminaw sa nato karon nag-kiay-kiay sa diay. Ah, nag-kiay-kiay sa ginagmay ha, si kasama nga Mirna Civiliano, ang si Edward Asombrado, o si Jane Abilia, o si Sopriano Almeria na minaw sa nato te karon ha. Og si Grace Dumale Firulino. Ha, naminaw na to sa... Og si Nida Arcolo, ha? Okay, unya! Ato makiksunan to mga pinanggandig paminaw sa diay. Ha, nga naminaw, unya nga tuang Uplan Tabang, no? Dire sa DYHP o GFM kasamang Gerald gi... kanang naang ipadayo na to ang atuang pag-auhag sa atuang makaigsuunan di ay atuang mga naminaw no nato karon nga atuang Uplan Tabang nagpadayon mga sukindig paminaw sa pagpanuktok no sa atuang makaigsuunan ang mga pinanggandig paminaw kanto nga mga dunay mga malumong kasing-kasing bitaw nga wa pa maka hatag sila han donasyon dunay update sa pagkakaron ang atuang natigom no mga kasama nga donasyon aduna natay 236,992.73 centavos kasamang nistor ang atuang natigom nga tabang para mga kasama sa mga biktima in town mga apektadong pamilya dito sa Linog Mindanao diin 7.8 magnitude nga linog kami igo dito sa Mindanao. So sa tuang mga naminaw at tuang mga sukindig paminaw nga katong adunay mga malumong kasing-kasing adina kay hantod karon nagsige pa in town og aftershock spot no dito sa Jinsan dito sa Maasim dito sa kasikbit nga mga lungsod og syudad dito sa Mindanao makasama unya tumakaig suunan taon ng trauma no na nga trauma in town ng ubansad ang ilang kahadlok na paghihapon nagpabilin paghihapon ang ilang kahadlok so muna sa mga naminaw na to karon mga auhag ta no kay ganina sa programa ni Attorney Rufil ya hamaningi katong mga naminaw ganiag nakadonate na sad katong uban nga mo kanang naang mo dugang pod sa ilahang tabang okay ra sad no kasamang nistor. Pwede ba na ito padako-dakuan kasamang Gerald? No, kanang naang, ay lang pakita kung naong kasamang Gerald, kanang naang padako-dakuan na ito ang kanibitang mga numero, kanisa ito ang mga GCash number, no, nga kaning ito ang gipakita, no, gipakita ni mo sa screen. Pwede sad o kanang bank transfer, kaya na may BPI diha, no, na ay BPI, kisam na usang nga BPI kay kasamang Marisa na, no, o nga BPI sad mga kasama, so, o kana no at least dako na gamay mo ni no ato ang GCash number tulo ni ka mga upat lima gid ay no lima ka mga GCash number lima ni ka GCash number tungod kay ang uban ni reklamo man to gani nga dili sila maka solid good so do na tay GCash number din he no kaning ni ang kang una na diha ang kang kasamang Aida Tampos nga Pimaya og iyaha nga GCash no pareho ra na og ang number sa Paymaya o sa GCash ni kasamang Aida Tampos, no? Ang GCash number 0991-207-9880. No, so muna makasama ang GCash number o Paymaya or Maya number ni Radyoman Aida Tampos, no? Ngalan na Aida Tampos, no? 0991-207-9880. 80. Bisag ginagmay lang kasamang nisor, bisag piso lang, bisag piso-piso, 5 pesos, kontante nga kinasing-kasing, para sa makaigsunan in town nga apektado, no, labi ng uban, namatian na ba in town, dito sa Sarangani province, tungod sa kusog kayong linog nga nasinati, no, nila dito sa Mindanao. O niya, laing GCash number ang kasamang Remart Bugoy, ang GCash number 0916-525-5663. Amoni ang kang kasama ng Remart Pugoy, usab ng GCash number. Nasa tong screen, mga naminaw na to, nagtanaw sa Facebook Live, nasa screen na to. Unya ang laing Gcash pananglitan o dugay mo makasend no, sa kasamang Aida or kasamang Remart. Pwede sad ang Gcash ni kasamang Marisa Abadiesa. Ang kanang na ang 0906-298-3429. Amo na kang kasamang Marisa Abadies o niya ang usasad nga Gcash pananglitan o mo loading or dili mo makasend sa kang kasamang Marisa, pwede sad sa kang Idol Tweety. Ang kanang na ang ngalan ana Ilaika Joy Hanaban. 0927-648-2390. Anya na apo di ay kang kuana akang Mother Caroline na Rilien oh mone ang mone ko Rilien na Caroline Rilien ang ngalan sa iyang Gcash 0993 akang kasamang Ken Galinia 0993-590-8029. Nangalan anak Caroline Rilien. So mo ni makasama ang mga Gcash number nga pwede ninyo nga padalaan sa inyohang mga tabang. Doon na po sa GoTime Bank diha, no? Kanang sa kuha ni siya? Unsa man ni siya? BPI ba ni? Ni kasamang Marisa. Na ay QR code nga gibutang sa tuang screen. Katubang panalitan, gikan mo, ganahan mo bank transfer, online bank transfer. Pwede rasad na adiha ang mga QR code. No? Doon na ay QR code diha sa kang kasamang Marisa Abadies. Doon na po ay kisam na usang QR code. Ha? Kang? Kisa ni usang nga sa kuha ni... ay kuha na, idritso lang nyo diha. Morag automatic naman na. Kasi kasamang Jane ba ni? Kasamang Gerald, no? Ang BPI. Kay para in town bisan o ginagmay, no? Kinasingkasing atong mahatag usa ka na ka, kanang na ang simbolo gihapon sa tuang kanabitawng kaluoy, simpatiya, no? Sa tuang makaigsunan nga labiktima sa linog kay dilalim ang ilaha in town gidangatan dito sa Mindanao. Tungod kay hasta ilaha ang mga balay, puting luoya tao, nangaguba ang mga balay, ang mga butang, nangabuak, kung nido na paginakalas in town. So, sa ingon ini, panahon sa kalisdanan, panahon sa kasakit, ilaha nga gisagubang sa pagkakaroon, wa sila mag-inusara. Okay, ni ata nga mga sugbuanon, ni ata nga mga naan nila usab ni sa pupo, pinagi sa ato ang paghikap silang kasing-kasing o paghatag o ginagmayang kantidad. Yawat man lang, makatabang, dili magyod ni paagi, kineto ang gihimo para nga mabalik ang ilahang mga kabtangan, mabalik ang kinabuhi, apan makatabang silang matag-adlaw nga panginhanglanon o makatabang sa pagpahiluna sa mga kaigsuunan taon natong mitaliwan. Abot na naman itong 38 kabuo ang mga namatay, mga kasama. So, wasin na to mga kwan niya, itong mga OFWs, naminaw, mga taga, taga Sugbo. Kadun to ang, kay balota crisis ang panahon karon, mahal ang palitunon, o niya, banay pang, ato ang mga politiko, ato ang mga congressman, unta, banay pa, nagpanon, unta, sila gato dito. Para mo tabang kasamang nisto. Pero murag ang uban ng mga kongresman na kapaldo, wa man, murag wa may imik. Wa may timik. Hindi lang ta magsalig ano yung mga politiko. Kay ilahan na mundo po na para sa eleksyon ng uban. Gawas lang sa uban ng mga nakapadala na tabang dito. Gawas na sa uban ng mga politiko nga natuan na, nagpadala ng tabang, nagpadala ng ayuda. Ubansad, no? Sikrito nga ni salamat kayo sa mga ni tunol na. Salamat kayo sa mga nagpadala, wa nagpaila. O niya katong uban pod nga ni walk-in. Palitag, wa mo'y Gcash, wa mo'y dili mo makamao nga mo send. Pwede rapod na dalon ninyo din sa tuwan si Bianan. No? Kaya naghan man nga mga nag-walk-in ra nga ilaharang nga gidala, dili sa tuwan si Bianan ang ilaha nga mga tabang. Nga kini bahin na sad makasama hatod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama maayo kay ni alang sumagisun na mga naminaw sad nato karon ha. Nga kanang naa nga dunay taas og dugo, taas og blood pressure, to mga high blaro nato nga makaigsuonan. Onya ingon man usab katong dunay taas og cholesterol, taas og blood sugar, ayang nanyog pasagdi makasama ha. Naa natay maayo kaayo nga imnon para ana ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, kampiyon kini nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may kini magsama sa tuang nga magisunang adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato magisunang adunay problema sa kidney. Ayaw nagpasag niya. Kidney disease, unya gallstone sa formation. Hyperacidity, magisunan nga dunay insomnia. Pag dunay gani insomnia, ayaw gabalaka. Kanan na ang maglisod sa pagkatulog, dili magkatarong o katulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, maayo usab ni Hakay. Napamatudan ni sa nga maayo pod no para sa tuang panglawas gyud ha. Mapalit ni sa ilahang clinic, among Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, kana mahimutang sa Unit 102, Marjorie Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Loyosaga Isano Main, o baka ha, motawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang ilahang clinic no sa DTX 500, nadiha at bagyod si The Freeman Luyo sa Gaisano Main mga kasama. Nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes ha. Isitahan lang nasa Luyo sa Gaisano Main ang opisina sa DTX 500. O di mapalit usab ninyo ang DTX 500 sa uban nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon sa taon magkasama human lamang sa importante kay isto magbalik ato ang isgutan. Dugang nato nga mga isgutan ang sad karon taon. Standby lang sa ha, standby lang sa. Alas 11:37 na sa gabi.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxVit Kargado!
2: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Ato ang attack na alas 11:50 na sa kagabion. Balik ta magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ato ang mga kaigsuunan sa diya, ha? Katong mga nagtikaw-tikaw paghihapon. Hoy, katong mga... katong mga nagmata, nagpiyong-piyong, ngunya, nagmata ang dunggan. Ayaw sa mugkwan, ha? Ayaw sa mugkatulog, ha? May nalang gihunat ka sa mga nestor. O niya, gabi, nagisgot ang padidit ka sa mga nestor. O niya, karoon na unsa man yung padidit nga di, ano naman po'y padidit. Katong ato ang padidit gabi, dito to kabahin to slinog sa doon. Katong dito linog dito sa Mindanao. O niya, karoon ka sa mga nestor, doon naman po'y padidit nga. Ano saman, maayo na gawin, sonoron ka sa mga nestor, on saka. Ang uban ba, muramag na pull anas, isyo, sinado ang uban. Muramag na pull ana, o niya, ka na nga, kuha na ba nga, ay da, isyo, puti nang kuha na tong isyo dito eh. O niya, on sa may, kuha na ni nga, ha? Puti na kuwag kango ka sa mga nestor, padidit, yung lagi ko. Anya kini sambayin na makasama tur ganato sa Life Extension Vitamin D3 alang sumagisunan mga sukin dig paminaw nga adunay type 2 nga diabetes, ha, palitag dibitikon mo diha kana duna moy kaila nga adunay diabetes ing na ayaw nagpasag ni akay delikado na makasamag mga anak na og daghang sakit, delikado mo complicate o ya delikado kayo maguba ang kidney anak kon pasagdan ang diabetes, ha? Delikado ma stroke, delikado pod maguba ang ubang organ sa lawas. Muna nga mainom ta kanunay, bata sana ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Pada nga tong Life Extension Vitamin D3, ang pag-inom sa tong Life Extension Vitamin D3, pwede siya og tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw kung ikaw dunay diabetes. Pero kung dili kay dako ang budget ka sa mga nestor, pwede rasad og tulo, no? O sa sumagpamahaw, duha sumagpanihapon, ha? O niya, pananglitan kung why diabetes, ha? Pwede ra mainom og duha pang maintenance lang. O sa humagpamahaw, o sa sad sa human o panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA, nakaninutan ni kay Certified Ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit diha sa ilahang clinic no diri sa Dakbaya, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buyon sa Mesminya Boulevard. Ha? O niya, nadya ilang clinic, naapo diha ang ilahang pharmacira, nag-usara na sila. Adya sa sud mga kasama. Dito sa Konsolasyon at bang sa Jollibee's Konsolasyon padung kasud sa merkado na diha ang ilahang clinic sa. Dito sa Negros Oriental na ang makasama sa Dumaguete City diha sa Kamanhak Terminal no dool gyud diha na diha mapalit ang Life Extension Vitamin D3 o guban pang mga produkto sa Life Extension, ha? Okay, ato sa nga tagag pagtagad nino, ato ang balikan makasama kay ang mga nabiktima in town, no? Or kaning ni ang mga namatay, ha? Mga namatay makasama in town sa Linog. Dito sa kanang naang kuan, ha? Dito sa Sarangani province sa Mindanao. Nisaka na og 38, no? Ang namatay. O niya upat ang padayon nga missing. So nagkasaka ang ihap karon ni ining maong mga namatay. Ha? O niya, kani mga nangaangol, doon ay 478 ka mga gidaghanon sa mga naangol in town. Sus, kuyawa ba in town na niyo? Ha? Muna nga, og arisag ka, panlitan, papiliyon ba? Ingon sa ta, arisunog, na ingon na may paisunog, tingali ana. Napoy mo ingon nga, mas may paibagyo ana. Ha? Dili sa ta maka, kuan kay, katulambitang bagyong tino, kisa may magtuo atong bagyong tino nga, daghang mamatay ato mga sukindig paminaw diris norte. Ha? Kanabita po na isunog, na aman po'y mamatay na sunog, pero kanang na ang makuan-kuan ay nuuning sunog, kay palitag makabantay ka, o dunay, palitag dunay mga matrap, si bako lang po, dili kay nana kadaghan. Ha? So muna nga dinis ato, medyo daghan ang nagpanghadlok, pero muna nga, di lang magpanik. Ha? Kay niingon karon ang Feebox nga adunay posibilidad. Ha? Nga ang sugbo maigo usab ta og 7.2. Dunay umaabot nga linog posible na nga dunay 7.2 pero ang pangutanaw kanon sa wa pa hibaw eh. Sa pagkakaron wa pa kunoy timailhan kasamangki. Ha? Nga moigo ang 7.2 ngadto 7.5. Si bako lang po din taon. Ha? Muna nga kita, no, nato ang mga pag-ampo, kita makasama, kalabinag ka ng mga Cebuano, mga naminaw na to karon. Ha? Mga Bisaya, may inampuon, magyuta, muna nga ampo lang yuta, kaya ang ginoo ragyod maoy, nakahibalos ta na. Ha? So muna nga, kanang na ang tua, dito sa Mindanao, manghinaot, labi na ron ang aftershock nito, nagsigi o kuan. Ha, nagsige paghihapon ang aftershock. Ha, kay muna nga, kisabay, tanan nga truma, maratol, bata, tigulang, idaran, basta lino, gani, way, gipili, kasamang nisto. Pero di ay video, di usa ka video to kasamang Gerald, no, nga luoy kay in town. Usa ka apuhan, mga sukindig paminaw, no, katong apuhan kasamang Gerald, ito, nga nagkuha sa iyang anak, no, nga na, ang iyang anak, murag nagtanaw, tingali ng TV, diha makasama sa sala kasamang nisto. Ha, unya, sala ba ni or kusina ba ni, pagkusog kay silinog, nisulod ang lula, ha, luapuhan man kuno, nagikuha ang bata. Pagkuhas bata, tungod kay grabe ng shake ba, grabe ng uyog sa yuta, grabe ng uyog sa ilang balay, ang lula in town, murag nakalit o kalupog nga wa makagawas balay. Ha, kani, itong tanaw, kani, tanaw, ano, uyog kayo o? Oh. Amo ni, kani. Ito ko ng audio, ano, kasi, lala. Sus, nabihi. Uy, tanawa, oh. Wa, nagyawa, nagyikabarog. Sus, gipakong-pakong ang ulo mo ni Kuya. Ingon ani, nabitso kagdagan. Sus, tanawa. Sagitaw, ikaw nalas pagsagitaw ang lula. Sus, nabihi. Tiksing kita og tabang, wa pa ginaabot nga tabang taw. Jesus. So ang bata ni, yarang yung gihalog ang bata. Oh, nihunong na ang kwa, nihunong na ang uyog. Sus, ginoo ko. Oh, may kaya nakakuan siya. Naka, oh? Lugay kayo sa kabarog, down. Huwag oh, sa kabarog na yun, oh. Sus, kayo sa tabang. Ang bata, huwag niya buhay taon. Ang bata, batang lalaki, rabani, oh. Sus grabing kuyawa ani niya oi taon. Oh, tanaw mo na nga dili na to makuan ang linog taon, no? Tanaw mo ni pagsugod sa kuwas bata o. Oh. Oh, kuwan yung bata. Sus. Gawas sa gikuha na iyang apo. Unya mo gawas siya, paggawas niya, pagya sa gawang na ni aksi na nabalik siya. Oh, nabalik sa agi. Pagbalik sa agi dito na sa nalupog in town. Kaluuya taon, oh. Sus. Oh? Uya in town. Wa siya kagawa sa balay. Yang ay siyang tabang. Wa po ini. Tabang dito. Sus. Yawa taon ani o, tanawa. Tagtabang taon, dugay sa taon nakabarog taon. Ha? Nalupog siya mga sukindig paminaw na pakong in taon yung ulo sa siminto. Ha? May gani kay kanang wala mahunlak ning niang ilahang balay. Ha? Nga kaninya sa sulod mga sukindig paminaw taon. Ha? Muna nga, adi lalim in taon ang nagian sa makaigsuunan, makasinati aning linog. Pero muna nga, ato mga igsuunan na nato, susama ani, gawas magaling, gabay gyud anak, gabay o niya dili mo dagan. Ha, dili mo dagan kay kuyaw kayo gyud na no susama ani o. Aksyon sa dagan, pagbarag niya na pangka hinon siya. Ha, kanang na hinahinay lang o gawas o niya og naay ka kanang na ang dunay kagabayan, gabay lang gyud padus gawas. Uya be in town ani eh. O niya ha, ito ang mga naminaw, nagtanaw sa ito ang Facebook Live, nagpadayon ang atong Uplan Tabang, nagpadayon ang ito ang pagpanuktok no, sa inyuhan tagsa-tagsa ka makasing-kasing, alang sa makaigsuunan ng mga adunay mga malumong kasing-kasing na naminaw na ito sa radio, nagtanaw sa ito ang Facebook Live, ang ito ang Uplan Tabang, no, nga nanuktok ta din he, kay mangayo tagtabang para ito ang i-donate sa ito ang makaigsuunan na napiktuhan sa linog, dito sa Mindanao. Ato ang mga GCash number na adiha sa ato ang screen nag-flash na no makasama. Ang ato ang mga GCash number, ang bank ang QR code sa bank kanang sa bangko. Ha, ang kanang GoTime Bank mga kasama nagato mga ganahan sa bangko ipaagi na adiha. Na itong BPI diha duha na kabuo ka kasamang Marisa o kasamang Jane Gallardo.

0: Anaanang 0991-207-9880. Gcash na o PayMaya no ni kasamang Aida Tampos. Aida Tampos ang ngalan doon na po na kasamang Remart Pugoy. Ang 0916-525-5683. Anya kang kasamang Alaika, no? Idol Alaika Joy. Hanaban, no? Ang 0927-648-2390. Onya kanang usa kang kasamang Marisa Abadies, no, kana na 0906-298-3429. Onya kang kasamang Caroline Rilien or Ken Galinea 0993-590-8029. Bisag asa ana mamahimo ninyo nga ipadala, no, ipadangat ang inyuhang bisan pila, no, nga tabang. Importante kinasingkasing para sa makaigsuunan nga nanginahanglan in town og tabang sa pagkakaroon dito sa Sarangani province nga naapiktuhan sa linog in town. Okay, salamat kayo ninyong tanan sa mga naminaw nato og sa mga nakiguban nato karong gabi una. Ha, salamat kay ninyong tanan, ha. Okay, wa naman tayo igong oras, no, sa pagbadayon sa tuan tulumanon. Agalasano, Arisgado, Lucy Elevera. Na minaw sa nato karon, ha. Sa mga naminaw nato, salamat kay ninyong tanan kasama Jonathan Abapo. Kasama Jojo Abapo. Anya mo congrats ko sa kuwa nga anak nga mi-graduate na sa TCC. At Talisay City College kasama. Congratulations sa imong anak kasama si Stephen Abapo, ami graduate. Oh. Congratulations sa Stephen. Og kamo nga maganaka ang mga ginikanan kasama ni Jojo. Okay, sa ngalan na lang sige nitong pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang Commander's Master Control si kasamang Nestor Homicilio. Kasamang Quezos Minia, Direspicas Lawa, kasamang Ciral Albios, Oliver Ates, o Grubil Boiser, aton Chief Technician. Kung nalang yung ubos ng alagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kayo panagispag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, tatak. RMN. Straight to the point.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang,

0: Kaslawa ka sa mang Chiral Albio sa Oliver Ates o Grubel Boiser aton Chief Dignes. Kung nalang yung ubos ng alagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kayo panagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, sa tanan dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang!

kapayapaan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo.

Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungos kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo.
2: Smart 2.
1: Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC-

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Philippines Alert Time, alas 4:34 na.
5: Karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Nakalas tungod sa kusog nga Mindanao o kusog nga linog sa Mindanao ni sa kapangat to sa 41.
6: Signado nag work from home arrangement karon sumay sa gingong security threats sa signado.
4: Pwede na sila makakuan, maka online voting, maka online session. Kasamang
6: work from home lang sila kasama.
4: Ah, work from home.
6: Okay, wala na sila session pa karong mga panahon.
4: Ah, di ay. So kung mag-work from home sila unya mag-session, pwede ra sila mag-online. So pwede ra makabutar si Bato aning kalakihan di ay. Sa mga balitang lokal, konsiyusunod sa Sugbo ng Pakisayod na sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capability sa Dakbayan.
6: Kapitolyo, masugod na pagapulbon sa mga school supplies, so learning materials, alas sa matinunan sa kindergarten, hangtod na sa grade 3.
4: Marita gawa sa nasod, U.S. President Donald Trump, nanganti og lakang Juan na namahayag ang Iran ni tiga sa Osaka chopper sa Amerika.
6: Samtang si Gosho Fuel Supply sa Southern Mindanao, nagpabilin nga stable huwan sa kusog nga linog.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay, Pilipinas.
4: Kung kayo na mga mahinong danon, kaya unang radyo.
6: Unang balita.
7: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hatod bang impormasyon ng inyong masayran?
6: Agayani mo madugay.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
5: Number one. Number one.
7: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
5: Number one.
7: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide. Nationwide.
7: DYHP. Unang radyo. Unang balita.
8: Gising na.
7: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
4: Adlaw na mengalang Miyerkules. Pizza Gisda sa buwan sa Hunyo. Tuiga 2026. Sagan sa kanito mukhang paro sa Cebu HP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
6: Grani Radio Man, Ken Galinea.
4: Ako sa Biradyo Man, Lord Bustamante, hantot kami ka na sa Lasay, sa Tacna, sa Butanga. Paghatod ka rin sa mga labas ka mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ka na may gala sa tungga papanaguman, sa tungga tulungan ng unang radyo ng balita. Miyerkules sa mga kasama. Kumusta inyong kabuntagon? Ning adlaw karon nga Miyerkules. Dali ara may galas panahon oi, bago pagita may galang nga naglunes. Unang pagbukas sa klase sa mga publiko nga mga tunghaan sa tibuok Pilipinas. Apan karon may galang Miyerkules ta. Ikatulong adlaw karon may galas sa klase. Wa patay na dawat ka report. Gikan sa nagkariyang nga mga tunghaan nga dunay problema sa mga kabataan. Nakita sa nato may galang atong kapulisan nga nagbantay sa gawas may gala sa mga tunghaan matag buntag aron sa pagpatunhay sa kahusay karinaw o malikay may gala sa problema insidentisan ang atong mga ginikanan nga muhatod sila mga kabataan sa nagkariyang nga mga eskulahan dari sa nasyonan sa Sugbo. Magbuntag sa mga nanay. Kaling orasa may kanan ng mata na aron malikisikay, nakandam para sa pag Bound sila ka mga anak nga, ka miskwila ang karabotaga. Nagbuntag po sa ato ka mga silingan ng mga rakbayan, nagbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarok, sa rakbayan sa Bugo. Sa ato ka mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Sa pinakabayan may gala sa Western and Eastern Visayas, galing mo rasa, naminog na mati na sa tulungan ng unang radyo ng balita. Samtang sa ato ka mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan ka mga drivers, may ganang lang sa kainasa ng mga sakinan ni Corazza karon sa kabuntagon na may buntag. Welcome sa unang radyo ng balita. Gusto mo masayad may gala sa mga nagko ng mga balita? Mga update sa balita sa kaunuhan o sa atong lakad sa panahon? Ari lang mo may gala sa unang radyo ng balita o niya mga hatag tarong kwarta? Aron nga makabaon ng atong mga bata, may gala mga eskwila. May lang ni, magbaon sa mga bata, palit may gala snacks. Gliti po sa itong mga anginikanan nga mato sa eskwilahan, mukuha o muhatod silang mga anak. May buntag sad sa mga teachers, sa itong mga magtutudlo sa elementarya o sa sekundarya. Kasukad pa kagahapon may gala, nasiginag hinimuay o lesson plan. Dugin ni sila mga tog o sa iyong mga mata. Aron nga sa iyo po na makaanto silang mga tagsa-tagsa ka mga atunghaan. May buntag po sa itong mga kaigsunan nga mga kumprador. Demigaras Carbon Public Market, mga biyahidor. Kapanong gawas o panong sa sulad sa sugbo. May buntag ang pingta sa itong pagmaniho sa itong mga sakinan. Samtang nagbiyahe, di matog ha? Kay usali sa mga problema, may gala ka ng mga sus, makatigpilaw ba? Samtang nagmaniho sila ng mga sakinan, mga kasama. Dito maglangay. Arita may gala sa tuang answer to win na promo karabutaga. Sa atong answer to win na promo karabutaga mga kasama, atong pangutana. Base sa latest data o datalaan dito may gala sa Mindanao, pila na may gala ang nakalas? 35 matong kagahapon. O niya karon, pila may gala ang latest nga nalista nga nakalas sa mga kasama? Na tubag, tubag, tubag. Tubag, pila na to kamuok ang dili 19 o eh. Dili 19 kay... I-review itong headline. Wakabot ng 42. Pila kamok na ang nakalas may gala sa linog dito sa Mindanao. Pila kamok ang nakalas na sa latest nga talaan sa... National Disaster Risk Reduction Management Office. O gano'n na pa ito yung namising mo. Panato magkuha, may gala pila itong namising. Murag lima, matito ang namising pa. O niya, kaabot o 42 ang nakalas. klaro na kayo na, ha? Klaro na kayo na. Siyaro masipiat pa. Basta wakaabot 42. Napag-i ma-wrong pag yun. Napag-i 37 sa stilan ginoo ko. Basta walang ikabot na 42 lagi. Mana, tumagahan to dala sa 5. O niya, atong i-raffle lagi nyo hanggang mga tubag ka mga kasama sa itong tulungan ng unang radyo ng balita mga kasama. O niya, panahintabay ka lang manawat sa inyo hanggang mga tabang ang itong GCAS sa mga kasama atong ipakita sa screen kasama ng Nemuel. Alang na itong gustong mo tabang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Labi na may gala dito na pita sa may Cagayao, sa may General Santos City. Kang kasamang Aida de la Cruz Tampos sa Manny Megala, 0991-207-9880. Kasamang Aida de la Cruz Tampos, ha? 0991-207-9880. Onya kang Remart Pugoy, 0916-525-5663. 0916-525-5663. Onya ikaduhang Gcash ni kasamang Aida, ang 0991-207. Oh, gawin mo ni kabuk yung number, di ba ni? The same naman yung number nung? Ang usahan ni, kuhan ni? Kanang PayPal? Ah, PayPal dito. Ah, PayPal itong una mga igala, 0991-207-9880. Mo na ang PayPal. Onya ang iyang Gcash at same number. Onya kang... Kasama na yung usang kang... Kuhan, di na ako mabasa. Isa ha, kang... Paymaya, Paymaya rin na. Paymaya ka nang usah kang Aida. O niya ka nang usah ka number dresto o. Di na ako mabasa ang panganday. Kisa nang layo kayo. Kisa nang siya ka nang 0927-648-2390. Napod ang 0906-298. Dara, dara. Good time kang Marisa Abadjes na apoy katong katubitaong kuan kanang makita ninyo nga kuan kanang color kanang code kanang kuan ba sana QR code na di amegala ang good time ni kasamang Marisa Abadjes ya kanang usa kang Ilika Joy Hanaban Gcash na niya kang kasamang idol idol Tweety. Hindi naman takailan ng itong mga kauban. Unsa naman taon. Idol Tweety. Oh, kana. Sa paning uban, 0993-590-8029. Amo na na. 09, kung ano kang Gcash ni kasamang Marisa Abadjes. O niya, Gcash po ni Raymart Pugoy, 0916-525-5663. O niya, kakasamang Aida, muna ni Kagarina, 0991-207-9880. Ang iyang Paymaya, 0991-207-9880. Muna na tanan kasamang Ken, no? Kang Jane Gallardo, napod siya ay QR code sa BPI. Alang sa offline na donation na mga kasama. So kung doon naman, kang Ken Galinia, saan, no? Nasaan? 0993-590-8029. Napon, mananig ka din na, kasamang Marisa Abadjes. Kung namoy mga sobra-sobra diha nga kuan, kanang kwarta sa inyong Gcash, magkaha, sa inyong bangko gamay, sa inyong account sa bangko, pwede na ito na may gala nga i-donate ani nga mga number. Karon nga ato pong mahatag ato sa mga biktimas lindog dito sa Sarangani Province, particularmente na sa Tibuok Region 12. Dito mga higala sa Region 12, grabe ang epekto may higala sa linog dito. Limang kang 7.8 magnitude may higala nga linog, pwede kusugan na nga linog. Gani matod pa may higala sa mga report sa international media gani ha, kana mga expert sa linog ba. Gani kuno ang pinakakusog nga linog nga miigo sa Pilipinas. Amo to sa nagatinood ka sa mangkin kung atong sa history ba. Mo kuno ni ang pinakakusog, napagid ay lain no. Nailain 8.0 1976 pa. So ato mo research tong mga kwan, katong mga naa sa BBC. The same area gihapon, Bangsamoro area, no? Kana nga trends, usara na siya nga trends kasamang Ken, no? Diya sa Mindanao, particular Mintina, diya sa Bangsamoro area. Cotabato, General Santos City, Sarangani, kanang Nanipita, Davao Region. Paingon nga ito may gala sa Kuan, kanang panunan na sa Hulusulu. Paingon nga ito may gala sa Mbuanga. Kaya nagtawag nilang Cotabato Trench. So, alang nato nga mga dunay extra diha nga kwarta parihog ato lang nga kuno na tabangan nato mga higala nga tong mga kaigsoonan dito sa Mindanao kay sukwahi ra gud natong kita diregi hapag puta may galag kalamidan og bagyo og linog ang taga Mindanao may gala nagtigom sa sila og kwarta dito aron nga itabang dali sa ato. So kita na pod wala ni ang panahon may galang makatabang tagbalik nila kaya nga ito bayanihan man eh pagtabang mga higala sa ato nga mga kaigsunan sa Mindanao nga naginhanglan nato rong mga panahon na naginhanglan sa itong pag-ampo, naginhanglan sa pagtunol sa cash, alang silang nga mga panginhanglan nga sa inadlaw-adlaw nga panginabuhi, inadlaw-adlaw nga konsumo. Ang total donation na may gala as of 5 PM kagahapon, niabot na taong 236,992 pesos and 73 centavos. Atong usbon ha, naabot na ta may gala. Salamat aning uban, salamat sa mga nag-donate ani ha. 236,992 pesos og 73 centavos. O sala na kaadlaw na to may gala nga pag panawagan kagahapong adlaw. So mag-expecta karong adlaw madugangan pa rin, no? Alang sa ato nga mga kaigsoonan sa Mindanao. Ang cash ug maya ug good time niabot og 146,522. Nga ang cash niabot og 90,470. Kagahapon natoy magtiayon na kasamangken nga taga Mandawi diri ni personal gyud nga ni tunol sa ilang cash. Kay naluoy sila sa mga taga Mindanao, personalmente na rito may gala sa General Santos City o mga kasikbit ng mga probinsya, kasikbit ng mga lungsod sa Sarangani Province. Unya matod pa niya nga di mi musalig sa uban nga kuan kanang ahinsya. Ang DYHP rin ang mong gisaligan kay tested and proven na. Ito nga nangalabay ng mga paglusan na itong uplan tabang nga transparent na rin sa DYHP. Mo na ilahang gikabiliban ni kasama nga Tony Rofil o sa itong nga mga kaubanan. Ang kwarta nga abot na rin kung ang yun na dayon. Kanang kwintahon na yung pili na abot. Aron nga ipahibaw na yun nga ito sa publiko. Pila na nasunod sa itong nga mga GCAS. Hindi tang pwede may gala nga ito nang tag-utagoon. Diba sila niyang madudahan ta nga ito nang gigamit ng kwarta ha, para mana sa mga nabiktima sa kalamidan na mga kasama. So, ipon yun na dayon. Una, itunol sa tagtungod ang donasyon. Salamat kayo sa mga nag-personal ganyan hindi sa DYHP ha. Yan itunol may gala silang hinabang cash. Hinabang. Okay, ato sa check may gala sa kasamang Jesus Amampong. Alang sa pag-asusin na ito sa mga presyo sa mga nagunang palaliton de Ascarbon Public Market.
8: DYHP, tutok presyo sa merkat.
4: Kasaman Jesse, good morning, Jess.
9: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usap sa itong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMLG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mga umbrahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga kinaso na nga pangyatang sa itong mga suking pigpaminaw. Balisa, 80 ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Kasad, 130 ang kilo. Unod sa swagi, 130 ang lapad. Lato, 180 ang kilo. Guso, 70 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Aninikad, usagatos gato sa 120 ang kilo. Bungkawil, 160 ang kilo. Bagungon, usagatos ang kilo. Tahong, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Imbaw, 160 ang kilo. Saang, 160 ang kilo. Punaw, 180 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
10: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhapo!
4: Dan salamat ka sa mga JC Samampong, kami gala sa Carbon Public Market. Inyarbati may gala ang presyo sa mga seafoods, mga kinasulog uban pa, tahong, onya scallops, imbaw uban pa niya. Ito mga ganahan o mga kinason may gala. Ito ang presyo sa atong mga palitunon niya sa Carbon Public Market. Ang buntag di ay ni sa mga nagtanaw sa itong FB Live ganang buntaga, oh. Dabay-ubay na ni sila may galang nga nagtanaw. Ay, i-share ha ang itong program o ng radyo ng balita. O niya, i-like po ng itong Facebook page. Ang niwa HP Aramin Cebu, ang attorney Rofil Fernandez sa Banyok, mga kasama. Good morning, Dante Bilandres. Kusukay mo dali sa sityo Kandikay, Dumalan, Dalaget, Cebu. Yan niya, gikan po ni Cans Oterol. Magbuntag, Sir Arnold, watching sa sorry, Dubai. Bohol man eh. Saan ni pagkuhan na? D-A-U-I-A. Bohol. Darwin? Saan man eh? Darwin Bohol? Samtang magbuntag ni Edwin De Los Trico. Kasamang Arnold, nagtanami diri sa Valencia, Alegria, Cebu. Si Carolina Abiliana Gutierrez, magbutang. Magbutang si Arnold de Minaw Ron, si Lilith Morales, o si Picot sa Kapul sa Kabulihan, Danao. Okay, at sa check, may gala sa kasamang Jane Galliardo. Kay Katulong Adlaro, may gala sa pagbuka sa klase. At ang Seron, may gala ang gawas-gawahin. Kung hindi mababisi lang ato ng mga kanalanan, ang atong karsada sa mga sakyanan. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
11: Good morning, kasamang Arnold. Kasamang Ken. Ngayon ka rin ni Sumaya. Usman niya, Boulevard, kasamang Arnold. Di inakita na ito. Mga medyo busy na good. Ang ato ang karsada karong mga orasa niya. Murag na kasi natin po tag mga buhabu kasamang Arnold. Pero hinoon, karong murag na wagtang na sa linoon. Kasi di nilagyan po kumpiyansa. Kaya tingklasi na rabapod ka sa mga Arnold, ikatulong adlaw. Muraga, ang ato ang mga kabataan po dito, nag-andam na ka sa mga Arnold, ato mga isurjante na padung na suskulahan. So mag-amping ka, mag-gaya po tagpayong ka sa mga Arnold. So di ebagin na ito may bawaan. Kung mabundak ni Juan, hinoon, wala matay nakita ang pagpanagom sa atong galangitan. Hayag raman po rin noon sa ato ang naimutangan karon. Wala ra tayo nakita ang dag-um, book up tayo nga dag-um ka sa mga Arnold na panilig hapon ta nag-kumpiyansa. Ato ang kadalanan, no? Ato ang karsada, pagkira pong ugahas pagkakaroon ka sa mga Arnold, pero di hapon ta kumpiyansa sa ato ang pagbiyahe. Sa ato ang naimutangan ka sa mga Arnold, dagan natin nakita na mga jeepney na nangagi, na puno-puno, gil ka sa mga Arnold. Kasagara na ni kaya mergikan ginis carbon ka sa mga Arnold na humpra ang ato ha. Ako ang mga kasama o mga idol ila ginagigad tong mga inahan or mga ginikanan na mga andam para po da bound or para pamahaw sa ilahang mga estudyante. Gawa sa ato ang mga sakyanan niya nagbiyahin na karoon din sa Mayos na niya Boulevard ko sa mga Arnold dagan po tayong nakita nga mga kasama nato o gato ang mga idol na sayo kaayo po da, nga naglakaw, napuuban niya, nag-jogging din niya, da Prince Carsada ko sa mga Arnold, kaya medyo maayo man kayo ang kuhan, hangin na. Dili alimuot ko sa mga Arnold, so nindot kayo i-jogging-jogging din niya sa maong dapit. Pero wala po tayo nakuha or na dungog ang dunay kasikas or disgrasya sa ato ang kadalanan. Apan mo hapar lang yapon tag-update sa mga pangitabo ingin ba na sa mga update code sa balita din sa Dakbayan sa Subo ka sa mga Arnold. Kaya lang sa pagkakaroon, nagiging din sa Mayos na niya Boulevard. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Kata, Araman.
4: Dan sa labag kasama ang Jane Galliardo, arita may gala sa kwanta atong kwintahon to na, no? Pila na yung nasood sa mga GCAS, sa Pimaya, sa GoTime, BPI, adra. Arita may gala kang Remart Pugoy nga GCAS, no? Ang Remart Pugoy nga GCAS, niabot siya og 38,457. Awa na akong i-appeal lang ako ang mga kasama kasi ninyo ma-appeal ni Farid o kung ano niya. Makuan ba? Malaras ba? Ako yung nang ayaw na lang i-appeal ako ang GCash kay basi ninyo di marimit. Kaya na mga mabay o mga kuan, kaya mga kay kuan na sila, mga honest na sila. Kang Aida de la Costampos ng GCash, 50,800 pesos and 73 centavos. O kanyang Paymaya, nabot ng 17,565. Niya kakasamang Marisa Abadjes, 17,300 pesos. Ang iyang GoTime, 21,900 pesos. Naro ba ko'y GoTime din nga kwan? Card? Pwede nila magamit tigalin nila, no? Niya, unsa man eh, kanang usay pamaagyan eh. Nalisay ko ano? Account number? Ah? QR code? Ah, nani si QR code ay. Pwede lang, nakoy card rin. Wala ba ni Sud? Pwede rin na magamit pa nilang, mga kwan ba? Kaya bitong makaingon ang taga-gotay. Gigamit ko rin. Di na to ni i-close. Ang kang Jane Galliardo, mga igala nga BPI, 1,000. Ang kasamang Ken Galinea nga GCash, 817 pesos. Unya ang cash, mga kasama, ganabot diri sa ato 90,470. Mara nga ganabot ang 200 kapin ang atong mga natigom-tigom na mga kasama. So ato pag-aponing ato pag-aponing publish ang ato mga GCash number kay nagpadayon tabay gala sa pagpanawat og hinabang. As of 5 p.m., 238,300 o 5 a.m. 238,309 pesos and 73 centavos. 238,309 pesos and 73 centavos. Tama na may galap to nga natigom. As of 5 a.m. June 10, karong adlaw. So ato pang giawhag, no, ang tanan. Naminaw na to karong orasa. Kung mahimo, makakanta, kanang mo hatag na ginagmay, bisang ginagmay, may gala, matigom na tanan, dako na na, no? Atong mahatag nga to sa mga biktima sa linog dito sa General Santos City. Alita may gala sa tong winner! Sa tong answer to win promo! Congratulations sa tong winner, nakatubag siya eksakto, 41 na kabuok. As of kagabi, sa ihap, may gala dito sa General Santos City, 41 na ang nakalas. Nakatubag og sakto si Salis Labuga. Salis Labuga, Salis, man ipag-pronounce mo ang pangalan, ma'am. Salis Labuga, congratulations. Unya, naka-follow ka sa DYHP RMN Cebu. Unya, naka-share po sa atong unang radyo ng balita. Ikaw mo ay atong palaran nga mananaog karong buntaga. Congratulations din mo, ma'am. Palihog lang kong chat sa Facebook page aron ipahibaw nimo ang imohang GCash number. Aron dito na lang nato ipada ang imohang 200 pesos.
12: DYHP RMN. tutok na mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Standby sa dugang pa nga mga balita, mga kasama, sa itong nga pagpalit ko man lamang sa pipila ka mga bulawanong nga pahinomdom. Oras, alas 5:03 na.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
18: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nag-maintain ko. Ana ay. Pagkong hilahay.
21: Pwede lang. Makakas pila yung idan.
20: So anak ko, 90 na ko.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
18: That news was brought to you by

0: ng mga butika.
1: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
2: Zed Celebrity Beauty Soap.
3: Zed Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Zed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Zed Celebrity Beauty Soap na.
2: Zed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Zed Marketing.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
6: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
16: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
18: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
19: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
20: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
21: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
22: Super Fiber.
23: Mabakal sa mga butika.
24: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Oh, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na'y kabutangan.
26: Bugas-bugas. Ung katul-katul.
27: DTX 500 na.
28: DTX 500.
27: Aduna kini antimicrobial properties.
28: Nga makatabang sa pagkuha.
27: Ung pag-ayo sa bugas-bugas.
28: Ung katul-katul.
27: DTX 500.
28: Mabalik sa pinakadul ng butiki sa iyong lugar.
27: DTX 500. Para sa Janice,
29: okay kayo maman ako minsan. Station din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
27: DTX 500!
28: Pumali sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong alaksan? Extra maayo!

0: Yun na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwait Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Doon akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya o EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
10: Ako si Liling Sarvida.
9: Taga-asa day ka ma'am og pila imong edad?
10: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
9: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
10: Ang akong sakit diabetic og high blood.
9: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
10: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
9: Nya gidakop si diabetes.
10: Oh, nya diabetes.
9: Sakita na high blood diabetes pa.
10: Oh, diabetes sad.
9: So unsa pag imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
10: Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
9: Yeah.
10: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
9: Kamusta na ang imong diabetes ron?
10: Wala na, niubos na nga akong sugar o akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
9: Yeah. Unsa ma'am, ma'am pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
10: Tulo ka buok.
9: Tulo sa usa ka adlaw.
10: Oh, buntag udto og hapon.
9: So nindot na kay imong paminaw ron.
10: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
9: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
10: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gyud aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
9: Oh, maayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
10: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Sir, kinsa lay mong pangan? Taga-asa ka o pila yung edad?
11: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
9: Unsa day mong sakit day sa una?
11: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod niya akong sakit.
9: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
11: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
9: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo sir na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
11: Kanina ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon. Akong gi-maintenance.
9: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3.
11: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong ibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
8: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Philippine Standard Time at 5:16 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Karon sa detalye sa mga balita sa Balitanga National. Misa ka pa nga to sa 41 ang mga nakalas tungod sa magnitude nga 7.8 nga linog sa Mindanao. Samtang niabot na usabog nga 470 ang nasa listahan sa mga naangol. Ug upat na lang ang gagituang nga nabising. Ang mga doktor nihimo na silang nga pagpanambal sa mga pasyente. Ilam sa mga tents na diwa sa kainit sa panahon. Sa Sarangani Province, nga nakuusab og epekto ang linog. Ando na pipila ka mga lugar nga ma-access lang pinagi sa chopper. Samtang ang kabalaka sa kusog ng mga aftershocks mayo sa hinungdan nga nalangan na pag-search o pag-rescue sa nahabiling ng mga namising human sa linog.
12: Samtang sa nagbalita, gibutyag ni Senator Sherwin Gatchalian nga nagkarawat kayong impormasyon labot sa gingon nga hulga sa seguridad sa Senado. Matri Gatchalian, ang National Bureau of Investigation kung NBI Director nga sa Attorney Melvin Matibag mayroon ipadagat sa impormasyon at ulsa gipaygayon nga consultative meeting sa Senate Bureau Regal Committee nga gipanguluhan ni Senator Erwin Tulfo kaniya itong adlaw nga Lunes. Si Gatchalian makitagbo sa Senate Executive Committee apil ng Office of the Sergeant at Arms para pagsigurado sa himuon nga security adjustment sa Senado taliwa sa gingong hulga sa seguridad. Si Senador Vicente Soto III Bidason nga nakarawat usab siya sa susama nga mga impormasyon gilagway ni Soto ang hulga clear and the present danger o gangyang seryosohon ang pagtratar ni ini.
6: Samtang temporaryo nga rin anuna ang mga bisita gikan sa pagsunod sa Senado samtang ang mga empleyado nini nag-work from home karon ug mga adlaw. Subay kini sa gibatuman nga masugot nga seguridad tungod sa gingong nga security threat sa Senado. Si Senador Sherwin Gatchalian unang nag-issue og memorandum arang sa temporaryong pagsuspenso sa visitation policy sa Senado og pagpatuman na og masugot nga security measures og preventive safety protocol. Ang mga opisina ginasig nga mopahigayon lang una og virtual meeting kung kinahanglanon mogamit og telepono, email o kaha video teleconference.
12: Samtang sa dugang pambalita ni Paygayo ng Usbay, balauranan sa labing una nga SONA Interagency Coordination Meeting alang sa ikalima nga State of the Nation Address kung SONA. President Ferdinand Bumbong Marcos Jr. karasunod buwan si House Secretary General Attorney Chiloy Garafil na mahayag mas maayo nga simply upon dignified ang SONA sa Presidente subay sa kasamtagan nga sitwasyon karon. Mato ni Garafil, walay red carpet, walay long gown o gani gibutanggit sa imitasyon nga gidasig ang mga kababayanan nga mutambong sa SONA nga magsulob lang og simple nga Philippine niyana nga sapot mitambong sa interagency meeting mao ang mga representante sa presidential management staff, presidential communications office, office of the presidential protocol, presidential legal legislative liaison office, ang radio TV Malacañang, MMDA office of the president, GFA, AFP, PNP, presidential security commanding unman ang senate secretary nga si attorney Renato Bantog Jr.
6: Alas 5:19 na, yun ang guwain ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro, nga garbage o basura ang inconsistent na pangangkon sa 18 ka mga kanhi bodyguard ni kanhi Kongresista Zaldico. Mato ni Castro ang mga pahayag sa ingong bagman ni Ko Dili Mubarog sa korte. Gikwestiyon sab ni Castro kung anong ang mga pasangil igulang i-release abogado sa grupo inay ang 18 ka ingong bagmen ni Ko ang musultin ini. Gisister Castro nga ang mga akusasyon hinimo-himo lang na mga akusasyon aron na pagguba sa pipila ka mga individual.
12: samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, mabatiagan na ang El Nino condition sa Tropical Pacific Ocean. Hinunwa pa i-declare ang higit na paglambo sa mga weather phenomenon. Matod sa pag-asa, ang abnormal na temperatura ibabaw sa dagat milapas na sa positive 0.5 degrees Celsius nga mo ay barometro sa kainiton sa buwan sa Mayo. Kinahanglan nga magpadayon kinisulod sa tulo ka buwan para hingpit nga ma-declare ang presensya sa El Nino phenomenon. Sa kasamtangan, anapa sa 80% ang posibilidad nga ma-develop ang El Nino sa musunod nga mga buwan.
6: Kini dapat ang pagandaman sa atong gobyerno unta, no? Kining nagsingabot nga kuanapod kanang huaw kasamangken.
12: Kaya no, nakasamang Arnold, kay labing una maapektuhan ni ang atong food security.
6: Kana, ang atong mga pananom, labi na sa humay, ang mahitabuan ni kasamangken magkuwang ta sa atong supply sa humay, unyang uban ng mga nasod sama sa Thailand, Vietnam, o Indonesia. Dili, apektado man ni sila, kinaman ni sila sa Southeast Asia kasamangken. Apektado ni sila sa huaw nga muigo karong sunod ng mga buwan, unyang atong mga official sa gobyerno, ang atong mga senador, ang atong mga kongresista, na mulitika pa. Wala gihimo nga preventive measure unsa na to ni tubag ning mabaabot nga huaw. Taas-taas na ba ni kasamangkin, hantol pa ni sunod tuig, di ba?
12: Ang kinibo. Tulog kabuhan kasamang Arnold, unya ang epekto ni Anna, ma-feel ni mo at sa musunod pang first quarter next year.
6: First quarter next year. So grabe na.
12: Taas-taas yun kasamang Arnold.
6: Taas-taas yun. Dapat unta ang gobyerno rundunan ni mga lakang na himuon para ma... Kanang di kaita maapektuhan ba? Di kaita... Magutman sa maabot ng mga adlaw, usa sa mga maapektuhan na tubig, ang supply sa tubig, ang humay, o guban pa ng mga lagot mo na ito may galang paginahanglan sa balay, ato nga mga gipangkaon pastilan. Dapat himuan na ni may gala sa itong gobyerno, sa itong mga senador, ato nga mga kongresista, sa itong mga mayor, tanan mga higala LGU. Dapat tutukan na ni mga kasama.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Hoy, sanilipat naman ito sa itong mga endorsement at sa aris at tamay galas itong pangutana. Aron di balimtan, mga igala, ang itong kuhan ka ron. Isyo, ha? Matod pa, mga igala, ni Auntie Claire Castro. Ang pangangkon ko na may gala sa 18 ka mga kanhi bodyguard o kato mga ex-marines. Di mang nikunin ni sila tawgon may gala nga mga ex-marines kay di na ko kuno marines. So sa ato pa, tawgon na lang kuno sila mga bodyguards ni ko. Onsay paghulagway niya sa mga pamahayag atong 18 ka mga kanhi bodyguard ni Kongresista Zaldi ko kato mga ex-marines. Onsay tawag niya ito? Ha? Onsay in English basura? Onsay nga na ito. Onsay gingon ni Kwan? Onsay nga gingon ni Attorney Claire Castro Maygala sa pamahayag ni atong 18 ka mga bodyguards may kalabutan Maygala sa flood control scandal? Ito malimta nga kwarta mga kasama? Ala, tumaga sa ito ang answer to win promo. Basta in English na lang, Juan. In English na lang. In English na lang basura. Amo na, may galang atong pangutana, karumuntaga. Unsay paghulagway niya ni atong pamahayag sa 18 ka mga ex-marines, sa mga bodyguard, o mga former bodyguard ni Kongresista Zaldi ko, mga kasama. Onsay tawag niya ito? Onsay bisaya anang, onsay in English anang basura mga kasama, ha? Lahis anang trash. Kanang, katong, kanang ilabay na ito ba? masama na! Kana, sakto na, sakto. kana, basta in English sa basura mga igala mo na. Eh, lagi trash. Masama na may gala ang atong kuan, ang atong pangutan na karong buntaga. Lain ng term ang trash. Katong usa ka term, katong lain nga term. Ah, basta ka di ko mudawat ng trash lagi. Katong lain nga term sa trash. Ah. Kanang trash wa nay labot. Stricto, stricto ang kumilig. Stricto ang kumilig din eh. Katong kumon nga gamiton ba? Katong kumon nga gamiton. Kaya mga trash-trash. Kaya na siya, mga social kaya na siya. Ah! Ang ganda itong kapagpanaguban, may galing kapananta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisay, Anog, Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, og ginseng. Kamoy muhatag, may galing kaligong salawas, kaligong sa atong immune system, anong ganita na lang ang masakit. Pusa ikaw nga nagpaminaw karoon, bata sana, ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule, kamubatok, may gala sa mga balatian sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkubag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule, mubatok sa nimigala, sa bisan unsang matang sa virus, mupanigun sa atong immune system. Ano nga rin, ang masakit, gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule, aprobado sa nimigala sa Food and Drug Administration, inyo rin mapalit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit nimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimo sa nimigala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malonhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, tanang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Chikamotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iskaryo. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
12: Taas bomb pressure si Bodigoy, kabadunay hypertension, basa taas imong sugar, agbasin may diabetes kang yung kamay baw. Ang taas nga levels of blood sugar, magkapagay kinis mong arterial walls, sumapalapot si imong dugo, ang sarakarason, nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaan si imong kidney, og daghan pang mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani, ang impotence sa mga lalaki. Bisa nagpabuta, gamograbing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kinis quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katug makapugong pagid sa hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension ug bisaw sa bag klinika de alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na akini mi mutang ni sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
6: Alam niyo ba na, simula edad, sin-edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalig-una itong atong immune system. Kay kontasang level sa vitamin D3 sa atong dugo. Ang atong mga immune cells magka-function na sa kayo maayo, magka-produce kini yung mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, at dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan tayo magpakonsulta, Pwede tag magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay mohatag kini og libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nanimimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock, Cebu Gospel Church. Diras konsulasyon na po yung Life Extension Clinic. Nanimimutang sa may EDM Building. Sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Bagetti City, nanimimutang sa may House of Taft Building. Sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo kontakto ng mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pangpangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontaka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa Picas, gabay din ko makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ni Super Fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Doon niya, sa'yo po kay gandamo ng Super Fiber, kay powder man niya. Ang osaka sa Shane ini mo ni siyang isagol sa kabasong nga tubig. Pwede kag mo inom ani kun sa buntag pwede before magbreakfast. Kun ani sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Ug para mas nindot pag ining epektos pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika kun sa pina sa Life Extension Clinic.
6: Oy mga pisa ta mga kasama ha. Samtang naminaw ka diha kabarita sa Diway HP o sa unang radyo ng barita. Pangapisa, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sagol ini mao ang rose hip. Nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron na alibihuan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab ini ang imuhang heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o gabayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Oras sa mga kasama, alas 5.32 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
23: Ay, balo na

0: Sana all, original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So, kaya nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos ka bulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Said Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay Hyperthyroidism.
6: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintin kung madunlan ay nagkaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag ug kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot na flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagtayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
12: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kalami mag kape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun na ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na." Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
2: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Ora sa mga kasama na 5:46 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di sa atong dugo, makafunction sa bug maayo nga atong mga cells, makaproduce kini paragang makapatay sa viruses sa di pagkini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha nga tura sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, number one katatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ninimutang sa Osmeña Boulevard, doon sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon, nasa dimigada sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay 8 Duol sa Kamanhag Terminal. Ay magmatawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Atong sugato ng atong kabuntagon, piragis pag-inom sa alamian o healthy kape, Vita D plus coffee mix. Ano kini, daghan ka mga health benefit. Tungod kay ang mga sagol ni ini naglangkob sa vitamin D3, ang matagsasay sa Vita D plus coffee mix. Ano kini, 200 ayo ng vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Ano kini, mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties na gitawag ka ng mga polysaccharide sa terpenes. Ang Vita D plus coffee mix, ginugangan pag-inom kini ng mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kini, delikang padaon sa ito mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Maunang mga piganita sa isbuntag Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linain ng mga butika. Pero sa dina sa Life Extension Clinic.
6: RMN TYHP Police Plate Honda Presinto
7: alias Pogi, nadakpan si illegal gambling operations kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
6: TYHP Tatak RMN Report.
8: Rajuman Ken, Rajuman Arnold, City 40 ni sa Tabuan, Barangay San Nicolas Proper, nasigpatan sa ato mga sakop sa kapulisan nga padayon na niid ining ilang nagpadayon nga anti-illegal gambling operation si Rosalito Agsoy alias Pugi, 50 anos kilagapuyo.
5: Pilaidan?
8: Sa Abril, Barangay Labangon dito sa Rigisyo, ining mga numero sa aswerte sa Tabuan.
5: Pila ida na ni Pre?
8: Nilundan niya siya na jackpan.
5: Pila ida na ni Paul?
8: 50 anos.
5: 50 anos, pogi.
8: O, pogi, gabon.
5: O, upaw lang.
8: Murag si Bato, ogo.
5: Pogi.
8: Pogi. Sige. Murag bugal-bugal.
5: Kaya katungkol sa mga ko na, no? Ako guwapo sa pogi ko, ikaw pogi sa kao, di ba?
8: Dito na yung taon, kinikiron sa itong kapulisan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, TYHP, Tatak RMN.
6: Radyo mo, nationwide.
5: Salamat, Radyo Man, Pogi, Paul Lauro. Sometimes, sabi ka sa mahin. Doon ka detalye sa mga balita, Senador Bam Aquino, nagtingohan nga, Marisol Barna, ang halapad nga na Maria sa Flood Control Project sa Nasod. Kasama mo sa balita, Rajaman Elibulonas.
6: TYHP, Tatak RMN Report.
9: Gitinguhan ni Senador Bam Aquino nga Marisol Barna ang harapan ni anomalya sa flood control project sa nasod. Ang senador ni awag sa mga ahensya sa kagamhanan nga dalion ang himo niya ng investigasyon tungod sa kinadili malimtan sa katawhan. Partikular na kung masanat kinusap sa mga Pilipino ang mga pagbaha.
10: Hindi po nakakalimutan yung flood control dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maaalala ng tao itong issue na ito at iisipin nila meron bang nangyari. Mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa.
9: Subay nini, nanawagan si Aquino sa Department of Justice, National Bureau of Investigation o sa buhatan sa Ombudsman ng muhimo na udinali ang lakang.
10: Mag-iisang taon na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan. We follow the law. We follow where the evidence leads us. At gawin ho natin yung nararapat. Napakarami pong issue. Napakarami pong crisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. I-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon.
9: Si Senador Bam Aquino, nilugang senador, na dinigay ngayang isakripisyo ang kaugbaon sa mga Pilipino pagproteher sa mga nipahimo sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo, nationwide.
7: Samtang DepEd pay Magnus publiko kalabot sa fake news nga mikatap nga matod pa wad-o na ang senior high school program sa DepEd karong sunod buwan. Kasama mo sa balita ra diman Raymart Pugoy.
6: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, ni pahimangno ang Department of Education kon DepEd sa publiko kalabot sa nikatap karon nga peking impormasyon sa social media. May kalabutan kini sa nikatap nga matod pa wad-on o tangtango na ang grade 11 o grade 12 sa kasamtangang school year karong sunod buwan. Giklaro sa ahensya nga way ka matuuran ang maong impormasyon nga mabasa online. Subay niini, subling ni pahimangno ang DepEd sa publiko nga magbinantayon og makisusi sa mga impormasyong makuha o makita online. Huwag i-report dayon ang mga pages nga nagpakatabog peking impormasyon. Dugang sa ahensya nga mag-atang umaki-update lang sa ilang official social media accounts para sa mga official nga mga announcement kalabot sa basic education. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
6: Radyo mo nationwide. DYHP Abroad. Ngayon.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
12: ni saad si US President Donald Trump nga mutubag kini sa gihimo sa Iran pagtira sa ilang helicopter. Mato ni Trump, ipaybaw na lang siya sa US military nga gitirahan sa Iran ang usa ka Army Apache helicopter sa karagatan sa Oman. Tuhunin ininsister ang maong leader nga kinahanglan tubagon ang maong pagpangatake sa Iran bisan naluwas ra ang mga sakay niini lakip na ang duha ka mga piloto. Gikataho nga ang maong helicopter na igo sa usa ka Iranian drone apan wala pa maklaro kung ang maong pahitabo tuyo ba kining gitarget sa Iran. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
7: Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o guanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. dosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:55 na.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
6: Life Extension, Vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
16: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, Life Extension.
6: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:57 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Mga kasama ni Gilma Pungan, nga muta sa katong nga inan. Mailhan na nato na, nga inara na ta, kaya nananmantay, masirati ka mga sakit sa lawas, nga kanyan to sa batanon pata, wakin na to ni mabatsyagi. Musakit ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng atong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na ay may galang atong blood pressure, lakip na atong blood sugar, hanap na atong pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. O nga mapiktuhan, ramagyun may galang atong mga buluhatun sa balay, kaya nananmantay, ipamati sa lawas. Dili sama kaniyan to nga sa batanon pata ato na ganin ng daganon may gala ang taas nga hagdanan unya kanang buntod may gala nga walay kapoy mao nang magkinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod og pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw ingon ana nagyud na siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o og high cholesterol. Mao nga gamit ko og maintenance medication. Naginam ko sa Vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6 og B12 nga makatabang protection. May dugang B2 og B4 para tabang mo nindot sa kasing-kasing og cholesterol ubanan sa maayong diet og ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samtang dugang balita, Office of the Building Official sa Sulat sa Subo ni Susi sa Nagaraiya ng mga edipisyo din is Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
6: TYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kini maong balita hatong nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gisusi sa Office of the Building Official kung Obo siya na Subo ay nakalayang edipisyo sa Dakbayan. Partikular na bago lang gitukod o gantong karaan ng mga building sa syudad. Kini man haugno ang ubang istruktura dito sa Mindanao nga naigo sa kusog nga linog. Buon pa siguro ni Building Official Florante Catalan nga compliant sa balaod ang mga building owners Dakbayan.
18: If kana siya nga building, more than na gani na siya around 30-50 years, dapat i-retrofit gina sa mga building owners. Pero kaning mga bagong natindong naturon, they can stand. Makaya rin na nila magsayor-sayor na ilang buildings.
9: Giklaro hino ni Catalan, ito na annual inspection certificate ang karaang mga building sa syudad, ilabi na diha sa Dan Colon.
18: In every year, gicheck na sa ilang mga professionals like architect, engineers, consultant nila. Mangayo tayo na nila og certification or documents proving that their buildings is safe prior ta mohatag og annual inspection certificate.
9: Si Architect Florante Catalan, wahin nung nakita epekto ang ubo sa mga buildings na bayan ng isusin niini kagahapong adlawa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang uptick, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sinihin niyo Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, Nationwide,
20: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mao tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nipasalig ang Department of Energy kon DOE nga pabiling stable ug igo pa ang supply sa lana sa Southern Mindanao taliwa sa migo nga 7.8 magnitude nga linog sa maong rehiyon. Sigon sa DOE wala sila nadawat nga mga taho nga dunay mitumaw nga problema sa maong rehiyon bahin sa supply sa lana. Inay minister kini nga dunay igong inventory ug supply sa lana sa Southern Mindanao aron motagbo sa kasamtangang demand niini. Tungod niini ni awhag ang ahensya sa mga residente sa maong rehiyon nga dili angay magpanik sa pagpamalit pagtagong supply sa lana, sanglit pabiling stable o available ra ang maong produkto sa ilang lugar. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Itong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga Panyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo Nationwide.
5: Samtang konsiyo sa sudan sa Sugbo, nagpakisayod na sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capability sa Dakbayan. Kasama mo sa Barita Rajaman Ilibolura.
20: DYHP Tatak RMN Report.
9: Nagpakisayod na ang Konseho sa Sugbo labot sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capabilities Dakbayan. Gusto sa Konseho nga matino kung unsa kaanda masiri government kung doon ay laing linog na posibleng igo sa syudad. Kini subay isop sa labing awaheng kusog na linog na igo sa probinsya sa Langgani dito sa Mindanao nga nikalas ang ubay nga kinabuhi. Ang City Council pinahagi ni Konsehal June Alcover na ngayon ang report gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
21: Including the inventory and operational status of rescue vehicles. He be
0: equipment, emergency tools, and disaster response assets. Second, the available manpower complement training, qualifications, and deployment capability of rescue personnel. Third, the status of emergency communication system, command centers, and inter-agency coordination mechanism. Fourth, existing deficiencies, operational gaps, logistical challenges, and recommendations necessary to enhance the city disaster preparedness and emergency response capability.
9: Sa samang kalamuan, City Council Piagi hapon ni Alcover, na ngayon sa report gikan sa Office of the Building Official kon UBO.
0: To respectfully request the Office of the Building Official, UBO, through the Office of the City Mayor to submit a report on 1. Implementation and enforcement of structural safety inspection. 2. Measures adapted to ensure that commercial, residential, institutional, industrial, and public buildings within Cebu City are structurally sound and earthquake resilient. And existing challenges, deficiencies, and recommendations to strengthen building safety and disaster resilience in the city.
9: Si Konsehal John Alcover, dugang ini, ang konseho ngayon sa Bug National Disaster Risk Reduction and Management Plan sa tuig 2020 ngayon sa tuig 2030, gikan sa Office of the Civil Defense o sa National Disaster Risk Reduction Management Office, kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tata, RNN.
20: Radyo mo, Nation.

0: Plus Capsule. Ato maangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon og Daigo ng Ginoo, pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Congratulations sa atong winner karabutaga. Bigawas ka mananaog, mega na mo si Flor Denisa Gamaw. Sakto iyang tubag, garbage. Na iuban mega na tubag o rubbish. O ikuan na po kayo, kanang, kuan na po, kanang social na po kayo. very konyo. At ata sa iyang kuang termino yun, garbage o basura. Iyang termino yung gigamit, garbage, kuno na ang pamahayag sa 18 Marines o 18 former Marines o 18 bodyguards ni Zaldico, mga kasama lamot na sa pagdawit sa pipila ka mga public official sa flood control. Kini malita-malita nga kwarta, mga kasama. Congratulations ni Flor Delisa Gamaw, ma'am. Ikaw atong palaran nga mananaog karbutaga, makarawat ka 200 pesos. O niya ikuan lang, i-chat lang ang atong Facebook page. O niya i-send imuhang number sa imuhang cellphone, ha? Alang sa imuhang Gcash. O niya, once again, congratulations. Kamuna ka naminaw. Monitor lang mo, may gala sa Diwa HP. Kay natay daghan, may gala nga mga papromo. Aron nga ma... kansan mo ba? Makadawat saan mo, may gala nga... premyo alang may gala sa bounce sa inyong mga anak kung magkapliti. Panungan to sa inyo hanggang mga trabahoan. Aris na may gala lang paldo na saan? Ah, makalawat may gala chorizo o buga. Sumay! Tarong buntaga! Nasakpan nga namin ako sa DYHP kasama ang Julius Malini. Nakastan may nakasama ang Julius. Good morning, Dios!
2: Good morning kita mga anak. Good morning kasama ang Ken. Good morning!
0: Siksik is nanay, oh! Ah. Sik-sik is nanay.
2: Ay, nada, ito nasakpan sa mga ano. Ah. Nanay, buntag.
3: Ay, buntag, sir.
2: May pangalan na ito.
3: Marian Miguel.
0: Marian, ma'am Marian. Pila edad ni mo, ma'am?
2: Pila edad ni mo?
3: Edad, 72.
0: Pila?
2: 72.
0: 72, mura naman o 62, ma'am. Asa may sikrito ni mo, ma'am? Ganong bata kay katanaon?
3: Oy.
0: Ha?
2: Sikrito.
0: Wala ra, kaon lang, kaon lang, niya kaligo, katulo sa, kaon niya kaligo, kaduha sa kaadlaw. Minyo naman, minyo, dalaga, biyuda.
3: Minyo.
0: Minyo, pila ka buk anak?
3: Usa.
0: Usa na ka buk?
3: Oo.
0: Ano nga manaduha, tuluha, upat?
3: Pagbuot.
0: Pagbuot ko na yun, pagbuot. Ah.
2: Wala na maapo lang ang panang, guna.
0: Wala. Si tatay, dapat si tatay?
2: Dapat si tatay, nai?
3: Naa.
0: Pila edad tatay?
3: 74.
0: 74 na po si tatay. Saan na may trabaho ang tatay ron?
3: Wala, masakit ron.
0: Ah, nara sa balay. Aha. Pirmi ka maminaw, di ba HP?
3: Naa.
0: Pirmi maminaw?
2: Pirmi ka maminaw?
3: Oh, Pirmi.
0: Pirmi maminaw! Tungunan na naman tamang ginagmay ng pahalipay! Congratulations! Yeah.

0: kita sa DYXP.
1: Daghan salamat sa DYXP.
2: Congratulations!
0: Yehey!
2: Yehey! Back, back!
0: Kasi muna sa sunod, gumagadawat sa mga pakalipay. Pamina lang Diyos, Punta Santos, Sabi! Kao ba naman doon, kasamang lailin na pa ni Parigalet, yun yung kasamang Julius Pali. DYXP! Tatak! Tatak!
2: Pero hey! Sabaka diri. Kala. May apel ang silingan. Nakapalit mga nagsunan para sa iyang

0: sao dẫn thế? Ai là cô? Cái là biết hay? Xin chào mình. Cái là. Vai que sai o buraco. Assalamu alaikum sabak Julius Valeri ba kabar ng sa research department kaya tong kapag bago bang gipalihan ta sa bantog ng herbal capsule sa kabisay anog Mindanao. Ang original koi herbal capsule sa pimento ng ikan sa paria, kamungay, garlic, luyaw, ginseng. Kami mo hatabi kaya kanigun sa lawas, kanigun sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Hati mailhan ngay ko tunay daghan toksin si malawas mundili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw dugay kang mahilisan magbuto ni muntian makasinati kang insomnia kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan dili pa gid hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigmo na pagkaluya sa imong tibok lawas busa ug tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas pagin man tagad law og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog.
0: Oy, happy birthday din ni Nelly Balorio sa Sunrise po og Talisay kasi ang bana nga si Ay Balorio, anak ni Raisa o si Teresa o tiyo ni Franny o Gapeni Tiway ni? Tiway? Jojo Abapo. Gikan ni Jojo Abapo. Oh, salamat ko doon gikan ni Jojo Abapo. Wala pa tayo oras, Megala. Sa kanan lang, sa kanito kang first sa Sinova HP, aramin sa buo kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinaka ni Radio Man, kang Galinea.
0: Ako sa Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong galas kasama ka, Tony Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rundayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matangalaw tanan. Dahil ang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas. Dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atoang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw yung bi maigmata sa bumitan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: BM Extraordinary with MX3.
16: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion, combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibes.
17: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
19: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 6:17.
20: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
21: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
22: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
25: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
26: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
26: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
28: This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol and candy flavors.
29: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
30: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
19: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
31: Straight to the point.
19: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
19: Kinilagi po niyo boss nga lagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa na yung magkikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa Diyes na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026.
31: Straight to the point.
19: Sa gihapon natagang tagpagtaga ng mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilabang gihapon mga higala sa atong pagwanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
19: Nagunas tumiskutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Nakalas tungod sa kusog nga linog sa Mindanao ni Sakapa sa 41 ka mga tao. Upat ang namising, tapin pa sa 400 ang natala nga nangaangol.
31: Straight to the point.
19: Katarik pagtagad ng butaga, mahigala sa tubad-uban, usap niya atong tulumanon o ginyong tulumanon.
31: Straight to the point.
19: Padayon ay mahigala ang ilang ipahigayon nga search and rescue operation. Hangtod karon mga sukit tigpaminaw. Katong uban nga nga piit in town, mahigala sa mga siminto. O tingluuya mga sukit tigpaminaw. Ang uban na nakasurvive, ang uban mahigala na nga angol lang. Ang luoy kay katugyo nakalas ang kinabuhi. Gumikan mahigala kay nga trap. O nga pusdakan mahigala sa mga dagkong haligi sa mga buildings.
31: Straight to the point.
19: Manay nakalisod o nakangilngig mahigala namong klases katalagman. Samtang, Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOLCS. Wa musalikway sa posibilidad nga masinati ang kusog ng linog nga mabot og 8.2 nga magnitude. Mga dapit nga nahimutangan sa unom ka active trends sa nasod. Ang mga trenches mahigala sa nasod naglakip kini sa East Luzon, Manila, Negros, Sulu ug Cotabato.
31: Straight to the point.
19: Ning Cotabato mahigala kani adto 1976 naka-experience sa ni mga kahigalaan og grabe ka kusog nga linog mga sukit di Puminaw, 8 ang magnitude. Uyawa no, dugay na nga panahon mahigala mga 50 ka tuig na nakalabay.
31: Straight to the point.
19: Nya kalaw na usban mahigala 7.2 magnitude. 7.8 magnitude. Grabing kusuga, ha? Katong sa Bohol, may gala, 7.2 magnitude naman to. Last year, this Bugo, 6.9 magnitude na. Pero kining naigo dito, may gala sa Maya, Sarangani Province. Imagine ka, may gala, 7.8 magnitude. Perting kusuga, may gala nga linog. Muna ang atong tagag pagtagad, karo nga buntaga sab, sa atong pagbanuban, may gala ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
19: Ang FIVOLC sa Visayas, ni Butiag sab, nga potentially active fault line. Ang Sugbo nga makamugna og 7.2 magnitude ngadto sa 7.5 nga pagtayog kung dunay makatrigger niini simba ko lang taon.
31: Straight to the point.
19: Ang potentially active nagpasabot og why aktibidad o palihok sa fault line sulod sa 5,000 ka tuig.
31: Straight to the point.
19: Ato nang mahigala nga madara gitaw mga pagampo no uban sa atong pagtuo sa labaw makagagahom no. Ila ka importante mahigala ang panalipdan taon ta. Kayo bidawa, gaming lucky, mahigala ining klasiyas katalagman taon.
31: Straight to the point.
19: Muna nga karon, bisan pa man mahigala sa maong katalagman, o matay mahimo pagpugong ni ana, apan doon na tayo mahimo mahigala pagtabang sa mga nabiktima sa katalagman.
31: Straight to the
19: muna,
31: point.
19: Muna padayon ta mahigala nga nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga listeners, alang sa atong uplan tabang mahigala dito sa atong mga kaigsunan sa Sarangani Province, particularly ang dako-dako na mga biktima mahigala dagadaghan nga biktima o dako-dakog damage ang General Santos City mga sukin tigpaminaw.
31: Straight to the point.
19: So ang atong cash donations pagkakaroon mga kaigalaan nga ato na mahigalang gitigom ni abot na tayong dekin o pila na naadiha no ato sang i-check mahigala kaya ang latest mga kaigalaan no. Salamat kayo katong gigamit mahigala ang GCash numbers nila ni kasama nga Inday Aida Tampos, Inday Marisa Abadjes, kasamang Rimart Pugoy, kasamang Jane Galliardo, kasamang Tweety, Idol Tweety. O ato mga kumanan, astang kang Inday Ken galing niya, nagamit na bang imo Inday Ken? So niabot na tama kagalang 305,903 pesos na atong natigo mahigala. So ato lang nga anam-anam mo sa gyud, no? Katong ato mga kaigsunan din na ato gyapon may galang gidasig sa pag hatag sa ilang mga donasyon, sa ilang mga higalang kinasing-kasing, no? Nga pag share sa ilang mga grasya. Alon nga atong mahiusa mahigala o niya atong matunol dito sa mga biktima sa linog.
31: Straight to the point.
19: Labi na ni mga nangamatyan in town, mga sukin di paminaw. Tatarik pagtagad ro nga buntaga sab, no? Sa atong pamanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
19: Samtang sa kauluhan, de linog mahigalang katalagban, de po'y linog sa politika. Diri sa atong Senado, mga sukin di paminaw. Mga empleyado karon sa Senado, nag-work from home, matod pang arrangement, gikan karon hangtod ugma. Subay sa giingong nadawat nga security threat sa Senado.
31: Straight to the point.
19: Ano nakalit ba ni security threats in Dekin? Tungod ba ni kay ang order ni kay Tanong ang manarbaho na tao niya ang order ni Gatchalian may gala mag-work from home?
0: Yagi kalanig kataw katawa mga kaigalaan. Duha ka Senate President na laugaw na ni karon. Nga duha ang matawag na to may galag ni pasiugda og liderato diha mahigala sa Senado, pero usara ang Senate President, usa mga kaigalaan ang legitimate Senate President, usa ang legitimate nga Senate pretum tempore.
31: Straight to the point.
0: So ang usa ini impostor mga sukid di paminaw.
31: Straight to the point.
0: So kinsa may impostor ani nila ha? Sa Senate pro tempore? Si Win Gatchalian ba or si Loren Legarda ba?
31: Straight
0: Muna
31: to the point.
0: Kung pangutana mga kaigalaan kay mga Senate President, dili man matandog tong Senate President mga sukid di paminaw kay wa pa man mga higalay di man maka-elect tong ila mga higala nga 12 kabuok sila. Niadto milabay nga June 1 mga sukid di paminaw.
31: Straight to the point.
0: Sa ato ning tagag-pagtagad. For June 3, no? Kay June 1, no? Matoy session, kaya wak mo ito nga may gala majority, June 2, wasan. Abot na sa June 3, mga kaigalaan.
31: Straight to the point.
0: Atong ipadayon ang pag-discuss, ani, kay ang website, traba mga higala sa Senado, ang nabutang Senate pro tempore, ang leader sa Senate ron dahil si Win Gatchalian, ang ilang ibutang official website. Si Kaitano in town, gibutang na lang senador. So ila mahigala ang gahom o pwede lang duaan mahigala ang balaod kung mauhon
31: eh.
0: Ato ipadayo na pag-isgot karon mahigala kay sa ako nagingon ang basis mahigala ni Alan Peter Kaitano ang constitution mismo, ang basis ni Win Gatchalian ang Abilino case. O niya ang Abilino case mga sukit di paminaw nga ato ng sa ako nagingon o atong utingkayon yun mga higala dili sa official nga doktrina mga higala sa Supreme Court kundi dili opinion lang sa Supreme Court mga sukit di paminaw kay ang maong kaso miingon ang Supreme Court nga wa sila ay jurisdiction.
31: Straight to the point.
0: Mihatag ang Supreme Court og opinion labot ini mga sukit di paminaw.
31: Straight to the point.
0: Kung naunsang pagkaunsa mula na mga higala o lugan o pwesto mga higala si Kaitano. Now umiunta nga pariha doon na illegal basis, at least ato inon huwato na tong Supreme Court, no? Ano yung maong desisyon? Pero kanina yung mahigalawa, gano'y? Gisikaran gano'y nila mga sukit di paminaw.
31: Straight to the point.
0: Muna si Kaitano mga kaigalaan, naan niya mahigala ang dako mga kaigsunan nga back up sa balaod kay Constitution man eh. O gigoban mahigala ang kamatuuran o mga pag-ampo. Muna, isaligan Kaitano. Kay mingon ka mahigalag Malacanang, to ama nila tanan, ha? Kining faction sa Malacanang nga senador. Oh, ang kang Kaitano mahigala independent from Malacanang, which is maogyod ang angayan unta mga sukid di paminaw kay kinahanglan ta nga duna tay legislative department ko equal branch nga independent mahigala dili mahimong diktahan lang sa laing branch of government.
31: Straight to the point.
0: Mao na sa mahigalay spirit sa atong 1987 constitution og kanang mga provisions sa gibutang liha gumika na sa atong experience sa martial law in town.
31: Straight to the
0: so
31: point.
0: Kung ato mahigalan tan-aw ng spirit of the law nganong gibangilan daan sa atong 1987 constitution, ang pagsabot mahigala nga of all its members nga 24 ka mga senador gumika na kay di na ta gusto nga mobalik pata mahigala sa atong pait nga experience sa Marcos Senior.
31: Straight to the point.
0: Kay kanang 1987 constitution mao na ang core constitution, mao na gitawag freedom constitution.
31: Straight to the point.
0: Giusab ang constitution gikan sa kangit-ngit sa Marshallo.
31: Straight to the point.
0: Nga ang nagdikta usara katao mga higala. Pagsiguro nga di na mausab ang dictatorship, gibutangag mga provisions, gibangilan, kana mga higalang bangil sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 1, bangil na. Wa na sa 1935 Constitution. Gibangil na mga higala because atong kasinatian sa martial law.
31: Straight to the point.
0: Ito nang tagag-pagtagad karon. Kaya kung ingon ta nga ang available na senator mo inaaday, og ipapriso ni Marcos tanan senador nga kontra niya. So ang atong ipon kadto na lang wa mga priso. Mawagtang mga higala ang spirit sa constitution nga gibangil na aron nga di na mausab ang dictatorship.
31: Straight to the point.
0: Atong hatagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin sad mga higala, og hantod karon mga kaigalaan, mura ko giingon, samtang sa pagkakaroon nga 12 ra ka senador ang ipili ni Win Gatchalian isip pa Senate pro tempore mga higala, di pa gyud medyo alanganin pagigkais la mga sukit di paminaw, sila mismo nakasabot nga alanganin mo na siya magpili og Senate President.
31: Straight to the point.
0: Mura ko giingon, sige lang, pagbira lang mag-usa diha, total inyo raman ang hulgaon. Mura doon na nai-hohongihong karon kinsa kailain nga mabira dahil nga gihulga gyud kay Jinggoy human madaghulga ingon Jinggoy ah, magpapriso lang ko. Si Cheese may galawa madaghulga. Or nada og hulga kay mo lagi na gisungsungog sa nila nga delikado si Heart unya og panalitang mawa na ka. Og mapriso niya ka niya magsuri-suri si Heart Evangelista mo suri ra bagitog iya kay bisagwa kang wa si Cheese. Maguda ang uban makikilan mo mo nagi kabalak ang Cheese da. Di pod lalim nang iya mahigalang kahimtang Cheese ko diro kung mauho na. Patrick pagtagad nubutagas tuman uban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
0: Samtang umaabot nga ikalimang State of the Nation address konsuna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. himuon ko na kining simple lang ha? Ang ayan lang simple. Why red carpet o why long gown alang sa mga kababayanan nga mutambong sa mong suna.
31: Straight to the point.
0: Pero mag-usa ka tuig na mahigala ang pag-ingon niya nga mahiya naman kayo. Wagyo'y nga prisong mga congressmen nga iyang mga kaalyado. Mahiya naman kayo, pero ay nga prisong nga mga senador nga iyang kaalyado. Kiniuguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holdin na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa ako mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guwapa ka, stress tabs.
3: Puti vitamins plus iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
7: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
6: Lady's Choice Chicken Spread.
7: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
6: Patikim! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
7: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na mahigalala 6:39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: At sa dawaton, may galang report karon sa kauban on board sa patrol na usa ka balay na ugdaw sa sunog sa may Buanoy lungsod sa Balamban. Dilipatamad to may gala sa mga panghintabo sa General Santos City o yung man sa itong paghisgot may gala may natad sa politika dito sab sa Senado mga kagalaan niya mga problema mga sukit di pamilya. At sa i-check ang report naman ni Radio Man na Paul Lauro. Paul?
8: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
10: Radio Man Attorney Rufiel na ugaw yun kining ground floor type nga mixed material nga panimay sa niulbong sunog mga alauna 20 na dawat sa kabumiruan sa Balamban ug ila na yun ning gidagan. First alarm status alas 2:07 na nideklarar sila og under control og alas 2:28 nideklarar sila fire out. Panimay sa usaka Dennis Garcia nga na may mutang sa sityo alang-alang barangay Buanoy Balamban ang kalitlang nga ni Silaob og nakapaukay ni sa mga residente palibot dito sa lugar. Si FO3 Gerald Fritz Desierto sa Balamban Fire Station mibutyag nga ilanong nadipinsahan ang uban pang mga kabalayan o wara kakatap ang kayo ngadto sa lain pang panimay gawa sa panimay region ni Dennis Garcia ang hingpit yun nga naugdaw. Ibarabana na sila og structural damage sa 337,000 pesos ang maong nga danyos. Wala yung report na dunay na angol atul sa maong sunog. Gisubay pa nila ang inungdan nga nung kalit ka nasunog kining panimay ni Dennis Garcia. Pauni atong updated report sa sunog sa Balamban. Ako inyong radyo man po Lauro, DYHP, Tata RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:41 na standby sa atong pagbalik.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama!
3: Angeline!
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos sa SRP ra.
1: Barato ng ayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alasayos 47 na mga higala sa ato bangunuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Okay, mga kagalaan sa makausapa, ato mga higalaan pasalamatan ang ato mga listeners nga ni tubag sa ato panawagan mahigala pero padayon pagyapuntangan na nawagan sa pagkakaroon alang sa mga biktima sa linog dito mahigala sa General Santos City gumikan sa kadako sa ini mahigalang maong katalagman. Imagine ka sa ako nang giingon og 7.8 magnitude mahigalang linog. Kusog pa sa linog nga ito na sinati na 2012 dito mahigala sa Negros nga kami sa DYHP hingad to sa kaming Negros mahigala dito sa Bohol pagka 2013 dito ta. Unya, kining linog mahigala sa Northern Cebu, kita sa nagpasiugda mahigala o relief campaign. So ato na ni mahigalang kabahin, tipik o kabahin sa ato mahigalang panibya, nga dili lang mahigala igo sa pagbalita sa mga kininiang latest nga mga news, komentary, guban pa kung dili mausap ang pagtabang sad no, sa ato makaigsunan ng mga angayong tabangan.
3: Straight to the point.
4: So muna nga mayunik ta des DYHP sa bisan unsa mahigalang mga pamaagi kay di man ta kutob lang sa pagbalita ha, kasamang kay mahimo sa tang frontliner kay dali ta makahimo lang nga mo piyong lang sa atong mga mata sa mga panghitabo sa atong palibot. So mo kana nga ang ato sa mga listeners salamat kaayo nga apil sad sa atong krusada nga ato ning krusada tanan. Ang pagtinabangay mahigala alang ni ini kay kining linog di man ay kapugngan gyud ato di man ay ma-forecast lahi ra man ing bagyo mahigala nga ma-forecast man na may pag-asa nga ma-forecast og unsa ka kusgon ang bagyo asa mo agi ang bagyo bat kining linog mahigala porbida pagka ngidlis nga paminawon makahigalaan nga maong insidente.
3: Straight to the point.
4: Unya ka na bang bungkag ng agi sa kwan ba kana na ang malinugan mga sukit di paminaw. Sama itong nahitabo may galas jinsan na pulpugod kasamang names. Katulad itong sa may jalebi names. Pwede pagkapulpuga. So inana mga kagila, ano? Surte kayo kay katong maong building, ang ako nabalakan na today, kay jalebi maguto, so doon ay mga mamahaw, kay alas 7:35. Unya dito may galas sa taas, toa dito may galang Love Radio, ilan ng sister station dito ni kasamang Sir Marlon Baula, gani Aye Lansa, good morning yun da sir, inaot punta nga okay na itong mga personnel dito taon. Pagtayog mga kagalan, nagkagawas na dayon day. So muna importante ha, kay kiniwa may namatay dito. Kani ho, kung nalago names ka na nagtanaw, ang pinagklaro ni, butangin sa audio gamay, butangin sa audio gamay be, at sa balikan kadali mga sukit di paminaw. Gumpago! So ato matanaw, nabalaka gitag mayo pero kaloy sa Diyos nakapaspas na nakagawas. So muna nga dunay linog dekin, mas mayo mo gawas yung kadayon. Di gyud mahimo mga higala nga mo pundo ka niya. Kaya kining itabong aleksyon man nga wa ma kwanda yun. Tama o?
5: Wala na, oh my God, akong kamus. Wala na, ay tao kaya diro. Wala, may tao kaya, may tao. Hulo! Nay tao?
4: Okay. So, sige names. Kanang kuhay ko, names. Kanang ha? Talawa, leksyon ka na mga kagilaan. Kinagagawas man matur pa sa itong report ni Radyoman Rose. Dito mahigalas jinsan. Pag uyog, dagan sila dayon. Grabihan, gamay sa oras dayon. No? Dagan dayon na kwan. Grabihan, amazing, no? Na kwan yun. Na milagluhan pa ng mga tao nga naaliha. Nga paspas nga nakagawas mga kaigsunan. Pero ang uban taon mahigala way swerte o nangamatay yun sa maong linog. Muna nga sa makausap ha, ato mahigala ang gihangyo ang ato mga kaigsunan. O salamat kayo, no? Kay, sa pagkakaroon mahigala, ubay-ubay naman tag na dawat sad nga tabang. Salamat sa inyong pagtubag. O ato bang suta mahigala nga ining panahon sa katalagman di ay mga igsuon na to nga andam og tagana nga mutubag sa gyud ay naapay mga nabilin nga kwan bisan pa man sa atong usahay magtan-aw tas mga balita sa palibot pa makaingon tag wa na masiguro paglaom ning atong nasod kay naunsa naman ning kalakihan pero ang mga tao ba des private sector no makaingon ta mahigala nga do na pagyud ay usa ni nga maghatag ba natong kadasig nga naapay mga daghan tarong mga tao. Daghan pa mga ma-encourage sa tabang salamat sa Ginoo no na pabali daghan-daghan pa din dunay kasing-kasing kay magtan-aw kas mga balita labi pas kauluhan rog sige man kinawatay mga sukit digpaminaw murag wa bay pagtagad sa lang isig katao basta sila magkakwarta lang sila
3: straight to the point
4: kawat dito kawat dire pero kani nanay mga insidente di na to kapunggan ang linog di ta makatabang anang linog di ta kapugong ana but makatabang ta human sa linog pinagi sa pag tabang upasan sa bugat nga palasanon ini mga biktima. Labi na itong mga namatyan, mga sukid di paminaw. Muna'y itong anandapita, makasurda, ikaduha, makahatag tagkadasig nila, nga daghan ang mga tao nga naghuna-huna para nila, daghan ang mga tao nga doon na pa'y malumog kasing-kasing, nining atong katilingban karon. Gahapon landaan mga sukid di paminaw, ubay-ubay na magiging. So ang ato galing update karon sa ato may galang nadawat nga donations, pagkakaroon pa lang, sukad na ito gilusad ni Daikin ang maong atong relief campaign mahigala. So karon na anatay 305,000 na 903 pesos no. So salamat kayo doon natin nakuha mahigala nga GCash na di sa Maya sa GoTime niabot og 215,433 pesos and 73 centavos. Unya diri sa cash donations doon natin 90,470 pesos. So katong uban amot-amot lang ta. Bisan pila lang no kutob lang sa mo makuan. Unya maka send lang ka pinagis GCash ni Inday Marisa Badges, Inday Aida Tampos, Jane Gallardo, nila mahigala ni sa man tong kan Jane nga kuan GCash ba to or kuan to good time tong iya. Ang kang Inday Tweety, Idol Tweety nga appeal sad mga sukit di paminaw. So salamat kayo no sa atong mga kaigsunan. So kang Rimart, GCash, kang Aida no, data mahigalay atong mga atong gibutang diri sa atong kwan atong screen ang inyong mga GCash numbers para nga makapaambita mga kagalaan sa ato sa mga grasya atong mga nadawat mga kagalaan. Okay, atong asa man tong kwan, asa man tong atong basahon nga mga GCash numbers. Okay, so aron nga atong mga kwan kinesiya. So money atong mga GCash numbers mga kagalaan, ang atong total donations is 305,903 pesos and 73 centavos as of today. Og unya ang atong GCash numbers nga katong kaigsunan nato uban nga wa pa maka-donate, mahimo nga mo donate mo pinaagi nimo mga GCash numbers aron makapaambit sad mo sa inyong mga grasya din ha. Usa kini ka opportunity nga makatabang ta sa atong mga kaigsunan nga tinuod nga nang inahanglan ro mga panahon ha.
3: Straight to the point.
4: Og kini mga kagalaan tinuod gyud nga mga biktima taon nya nga ato ani rest assured nga naa na ninyo gi donate pinaagi sa atong sibyanan DYHP RM Cebu transparent ta sa atong nadawat nga mga donations transparent sa ta sa atong paghatag ini ngadto sa mga biktima mga sukit di paminaw mahimo nga atong i-turn over ni sa atong sister station sa General Santos City o pwede sad mahigala nga kita mismo may muhatag ani dito gyud sa mga biktima so, atong tanawon depende sa atong madawat mahigala nga mga cash donations nang sa pagkakaroon padayon may mahigala nga nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga kaigsunan nga makapaambit no, sa ilang mga grasya sab sa pagkakaroon mga sukit ni paminaw ni ining maong katalagman. So, salamat. No, doon ay mga nitubag na ito dire. Doon na ganiuban nga nihatod yun sa ilang donation nga ni Anhegod. No? So, naposto sa itong kwanday. No? Katong itong ni Anhegod kagahapon kayo na timingan nga na ako dire. So, nagkakita mi no nining ato mga donors gikan sa Mandawi nga ni tunol sa dato mahigala og kantidad nga dako to yang gitunol dai pila man to yang gitunol na tanawa ko no ang kwan ngari na timingan mahigala nga nag-abot mi diri so ni tunol og 20,000 no kinini ang ilang gi donar mga kaigalaan diri dona po ni tunol gani og 50,000 dili magpaila. So, doon na dinagko, doon na po'y ginagmay, doon na po'y may galay mo, GCash ang tag 500, 150 pesos na asad. doon na po may higalang 1,000, na po itag 5,000. So, depende lang. Kaya kanagong gidakon mahigala sa atong gihatag o gigamyon, depende mong po na sa ato mahigalang kapasiti, no? So, ang kadabang atong pagkamanggihatagon, depende sa itong kapasiti kay o by way o percentage mahigala sa ako nang giingon. Kung nagsweldo ka o 100,000 kay, yan ihatag ka o kininyang 10,000, dako na na kay. Pero by way of percentage na mga 10% na na. O nagsweldo ka 10,000, yan ihatag ka 1,000, 10% sige po na sa iyang sweldo. So, depende na. Nga kanabi tayo muna doon ay kurot gamay ba? Kurot gamay imong kasing-kasing sa paghatag kay doon ay mga nasakitan dito nga ikaw mismo saan mahigala mo paambit ka o due tayong sakripisyo alang nila. So, medyo kuhan kay kita na imong sweldo pa naman kay 1 million a month kay imong hatag kag 1,000 mula guwaray na hitabo ni mo, no? Wala, sincere na kay ni mo. Doon ay po mga grasya mo abot ni mo pero medyo gamay lang may naiban sa mga panudanan. O doon ay mabubo, grasya mo lang. Igo lang saan. Pero katong mo lang na dako-dako yung naiban kiba nga. Bida mo lang dako-dakong porsinto pala ni mo. Kaya mora na imong income niya. Hatag ko ka. Medyo ang mo suod sa nimong mga grasya, mapilo-pilo saan ka sa mga kay. Believer sa taana, may gala kay biblical, sa gunang nana. So muna nga, doon ay mga kaigsunan na tuuban nga. Kuan gyud sila kanang kinasingkasing o willing gyud mga kagilaan nga mo donate mo na nga among gilusad ni mahigalang maong atong uplantabang kay do naman tay maigsuon nga nanginahanglan gyud karon in town mga sugid di Guminaw. Unsa man to mga bata nga kuno lahi to nga video dong kato na nagan mga bata ang kini ang pagkuan man ni kato man to na datugan sa ilaw mga sugid di Guminaw. Okay, so mo ni mahigala mga panghitabo dito sa General Santos City atol mahigala sa nitabo nga linog. So ang ato karon akong gi-account dili mahigala ang atong mga donation sa atong gipaagi mahigala sa GCash, gipaagi sa Paymaya o uban pa mga sugid ti Paminaw kini kang inday ay datampos akong basahog bali ko no names ipa duol ko no names kay di kay ko kabasag layo names ko ala na kana names. Okay, so kang inday ay datampos ang atong GCash number og Paymaya number pareha ra ni mahigala iyang GCash ug Paymaya 0991-207-9880. Okay, kumbalikon, 0991-207-9880. Ang kang kasamang Remart Pugoy, 0916-525-5663. Ang kumbalikon, 0916-525-5663. Ang kang kasamang Idol Tweety, kang Ilika Joy, mga kagilaan, 0927-648-2390. Ako balikon 0927-648-2390. Muna kang Ilika Joy Hanaban, si Idol Tweety ni, no? Okay. Ang kang Inday Marisa Abadjes, 0906-298-3429. Ako balikon 0906-298-3429. O ang kang kasamang Ken Galinia, Caroline Rilian, muna yung muday. Agi-apil na kang Inday Ken, kay mo kining uban gud mahigala mo traffic ba niya usahay mga kagilan mo kagar. So ato ning papi appeal ang kang Inday Ken Galinia mo ni si kasamang Caroline Rilian, 0993-590-8029 og diatay go time ni Inday Marisa Abadjes na QR code og datay InstaPay sub ni kasamang Jane Gallardo no nga atong gigamit mga kagilaan alang sa inyo mga donations at mga kaigsunan na to nga anda mo paambit mahigala sa ilang mga donasyon alang sa mga nabiktima mga kaigalaan sa linog dito sa Mindanao.
3: Straight to the point.
4: Atong iampo sila dito mga sugit di Paminaw kay Pulbida. Dili sad malalim mga kaigalaan. Si Idol Buiki nag-text na to. Wagi hunong ning ato mga activities Idol Buiki kasama nga Buiki kay naaputay uplan balik eskwela karon sa Sinsin Elementary School as kangilngiga. Why kapoy-kapoy, Buiki? Kumbati lang, Buiki. Ato may gala mga kaubanan sa IFM, mga sugid di Paminaw. Munig ingon may gala nga padayon lang yun mga higala, no? So, munig nakalahi na ito mga kagilaan sa DYHP o sa IFM. Kay ang ato may gala ni Balita Tani, pero di lang kutob sa pagbalita, kundi li apil sa may gala ang pagtabang. So, munig mga higala ang mo feel sa tama higala kung sa'y mga nahitabo ba. Muna nga atong gamiton sa makausapan nga instrumento ang atong sibianan. Katulang gustong mutabang, no? Doon ay mga Gracias din ha nga willing sad niya mutabang sa ato mga kaigsunan. Kung ato gong dadoon nito itong tabang, o doon tayo 1,000 pesos, 500 pesos, o 100, pwede lang na siya. Ato lang yung usahon din eh, para nga mudako siya, mudakong impact ba. Kahit kung natay 1,000, di man ato mada dito nga pila rin itong matagaan, no? Pero kung mudako ang atong kwarta, mas dako ang atong madaghan atong matabangan. So inanak lang mga sukinting paminaw ang atong pagabuhaton. Atong atak na la City 2 na ang atong mga isgutanan sa Senado, bida. Ubay-ubay pagid ni mga sukit di paminaw pa na to ma tibawas mahigala pero to lang isgutan o niya o dugang pa mga reports at mga kaigalaan. Okay, as of now, ang atong update mahigala ni abot na tag 326,663 pesos and 73 centavos as of this time. Salamat sa mga kaigsunan sa ila mahigalang pagtubag sa atong panawagan, no? 326,663 pesos and 73 centavos. Nya padayon ta mahigalang nidasig ninyo sa uban pag padangat sa inyo mga tabang diri sa atong sibianan DYHP RM in Cebu among gi i-account sa kahanginan kanang maong mga nadawat nato for transparency o sa ato sa paghatag ato sa mahigalang ipakita mahigala sad no ang atong transparency sa pag-turnover nato sa atong madawat diri mga sukinting paminaw. Okay, standby lang una lang sa RMN 558 Manila nga musunod na kalundayon. Musunod sa itong mga lokal nga mabalita. Unya, mabalik tas itong dugang pang mga komentaryo. Unya, mga sukinting paminaw. Alas 7:03 na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
0: Sa Sukserjen at Davao Region. Tayo po ay makikibalita ng live dyan sa Sarangani Province. Kasama natin doon sa RMN General Santos si Rajuman Brian Onyete.
6: RMN Toto Lindor.
0: Brian.
7: Rajuman Zander at Rajuman Ricky, narating natin kagabi ang pinaka-apektadong lugar ng malakas na lindol nakaraang araw. At ito ang munisipyo ng Glan Sarangani Province. Alas 7 kagabi, sumakay tayo sa barko ng Philippine Coast Guard kasama si Sarangani Governor Roel Dapidran Pacquiao at mga opisyal ng Sarangani. Kasama din natin ang DSWD, ang PNP at daladala natin ang mga food packs, galon ng tubig, maging ang oxygen para sa kanilang hospital. Alas 9 ng gabi na tayo nakarating sa pantalan ng Glan at sa pantalan pa lamang Rajuman Rica at Rajuman Zander, makikita na natin kung gaano kalakas ang lindol na tumama sa lugar. Bumigay din ang isang istasyon ng PNP at ito ay Sarangani Maritime Police Station. Ang kanilang munisipyo ang bumigay at ang mga convenience store at iba pa. Mistulang ghost town ang buong lungsod ng Glan Sarangani Province. Dahil wala pa itong kuryente hanggang sa ngayon, walang mainom na tubig at walang signal. Halos na mga residente doon ay nasa labas ng kanilang pamamahay dahil sa takot ng mga aftershocks na nararamdaman pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pahirapan pa rin ang pagpapaabot ng tulong sa nasabing lungsod dahil sa sirang mga daan at tanging dagat lamang ang madaling paraan para makapagpadala ng inisyal na tulong. Umapila naman ang gobernador ng probinsya ng Sarangani na magtulungan para sa nasabing pagsubok at dasal para malampasan ito.
0: Brian?
7: Yes, Rajuman Ricky.
0: Kumustahin natin yung anong balita mo doon sa...

0: ng munisipyo dahil kakailanganin talaga yung dala nating oxygen para sa mga pasyenteng nandoon, Radyoman Ricky at Radyoman Zander.
1: Tapos isa pa, yung kahapon, kausap natin ni DPWH, pangunahing pangangailangan ay tubig at saka pagkain. So, kumusta ngayon yung, dahil sabi mo ay nahihirapan yung supply ng tulong. So, kumusta ang sitwasyon ng tulong sa tubig, particular at saka sa pagkain, Brian?
0: Yes, yun yung problema ngayon. Very challenging, Radyoman Ricky, dahil wala na silang mainom ngayon na malinis sa tubig. Wala nang supply ng kanilang mga ng tubig. At yung tanging paraan na lamang yung tubig mula sa mga kapitbahay na mga mga lugar, gaya ng Johnston. Ang ginawa namin kagabi, Radyoman Ricky, yung dinala namin tubig, dinala rin namin yung kanilang mga galon, no? Dahil everyday na magbiyahe yung barko ng Coast Guard para lamang maiparating doon sa kanila ang kanilang kakailanganing tulong mula sa Johnston at dito sa mga lugar ng Sarangani Province.
1: Brian, salamat at mag-ingat kayo.
0: Yes. Mula rito sa Glen, Sarangani Province, Radyoman Brian Oñate, Tatak Arimenda.
2: Taong nay pa rin ang lindol, NGCP walang nakikitang banta ng power interruption sa BARM kasunod ng malakas na lindol. Kasama natin sa Balita Live, si Radyoman Jul Di Mapalaw ng RMN Cotabato. RMN
3: Live Report. Jul. Walang nakikitang dahilan ng power interruption na maaaring makaapekto sa Cotabato City. Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na maaaring ipatupad sa kabila ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Sinabi sa DXMY ni NGCP Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist Engineer Bernadette Buak na wala namang umanong naitalang major damage sa kanilang mga transmission line maliban na lamang sa mga linya ng kanilang mga kooperatiba na sanhi na mga pagkawala ng power supply. Bahagya nga nagkaroon lamang mano ng mabilis na power interruption noon sa bahagi ng Tacorong City Substation ng NGCP, ngunit nanatiling normal pa rin ang takbo ng mga transmission lines sa loob at labas ng BARMM. Gayunpaman, apektado dito ang bahagi ng General Santos City na isa sa labis na tinaman ng malakas na pagyanig kung saan ilan sa labis na napinsala ang 138 kV line ng Matanao to Jensan line ng NGCP. Nagkaroon din ng mga auto trip sa ilang pangbahagi ng South Cotabato at sa kasalukuyan ay patuloy din anyang minomonitor ng tanggapan ng ilang bahagi ng kanilang linya upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Nilino naman ni Engineer Buak na walang naitalang bumigay sa mga poste ng NGCP at sa loob lang mismo ng Jensan Substation ang nagkaroon ng abira kung kaya't nawala ang supply ng kuryente. Sa huli, nanindigan din ng NGCP sa kanilang mandato na magbigay ng power supply sa buong franchise area nito. At kung may abere ani Engineer Buak, ay kagad itong tutugunan ng ahensya sa lalong madaling panahon at sa abot na rin ng kanilang makakaya. Narito ang naging maikling panayam kay Engineer Buak ng NGCP.
4: Normal po ang ating sub-administration station supplying entry Cotabato City and parts of Maguindanao del Sur, so Maguindanao del Norte, and parts of Cotelco, Palma. So wala po kaming monitor na power interruption sa facilities ng NGCP sa sub-administration station. Ngayon din po ang ating pinapawad substation, wala po apektadong linya o facilities doon. Meron lang po na monitor na power interruption sa linya ng Cotelco na nagsusupply naman sa malaking bahagi ng Cotabato Province. Pero na-restore po siya agad at around 8:08 a.m. So, apektado po ang ating dalawang substations ng NGCP within Southern Mindanao area. May naitala po power interruption along Tacorong BSA sa Tacorong substation natin.
3: At yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato. Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN.
2: Maraming salamat, Radyoman Jul Di Mapalaw.
1: Samantala, anim na mga active trench sa ating bansa. Ang posible raw po magdulot ng hanggang magnitude 8.2 na lindol. Ang kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol. Ito yung mga Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench at Sulu Trench. Sinabi po ni Director Bacolcol na pupwedeng maramdaman ng malakas na lindol sa anumang bahagi ng mga active trench. Kasabay na rin po yan ng pagtataka ng ilan na ang Cotabato Trench ang gumalaw at nagdulot ng magnitude 7.8 na lindol sa General

0: Capito City dahil aabot sa mahigit 300 kilometers ang haba nito. Kaugnay niyan, inabisuhan na po ng opisyal ang mga komunidad sa baybayin na agad lumikas sa mas mataas na lugar kapag maramdaman ang malakas na pagyanig. Mayroong posibilidad daw na magdulot ng tsunami kung saan tatlong senyales ang dapat pong tandaan. Malakas na pagyanig, biglang pagbabaw o paglalim ng level ng tubig sa dagat at ang malakas na ugong na nagmumula sa karagatan.
1: Sa kaugnay pa rin balita, nakahanda umano ang sektor ng enerhiya sa bansa sakaling tumama ang Big One sa Metro Manila o mga kalapit na probinsya. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fentebella, nagsagawa na sila ng simulation kung paano tumugon sa sitwasyon ng malakas na lindol. Tuloy-tuloy rin anya ang ugnayan sa mga stakeholder mula sa power generation, transmission at distribution para matiyak na makukumpuni agad ang masisirang pasilidad sa lalong madaling panahon.
2: The Big One po, meron po tayong ginawa ng tabletop exercise. Nakadalawa na po yan. At meron po tayong contingency plan. Ibig sabihin, meron tayong mga assignments sa bawat player. Both from oil and power, kung paano po tayo mag-respond. So, yung maganda po niyan, uulitin natin or dadalasan natin yung tabletop exercises para po itong ehersisyo at mapabilis no yung ating memory, mapabilis din yung ating mga dapat gawin.
1: Tinukoy naman ng DOE Task Force on Energy Resilience ang power company gaya ng Meralco na magiging pinaka-apektado ng The Big One dahil ito ang nagsusuplay ng kuryente sa Metro Manila at mga karating lalawigan.
3: As early as 2019, sinimulan po natin ang paghahanda ng energy sector when it comes to the Big One in the Greater Metro Manila area. So, nakipagtulungan po tayo sa iba't ibang stakeholders po from the energy sector. So, majorly po no, nasa Meralco franchise area po yung magiging apektado kung magkaroon po ng the Big One.
1: Yan po si DOE Task Force on Energy Resilience Supervising Science Research Specialist Maggie Olvido.
0: Magsasagawa naman ng special prayer at second collection ng Simbahang Katolika para po sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Kasunod yan, ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines, President Archbishop Gilbert Garcera, na isama sa special intention ng earthquake victims sa mga Sunday Mass at maglikom ng pondo bilang pantulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Garcera, ang makukolekta ng pondo sa June 14 Mass ay itatransmit sa mga social action center ng simbahan at ito ang magbibigay ng emergency relief at rehabilitation effort sa mga biktima ng lindol. Nagpahayag din po ang pinuno ng CBCP ng pagdadalamhati at pagkakaisa para sa mga pamilya nga na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao.
1: Sa iba pang mga balita, mga kasama, isang veteranong mamamahayag sa Baguio City ang patay matapos atakihin sa puso habang nagbabalita hinggil sa pagbubukas ng klase. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
4: Isang veteranong mamamahayag sa lungsod ng Baguio ang nasawi matapos atakihin sa puso habang nasa gitna ng coverage para sa pagbubukas ng klase nito lamang Lunes. Kinilala ang biktima na si Mar Dilaw Oclaman, 61 years old na nagtungo sa Manuel Rojas Elementary School kasama ang kanyang anak habang kumukuha ng mga larawan para sa kanyang news coverage. Nakaranas umano siya ng matinding pananakit ng dibdib bago bumagsak sa gilid ng kalsada. Agad siyang tinulungan ng mga saksi at isinailalim pa sa CPR bago isugod sa ospital. Ngunit idineklara na itong dead on arrival. Mahigit dalawang dekada rin naging bahagi ng media industry si Oclaman. Nagsimula siya sa isang lokal na pahayagan sa Baguio City bago naging reporter ng isang regional news outlet. Kalaunan ay itinatag niya ang sarili niyang online news platform na nakatuon sa mga balita at pangyayari sa Baguio City. Kinilala naman siya ng mga kapwa mamamahayag bilang masipag, maaasahan, palaging present sa coverage ng mahalagang kaganapan, sakuna at isyong lokal. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak Armen.
0: Samantala, umiiral na raw po sa Pacific region ang mga kondisyon na nagpapahiwatig ng El Nino phenomenon. Ayon sa DOSD Pag-asa, mas mainit na ng 0.5 degrees ang temperatura sa karagatan sa rehiyon kumpara sa average temperature sa mga karagatan ng mundo. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga climate model na nasa mahigit 80% na ang tsansang ma-develop sa ganap na El Niño event ang nararanasang pag-init ng karagatan. Patuloy namang babantayan ng State Weather Bureau ang nagpapatuloy na El Niño condition at ang mga inaasahang epekto sa klima sa ating bansa. Mahigpit ang abiso po ng Pag-asa DOST sa lahat ng ahensya ng gobyerno gayon din sa publiko na paghandaan na at gumawa ng hakbang para maibsan ang nagbabadyang epekto ng El Niño katulad ng mas mababa sa normal at dami ng ulan.
1: Pagputol ng puno sa isang government housing project sa Bataan na uwi sa tensyon. Kasama natin mula RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigaran.
5: Naging tensyonado ang isinagawang tree-cutting activity sa isang government housing project sa barangay Pinulot, Dinalupian, Bataan, patapos harangin ng ilang residente ang pagputol ng mga puno sa lugar. Makikita sa insidente ang ilang residente na humarang sa mga manggagawang gumagamit ng chainsaw habang ang iba ay niyakap pa ang malalaking puno upang pigilan ang pagkapatuloy ng operasyon. Ayon sa permit na inilabas ng DNR, may kabuuang 128 puno ang pinayagang putulin upang bigyan daan ng konstruksyon ng 4 Peace Housing Project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Iginiit ng pamahalang bayan ng Dinalupian na dumaan sa tamang proseso ang proyekto bago ito ipinatupad ng private developer. Gayunman, maliing tinututulan ito ng ilang residente na nagsasabing may issue umano ng land grabbing sa lugar. Sa gitna ng operasyon, dumalo ang mga kinatawa ng DNR, DSWD, MSWD, PNP, Public Safety Office at ilang miyembro ng media. Kalaunay na nagpatuloy ang pagputol ng mga puno alinsunod sa bilang na nakasaad sa permit ng DNR matapos umatras ang mga nagpoprotestang mga residente. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
0: Samantala, bawal muna ang pagpasok ng mga bisita sa Senado habang naka-work from home ang mga empleyado simula ngayong araw, June 10 hanggang bukas po yan, June 11. Kasunod ito ng napaulat na seryosong banta sa seguridad sa Senado. Sa inilabas na memorandum ni Senator Sherwin Gatchalian, iniutos niya ang pansamantalang suspension sa visitation policy at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na preventive safety protocols. Inatasan din ang mga tanggapan na gawin muna sa pamamagitan ng video conferencing ang kanilang mga meeting. Layunin ang hakbang na ito na mabigyang daan ng National Bureau of Investigation para magsagawa ng masusing security assessment at inspeksyon sa loob po ng gusali. Naka-heightened alert na rin ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms kung saan mas hihigpitan ang screening sa lahat ng taong papasok, maging sasakyan at package sa loob ng Senado. Sa kabila ng banta, tiniyak naman ang pamunuan ng Senado na tuloy-tuloy ang legislative at financial operations ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: Sa kaugnay na balita, banta sa Senado nag-ugat daw sa 18x bodyguard ni dating Congressman Sal Dico. Kasama natin mula Senado Radyoman Conde Bata.
6: Inami ni Senator Ping Lacso na maaaring pinagmula ng sinasabing threat o banta sa Senado ang 18 dating tauhan ni dating Congressman Sal Dico. Ito rin ang sinasabing dahilan sa iniutos ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na maglatag ng heightened security measures at preventive safety protocols sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Noong Lunes ay nagtungo ang 18 ex-bodyguards ni Co, subalit hindi rin naman humarap ang mga ito sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa intelligence information ay pinarating sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag, posibleng gamitin ang 18 para makakuha ng suporta mula sa mga miyembro ng Uniformed Services. Inialimbawa ni Lacso na kung humarap sa pulong ng Blue Ribbon Committee noong Lunes ang 18 ex-bodyguards at kung sa pagsisinungaling ay makontempt sila at ipinag-utos ang pag-aresto, posibleng may mga armadong pumasok sa Senado na hindi naman mula sa mga uniform services, kung hindi sa mga sibilyan na nais lang manggulo. Tinukoy din ang senador na sa tuwing may ganap o pagdinig, ay nararian palagi ang mga anti-government protesters na nagrarally sa gate ng Senado. Nanawagan din si Lacson sa AFP at PNP na maging mapagmatiyag laban sa mga tao na tinawag niyang power hungry at iyong mga destabilizers na magtitake advantage sa kalituhan o sa sitwasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Juan de Batak, Tatak, RMS.
1: Mangat sa aming pagbabalik, isa patay, isa kritikal sa bangga ng motor at kotse sa Iligan City.
0: Isa rin ang patay matapos gilitan sa kanyang bahay sa Bukidnon.
7: RMN Network News.
8: Budag Pilipinas sa
1: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Commission on Elections narito ng ulo na mga mainit na balita.
9: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
10: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
11: Apat ang arestado sa paihi mo.
12: Impeachment complaint.
13: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
10: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
7: RMN Network News. Police report.
1: Isa patay, isa critical sa bangga ng motor at kotse sa Iligan City. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Jay Dubarco ng RMN Iligan.
14: Isa ang patay habang isa naman ay nasa critical na kondisyon matapos magbanggaan ang isang motorsiklo at isang kotse kagabi sa kabaan ng highway malapit sa fire substation barangay Santa Filomena dito sa lungsod ng Iligan. Mabilis na isinugod sa pagamutan, ngunit binawian din ng buhay ang driver ng motorsiklo na hindi pa nakikilala hanggang sa ngayon habang nanatili namang critical at sa ilalim ng obserbasyon ng mga doktor ang wala pa rin pangalang backrider ito. Sa inisyal na ulat mula sa kapulisan, bumabiyahe sa magkasalungat na direksyon ang naturang motorsiklo at isang Toyota Vios na may plate number GBC6598 na minamaneho ng isang 57 anyos na lalaki, may asawa at residente ng barangay Tomas Cabili. Pagdating sa nasabing lugar, aksidenteng nagsalpukan ang harapang bahagi ng motorsiklo at ang harapan ding bahagi ng kotse. Dahil sa lakas ng impact, ang driver ng Toyota Vios ay kasulukuyang nakadetain habang ang kanyang sasakyan ay dinala sa tanggapan ng Traffic Enforcement Unit para sa kaukulang disposisyon at karagdagan ang investigasyon kaugnay sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman J. Dubarco, Tatak, RMN.
7: RMN Police Report.
0: Police report pa rin tayo sa probinsya. May isang patay na natagpuan sa kanyang bahay sa Bukidnon at yung biktima ay ginilitan pa sa leeg. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
15: Naliligo sa kanyang sariling dugo at wala ng buhay na matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaki sa loob ng kanyang bahay, partikular sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay nasa 45 taong gulang at residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, base sa salaysay ng kanyang kapitbahay, gabi nung nakarang araw, narinig di umano nito ang biktima na may kausap sa loob ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan na ito na diskubre na wala ng buhay. Sa pag-eksamina ng mga personahe ng Scene of the Crime Operatives, usok sa bangkay ng biktima na pag-alamang ginilitan ito sa leeg, rason ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa posibleng pagkilala sa suspect sa krimen. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
7: RMN Network News!
1: Naghihinagpis ang kaanak ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonya matapos itong masawi ng malunod sa kasagsagan ng team building activity umano sa Dipakulaw, Aurora. Sa post ng ina ni Rene na si Roveline Baterbonya, sinabi nitong walang anumang halaga ng pera ang papalit sa alaalang iiwanan ng kanyang anak na Nang makausap naman ni Ginang Rovilin si Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr. bago tumulak pa Maynila, inamin itong wala siyang alam sa klase ng training na kakaharapin ng kanyang anak. Kung alam lang nito ang klase ng pagsasanay kabilang ang paglangoy sa dagat nang may weights o pabigat sa paanan o sa paa, ay sana ay hindi na niya pinaluwas ng Maynila ang kanyang anak.
16: Wala nila gi-orient nga, ma'am, pag maangin mo ang anak, naami training, ingana. E kung di pasabot lang po nila nga na anak, kumusubot. Parang magkalisod nga din ako siya yag ko dito. Pero wala man nila gi-pasabot doon sa kontarong. Ingana lang sila nga, ma'am, pag mutungtong na sarili din sa atin niyo, naami ingana nga training, naami ingana, umakaya ba sa imong anak? E akong pangutanong na kung anak.
1: Umaapela naman ang pamilya na isailalim sa autopsy ang katawan ng kanilang kaanak. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang paamunuan ng Ateneo sa National Bureau of Investigation at sa PNP-CIDG para pangasiwaan ang investigasyon. Pahayag ang pamilya ng isa pang nasuwing atleta na si Divine Adili na maibalik sana ang labi nito sa Nigeria para maisagawa naman ang cultural practices nila. Mailalim naman sa psychological processing at counseling session ang men's basketball team kasama ang coaching staff para mabigyan ng suporta kasabay ng malagim na nangyari.
0: Sa kaugnay na balita, yung pagkamatay po ng dalawangang atleta ng Ateneo ay pinaiimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
17: Nananawagan si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon sa pagkasawi ng student-athletes ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adile at Rene Clert Baterbonya matapos malunod sa team-building activity sa Aurora. Gate ni Chua, may kakayahan ang NBI na magsagawa ng buong forensic investigation upang matukoy ang totoong naging takbo ng mga pangyayari, sino ang nagdesisyon, ano ang aktibidad na isinagawa, may ipinatupad bang safety measures at nasunod ba ang kaukulang protocols? Ayon kay Chua, kailangang silipin ang lahat ng anggulo sa insidente at dapat makipagtulungan dito ang mga organizers at mga individual na responsable sa training camp. Di ni Chua, marapat mabigyan agad ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at daan ito upang magkaroon ng peace of mind o kapanatagan ang mga magulang na ang anak ay lumalahok sa mga athletic camps at training programs sa iba't ibang panig ng bansa. Katwiran ni Chua, ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga coach, sa paaralan at sa training camp dahil sa tiwala na makakauwi ang kanilang mga anak ng ligtas, mas malakas o mahusay at handa sa kompetisyon, kaya dapat matiyak na hindi na mauulit ang sinapit ni na Rene at Divine. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Network News. Hindi dapat makalimutan na nararanasan pa rin ang krisis sa bansa dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ito ang ginit ng think tank na Ibon Foundation kaugnay ng nangyayaring kaguluhan sa Senado. Para kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, marami pang pressing issues o mas mahalagang usapin na dapat unahin ng mga mambabatas maging ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa ni Africa na hindi naman natutugunan ang pangunahing problema ng mamamayan sa pagbabangayan ng mga senador.
18: Meron pa rin krisis. So yes. I think hindi pwedeng sabihin na natapos na yun porque wala masyado sa balita. Ikalawa, may bagong lindol nga at may nangyari po na lindol. Di ba? May maraming nagulat doon. So actually marami naman pressing urgent measures na kailangan pag-usapan. So para sa amin ang pinakamahalaga kung paniwalaan natin yung mga service o humihina talaga siya, it's actually exacto yung panahon na kailangan magpakita siya right. Na hindi politika ang concern ko. Ang concern ko, yung mga apektadong Pilipino sa mga ganap na krisis.
1: Dagdag pa ni Africa, sa mga nangyayari sa ngayon, malinaw na laro ito sa politika at bahagi ng paghahanda sa 2028 elections na hindi dapat gawing prioridad ng mga mambabatas maging ng pamahalaan.
18: Walang duda, tuloy-tuloy pa yung krisis, marami pang mahirap, nahinto na ang pagbigay ng ayuda, kailangan ng bagong batas para makapag-mobilize ang dagdag na ayuda. Doon lamang may economic rational na mag-special session at magpasa ng mga bagong batas. Kaya polite way of saying lang yung baka may iniwasan siya na political blowback sa kanya, pero hindi namin maintindihan. Like right now talaga, palapit na yung SONA. Ang worst thing para kay Pangulo Marcos ngayon, pumasok siya sa SONA next month na bumagsak ang lalong bumagsak ang kalagayan ng mga Pilipino. Tapos hindi niya ginawa lahat ng pwede niya gawin.
1: Si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng RMN.
0: Otorisado na po ang Senado na maghalal ng bagong presiding officer sa impeachment court bago ang nakatakdang pag-convene sa Hulyo. Ito'y matapos mailatala na sa mga pahayagan ang Senate Resolution 48 na nag-aamyanda sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Matapos ang 15 araw, legal nang may patutupad ng Gatchalian Block ang bagong pamantayan. Sa ilalim po ng konstitusyon, minamandato ang Chief Justice na mag-preside kapag uusigin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas habang hawak naman ng Senate President ang impeachment cases sa iba pang impeachable officials. Ngunit sa ipinasang amendment, papayagan ang paglulok-lok ng ibang leader sa rostrum sa pamamagitan ng floor vote. Iniatap ang panukala sa June 3 session kung saan lumitaw si Senator Chief Escudero para makakuha ng 12 senador ang nooy minority at dahil dito'y nagkaroon nga ng sapat na bilang para makapagdeklara ng quorum at makapagpatawag ng sesyon.
1: Malacañang nanindigang walang constitutional crisis sa gitna ng gulo sa Senado. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel sa Lazar.
19: Walang umiiral na constitutional crisis sa bansa sa gitna ng gulo sa liderato ng Senado. Ito ang iginit na Malacañang sa gitna ng patuloy na pagtatalo ng Cayetano at Gatchalian Block kung sino ang lehitimong namumuno sa Senado at dapat mga siwa sa mga opisyal na gawain ng mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang posisyon ng ehekutibo na si Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala nitong leader ng mataas na kapulungan.
20: Sa mata po ng Malacañang, sa mata po ng ehekutibo, Tibo, wala po tayo matatawag ng constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
19: Git pa ni Castro, anumang usapin o problemang may kaugnayan sa pagpatakbo ng Senado ay dapat resolbahin ng mismong Senado at hindi ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Nananawagan din ang palasyo na tapusin na ang sigalot at igalang ang kasalukuyang liderato upang makapagpatuloy ang Senado sa pagtupad ng mga tungkulin nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Nagsimula ng paghanda ng Kongreso ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ginanap na Interagency Coordination Meeting kahapon, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil, simple lamang ngunit marangal ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Bukod daw sa walang red carpet, hinihikayat din ni Garafil ang simpleng pananamit sa mga dadalo sa SONA.
21: It will be a simple SONA. In dealing with the time. So there will be no red carpet, no lockdowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we've encouraged everyone, especially the ladies, to just wear simple bibinyana dress.
0: Sa panig naman ng Senado, tiniyak ni Senate Secretary General Renato Bantog ang kooperasyon ng mataas na kapulungan at nagbiro pa siya pagdating sa gagastusin sa SONA.
22: We give all assurances apart from the regional support for a very successful SONA hosting. I also did not include our debt support finance because we did not intend to spend. Sagutan ng house na pinuunan. But just keeping it light. So with that, I'm wishing everyone a very fruitful preparations for the song and of course a very successful song.
0: Yung po ang magkasunod na tinig ni Secretary General Cheloy Garafil at Senate Secretary General Renato Bantog. RMN
1: Police Report. Balita sa lalawigan, babaeng grade 7 student ang nakuhanan ng improvised tutor o yung ginagamit ho sa paghitit ng droga sa loob ng kanilang paaralan sa Talisay Negros Occidental sa pagbubukas pa naman ng klase. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Nasa kustodiya na ng Talisay City Social Welfare and Development Office ang isang grade 7 na babaeng estudyante matapos nakuhanan ng improvised tutor sa loob ng paaralan. Dumalabas sa investigasyon na isinumbong ng student council president sa isang guro ng paaralan na nakita ng improvised tutor ang estudyante na siyang nagkumprunta naman sa estudyante. Matapos kinumprunta, voluntary naman na kinuha ng estudyante ang tutor sa bulsa ng kanyang uniforme at ibinigay sa guro. Hindi naman na ipaliwanag kung bakit ito ang may dala na improvised tutor sa eskwelahan. Sadyang hindi naman pinangalanan ng estudyante at paralan dahil sa sensitibo ang kaso. Kasama mo sa RMN DY, it's B. Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tataka naman!
0: Probinsya tayo, barkong may kargang construction material sumadsad sa La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
3: Nagdulot ng oil spill sa baybayang dagat ng La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte ang isang cargo vessel na naglalaman ng aggregate stockpile na i-deliver sana sa Kalayaan Islands. Ayon sa kapitan ng barko na si Pedro Solana ay mag-emergency dock sana siya sa Salomague Port ng Cabugao, Ilocos Sur dahil sa pagpasok ng tubig sa kanilang makina nang harangin sila ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard dahil sa kadahilanang baka black sand ang laman ng kanilang barko na siyang issue ngayon sa Ilocos Sur. Kaya naman, nagdesisyon ang kapitan na magtungo na lamang sa Corrimão, Ilocos Norte nang hindi na nila kinaya ang sira ng barko kaya't isinadsad na lamang niya ito sa baybayin ng bayan ng Badoc.
4: So, tinurn ko rito yung barko ko towards dito kasi sobrang lalaki na ng alon, hindi na namin nakayanan. Pero before that, galing kami ng Omni. Nag-loading ako ng doon.
23: Omni ko sa Corrimão, sir?
4: Yes, sir. Nag-loading kami ng aggregate. Supposed bound for Kalayan, Batanes, Group of Island.
3: Sa ngayon, ay nagmo-monitor na ang PCG Ilocos Norte sa nangyaring oil spill.
24: Sir, nagpadala po ulit kami ng personnel para i-monitor po yung vessel po doon. Nagdala na rin po sila ng oil spill boom in case magkaroon po ng traces doon sa mismong vicinity waters, doon sa area, or sa mismong kung shoreline po, sir.
3: Samantala ay ating nalaman na ni-rescue ng mga mangingisda mula sa Badoc ang 15 crew ng barko. Nagpapasalamat naman ang kapitan sa pagre-rescue sa kanila at pagbibigay ng mga kain at mainom na tubig. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
1: Balita sa Ibayong Dagat, sasara ang halos 100 paaralan sa lungsod ng Utsunomiya sa Japan. Ito'y matapos na makapagtala ng sunod-sunod na pagpapakita ng mga oso o bear sa iba't ibang bahagi ng kanilang syudad, kabilang na yung loob ng isang junior high school at isang shopping district. Pansamantalang sinuspinde ng Board of Education ang klase sa lahat ng pampublikong elementary at junior high school para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagpapatrolya na rin ang mga pulis at local hunting association. Ayon pa sa mga otoridad, muling tumaas ang kaso ng pag-atake ng mga oso ngayong Hunyo dahil tapos na ang hibernation season at dahil na rin sa epekto ng climate change at kakulangan sa pagkain sa kagubatan ay napipilitan ang mga oso na lumabas sa lungsod. Batay pa sa datos, mula noong Abril ay umabot na sa 3 ang namatay habang 20 naman ang sugatan sa buong Japan dahil sa pag-atake ng mga oso.
0: Sports tayo, mahigit 1,000 atleta sasabak sa Philippine Athletics Meet ngayong araw na ito. Kasama natin si Niel Santua.
25: Nakatutok ang atensyon ng mga lokal na atleta sa pagsisimula ng ICTSI Philippine Athletics Championship ngayong araw sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Mahigit 1,000 atleta kabilang ang ilang dayuhang kalahok ang sasabak sa prestihiyosong track and field meet. Layunin ng torneo na mabigyan ng pagkakataon ng mga homegrown talents na maipakita ang kanilang husay at makakuha ng pwesto sa mga susunod na international competition. Inaasahang magiging tampok ang matitinding laban sa iba't ibang uri ng running, jumping at throwing events. Samantala, magsisilbi rin ang kampyonato bilang mahalagang yugto sa paghahanda ng mga atletang Pilipino para sa mga darating na pandaigdigang torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN! RMN
5: Network News.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
0: Ako naman o yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mapiya mapita, mayapayabak mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Headlines sa itong mga balita. Cebu City Treasurer's Office, o yun nga ma-recognize sa mga top taxpayers sa small and medium enterprises kon SMEs din sa syudad. Kapin 400 ka mga suspechado sa lain-lain ng mga krimen nga dakpan sa PRO 7 sa usa ka semana ni ini nga operasyon. Kini ang headlines sa itong mga balita.
8: RMN News. Diretso Balitang.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
23: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
27: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets ug uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty ug naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Ug naigo na sa ubo, nga na ay plima. May na lang, kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid ka nunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Ug tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
29: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na!
30: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
31: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
32: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
33: Smart 2!
32: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
33: Smart!
32: Ang galing for everyday.
31: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galingang sebo at bacteria.
32: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
31: Heavy duty linis, bawat pahit.
34: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
32: ACS.
27: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibok syudad, sa pier, saba, aso ug alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
36: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
37: Charm,
2: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
36: Banggong kumakabloom sa charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
36: ACS.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
36: ACS.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
36: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alaga ng buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Karang taon-taon, mapadagat na sa tagline sa ugna sa atong ana, DYHP Answer to Win na promo. Magkarawat kag 200 pesos nga GCash, basta imo matubag ang sakto nga, ang atong masakto nimo ang tubag, no? Sa atong ipadangat nga question niyan taon-taon. Plus, naka-follow ka sa promo mechanics nato, naka-like, naka-share, naka-follow sa ato mga Facebook pages, DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page niya. Siguraduha ka to, doon ay blue nga mark check, diaskilit siya pangan, mo inyong ma-follow, ma-like, o ma-share, ha? O niya, lain pa, hala, i-share sa inyong mga friends diya sa Facebook ang atong programa karon na nga nag-live. Programa ni Attorney Rufil nga straight to the point para daghanta nga mga friends nato sa Facebook nga makadungog sa itong mga balita din sa radio o niya makakita pag yun, no? Dili sa Facebook Live. Na-share ninyo straight to the point nga program ni Attorney Rufil kini nag-live karon. Kay usa ni sa atong pangitaon sa unya, no? Sa pagtanaw na ito kung kinsa mo'y dapat makadawat sa itong 200 pesos nga GCash kay nakatubag sa itong simple kay nga pangutana plus naka-follow pag yun. Sa atong nga promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Ngayon man, naka-share nining programa karon ni Attorney Rufil nga straight to the point. O karon sa detalye na sa atong mga balita, ang Cebu City Treasurer's Office o yun nga ma-recognize ang mga top nga taxpayers sa small and medium enterprises kon SMEs din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Uyon ang Cebu City Treasurer's Office nga ma-recognize usab ang top taxpayers sa small and medium enterprises kun SME sa syudad. Kinato sa tinuig nga Taxpayers Appreciation Event nga pasiglahan sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang konseho sa syudad mao ni sugyot niini aron pagdasig usab sa mga magpapatigayon sa Dakbayan nga naa sa eskutang kategorya. Gipadayag ni si Treasurer Emma Villarete nga ila pang i-establisar ang guidelines pag-appeal sa SMEs category sa sunod nga Taxpayers Recognition Night.
3: Ang mga estudyo or mga unique assistance with DTI ba or chamber ba unsa ra to pag-classify sa small or medium kay kayo kami rin magbuot ba o sa category sa small medium so at least kung sa acceptable standard based on DTI maybe o sa ilang pagtanaw sa business sector nga mo na small o mo na medium consider na to.
2: Si Emma Villarete sa nangaging katuigan ang top business taxpayers sa corporate or sole proprietors top real property taxpayers o lain pang kategorya ang gatagan o pasalungog sa kagamhanan sa bayan o mapil nini ang SME kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man Eli Balanos, DYHP Tatak RMN
1: Radyo mo nationwide.

0: Okay, hatag tada na question ha para damoy taas pag na panahon nga mapadangat ninyo ang inyong mga tubag din sa comment section nining live nga program ni Attorney Rufil Straight to the Point. Okay, nya nakakuha na mo din na, nakasubay na mo daan sa itong promo mechanics. Para ninyo na lang buhaton mao ang pagbutang sa inyong mga tubag. Like, follow and share sa itong mga Facebook pages. DYHPRM in Cebu, Attorney Rufil Fernandez Baniok nga Facebook page. Katundunay blue nga mark check na skillet siyang pangan ha. Niya ipa-share o sub kining programa ni Attorney Rufil nga nag-live karon ang Straight to the Point. Sige, ready na ba mo? Yan ang atong pangutana. Oh, katuning pagkaitabo gidayon, pagkaitabo sa linog nga magnitude 7.8 dito sa Mindanao. O niya, nang react na dayon ang ato mga pipila ka LGU din sa Subo, labi na gidiri sa Kapitolyo under sa atong gobernador Pamela Baricuatro. Nga isa og pondos nga atagaan siyang authority nga mag-release og kaning amount para mo itabang dito sa General Santos City. O, pila man to ang giplano sa kagamhanan sa lawigan sa Sugbo. Pilay kantidad sa katong giplanong ihatag nga tabang pinansyal gikan sa Kapitolyo paingon dito sa Jansan. Wala, kung nasayod mo, ay nakapaminaw man gin mo sa itong balita. Nakabasa din na sa itong Facebook page ang amount, ibutang. Din na sa itong comment section ha sa nag-live nga programa ni Attorney Rufil. Kaya ito nibalikan ka ron taon-taon. Saktong tubag plus naka-follow sa itong promo mechanics. Mapabot ni mo ang 200 pesos GCash. Alas 7.54 na.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Missis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: At oras karon alas 7:57 na. Padayon ta sa ato mga balita, kapin 400 ka mga suspetsado sa lain-lain nga mga krimen nga dakpan kini sa PRO 7 sulod sa usa ka semana nga law enforcement operations. Kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Mabot sa 446 ka mga suspitsando ang nagdakpan sa Police Regional Office 7 sa usa ka semana nila nga Regional Law Enforcement Operations batok sa illegal nga drugas, wanted persons, illegal gambling ug loose firearms gikan sa Mayo 31, 2026 kanto na sa Hunyo 6, 2026. Sa dato sa PRO 7 nakasikop ang batang unit sa kapulisan og 216 ka mga suspitsado atol silang paghingusog sa kampanya batok illegal nga drugas. Sa mga ginaganong nga nadakpan, nakasakmit sila og 727.57 gramos ng sabu, ngayon ang standard drug price nga 5,423,476 pesos. Kining nagpakita sa nagawaray hunong kapagpuhag sa supply sa legal ng drugas sa Central Visayas. Gipakusgan usab sa PRO 7 ang ilahang manhunt operation batok sa mga pinangita sa balaon nga resulta sa pagkasikop sa 113 ka mga wanted persons nga naglangkob sa 21 ka mga giilang nga most wanted persons o 92 ka other wanted persons nga nagatubang og dagko og gagmay nga mga kaso aron mahatagan justisya ang ilagan na himong krimen. Samtang silang kampanya bato kirigal nga sugal, ang kapulisan na kasikop og 108 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 14,128 pesos ka kwarta gikan sa sugal. Wala usa magpaulahi ang ilang operation batok loose firearms, di nakadakop sila og 30 ka mga balapason sa balaod ug pagkasakmit sa 51 ka mga armas nga walay mga lisensya ug usa ka granada nga kung wala pa maembargo mamahimo kini nga magamit sa krimen. Nasakmit usab nila ang kapin sa 100 ka armas sa nakadaiya nga kalibre nga naanak karon sa kustodiya sa matag unit sa kapulisan ug napasakaan na sa tukmang kaso. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang acting regional director sa PRO 7 ni Mibutyag, nga ang ilang accomplishment na nakalinya kini sa ilang pagpadapad sa tinguha sa kahusay kalinaw. Gipasalig sa PRO 7 nga ilang ipadayon ang ilang intelligence driven operations, interagency collaboration o community partnership aron mapaligon pa ang ilang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Rajman Arlbo sa Mantriwa HP. Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide.
7: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule giga gama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning Bioproof herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Bioproof